0: this ang tulutog sing nyo ni Mrs. Moon.
1: Yahoo! Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
2: Turbo. Papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Uy! Uy ka! Napoy pangutana sa imo ka ba? Unsa din diferensya sa pobre o dato?
6: Ani ni siya, kung dato ganay ka nga sige pangatol, ang tawag ana, allergy.
5: Kung pobre?
6: Kurikong. Halimbawa, kung naay tao nga hilabtanon og kamot, kung dato ganay ka, ang tawag ana, kleptomaniac.
5: Unya, kung pobre?
6: Gawatan.
5: Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
6: Ingnon dayon na nilang napas mo.
5: Unya, kung adunahan?
6: Ang tawag ana, migraine.

0: Pang, Arnel Cortez. Bullseye. Kauban, sikat tropang, Arnel Cortez.
1: Bullseye. Balik may gala sa itong pagpanagawa naman sa lumanong Bullseye. Oras na ito, Donatay. 5 minutos pasado, alas 8 buntag. O gining oras na ito, ganun yung may gala sa Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Ang vitamin C, gagikan may gala sa Santone, non-acidic vitamin C, kini mga kaigsunan. Lili makahapdos sa inyong kuto-kuto, gumikan kay alkaline base. No, gituyo yun na, kaya itong uban, may gala itong mga kaigsunan, mahadlok. Mayinom vitamin C, mga kaigsuunan. Karon, diyan na may gala ang nindot nga vitamin C na pwede nimong imnon bisagwa kay kaon, mga katropa. Pero pinakadabes gyapon, mukhaon dyan ka. Eh. No? Santone Vitamin C ba? Mapalit ka na sa nagunang mga butika sa inyong lugar. Mayong buntag ka ninyong tanan. Balik ta, may gala sa itong tulumanon. Ingon si My Own Channel, katropa. Nagurgur ang imong live ganina. O, kay palaaway man mo.
2: Ayaw!
1: Nawa, bagong live na ni. Post man gito automatic, Gab, no? Post man to siya automatic. Pero nawa, gito ang live na to kaganina, mga kaigsuunan. So, kung unsa to kadaghan atong viewers gayna, na saag na to, basigtuan na to, mga egala, nagtanaw na to, Viva Max tong uban.
2: Pinawa!
1: No? So, gamay na lang nakabalik. No, naadri, mga egala, sila Spearhead 250, 250, Choose Chopper, Jod, signal nimo katrobang Arnel murag gibinuangan jud imong program basin daghan nagsilos sa imong programa. Silusan man tanong programa may galang pito ra kabuk nananaw. Oh, napulo na dayo, napulo na ron. Oh, diri sa YouTube 78. Oh, sino ka dapat silusan nga ang uban mga programa tag 6,000 ang nananaw. Oh, to dapat ilang kasilusan yan. Programa in taon nga di gani kaabot isa kalibo ng viewers dia sa YouTube. Grabe na ba in taon? Ah, silang kay di ba na to na hawak ang bit may gala ng internet. Basig si Luis Trogiapoy may hawak ang bit ng internet. Si Yang Chen, maayong bungka, katropang Arnel. Yes, good morning.
3: Good morning.
1: Si Edito Alabat, ayay muraganig og lain ni katropang Arnel. Lagi? Sige lang. Rayon ta. Pangaway gyapon ta na unsa. Hadlok man mo na nila. Kinje, nawala man imong live ganina. Nawala. Meron nervosa, nawala lagi ang signal. Yes, nawala. Naputol o galit. Kung kahibaw gano to. Morning, sir. Nawala imo video live sa YouTube. Naan na natin rin. Line, anan natin bagong live. Alas, subaya na ninyo ng bagong live na to, mga katropa.
3: Bullseye.
1: Naan.
3: Bullseye.
1: Kaya alas 8:07 na, mga igsoon, ang tag na sa Subag Panagubanuban. Nakabalik na yun in town, Puryabuyag. Sa kamara, si Congressman, Kiko Barsaga. Kongresmiyaw, magiging ako mahuna-hunaan na niya. Kagahapong adlaw mo na untang pabungad nga niya iskutanan, mga kaigsunan. O niya, mo pala'y pagbalik niya, gibirahan niya dito, may kalang. Gitawag niya, Crocodile Farm. O niya, imatod pa niya, tanawa, o, dahil nagambuaya dito. Eh, paliw ko na ko, Gab.
4: XFM, Katropa.
5: Welcome to the Meow Meow Vlog.
1: No?
5: We're back in the Crocodile Farm. Tingnan nyo. Ang daming mga buhaya, ang daming mga magnanakaw. But we're back and ready to attack. We'll bring justice into this corrupt system. And we will bring justice to the Filipino people. Welcome to the
0: Bullseye. Kauban, sikat tropang Arnel Cortez.
1: Bullseye. Birahan diretso magaigala ni Congressman Kiko Barsaga. Mao pa'y pagbalik ganyan ba? Suspended na po gani ka, Congressman. Ha? Pag-amping yun diha kay dili mo hawak ang bit dihang dapita. No? Gusto ka ni, ang magbuot diha, kana mga igala, mga dako-dako diha. No? Timanig ganyan nyo na in town. Kamong mga constituent, og asa na sila gikan. Ayun na ninyo na sila pabalika diha sa kongreso kay mga kuan kayo. Marabi ka mga kurimaw kayo mga igala. May palagwa ako na mahaw lagi ba? Magsige na nung kong panugab, no? alas 8:09 na. Agatak na mga igalas buntag. Kinibitaw, kuan ka ron ba? Kining kang BP Sara nga impeachment. Mga kaigsuunan, no? Nakunig, dihan na ito makita ka ron. No, ang atong kongresista, kung sila ba mga igala nagrespetar, no, sa sentimiento sa ilang mga tao. Kay Kung atong usa-usahon bay, no, ang mga kini mga igalang namuyo sa inyong distrito, base no niyag mugawas ba nga? Di ba siguro 100%? Eh, di ba kumuto og 100%? Pero basig mugula, may gala nga at least 80% sa imo mga higalang representation o sa imong district, legislative district nimo, no? Gusto nga mubutar kag no. No? O niya, ang imong boto kay yes. So, ang pangutana na ron, ikaw ba nga kongresista? Nag-act ba ka on your own? Or ginakonsidera nimo ang sentimiento sa imong constituent? Kana, ginarespeto nimo ang mga taong gabutar nimo nga mo'y glaghimo nimong congressman.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Dili tungod sa imong kwarta. Kaya kanang imong kwarta, panahon sa eleksyon, pwede man gunang kuprason. Huh? Pwede ka ng kuprason ng imong kwarta, oy. Tinood lang. Kuliktaho na sa mga tao o niya di kabutaran. Ang Pilipino lang yun kay mubaton yun yung taong pag-utang kabubuton ba? Labi na ba kadawat mga igalag 4 mil? Mahadlok na sad nang di pubutar mo nang ibutaran yun ka? Pero sinood lang og matsuko ni mga Pilipino, kupraso ng inyong kwarta diya sa inyong distrito, o niya, di bagay mo padagoon. Labi na mahibaw mga Pilipino nga, og tinood ng another bayad na pod para sa impeachment ni Bibi Sara. Kana na may budget man gyud na. Naman gyud na yun, nag-underground, naman gyud na sige og panguhit karon nga sa man ikaw, ha? Taro nga na pag abot sa butuhan nato karong May 11, kinahanglan nga unanimous ta. Pila labang kaha magahigala ka kongresista ang mubarog nga ikonsidera nila ang tingog sa ilang mga higalang distrito. Siyempre, pag distrito mga higala ni Sandro, di na kamatinga kay baluarte man ang mga higala sa mga Marcos. Di yun ang mga higala mubutar in favor to Sara. Mubutar yun ang mga higala against Sara.
4: Bullseye! Bullseye!
1: So, kung against Sara, but pasabot, pro-impeachment ka na mga kagsunan. We expect that. Pero katugan ni mga lugar panitan Mindanao. No? Nga murabag nagsukwahi ang sentimiento sa tao og sa baruganan nga bitbiton unya sa ila mga higalang magbabalaod.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Sama ani ang Congressman Flores mga higala diri sa tawag niini mga higala Bukidnon. No? Kay siya mga higala birada man gid po siya against man ang Sara. How about ang iya mga tao? No? Mo kuan ba? Kana bang coherent ba? Dito sa iyahang gibarugan sa iyang ni Congressman Flores. Ana na. Diri may gala sa atoa sa Davao del Norte. No? Ang ato mga magbabalaod dinhi mga igsoon sa duha ka mga distrito.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Nagbit-bit bakaha mga igala sa sentimiento sa bagang duot sa katawahan diri sa Dabnor. Sa ato mga igalang magbabalaod sa Davao de Oro. No, ang duha na to ka mga kongresista may igala District 1 and District 2. Nagbit-bit, magbit-bit bakaha sila unya may igala sa sentimiento sa mga tao. No, sa ilang palibot. O ang ilang kaugalingong sentimiento equals kwarta gikan mga igala ni you know who. And then ang ilang sentimiento ilang ipaangkon sa tao nga muna'y gusto sa ilang katawhan. Sila ra may madungog kay sila may naay microphone. Sila ra may gala paminahon kay sila may dakong tao.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Pero about mga igala katong naa sa ubos. Kinibitong atong kongreso bay dili man unta ni pwedeng yama-yamaan ba? Kay sagrado man unta ni og duna dapat integridad. Hinunoa mga igala arita magpanday balaod. Ug ang tanang balaod mga igala ang gigipanday niini dapat in accordance. Musunod mga igala sa atong konstitusyon. Ang atong fundamental, no? Ang paramount of the law mga igala sa atong nasod. Ang atong konstitusyon. Pero timan-ay kini mga igala nga ang konstitusyon wala muhulip sa katungod sa tao, kundi ang konstitusyon, mga higala, is being set in order to protect the enjoyment of our rights. Unsa man ang katungod ka, Tropang Arnel? Gini din katungod na to makabaton, may galang nindot ka kinabuhi ba? True. Katungod na to may galang makabaton o garang-arang ka kinabuhi. In fact, may galang it is being reflected in the Article 2 of the 1987 Constitution nga katungdanan sa Estado, mga higala, nga muhatag o hamugaway nga kinabuhi sa matag Pilipino. In fact, may gala ka ng mga poverty alleviation, education, o bampa diya may gala. Katungod na sa Estado. I mean, obligasyon na sa Estado nga mahatag dito sa tao, mga kaigsunan gubikan kay katungod kini sa tao. And that right even pre-exist bisag wa pa'y konstitusyon, doon na kay katungod babuhi. Besang pagway konstitusyon, may gala, doon na kay katungod o entitled ka, mga higala, sa authentic human development.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Sa pangutana karon, mga higala, kana bang bulwaga na to diha? No? Kana bang ato, mga higalang, kana gitawag gani ni Congress Mayo o Crocodile Farm? Kana bang atong plenaryo? Kana nga Kamara de Representantes nagrepresentar bagyod na, mga higala, no? Sa sentimiento, kahimtang, o kung siya'y makaayo sa tao. Ang gipanday diya, mga higala, kadto bang mga butang nga nagsubay, mga higala, sa batakang balaod, at the same time, wa mo supak, mga higala, sa batakang katungod sa matag-usa.
4: Bullseye! Bullseye!
1: O kadaghanan ang ginaluto diya, mga higala, ilang kaugalingong putahe o ilang kaugalingong benepisyo.
0: Bullseye! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye!
1: Makahinuklo gani ko sa hay, mga higala, nga magunahuna. Matay no, kitas Pilipinas, mga higala, doon natay 318 congressmen and women, 318 legislators, wapay labot ang 24 kabuok na senador.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Imagina na, bisa pag tag 1 million na, dako na kay gastong gobyerno, ana. Bisa pag tagaan na tag 1 million yan, di ba na manawat o tag 1 million, mga higala, kay isnak raman nilang 1 million. No? 318 representatives. Kadaghan sa atong congressman, wag yun nakahuna-una nagtarong. Kadaghan, may gala sa atong mga magbabalaod, wag yun naka, wag yun ta may gala pa katilaw, aning, o siya ng kalambuan.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Umabot na unta na ang panahon, mga kiksuna, ano, kay kapoy na ba ya?
4: Bullseye! Bullseye!
1: May lagnapay mo puli, aning trabaho na mo magsigyaw-yaw. No? Malag na apa, mga higalay, musunod ano yung mong trabaho nga magsigpamadlong ba? Mga butag bungol ba? Asad na mga tawhana, mga higala? Kaysa raman yung tao dadari ka paminahon, maigsoon?
4: Bullseye! Bullseye!
1: Ang dapat yun nila paminahon, ang tingog sa katawan, yun mo na yung pinakamakabungog, mga higala. Oh, makita na unya, mga higala, sa asa mo nyo na makita. Di as pagbutar sa tao. Makita na yung mga makabungog na suporta sa tao. Kung hatagan ka, mga higala, solidong suporta. Muna na po yung libak na ako, kinapaak na po daw kakundila. Ay, nabog palabig libak po. Alas 8.18 na, may galantag na sa buntag. Samtang dugang sa to, mga isgutanan.
0: Bullseye, kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
1: Kaliwag ko, gab sa itong dugang isgutanan, may buntag diha. Koreanong ilason, last term naman na Sikit Flores, Bukidnon, boss. Abantog rin na mahala na. Oh. Aldrin Ordinisa, good morning katropang, always watching your program. Denise Lopez Sina, Misamis Occidental. Shoutout ko sa akong asawa nga guwapa kana ganang hugas og plato.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Bullseye na po ni si Spearhead 250. Mayong buntag niya. Sa ato may galang iskutan ang dugang paniini. Kagapong adlawa may gala, nakahukom ang 55 out of 55 ka mga magbabalaod nga ilan na may galang i-forward gikan sa committee level ngadto na may gala sa plenary level. Kini mga igalang ilang report sa committee ba nga nagunod may galang nagkanayon nga dunay probable cause ang impeachment batok sa vice presidente. O kasunod ani mga igala misguta na. Diyan sa plenary level ang debate kung ipadayon ba, aprobahan ba ang articles of impeachment batok sa Vice Presidente o diya na ito may gala makita. No, ang mga kongresista kung kinsa gayod ang mubutar pabor sa pagtanggal o impeachment sa Vice Presidente mga katropa.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Ato baminaw ni mga igalas Luis Tro sa iya mga igalang pamahayag kagahapong adlawa. Yang bagtingsi-tingsi. Sige ko na ba?
0: XFM Katropa
2: 55. Out of 55 justice members physically present manifested their support to the approval of the committee report to the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. The chair therefore declares the motion unanimously approved. 55. Out of 55, justice members physically present manifested their support to the approval of the committee report to the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. The chair therefore declares the motion unanimously approved.
0: XFM.
1: So muna may gala ang atipik kagahapong adlawa sa pagbasa may gala sa desisyon 55 out of 55 no sa committee level sa committee on justice no nga nagkauyon sila mga kaigsunan nga ipasa na ngadto sa plenary level kini mga higalang report nga matod palagi duna mga higala ay probable cause ang impeachment sa Vice President.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Mao ni usab ang ila may gala karong gi kuhaan nga numero nga ingon nila 51 na lekulang kay ang kinahanglan is 1/3 of the votes o 1/3 may gala of the population of the number sa atong Kamara de Representantes nga 318. Therefore 106 ra. So may 55 naman. 51 na lang. So mao ni may gala ingon si Ridod kagahapon by next week, ma-impeach na namo ang Vice President. Excited yung guys Koki, mga igala ba? No. Suko ganun siya kahapon nga, doon ay balita ni Gawas nga doon ako nung nag-withdraw. Mubuot magkagnay mag-withdraw. No? Mubuot magkagnay mag-withdraw. Nagkaroon, kay napasa naman is plenaryo, debatehan ni on May 11 makit madungog na to kay ingon ang ingon si Soto nga June magpaabot ni June no naana na sa June oh. So karon may gala pitch 11 no paginom na mo da anong Santon Plus Gold para di mo mga high blood. You have to expect the worst mga igsoon kay basin og ma ipalayo na inyong TV kay busig bunalan ninyo og baseball bat. Okay, mao man ang panahon na may gala nga magbubutar sila. And makita nimo ang imong congressman. Tuwarang hinampak ay. No? Yung mamusaka imong kwad, mamusaka imong presyon. Una dapat ipanormalize na daan may galag, mutanaw ka na ha? Oh, akong suggestion, kung doon na kay maintenance may gala, sabayig yun na og Santon Plus Gold. May mayor kamutan na may gala ng debate. Okay. Ato ng i-live sa YouTube. I-live sa ato na may gala sa itong mga Facebook pages. O sa ato may galang radyo. Para inyong mabati mga igala. Pero ipalayo ang tanang bugat nga butang kay basin may gala o mahapak ninyo ng inyong... Anya isad mo pangitag katapad.
6: Pinawa!
1: Kay basin matuok ninyo in town may son. Ayaw. Kunya pinaka the best gyud ya before mo tan-aw Megson's program or before mo tan-aw YouTube live ana kinahanglan ya nakainom na mog Santon Plus Gold kay para normal daan inyong BP. Oh, so karon pa lang pamalit na mo daan. Tinuod ba yana? Kay kampante man kayo si Ridon nga pila nagoy kulang 51 na lang gud. No? 51 ya 106 ra may kailangan. So 55 plus 51 106. So, munang, kuan kayo sila, no? Relax kayo sila. O, Matod pa nila magaygala halfway through. Hapit na yun. No, kuno nila matanggal may gala ang vice presidente. Pero ang challenge, balikon ako and again again. Oh, kini mga gala atong mga kongresista. No, para sa atong pulso ng Pilipino dia. Kamu mga gala ito ba? Comment mo. No, kaya itong basahon, bay, kalingawan ko nagbasa, kaya yung si Ma'am Merlit Argelius dire nga, ayaw undang og yaw-yaw, Sir Arnel, patay taaning kalakihan eh.
6: Pinawa!
1: Ayaw undang og yaw-yaw, Sir Arnel, aron madungog na nil, sila sa imong tingog, kaya ganahan po ko maminaw ni mo. Di po gumuundang sa mamoy. Eh. Gagmay pang mga bata, ma'am.
6: Pinawa!
1: Ma'am Merlita Argelius, salamat niya, mama.
7: Thank you.
1: Si Coco... Coco Widge. Galis nga ganang ilong ni Ridon. Mau gani, no? Kamu'y gaingunan, ha? May mas mayo man po nang kita'y makauna kay basig mo sumbalik sa nadrin ako. Ako nalay mo ingon. Ridon, lis nga gagilong.
6: Hoya!
1: Limark talaid, may buntag niya sa... kuan kining sa kini Australia. So unsa mga igalay gusto ninyong dadoon ubit biton sa inyong kongresista? Parehas ba ani? Gab paliog ko gab anang kang tiriridon kang istawag ani si Luis Tro. Ingon siya nga gabula-bula daw baba ni Sara bay. Ingon siya magsuon nga nang lugsot ko nang ni lain po nang lugsot no kay ni siga ko nung mata. Ni Bibi Sara, ingani ba ang gusto ninyo sa inyong kongresista? Ilang bit-biton dito sa plenaryo? Sige daw, be.
0: XFM Katropa.
2: Nakita natin ang totoong Sara Duterte.
1: Hmm.
2: Nanlilisik ang mata.
1: O ba?
2: Halos bumula ang bibig.
1: Agay!
2: At lumabas ang dugo sa tenga.
1: Babi!
2: Ang mga ebidensya ng pagmumura at ang pag-contract ng assassin.
1: Aha!
2: Grabe po itong mga ebidensyang ito. Lalo na yung video ng Vice Presidente. Nakita natin ang totoong Sara Duterte.
1: Umana na.
0: XFM Katropa.
1: Naglangana kay makalagot ng naong niya. Ingon niini ba ang gusto ninyong bitbiton sa inyong congressman? Wala ko, di ko mumensyon congressman ha, kay para way mangbahay. Dabao del Norte. Dabao de Oro. Dabao Oriental. Sa paman. Bukid nun. No, normal na to skit flores kay... tirada gito siya. Agusan del Sur. Ako, gino ako samot. Butar gyud na. Agusan Sur. Mga kurisman ni Gabriel. Ay. Ayaw na ta. Para karon lang ng dalan sa Agusan, gipaspasang gunuhay ayo kay dahil palarong pambansa karong Mayo 20.
6: Pinawa!
1: Natanin yung ilara kay diha ko na tao. O sa kuhaan pag istorya, diha gilubong akong pusod, bay. Sa Agusan, ang moto sa Agusan, abog suyupa, ayaw ang druga.
6: Pinawa!
1: Punay moto niya, nga naman, abog man. Pero karon bay, purya buyag, palakpaka na ito. Palakpaka. Lamat kayo. Salamat kayo, DepEd. Salamat palarong pambansa. Salamat, good morning, palarong pambansa. Mayang buntag diha, Ninang Daylinda Saga. Good morning ninyo. O Ninong Dennis Nunez. Salamat kayo, palarong pambansa. Tungod ninyo, ang four lanes gikan sa Trento, paingons, patinay, nauki na. Tungod sa palarong pambansa, gikan Trento paingog bunawan purya buyag may gala. Kato makita ninyo sa una nga ang Center Island humay ang gaturok.
8: Yaw.
1: Karon lawaan na. So ayaw kita yung anak bitaw day, no? Untay nga na may gala ka pirmi ba? No? Para ma-feel sa tao, may galang kailambuan. Ayaw namin sa kaniya, kapal ng moks. Sa tinuod lang, katropa, naludaan ako akong cellphone pag tanaw na ako. Di magod ni si Claire, ba? Si Luis Tro mangod na. So ingon si Luis Tro bitaw. Ingon si Luis Tro nga nakita daw nato ang tinuod nga pagkatao ni Bibi Shara. Nisiga ang mata, nibula ang baba. Grabe, murag nakainom og puradan. Kini man sila's Committee on Injustice ang lamit tingalon may galag puradan. sa patugab ni aso ang tambo to. Ni aso ang dalunggan.
2: Lahat ng natalakay natin.
1: Oh.
2: At pinag-aralan natin, nakita natin ang totoong Sara Duterte.
1: Mm.
2: Nanlilisik ang mata.
1: Okay.
2: Halos bumula ang bibig.
1: Okay.
2: At lumabas ang dugo sa tenga.
1: Ah, grabe, sobra. Halos mugawas daw ang dugo sa dalunggan. Pwede di ning hyperbole di sa kuan? No? Pwede di ning hyperbole di sa unsa ni? Kongreso may galaw sa Committee on Justice.
7: Bullseye.
1: Alas 8:31 na may galantag na sa tuwang pagbanag-ubanuban. Natural mga igsoon, no? Gi-describe, no? Ang katong video ni Bibi Shara katong nasuko siya. Para nako normal reaction sa Vice Presidente during that time. Ngayon naman, pagka ikaw pa naman may galama feel ni mo nga politically persecuted ka and mulingi kas wala, mulingi kas tuo, atubangan, talikod, wa na kay kauban, may gala, kay gitabangan na ka ni mga kurimaw. So, naturalmente, may gala nga, ang imo bang rage, ang imong kasuko ba? Normal o natural, may gala nga impulse o reaction, gumikan mga gala ni ining nahitabo. Pero, para nako, okay na to, normal to tanahon. Kaysa katong video ni, naman to gipundos dudong niya sa una ba? Kato ganing video ni Luis Tro nga, may AX dahil sa speaker. No? May tupad dahil sa speaker. Dipunggol. Oh. May ulan dahil sa speaker. May bagyo dahil sa speaker. May korupsyon dahil sa speaker. Kanabi tong mangugat ka mga igala for pura single person nga bisag pasimhuton ka sa sampot mga igala kini si Luis Tro siguro mga igala mo simhot yun sampot ni Tintin. Mo man eh kalimot ba demo na mo man na siya mo maura man na silang Saldico katong ng haga si Saldico pod utro pod dong ugnulok pod. Siya ba yatong ng hagad mga higala o isa lahat ng bagyo pumunta kayo dito sa Bicol. Baha, pabitaw. Oh, yeah. Karon may gala o nagkabulabog-bulabog sila. Mao ni mga katropa.
7: Bullseye.
1: Katong kami pisara, normal tong reaksyon. Ikaw pa naman may gala, tabangan ka. No? Ang imong mga kaalyado, pandakpo na. Oh. Una ang imong gituuhan nga, unit team sa una, una yun ka. Di ba di ka masuko? Oh. Arang-arang na lang na, may gala kaysa kaning kang Luis Tro nga ang iyang syagit para kang speaker. Mura siya gasinulog. Syagit og kusog speaker. Syagit og kusog speaker. Nyasa pa speaker ninyo ron. Pagkaibaw mga gala nga di kauli si kuan. Pagkaibaw, may igala nga, wa na. Hagbayrang nilayat, mga igala, si Saldico. Awa, namutingog. Isa to, mapagrit. Pa-shoutout, Purok Sambag, Bisayan Village, na Minaw karon. Si AJ Calis, o si Adolfo Calis. Good morning ninyo diha, sa mga Calis diha.
7: Thank you!
1: Maing buntag diha, Busing. O, katropa.
7: Good morning!
1: Good morning. Padayon ta diri mga kaigsuunan.
7: Bullseye! Bullseye!
1: Nankaron! Inian namang yun eh. Muna mga igala nga... Warte tuyo, Gab? Ah, palit og kape. May wala na yung kape di ay? Ah, wala na yung gold, no? Alas 8.34 sa clinic na yung gold. Oh, yung nasa clinic na yung gold. Alas 8.34 na may galantag na sa ito ang pagpanag-uban-uban. No? So, patuhon ko ninyo, may galaga kini si Luis Tro. Kuha patas? Patuhon ta may galaga si Luis Tro. Nagbit-bit og hustisya? Unsa ba kanang babae may galaga na sa ribulto anang hustisya si Luis Tro na?
6: Pinuang!
1: Pinuang istorya ha! Di ba? Aminawa daw ninyo na, baigsoon. Ego pala nakahuman sa pagdeterminar sa probable cause. Daw guilty na ang tanaw nila kasara. Eh, paminawa usab. Oh, may nang ilang pulong, dili nang ako ah.
2: Grabe po itong mga ebidensyang ito.
1: Mm.
2: Lalo na yung video ng Vice Presidente.
1: Aha.
2: Nakita natin ang totoong Sara Duterte.
1: Mm-hmm.
2: Nanlilisik ang mata.
1: Mm-hmm.
2: Halos bumula ang bibig.
1: Okay.
2: At lumabas ang dugo sa tenga. Dahil tila ba sasabog na ang kanyang ulo sa galit. At that point, Congresswoman Janice Degamo once again shared her own painful experience as a victim of political violence herself. Pinaalala niya sa atin na ang banta ng pagpatay ay hindi biro. Ito ay seryosong panganib sa buhay ng tao.
0: XFM Katropa.
1: Di ba? Alas 8.36 sa ebidensya, doon ay ginaingon di may gala nga res epsa loquitor. Let the thing speaks for itself. So ang ginapasabot karon ni Luis Tro nga, nakita naman ninyo, tablaran na gusto niya kula na lang mo yung bang abigidjans na gina to ni. Nakita, apilong damay-damay yung pagyunta. Nakita natin. Ikaw rin nakakita, di ha? Nakita natin ang totoong Sara Duterte. Note ha, totoong Sara Duterte. So, Luis Tro wanted to insinuate nga, unsa inyo nakita, maugit to ikuan. Naana tong video ni, naana? Oh, talaga, para makumpara na to. Kanto ka Sara, gumikados ka suko kay gilutos sila politically. Kini iya may galang warawara da, tumaminaon da kung asa ni dapit, ning ka nga Luis Tro. Habi ko no, sige daw eh. Birahe.
2: Ay hindi po mangyayari without the leadership of the best ever speaker of the Congress of the Philippines.
1: Halaka oy.
2: At ito po ang sinasabi sa inyo kung bakit bumabagyo at bumabaha ng biyaya sa 2nd District.
1: Sus, ginuok ko.
2: It is because of our dear speaker. So once again, let me state my lines.

0: Okay na.
1: XFM Katropa.
0: Tama na lagab kay basig maka nagtumar na ko ganin ng Santon Plus Gold basig maka segunda kung tumar karon. Eh ni aksyog saka maigala akong okay nang libido may musaka pero presyon man. Istorya na maigala. Lalamang kakaya ko no may barangay ron dahil kay speaker. Binuwa. Yun siya, guli niya na pag-spilling. Kaya kuno may mga barangay road, mga patubig. Naana na dihawa pa ng inyong speaker. Niya karon asa mang inyong speaker. Kaya may flood control anomaly dahil kay speaker. Niya ang gusto ninyong hatagad-pagtagad karon impeachment, impeachment, impeachment. No? Pagkaubang issue, mga igala, si Libistim, istorya on tagahapon. Wala, oy. Gipagngag microphone. So, huwag ta may gala sa... Ito, komentaryo man eh, no? And we are entitled, may gala sa Pilipino ta. O yung karoon na nawagan, even mga gala, mga abogado, for example, attorney Bubitor yun, na nawagan, may gala kang John Trasicagas dito sa Dilsor. Nga paminaon sa mga gala ang sentimiento sa ilang mga constituent. Nga naman, by virtue, mga gala, nining ato ang demokrasya. Wala mo diha kung walay taong nagbutar. But pasabot, di man sa ingon nga utang, but the power and the authority nga inyong gihuptan emanates from the people nga nagbutar ninyo. Ano ra siya kasimple, mga igala? No? Nahimo mong congressman, dili tungod sa iyong kagalingong kwarta, kay kanang kwarta, pwede ng kuprason. No? Pwede ng harbison, mga igala, di mo ibutar. Plain and simple, nahimo mong kongresista tungod kay ang tao, gibutuhan mo. So, pwede ba? Nga at this time, inyo pong balikan o i-considera man lang sa inyong decision making o sa inyong representation. Kung tawagon, di ba? Nga bitbiton sa ninyo. Maot man kayo na nag-represent. Musugot na mo maigalag, ikaw Pilipino ang mag-represent ni mo maigalag, Amerikano. But pasabot ba nga, ang mo-represent ni mo, wakasabot sa imong sentimiento, kultura, lingwahe, etc. Sugot na ikana. Dapat ang mo-represent ni mo, mga igala, especially in lawmaking, katong kasayod o lubak ba ng inyong karsada, no? Nabay sapa diha, nabay irrigation diha, nabay eskwilahan diha, at sa pinakalayong sityo diha. Muna dapat representation. Musugot na ikag, katong wehanaw diha sa inyong lugar, mo'y mo-representa, representa. Yan naman, because the idea is this, he or she will be bringing the collective, no? The collective decision and idea, mga igala, sa tao o sa komunidad. The collective sentiments, mga igala, of the constituents. Siya mag-bit-bit niya na. Dili pwede niya mag-panday-panday lang sa iyang kagalingong balaod without reflecting, mga igala, sa tinuod ng human exigency o kahimtang, mga igala, sa iyang distrito. Dapat mo reflect yun na. So, di ba na pwedeng ma-apply sa mga igala on the issues like political? No? Ang determinants ra ba mga igala sa desisyon sa politika? 200 million ra ba yun?
2: Pinawa!
0: Ana ra ba? Ang determinants ra ba mga igala sa desisyon sa politika o ang basis mga igala sa desisyon sa politika? Kwarta ra ba yun? Dili tingali. Well, in reality, yes. In reality and practicality, o sa kabagagnaong aning ubang mga congressman, yes.
2: Pinawa!
0: Only in theory. Siya. Sakit man naon. But only in theory, mga igala, nga dapat ang iyang desisyon, ang iyang mga igalang tingog dito should reflect the representation and should reflect the people from whom his authority emanates. Lain kong masuko ko ba? Kaya mag-in-English ko.
2: Pinawa!
0: Kape ba? Na mag-commercial sa ta. Kaya magsige na po kung panugab din makainom ko. Wala may Santon Gold yan, no? Kung ano yung kuwaron? Premium D3 na punta. Birahan na po na to ng Premium D3 karon kay Lami. Magya po na.
1: Bullseye!
0: Kung ano yung nato, no? Mga kaigsuunan. Di man takit sa mga ito ang maminaw na ng ubang congressman ron may galaminaw. Labi na ng mga abogadong congressman. Muna yun ang kabanharan ng tawahan ng minaw, mamuna. No? Ano, wala man ay punto ng tawanan na ang minom mo ng Arnel Cortez, kinsa bagong tao na. Bala siya. Bala mo, mga katropa. Pero sa akong barugan, bisan ba mga igalag,

0: asa ta mag-abot ni hukmanan. Bisan pag sa impirno. Nga tama ni akong gihuna-huna. Dapat kamong mga kongresista, ang inyong desisyon, dili inyong kaugalingong piyong-piyong lang hangad-hangad pa din. O hangad-hangad sa kinengkisami. Dapat mag-reflect na sa inyong girepresentahan. Panalitan ka na mga sectoral representation. No? Kanang mga party list. Kadaghan sa mga party list, nga wala na mag-representar mga higala sa tinuod nga sektor ng ilang gidala. Panalitan mga higala, saning kuan? Kanang mga akbayan. Ampot ugod sa pong sektor, gibit-bit na nila eh. Act-teacher, kanang mga act-teacher, latinyo. Nagbit-bit ba na sila sa kausa sa mga teacher? O ang ilan na lang gipasulabi mga igala, ang ilang kasuko o politikanhon may igala ng vendetta batok sa mga Duterte. Pusay! Kaya kung ang tanan mo subay lang unta may igala according sa iyang trabaho, according may igala sa giset sa constitution, wala mo tayo problema, God. Pusay! Pero, deres Pilipinas ba ang nagpasulabi, man, God? Politika. No, ang nagpasulabi yun sa ato, may gala sa Pilipinas, mao may gala ang pamulitika o hugaw kaayo ang ato pamulitika ngan may gala.
1: Kauban si Katropan Arnel Cortez.
0: Busay. Hinaot unta, nga matandog ilang kasing kagol o paminaon mo, no, nga mga constituents baga kaigsunan. Alas 8.45 na ang tagna sa morning. Nancy Camilo, good morning. Enrique Srik, Muraglanggam Kuhao, si Inday Busngi. Kay nagkango-kango ng utok. Oh. Kenji, murag baboy ang nagwarawara diha. Asa makatong nasa likod ni Kuan, nasa likod ni Inday Busngi. Si Marpil Idonit, istoryahe kalami ilaparuhog, ayun na kay murag luod man na imong gi-comment diha. Oh. Askang kabakakon, maayo magbutang-butang o fake news. Bahin si Luistro nga nag-aso-aso ang kug mo. O gani huot sa ilong. Asa may ni aso ni Bibisara. Ni aso daw lagi si Bibisara mga igala, no? Normal man to kay suko man. Pero kanang mapagaw kag inistorya da may igala para kang speaker nimo nya speaker may igala mura pug giulog-ulogan pod si likod pod. Mura pug bunsing bata may igala kasi ana-ana kalabi kay tamparuson. Ayya. Astilan. Nagabuli baya ni si Luistro unya ang iyang gibuli mas gwapa pa niya sag dilang god. Nakauna lang siya. Okay kayo sir watching from Pagadian. Maing buntag diha. Good morning. Katubig Villafuerte Belinda physically bothered na siya kay BP si Luistro. Boss katropa kay bisan unsaog bali-bali di gyud na manunga sa kagwapang BP. Layo ra kayo daw lagi. Bullseye. Nads Kusner, Maying Buntag, Enrique Srik, Nancy Camilo, kasama ni Andre, Randy Santisas, Granny Culpa, the Erd, bumbahe na sir. Excuse me po. Aron patas ang katawhan maoy pabutuhon. Kay sila ra luto na ni Bangag. Tay si Bangag na po ipapasangin lang na. Mga hakog o kwarta, dili na gyud sila mudaog kung katawhan ang maoy pabutuhon. Alas 8.47 na ang dagnas buntag, Spearhead 250 pero politiko mudagan ay ha mga wat. Kenil Sherry, ito ang gusto kong announcer, mawawala ang stress ko. Thank you. Si Robert Camiging, dahil kang speaker, gawas ang trilyones ka kwarta. Mulang! Danilo Albino, katropa ang Arnel, Maya may malita dahil kay may malita dahil kay speaker. Body ay. GP May, at least guwapa man gihapon tong pagkakasukuan ni BP Inday. Lagi, no? Layo ra kayo tinuod. Bullseye. Dali lang, tanawa ako na kadimao din inyong kalaki ba? Wilma Fuentes de Soyo. Good morning, Sir Arnel. Nakamata ko ba? Nagdamgo kong bitayon daw si BBM. Bangas ka. Bitayon ilams kamunggay. Kisa pa may di adre. Na Danilo Albino, nabasa ko na ni. Sige, comment lamon. Good morning to our ni baba gid atong viewers, gumikan atong pagpilit sa atong computer ganina. Signal ba to? Unsa ba basta ni pilit siya? Pero at least natay 317 diha karon nga nakasanton gyapon na sila. Sige, dili ta bigala sa mga balita kay Philippine Fisheries Development Authority. Sa man ni Fishda, no? Philippine Fisheries Development Authority bibisita sa Tagum alang sa usa ka proyekto. Atong sa radyo bletong detalyes balita katropa mo sa balita katropang Larsanyol. Live report.
2: May bisita sa siyudad sa Tagum ang mga kawani sa Philippine Fisheries Development Authority alang sa usa ka corticicol kang Tagum City Mayor TOA sa milabay nga adlaw. Gipamunahan ni PFDA General Manager Attorney Glenn Pangapalan ang maong pagbisita nga nagtubang matod pa sa paghanay sa mga lakang alang sa maabot nga pag-turnover sa Tagum Modern Fish Market nga naimutang sa may barangay Madaom na Tagum City kauban si City Economic Enterprises Manager Putsulo Melendres. Atul sa panagtagbo, gisgutan ang kahimtang sa sangpit nga proyekto o koordinasyon tali sa PFDA o LGU Tagum aron mahimong hapsay ang pagdumala sa pasilidad alang sa kalambuan. Sumalapa nga maong proyekto adunay cold storage rooms, perishable goods o mga pwesto sa mga tendera kundi nauman nga dakong tamang kini aron magpabiling anaa sa kalidad ang mga isda nga baligya. Mas luwas o komportable nga lugar alang sa mga negosyante o konsumante. Sa pikas bayan kita pag Arnel nga ito ang kahimtang sa dagan sa trapiko diri sa may crossing na Timog Kanakutan Highway sa dakbayan sa Tagum mga katropa luwas no og hapsay ato ang dagan sa trapiko ngini mga orasa og wala tay mga nasinati nga mga aksidente inuban kini sa pagsunod sa mga motorista sa traffic lights og sa pagtimon usab kita pag Arnel ini ato ang mga personahe sa TMU diri sa ito ang dakbayan sa Tagum. Ikan dari segawas ala sa Negosyo Pilipino para sa Pilipinas Katropang Larsanyol XFM News. Live report.
0: Dengan salamat Katropang Larsanyol sa detalye sa report gining balita atod ganinyo may galas premium dito ang imong premium food supplement patok may galas sa mga viruses and bacteria ang premium dito aduna mga igalay VCO o virgin coconut oil aduna moringa seed oil o vitamin D3 200 ayo inigamit nimo ni mga katropa pag makasod ni siyong lawas pagabot sa imong atay ma-convert kini into instant energy mga kaigsunan. Ang premium D3 anti-cancer, ang premium D3 makapabaskog sa bukog. Kato mga galuya diha, ay gluya-luya dapat makabira pa kaghabol. Noon sa day ka. Ay gluya-luya diha kay ang kalaban mga igala. No? Murag kuan, ang kalaban murag leon nga nangulob. Kanuna yung anda may galang mutukob. Tinuod bito na ang kaning mga kagaw may gala. Paabot lang yun, tirabinta man na. Paabot lang ng luya ka, pagkaluya ka, bira na diretso dito. Ayaw, luya, dapat hugot ang depensa. Mag-premium D3 ka, baga kaigsunan. Mapalit na, alang sa ato mga kaigsunan, gustong mapalit, na adres sa estasyon, naasad sa atong clinic. Sa clinic na to, maigsuon, makapacheck up, good mo. Bisita mo dito sa clinic. Dada, bring my name. Inas palangga dito. Nga, gipaanay ko ni Katropang Arnel, kay para... I just called to... Di na lang tayo sumpay kasi dito ka ulig trinto. Alright! Alas 8.52 na, mga igala, kadyot lang. Kaya bago saning i-relaxing akong tingog kadali kay... Kamu, di ko ninyo papahuwayon ba? Ito, Roy Natividad, diya sa may Tisa, Cebu. Good morning! Good morning! Si... Ognolok Pogs, diya sa may Manukan. Sambuanga del Norte. Sabi po ding pangalan na bay. Ognulok. Den of Thieves. Diyasad mga igala sa Usami City. Mayang buntag. Balikan ko na to rin yung mga minsay. O si Alfredo Hicali from Australia. At sa nindawaton mga igala kay 68th Infantry Mediator Battalion. Nagpahigayon o awarding ceremony. Pinning of ranks. Sa Manila, Mr. ID, no? Sige na. At ang serong gobleto ni Tales Balita, katropa mo sa balita. Katropang Bong Algabre sa report! Live report. Bong!
3: Ipahigayon sa 5th Infantry Mediator Battalion ang ilahad na flag raising ceremony. Yan to ga April 4, Mayo 4 to 2026. Gibanan sa pinisa awarding ceremony, paying of rank kapag pat ulang mga promo ng mga personahe o kapaghatag sa lupag ina, lagto sa mga birthday celebrator sa Puna at sa Mayo. Gani ang maoga sa lihukan, nagpakita kini sa lingkod matutang ang pagkakamo sa batalyon sa pagkapanitinubong usap sa pangsayan, medikasyon o kapanayin sa pagkapanitinubong sa espiritu sa servisyo, tulad mismo sa ilaga hanay. Gani kipasidunggan ang mga piniling mga sundalo, gani nakatapos sa mga usap katulitunod ng mga termino sa enlistment sa na adunay maayong matutang record sa disiplina, profesionalismo o dapat kapatulutanon sa katundanan. Nilausap ang mga outstanding personnel tulad lang sa ilang nakuusap na contribution sa community support sa programs na nag-resulta kini sa pag-surrender sa pipila kumbaga membro sa Communist Terrorist Group ng CDG ng isip kabahin matutang sa padayong napagkakasamo sa batalyon sa pagpalitan sa kabinaw o seguridad sa pumoridad. So, samtang sa Pitas, bahin sa Kripa Garnel, at hindi tanaw ang mga gasolistisan karun rin, dinitan kay naamagay nakaabang kuan karong Adlawa, o ano, uminto na po sa gasolina, o diesel gasolina, kay ano na uminto na dos kapin, o ang mga diesel, pero ang kerosene, mapababa po siya o 3 pesos kapin, pero dili ka excited, dinitan kay gagmay man sa ayaw, o niya, 1.1. Matawag na ito, wala po yung...
0: Oh, pero on saman, ang diesel, baba siya, baba?
3: Ni ba, di, ni taas sino, ano, 2 pesos ka pinapit.
0: Ah, 2 pesos?
3: Oo, 2 pesos, 65 centavos. Oh, niya, ang, eh. Mm. 2 pesos, 65 centavos ang gasolina.
0: Mm. Mao na ganyan, giingon, hindi na ganyan siya mababa pa og 80. Anha na lang na anha na lang magdagandagan na no ana magdagandagan
3: pero sa triple B kasi pa a tribe o triple wala na katotaro yung triple duty rin kasi ito. At bagay po, ikuha na lang yung 79 na litro sa gasolina ang produkto. So, nai nakita ito 79 din.
0: 79?
3: Hindi ba, so, dyan na po ng pinakabrato. So, may tauban na wala pa.
0: Sige.
3: Okay, so, kada katotaro rin, ako gino, pagpanagoy sa bayan, ano ka lang dito sa patron, katropang po, gawa si Algabri, at News.
0: Sige, salamat katropang po, Algabri, sa Nidali, sa report! Live report! Oh, gani balita may galatod ganinyo sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Kato mga tao diya nga, mahadlok mo inom og vitamin C kay muhapdot sa inyong kutokuto niya ng tubag may gelas inyong pangutan. Yan ang tubag may gelas, ania na inyong gipangita. Ang vitamin C gikan sa Santon, alkaline base may gala, sodium ascorbate, ascorbic acid, mga kaigsunan. Santon Vitamin C. Kapsul na siya, no? Napalit na sa butika. Ako at Rio nang akong ginatira eh, no? Santon Plus Gold, Premium D3, o Santon Vitamin C. Mojo na akong tirahon kada adlaw, mga igala. Eh, di pwede magluya. Magluya ka, mga igsoon, at sikapan kag tumboy. Kado ka di, ano? Dagan kayong mga kalabas balibot ba? No? Na yung mga nag-atang. Ah. Kini mo ko si Gabriel. Si Gabriel man ko hinungdan na nito. Ay, aluya lagi ba? Kaya ang kalaban ba? Kunaw na ang kalaban, naghulat na may galag binta. Tira binta na. So, dapat imong depensa. Why na og naog? Oh, hugot pa, may galas na ng hugot. Kini kagaw man god, mga bintahuso na sila. Kanang sakit, bintahuso na, mga igsoon. Mutira yun na kung makabintaha. So, dapat imong, usa in English pa, do not let your guards down, mga katropa.
4: Bullseye!
0: Sige ah! Samta, magkaigala sa lugar pa natong katikaran, Dres Bullseye!
5: Bullseye! Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye!
0: Ingon si Marsodos nga, Sir Arnel, sa tinood lang, gamay ra ang tinood nga politiko sa Kongreso, daghan diya mga buritiko. Ah, mga buriton! Nagkamay rako ng politiko, daghan buritiko. Oh, sige, nagbulatik, mga igala. Isidra Mumar, mabuhay. Tagom, mabuhay. Aso magkadapit sa Tagom, Ma'am Isidra Mumar. Okay, kami naaraman mo diri sa Tapad Raman Miss Bulgari. Sa inyo, magkahiga yun ka, pwede kang musaka diri kaya naasay baligya na mo diri ng mga Santon products. Nan, ang Senado, pitsa 11 pa man tumuboto para sa plenary, ang Senado andam na. Ato maminahon gani mga igala si Sen, Tito Sen, no? Matulpan nila tuta Sen ko no. Oh, Senador Tito Soto, Senate President Tito Soto.
5: XFM Katropa.
4: Go. Na mapaagay yung botohan since na lumusot na po kay Nay Committee Report containing the articles of impeachment. How ready is the Senate kung sakasakaling this week po?
6: Well, we have been doing our best to be ready for whatever decisions or whatever consequences arise. So whether they vote early, they vote later, they reject it or they approve it, the Senate will do its job.
4: Pero kasi yung pinag-usapan natin, SP, last week, you are ready for May 11. But for this week, are you ready kung kanya rin i-transmit?
6: Yes, we can. We can be ready for that.
4: SP, pa-discuss lang kami, sorry ah. Pag po ba i-transmit na dito, diretso trial na? Paano pong mangyayari?
6: You see, that is the big difference of the misinterpretation of some people eh. Ang sinasabi ng Supreme Court, at tama yung Supreme Court sa sinasabi nila na the impeachment itself is forthwith, but within reasonable time. Okay? What do they mean? They mean within reasonable time, yung trial. The trial proper. You cannot forthwith na the day it is transmitted, forthwith, I plan to convene the impeachment court. I convene only. Pero the trial proper will take some time because may mga preparations siya. We will be sending the impeached official a copy of the articles of impeachment. We will receive it after a number of days and we will ask the prosecution of the impeached official their response. Diba? And then we go into pre-trial and then the trial proper after everything is all set. So, yun yung sinasabi ng Supreme Court na within reasonable time. No, not the convening. The convening is, as far as the Constitution is concerned, forthwith. And my interpretation is immediately.
4: So, between the trial and the convening of the impeachment court, how long will be the pre-trial, the submissions, the summons?
6: It will... It will all depend on the submissions.
7: Mm-hmm.
6: It all depends on that.
0: Okay na.
5: XFM Katropa.
0: Alright, base may galas pamahayag ni Senador Tito Soto ang Senate President. Andam na daw sila for whatever. Result may galas sa butuhan. Either mo boto earlier or mo boto late. Mga kaigsuunan, later than May 11 or earlier than 11 or on May 11. Ang punto diri andam na kuno sila mga igalang mudawat niya ng impeachment. Whatever happens kuno andam sila. Andam magyud mo dapat. And mo pud mo angay pangandaman kung di sila mabutar. Kay og mapakyas na di na kalusot diha. Di padayon mo sa inyong trabaho diha sa Senado di mo mag-convene as impeachment court. Kay wa may impeachment in the first place kung di na ma-impeach may igala dito sa House of Representatives. But ang nakadindot ani kay prior mga higala ni Guwa kining desisyon sa Committee on Justice, ang Supreme Court nag-define unsa nang forthwith. Kay mao ni gilalisan sa una nila Chief Escudero o gatong mga sakop mga higala ni Tintin. No, labi na tong mga NPA, mga higala nga mga kongresista nga naa diha sa atong kongreso. Oh, NPA magin na sila. Kita ka tong Mayo 2 gab, Mayo 1 gab. Nga Labor Day, gitugutan lang may gala sa mga progresibong pundok nga magmarcha itong naka-uniformig NPA. Gitutukan gina kung maayo ba, kaabi na ho AI. Di man gina AI. Nagbit-bit ng flag may gala sa NPA, nag-uniform may gala sa NPA. Wala lang yung armas, so you cannot arrest them. No, kaya di man ka makayong NPA yun, to basig mga estudyante na ito ba. Pari atong nag... research ko no mga higala dito sa Negros Occidental. Mag-research ka aning tunga-tunga sa bukit. O sabang ka, purister? Pagkaipit ka ros gira, mulaban pa silang dilima?
5: Bullseye! Bullseye!
0: Balik ka na to ng mga ilagi pa marcha-marcha at nung Mayo 1? Lainan na ng Pilipinas karon. Wala kay madungog sa presidente nga. Mugara, yun na. Nga na mga katropa. Imbis kay ang mga layo nga mga lugar na abot na sa mga development kaya wala na mo sunog o bakho. Na po'y mabalik, ana. Di naman pupusugot ang tao, anak. Gubot ng god. No? Imbis kay maabot ka sa development, tuyoon man na may galang, di ka maabot kay para mailad kag dali. Kaya mo abitos bukid sa unas bukid binamuyo, ang among hero di man sundalo. Ambot ka ni Sgab, kaya tagamagaod man eh. Murag ang ilang hero po dito, in PE Gapon. Kaya sundalos kabos, may tanaw na mo anan nila sa una. Kita may anak may gala magbaktas, nakabutas. Nakagreen o jacket, may gala magbitbit o galon. Grabe ka, taas atong tanaw, kaya mahadlok ta ba kay ni anang mga kuano? Mga bayani ni. Sus, bangawat man daig manok. No? Yun, di ko naman gubag tanom. Ah, impas imong balanghoyan, impas imong kamutihan. Hot doon, ay. Ah, pag di kabayad, may gala tong tagias bako, adabdaban. Ah, sabay development makasood. Tuyoon man di ka. Kuha ng kalsada dito para way mo abot nga kalambuan na ng lugar. Ano na siya mga katropa? Noon si Sulti, ano mga NPA, mga igala nga mga kongresista. Ang forthwith ko no, dapat diha-diha da yun. Kaya immediately ko no'y pasabot, ana. At least, gidefine may gala sa Supreme Court nga ang forthwith, ang pasabot, no, according to the prescribed time. Now, kung nanapoy mo palag, ano ba? Pananglitan, butang nato may gala, bahalag tangagong iring. No? Buta na to, bagay soon nga mo makuha ang 106 ka votes gikan sa Kamara de Representante. Siyempre, mo proceed siya sa Senado. Pag proceed ka rin sa Senado, yung malangan gamay, nanasay mo ingon na ni may galang kongresista labi ng taga Committee on Justice? Nanasay mo ingon nga, nganong wala pa ba nag-isugdan? At least, giklaro ka nun soto nga, pag musood na dito mga igala, dili pa na diha dayon, musood na sila sa ilahang uniform or katong ilahang tuga. Unya, mudok-dok na din sila may galag kuan diha. Martilyo. Kay hukman na nila mga igala ang vice presidente. Naapa na mga igala, padadaan pa nalag articles of impeachment. Hatagan og prescribed nga adlaw, napulo ka adlaw para mutubag. Ana, no? Pagkauman, mag-set up pa silang pre-trial and then trial proper mga kaigsunan. Pero kining mga naa sa pikas, dili kahuat, kay gusto nila may gala lagi, well, makita man nimo na the way sila mong storya, no? Nga nagdetermine paganig probable cause ang ilang mga pamahayag is as if guilty na si BP Sara.
7: Busay, kauban, sikatropang, Arnel Cortez.
0: Mabito na, ang atong punto diri may gala, wat na ni dapig ni BP Sara? Ang atong gina-question diri mga igala, kung tama ba, maayo ba, nasubay ba may gala sa tama ang paggamit nila o pag-interpret nila sa balaod, labi na karon may gala sa impeachment process.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Kay, maot mang unahunaon nga ang remedy nga gihimo may gala sa konstitusyon aron nga di makapasulabi, no? Supposed to be, ang impeachment is a remedy nga gihimo may gala sa atong konstitusyon o sa framers of the constitution aron nga di magapasulabi ang mga tao karon gi-weaponize man for political interest. Muna may gala ang atong gipakigbisugan na dili na dapat mahitabo ngano man wa joy kalambuan ni Pilipinas kung muna itong himuon. Klaro lang yung istorya may gala. Tanawara ko ninyo karon halos ang tanang effort sa gobyerno bay mingon na po na sila wa kakita sa ubang effort sa gobyerno. Natural man ang buhaton kay mga manirado na lang na sila mga igala panitan karsada na normal man na. Normal man na may galang ang taga DPWH na agyo na sila project. Ah, natural na taga DepEd manood yun na silang trabaho. Nang taga DNR mga higala no? Ngayon nagyan po na silang talay. Normal na, ano man, ah, sila'y mandato. Mubuhat yun na sila, din ay muna pwedeng ikwenta pas tao. Ngumayon ka nga, wala kita aning kahaguan ni mga taga-gobyerno, naghihimo Manila, may galang ilang trabaho, dili na mao. Ano man, normal lang buluhato nila. Normal lang trabaho nila, para asa bang giswilduhan sa gobyerno o sa buluhisan sa katawhan, may galang, di man lang di manglihok.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Normal na, dili mo angay, mangwenta niya na. Bisag kamo nga nasa gobyerno, ayaw mo pa, mangintas yung kahago. Ano man, una-unaan niyo kamo, giswilduhan mo, pinagis buhay sa tao. Kana mga tao, di anakadong singo, tumangitag kwarta, magbayad na. No? Arang-arang ganin mo diyan kay inig pa nga tiguwang ninyo, inig pa nga matay ninyo na mabilin sa inyong mga kabit. Na mabilin sa inyong mga asawa o pila ka buko ninyong asawa diyan. Samantala ka ng mga tao, muyanong lusuranon yung naglisod in taon, mga iksoon. Naba na sila ikabilin? Utang ragyo yung mabilin, may galana. Huwag yun ay klarong isti mo na nga yung kwinta na. Awa ni karon mga igala. Unsa na laylaing effort ani atong gobyerno. Maayo kay mo tabon-tabon, no? Huwag ka nimo kapauli ni Salde. Huwag ka nimo kapauli ni Salde ko. Kisa na may napapriso ninyo ng flood control. Si Rebilla? Ay na. Sacrificial lamb ra na. Alas 9:09 na may galang Dagnas buntag. Samtang dugang pa mga igala. Kini, usa ka konkreto may galang example. Kining hapit na kugab, no? Mahuman? Kini mga igalang sayop karon sa korte. No? Kay kini si Jason siya. Di ba, santa mo laban ni Ana? Napoy mga sayop na mga tawhana. No? Di pa gumayon nga tama sa nang ilang ginahimo. Mali, manggil pag mupakatag kag mali nga balita. Para na ako, may gala, mali is mali. No? Tama is always tama, mga katropa. Na yung mga panahon nga magmukha kang bias pero ang imong leaning tuwa sa tama, sige lang. No? At least you are biased for the truth. Pareha saan yung mga panghitabo karon ron? DDS man ka, Jesus, bisa pagka-bainti ko ni mo yung nana. DDS, sige. Dadahag saging. Di ba yung DDX na po? Kung saan ang DDX, mga katropo, saan ang DDX, Gab? Dadag Santon. Di ba saan na mulaban, anak? Mali, mangyod pag kuan ka. Mabitong ako, sige ang kunin yung kuan to ni Agi nga. Namatay naman ko no si kuan. Ah, matay, buhi pa eh. Buhi pa. Basta mo to'y hakaw pa, buhi pa. Kaya kayo lagi, mag-amping sa tadya sa social media. But then again, biyaan ta na. Anang tawag ana unod anang kasuha eritas proseso kay di ba gud pwede nga ang due process may gala basta na lang nato yamaan ba basta lang madakop tong kalabas gobyerno labira kay kini si Jason sa gidakop atong sa tong adlawa pitsa 30 sa Abril Huwebes sa gabi eh may pang bidjoke na ko adto. Oh, may pang bidjoke na kuwad to mga igala dito sa Amonggi. Tong sa to, Jumira. May magkanta-kanta na kuwad to. Ginakob man to si Jason sa kailagi. Pag publikar ko no, di man to cyber libel iya, pag publikar ko no, og mali nga impormasyon. And then, non-bailable ko no. So, naano may gipagawas ang Korte Suprema, nga basta ang imong kaso gani, bailable, di ka pwedeng dakpon o birnes. Kinama ko'y tirada sa uban, may gala nga, patagamon ka ba? Tuyoon kag dakop og birnes para makatulog ka sa bilangguan, may gala. Makatilaw kag may kulata sa mga tua dito. Namay nga nga style, good. Pagpangipit, mana, but using the process. Pero at least mga igala, Supreme Court ningon, basta gani bailable, ayaw dakpag birnes. Yes, basta bailable, ayaw dakpag birnes. Kaya kuan mo guna, manirado mang korte. Pagka non-bailable, pwede ra. Eh, sa pag-usak adlawan nyo, dakpo na di, basta non-bailable. So, gidakop, Miguel, ha? Si Jason, sa kayo, non-bailable ko no lagi. Siya, ano po doon mo kahuna-huna? Nung anong non-bailable man itong nag... Asa man itong gikang balaura to? Karon, gidakop, mga igala. Sa NBI, pag yun, gidakop. Si Matibag, pag yun, mga igala, leader-leader. Napriso siya, 5 kaadlaw, may isang gahapon pa nakagawas. No? Gahapon pag inintawon siya, kagawas may gala, gabi na yata. Kabalo kag pila ray piansa di ay? Gab, 10,000 ray piansa, Gab. Hinoon, nangayo og pasaylo ang korte. No, nangayo og pasaylo ang korte, mga igala kay nasayop sila. So kung judge nga judge masayop may gala, di sa isgutanan sa proseso, ay kung inag sila, Luis Torres na masayop may gala sa ilang interpretation, sa balaod, may galaw sa impeachment, masayop na eh. Parehas anang ilang pag-uting kay mga higala anang AMLAC and then bank records and tax record of a private individual. I mean, I'm referring to Attorney Manasis Carpio, mga higala. No? Di ba ta pwede mong ingon, may higala, nga because Layla di Lima interpreted the law, tama na to. Do wala may nganas balaod god. Kinala man ang opposing views, may gala makita man nato, diha manuon mo gawas ang tinuod kung magsungi diha. O mga nang pasabot nga tungkol kay si Pastor Benny Abante, si Boytila, may gala na ingon nga, nakasala si Bipi Sara, and then tama na ang interpretation niya, may gala sa balaod dili. Nasayop mga ganyan ng judge, may gala sa Pasay, oh. And remember, mabito nang sa mga huwis, babalion ginang, yan ang inig-desisyon bito nila mga higala sa usa ka kaso may higala sa una. No, kanang labi naghukom bitay. Balion yun ang lapis may higala. Para di na na magamit sa susama pa may higala ng mga hukom. Balion yun ang lapis, di na na isuwat o usab mga kaigsuunan. Pwede bang masayop ang balaod? Pwede oy. Well, ang balaod per se may higala could never be wrong. Based on the rationalism may higala atong konstitusyon o sa theory mga higala asa nagikan. Pero ang pwedeng masayop di ang tao nga nag-interpret mga higala sa balaod, nasayop gani ang judge. Kay ako mga higala, Jason, sa mureklamo gyud ko eh. Hinuno ang mga higala nga sa atong Article 3 Bill of Rights bagay soon Section 1 nagkanayon that no person shall be deprived of liberty sa iyang kinabuhi, sa iyang mga higala nga kabtangan, kung wala muagi mga igalag due process of law. And ang pagdakop is already step 1, no, sa due process mga kaigsunan. Apil na to. Unya karon, you have been deprived of your liberty for 5 days. Ah, reklamo kog ako eh. Di man de ko dapat gi-detain diri ani kadugay kay 10 mil ra maday ko lang, musii day ko. Diba? 10 mil raman na epiansa di ay. O gi-detain ko ni mog 5 kaadlaw, so you deprive me of my liberty. So pwede na masayop ang proseso, pwede gani. Mabito na may gala, mga ato nang ginabantayan. Kaya ang ginahimo karon, ginaweaponize nila ang impeachment process against certain politician or certain personality. Sara Duterte. Yan naman lagi nga, the same impeachment applied mga higala to BBM, patay man lagi diretso mga higala ngayang impeachment. Kay basta bias ka, politically bias, madouble standard ka. No? Walay nasuko mga higala sa corruption sa flood control. Sila Terry Redon, you will never heard of them. Di ka kadungog nila mga higala nga, grabbing rage nila, grabbing kasuko nila against flood control. Luistro, hindi ka kadungog nila. Ganun, simply because damay ilang amo. Pinawa! O kanang mga butanga bay dayag na, no? Makita na sa tao, makita na sa publiko mga kaigsuunan. Mabita na bisag unsaon nila mga political acrobatics nila di may galaon sa ilang himuon. Nalubong gyapon ang rating mga higalang BBM. Kay ang iyang pagpakahilo mga higalag, wala pagpanghilabot kunuhay ana, wala nag-iisip sa tao mga higalang respecting the inter the ano kini mga higalang the other branch of government, no, wala na gitanaw sa tao ngayon ni anak kundi gitanaw ni nila mga katropa nga pagpasagad.
7: Bullseye.
0: May good dag di Arodel Opinaldo from Visayan Village and Rebecca Pabilyaran Palin. Good morning Sir Arnel, gakaon ko ba o pamahaw bisan way sudan pero makatawag yung ko sa imong pasiaw. Igo manggid ang mga buaya, ma'am. Sa to pa di ay kung makapaminaw ka na ko, ma'am, di nagkakinahaglag sudan. Nanay Rebecca, pila edad ni Munay? Rebecca Pabilyaran Palin. Palagway sudan ay basta makabulsay. Sama na. May pumasok ka? Ano yon? Gab, liliara ko na sa ilam kung asa na bang hustisya di nakasuksok.
8: Pinawa!
0: Roy Natividad from Tisa, Cebu, may buntag. Sa ba may ka-comment dere be? Si... Basahon na ning uban mga kaigsunan. So, ingon si Attorney Mark Tolentino nga for the first time sa iyang career, eha pa siya nakadungog og judge nga ni angkon may galag sayop. og nangayog pasaylo. Oh, nangayog pasaylo gumikan kay bay dili to lali mo. Pasina to og kag mo yung kag gamay ra man tong sayo pa at least na prisog lima ka adlaw Jason sa. Dili to pwede bay. No? Regardless kung mutuo ka o dili anang mo believe ka o dili, ako di man ko believe yun anang Jason sa. So na sa una pa di kay ko fan anak niya. But what I'm trying to point out is the process. Sa balaod man gud kalaban nato o dili ang tao mga igala, ang process itong tanawon. Tama ba ang pagka-execute? No? Wala bay katungod bay galang nalapas. No? Kay bisag kalaban ta, bisan mga igala opponent ta ako magbantay sad ko. Og ako sang depensahan imong katungod nya, kumahimo dili sad na malapas may galang. Di ba? So why labot may galang? Kuan ba na siya? Wala problema na. Pero bangutana diya may galang na priso bay itawon siya. Na? Na-deprive siya may gala of the right to bail. Hinunoa may gala ang pagpiansa katungod na. Unless otherwise, may gala ang imong sa katong mga non-bailable. Pwede yung kakaklaim diya mga gala og piansa. Kaya ang imong sa, pasang dakuha man sa. No? Katubang mong mga sa, may gala ang pariya sa mga gihimo nilang saldi ko. No? Kini mga gala ang Pilipinas, nanay kawatan ni Tugan, di tuuhan. Si Saldi ko ni Ingo, nangawat me. Uban ako si Martin o si BBM. Way mo tuo kay EI. Sabi no? Pagabuti ito kang Sara, confidential fund, no? Katong transaction sa AMLAC, kawatan yun, kawatan. Ngano ni man? Balingag. Ang balingag ba no? So again, mga igala, tanawa, posible mo ni, posibleng may tabo. No? Sa ikaingon na to, mga igala, kani, siguro honest mistake ni sa judge. Dita mo, dita mga igala mo, go beyond that. Siguro, tawato na to, honest mistake. But this implies, nga pwede na itang masayop, mga igala, labi na kita, dita matagang interpret na ng balaod, nga naman, wata yung authority. Yan o, wata katamak, anang law school. No? Wata yung authority mo, interpret niya na mga isoon. So, susamang paagi may gala, di punta kasalig ni Abante. Nga tama agin ang iyang interpretasyon sa balaod mga igala. Masayop maganing judge. Oras ba ito na tayo 21 minutos masado alas 9 buntas.
7: Bullseye!
0: Nestor Kiron, all watching from Camansi, Sinakaban, Misamis Occidental, Kiron family, solid. Asa man ni solid ni? Si Gomer Diaz, good morning sir. Watching live from Lapu-Lapu City, Cebu. Mayong buntag diyan sa Lapu-Lapu.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Sensya ganina, kaya naputol yung atong, wala yung kabalik to atong, kuano? Naanalas 300. Sige lang. Tayong taas sa unahan, may gala. Dugang pa sa itong mga eskutan ng kining bahina, may gala. Atong ginato sa Santon Plus Gold.
8: Bullseye! Kauban, sikatropan, Arnel Cortez.
0: Bullseye. Ang Santon Plus Gold may gala dunay mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic og spirulina. O sa ka-food supplement kaya maghatag na ito may gala healthy nga body og stronger immunity mga kaigsunan. Sa imong pag-inom nini, makumpleto ang mga vitamina og minerales, multivitamins and minerals nga gikinhanglan sa imong lawas. Aron ligon kang makapadayon sa unahan. Kitang mga kabos, galawas ra'y gisaligan. Ayaw kumbiyansa, kinala nga ligon ang atong depensa mga kaigsunan. Mag-inom dag Santon Plus Gold, ganun ay matag-adlaw. O bisag usa lang may gala, usa ka adlaw. Pwede na kayo na. Kung medyo bastante tas kwarta, pwedeng kaduha. Mas lamig yung katulo, mga kaigsunan. Pero kung isa lang yung makaya, okay na kayo ng isa, mga kaigsunan. At least, naatay gihimong depensa sa atong panlawas kaysa wa in town, mga kaigsunan. Ngay panahon, nga masakit ta, di ta mo ingon nga, hulaton na lang na itong wati mo pirma, day. Ayaw na. No? Okay, kung atong proteksyonan ng atong lawas, ang atong tawar ko itong mga tao may gala dyan sa Biblia, ganyan mo, abot man ito silag 1,000, abot man itong 900. Kita mga egala in town, taman raman 100. Di ba yung kakadawat sa centenarian? Kadako na ng 100 nga edad. Tagaan tag si Tinta may gala, bonus na ako. Kuana. Alas 9.23, samtang dugang pa sa ito, mga iskutanan.
8: Bullseye. Kauban, sikatropang Arnel Cortez. Bullseye.
0: Di ay, mga pastor, suportado nila mga higala si BP Sara. Yara kay na tunay taason gab kay masimasuko si Bini Abante. Gipadayag sa nagkadaiyang mga pastor maigala sa nagkadaiyo sab nga mga congregation ilalums Baptist. Nga nagpabilin maigala ang ilang hugot nga suporta sa pamilyang Duterte o sa Vice Presidente. O nagtuo sila maigala nga way kalambigitan o inosente ang mga opisyal sa aligasyon karon maigalas kawat mga anomaliyang nasudnon nga gibato ngadto kaniya. Giklaro sad mga igala niining mga ning grupos mga pastor nga di sila parenting Bini Abante. Ha? Si Bini Abante kuno wala magdala sa ilang politikanhong baruganan. Lahi kuno sila baruganan mga kaigsoonan. So kinsa karoy tama nila may igala nga nag-interpret sa kung ano? Okay, si Abante mo gamit man sa siya may igala ga pulong sa Ginoo sad. Problema lang kay Boydila man siya good. Oh, nya kini mga kauban niyang pastor karon. Iyo ba sa di may gala nga dili oy. Sa di na tinuod na ingon ni Abante. Di mi kauban ana. Ato na ni may gala hatagan og kuan kining luna nga kung mahimo sila ni magdebate. Para yon ta sa unahan mga katropa.
9: Busay, kauban si katropan Arnel Cortez.
0: Last na lang yon. Kay 924 na mga igsoon. Extra na ko.
10: Bullseye!
0: Kini mga igalang gidoso karon nga pag-abolish may igalas provincial rate, gibabagan ko no ni Executive Secretary Recto o mga economic managers ni BBM. Sharo naman bong, wadyog kay tingog niya bong. Lidyog ka kakita kung unsa na intawon among ka, wala yun ba? Kasi kalisod na mo diri sa ubang mga area. Okay lang ka diha. Kini o makatabang mo, nandari ba, minawan siya na to ni si Kamanggagawa. Party list, Gab, baliw ko.
9: XFM Katropa.
11: Mga boss, balik session na uli ang Kongreso. Ang good news, 200 congressman na ang sumusuporta sa panukalang batas na magbubuwag ng provincial rate. Pero ang malungkot mga boss, patuloy ito na hinaharangan ni Executive Secretary Ralph Recto at ng mga economic managers. Kung matatandaan nyo mga boss, February 25 pa lang na ipasa na yung committee report dito sa plenaryo. Ang ibig sabihin yan mga boss, yung House Bill number 8081, dapat ma-schedule na dito sa plenaryo para pagdebatihan at pagbotohan. Ang malaking problema mga boss, magtatatlong buwan na itong hinaharangan at pilit na pinapatay ni Executive Secretary okay. Ralph Recto at ng mga kasama niya na mga economic managers.
0: Pastilan.
11: At sino pa ba yung mga pilit na humaharang at pumapatay dito sa pagbubuwag ng provincial rate? E di sina DOF Secretary Frederick Go, DepDep Secretary Balisakan, Dole Secretary at missing in action na Secretary na si Benny Laguesma at ang National Wages and Productivity Commission Director Criselda C. Ang isa sa malaking kalukuhan dito sa nangyayari mga boss, meron na nga 200 na congressman na sumusuporta sa pagbubuwag ng provincial rate. Kasama na dyan mismo si House Speaker Boji D. Pero ang problema mga boss, itong si Executive Secretary Ralph Recto, ay nagpupumilit na harangan at tinitiyak niya na hindi uusad itong panukalang batas natin. Ano ba naman yan, ES? Masyado kang papansin. Wala bang kumakausap sa'yo dyan, sa executive? Kaya dito ka nagpapapampam sa legislatura? Eh hiwalay na sangay ng gobyerno ang legislatura. Kaya bakit ka nangihimasok sa trabaho ng mga congressman. Kaya sa mga kamanggagawa nating Batanggenyo, isisihin niyo po si ES Recto kung bakit hanggang ngayon hindi pa umuusad itong panukalang batas na magbubuwag ng provincial rate. Kapwa niyo Batanggenyo ang ayaw na maipantay yung sahod ninyo dito sa Metro Manila. Kaya mga boss, humihingi uli ako ng suporta at tulong mula sa inyo. Meron lamang po tayong isang buwan bago uli mag-break ang Kongreso sa June 3. Kaya patuloy tayo na mag-ingay, mangalampag at makiusap kay Majority Leader Sandro Marcos na isalang na sa plenaryo at pagbotohan yung House Bill number 8081. At kalampagin din natin si Executive Secretary Ralph Recto at ang mga economic managers na huwag nang mangialam, huwag nang manghimasok at huwag nang pigilan yung pag usad ng panukalang batas na magbubuwag sa provincial rate. Kaya mga boss, laban manggagawa.
10: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, inyo nadungog mga igalang salida o advertise ni kamanggagawa party list Eli San Fernando mga kaigsuunan. O nga kinilaging abolition or pag-abolish sa provincial rate dapat ang atong provincial, ang atong rate diri dapat pareha kuno sa Manila. No kay ang palaliton diri mao ra sad presyo dito. Kay gidako magong presyo dito kay matod Manila, I mean ang sweldo kay mahal kunong mupuyo sa Manila. Taas ang cost of living, no? Nya sa probinsya ko no, barato. Wa naman siguro barato karon.
12: Bullseye.
0: Pero diri nimo makita mga higala kining administrasyon na kung unsay gama ba? No, unsay laro ba? Di ba? Executive secretary ka, bong. Wa jud ka kabadlong anang imong ES. Ni Ralph Recto nga murag ni anam-anam og dribble sa bola, murag naga ni plano ma presidente ni. No? Naanay 200 ka kongresista. Total at the end of the day sa imo ra mangyapon nimo hapak. Kaya kumpirmahan ni Muni, ah, kana. Pero di mo abot ni sa imuang lamisa, niya imong ibeto, mura gyapon, no? Sa iya gyapon ni Muhapak. Dako man kuning isgutanan, no? Kay, ang uban may gala nga mga negosyante, siyempre, ipit ani. No? Siyempre, naaka sa layo nga probinsya. Pero ang imong sweldo, iparehas Manila. No? Ang bangutanag ma-implement makahapon. Nga sa karon gani nga provincial regional wage na lang gani ang ginasunod. No? Di ba man gani masunod? Kadagag dag 2 years na maigala ni abot silang trabaho wa pagin in town malingi. Wa day maigala ma-increase. Eh. Kadagag gaantos in town anang mga under in town ilang mga payment. Dili under the table, underpaid sila. Ubos kaysa minimum nga suhulan may gala sa rehiyon. Karon ipantay na to dito sa Manila. Wa bagoy koy supa kana. Isip ako nga trabahante. Pero lahi mang standpoint sa negosyante. Posible nga ikaw kang imong amo dili karon pareyang standpoint. Kay syempre kita mga igala nga mga trabahante ang atong huna-una nga napoy madugang sa ato may galang sweldo. Madana to us balay. No? Makadugang man lang mga higala sa ato ang ginabudget-budget. Labi na nga, panahon sa Hunyo or musulod na po may higala ang klase.
12: Bullseye! Bullseye!
0: No? Makita nimo ang priority sa gobyerno. Pag ingani gani, alisod. Pero pag impeachment sutoy, no? Niya pa isa. Gahapon, mo privilege speech unta mga higala si Representative Leandro Libiste. Ang unod sa iyang privilege speech, kani, lahi na po ni. Pero, ang maiguan ni, si Recto Gyapon. Kay, doon ako ng mga igalang kalambigitan si Recto, o ganto mga igalang usa ka kongresista nga, kontraktor. Paminawa mga igalang si Luis Tro, wakatingog, giundang may galang sesyon. Wa patingog ka. Balik ko gab.
12: XFM Katropa.
13: Speaker, I rise on a point of personal and collective privilege.
0: Oh? Ah, gitutukan siya. Kontraktor mo na.
13: Motion suspended multiple times today and I would like to respond.
0: Gikuha may galang emblem, gikuha ang logo. Wana. Uyana. Oh, kay ba mo kung sa topic ni Libiste ani? Ang iyang topic ko unta dinhi mga kaigsoonan. Ang paghisgot, no? Ang paghisgot unta mga katropa sa dali lang ato ning isurbol tani kay para di ta diri masayop mga kaigsoonan. Asa na tong nakapost naman na ngari? Ah man to. Kato man ning mga alam mo gawas kay kato man gabinakla may galan. Kalit niya gisuspindi. Hey, yung search ba? Ang mugawas kay si Mama Daria o si Inday Irika? Mga membro, mga egalas, gabi.
14: Ayaw!
0: Gabi nakla. Uy, atangin ninyo ang Team Gabi, taod-taod mga katropa, ha? Masunod na ang If I Were You, kung sabi saya pa, kung ako ikaw. Kalit niya gisuspindi sa kamera, muna i-context ang nga video. Oh, paminaw na to, balik gab, no? Paminaw na to, balik.
13: I rise on a point of personal and collective privilege.
0: Mm.
13: Mr. Speaker, I rise on a point of personal and collective privilege.
0: Hmm? Gitutukan siya ni Gardiola.
13: The Executive Secretary.
0: Sukuag naong ni Gardiola.
13: Multiple times today, and I would like to respond.
0: Tawa. Kalit niya gisuspindi sa kamera ang sesyon. Kagapong adlaw, una pa man mahuman ang agenda. O pagani mahuman, may galagi, suspended ritso. Nga naman, nitingog si Libiste. Kaya si Libiste, may galamo privilege speech unta, kalabot sa kalambigitan ni Executive Secretary Ralph Recto o Congressman Edwin Gardiola katong kontraktor nga tibaghak. Kinsa gitumbok sa ICI isip pinakadako nga DPWH Contractors Kongreso dipunggol. See that? If it were impeachment against VP Sarac, bihisang pagmauntuhan, bihisang pagmaalas dos yan sa gabi, di gina may gala mo suspend. Pero kay sila naman ang maunay sa tari, ang ila naman may galang kapalpakan mo isgutan, automatic. Wala na. Unsa pa ping? Honong diretso gikuha tanaw gikuhang logo oh, gihipos. Ngon si sa tipik sa post may gala ni Libiste ingon siya nga pero okay lang mas lalo lang mapapaisip ang mga tao kung ano ang kinatatakutan nilang sabihin ko at mailabas ko rin naman ito sa tamang oras bukas at nga nato ni Unya kay si Gardiola nagsiga ang mata. Tanawa ni batasan may gala sa ato mga langdon mga honorable nga ana magpaundayon na lang yun mong tawagon mong mga buaya. Kapag kaiskutan ang korupsyon sa inyong kauban, gumikan kay mo, o di ito'y gitumbog nga pinakadako nga kontraktor, mga igala, congressman nga, kontraktor. Kung kana na mo iskutan, hiposo ninyo ang plenaryo kay para lang yun manguli na. Para lang yun di maiskutan pagka nakumbungot sa ito'y ng inyong kalaki. Ingon si GF ULRV. Boss Arnel, ang Pinas himuon ni nga United Philippines. Sunod na sir, udto na pudron. Sunod na lang, himuon na nato na sunod bitaw. Alas 9:35 na lapas kog 5 minutos. So saon na nato ni? Kita naman na mga higala. 'Di ba? Double ang standard. Pagka impeachment, ah, tanan ebidensya, sige halongkat. Pagka nae mo privilege speech, kay ma-mention na ilang kauban, may galang kawatan. Wala. Ihonong tani. Dokdokon na yun ang gabel, humanang istorya, gihipos mga galang logo. Wana, humana. So tanawa ni, ay, kuratan ko na. Wago kasang abi na ko mo palit og kape mo. So makita na to mga katropa ang doble nga standard. Pagka bipisara ang impeachment bahalag magkabalag magkakadlaw na. Sukol. Pagka isgutan mga higala ang oy inyo na po do na kontrata dere. Wala na. Wala na uwi na. Alas 9:36 na may galang tag na sa tumbag pa nagubanuban. Wala na koy oras may higala magkaaginod pa sa unahan. Medyo lapas na ta. Salamat sa ato ang mga viewers sa YouTube. Okay mo kalimot niya, ha? Ay mo kalimot. Sa May 11, bay, mubasa na sila og... mubutar na sila sa impeachment. Ang ako na yung hangyo ninyo sa May 11, before May 11, inom na mudaan og Santon Plus Gold para di mo ma-high blood. Kay pasino niya, unya, palayo mo sa inyong TV, kay sayang ng inyong TV, tanaw-tanaw mo YouTube, unya, bunalan ninyo ng inyong TV, may galang makita ninyong naong ni Ridon. No? Tinood bitaw. Kaya kining atong Santon Plus Gold, may gala doon na ni kining ahos mga kaigsuunan. Pwede ko kamuugom og ahos sa mga ingon si Gomer Diaz ba nga. Pwede mo extend, sir? Sir, naapa man ko'y drama pagkahuman, sir? Nya isa pa po, mo extend pa ko, na ko'y tingog og maya na, sir? Maluoy ka in taon? Alas 9:37 na bitaw. Mga katropa, no? Ay mo kalimot ang atong panlawas mo. Gini ato may galang puhunan. Sinadlaw adon na ito paglihok. Kini ato pagbanago ba doban hatod ganin yung mga igala sa Santon Plus Gold. Ang food supplement kay makahatag ganato healthy nga body og stronger nga immunity. Sa ngan may galas kinatibok ang pwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum og sa ato mga kaubanan sa gawas nga bahin atong sparring partner sa Pigas Lawak katropang Gabalas. Ako inyong bata-bata sa kahanginan katropang Arnel Cortez. Salamat maing buntag. Talagang Diyos. God bless us all mga katropa. XFM.

0: ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
1: Oh! Sa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
0: Problema ba day na? Eh, di. Akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Ha? Exciting?
2: Exciting!
3: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Abog na po ba ang imong sakyanan? Na sa Buknoy Car Wash. Di kalidad ang serbisyo ug barato ang presyo. Body wash, back to zero, interior ug exterior detailing ug wax. Kumpleto na tanan. Sinaw kaayo ang serbisyo. Buknoy Car Wash. Limpyo nga sakyanan, guwapo nga porma. Visit us sa Road 1, Brook Sambaguita, Seminary Drive, Magupo North, Tagum City. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus, herbal capsule na.
7: Uy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
7: Ngano man?
8: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
4: Sanfon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kung problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug dili kun pa jud kini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
6: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Hoy, nao sa mangka nga sige mga tungo, galuya mangka. Abtig, oy! Anxiety!

0: Exciting!
1: Atengi ang programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
1: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Ako si Marlene, nagpwesta ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sasigin ako ginamog soft drinks ka o nukparat. Sakit kayo, mangihi, o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktimog yun ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian, tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santone Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santone Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipa-epektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santone Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity o ang hanap nga pananaw o ang mga samad nga dugay maayo.
3: The Secret of Health.
7: Isa pa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas kung hilig yung taminom o kape, atog yung piliun ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santone Plus Coffee Mix. Palita og Santone Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong nga balatian.
3: The Secret of Health.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santone Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santone Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santone Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
0: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santone Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatudaan jud nako ang kaepektibo ni ini.
3: Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
8: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Lagi masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santone Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santone Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amot sa anumang uri ng sakit.
9: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
10: O sige no,
9: Ibutang ang sinako sa timbangan.
10: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
11: Batogol tawon. Mao na iresulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
3: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
13: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. XFM time, it's 10 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Alas 10:04 ng atong oras, mga maring. Welcome sa tuang panag-uban diri live sa studio sa XFM Tago. Kini ang Kung Ako Ikaw, Katropa.

0: sa kinabuhi mga higala, dili gyud kinahanglan nga perminti tang daog. Lagi mga panahon nga magpapili-pildi punta para ingnon nga kita nabunog. Og aron ingnon ng mga maring nga dili kaayo ta under sa tua mga asawa. Busa sa mga under sila mga asawa, that's a good job. Perminti lang na mga maring ha kay dili magina makakuha sa inyong kagwapo kada gali mga bana nga medyo under sila mga asawa. Isa na sa pamangagi mga maring nga ipakita ni mo diay mo hang tiunay og bugos nga paghigugma sa imong kapikas. Kapikas sa kinabuhi og sa nagkadaiyang buhi. Welcome mga maring sa tuang panag-uban live kan diri sa studio sa XFM Dagom 107.1. Nga live sa mabati maring diri sa XFM sa Mati City. Og live nga live pud mabati karon diri ang mga higala sa XFM San Francisco Agusan del Sur. Siyempre naman sa mga taga XFM Bukidnon. Ako rin si Maring Inday Erica dili guwapa dili mistay sa apan dili makopensaan tungod kay mangunay og silingan. Ako ang sparring partner mga maringa na mahaw pa. Kaon pag giniling nga parat. Antod ta alas dyan sa buntag mga higala karong adlaw nga sir adlaw gani iroon adlaw nga Martes, it's Mayo 5, 2026. Kami ang bahala sa inyong morning mga higala kay kung krisis ang panahon dapat kitang magbalipayon taliwala sa nasinati nga mga dagom sa kinabuhi. Naami diri ang mga maring aron nga amo patisingion ganang inyo mga nagkadaiya diha nga aron nga hantod nga makita inyo mga lagos. Alas jess ang oras mga higala. Syempre mga maring kini ato ang programa hatod ni kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Naku na diha perminti mga higala ang gigama nga produkto. Dalam na may langaw diri oy. May abi pa lang ko anda diri ang. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mga higala. Kay sa panahon karon bawal jud magkasakit tungod sa kamahal sa mga palaliton dunay mga hospital nga libre apan ang tambal nga mahal wa diha. Busa delikado kaayo nga magkasakit na mga maring kay mahal kaayo ang mga tambal. Busa aron nga mapabiling kita nga healthy, protektahi imong kogolingon batok sa mga malala nga mga sakit. Inumi kana adlaw mga higala adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Dunay sangkap mga maring nga mangustin, dunay pagay ampalaya, malunggay, garlic og spirulina nga sigurado mo alim gini sa mga nagkadaiya nga balatian. Kadali ang kayo kay suot sa nako ni ako ang wiggy bells. Kadali lang kaayo mga maring ha kay nahiwi ang pagtao ng ako ang strap sa ako ang at alawi ganina kay mura mo kong hinapay ni kuya Edwin Hubahim niya karon kay mura naman ko na si Diwata maring. Ladies and gentlemen, ako ang sparring partner gikan pa ni sa Sugbo. Ay nako, pagbuto sa Bulkang Mayo ni Gua ni Siya. Wala na lang mga igala, Tia Daria.
1: Well, welcome.
0: Kamusta man ato mga pamitay? Okay ra?
1: Okay lang kayo gihapon. Always Gabi. Gabi time.
0: Yes. Kinsa ka ni ka? Pwede ilan naman ko. Kinsa ka?
1: Kinalagi ako niyo nga iyaan sa kanunay panabang. Si Tia Daria.
0: Onya.
1: Hiwi mo kayo nila ang camera. Wait, kita may mo adjust.
0: Oh, kami maghapon mga maring ang mga lihiti mo ng mga membro sa Gabi Group of Company. Ang mga gabinakla dari sa Tagum. Ay, sa mga... sa mga bakla ang naminaw ko. Mga bakla ang naminaw ron is here po niya ito ang programa.
1: Kasi nalagay akong lips, Maring.
0: Kasi na?
1: Sinaw kaya akong lips.
0: Lips, dahil na.
1: Kasi mo na yung bagang?
0: Sabi na akong lagos na rin. Mga extension sa lagos.
1: Ay, kanin mo, Maring. Uy, kayo nga amiga, taba?
0: Ay, kunay-unay po, taba, nag-usaw, uy. Kaulo ka sa kuan ano, mangunay may kabusilingan kanang kauban na ba?
1: Ayun ang unay. Ayun ang unay maring kailangan ka paminahon maring.
0: Usa din ang unay.
1: Ang buti mo tingana kay ano mo ay nganong unay imong gina kuan.
0: Bay na mga maring ha, ato ang ato silang awhagod ang mga namati karon nga live ta sa Facebook sa yes. XFM 107.1 Taguan sa mga gusto diha mo da ano na may kuan diri ah. Wiggy bells diri. Sa mga gusto mo tanaw sa to mga beauty today.
1: Yes.
0: I-search nila og i-follow ang XFM 107.1 Tagom. Ha.
1: Oh, god, dili pud nila ma. Pasintra dili pud nila. Ay ta kamati dai, ta kamati.
0: Oh, tilaan din ato mga sister station all over Mindanao at tilaan taon-taon.
1: Ang Mati City nga sa 99.1.
0: Yes.
1: Mati, XFM Mati. Oh, pilit pa to ang Bukid noon, Maring.
0: Ano sa mga mandi ay?
1: Kaya ba si Mahiubos na ilang mga pikas nga, Bill?
0: Si Mahiubos si, kuan, si Prince Obra.
1: Gani. Sa diri sa Bukid noon, sa 101.7 XFM Bukid noon, ikan diri sa Quezon, sa Marama,
0: sa Valencia.
1: Valencia, Malay-Balay, Ipasung-ong, yung favorite mga lugar.
0: Paingon sa Tagugpo.
1: Yes. Ang mulokso na po tayo diri, agita diri sa Cruising Cuevas, muatras na padulong diri sa...
0: Asa dapat sa
1: mga... Ay, paabanti di ay.
0: Sa mga agoy?
1: Sa mga agoy. Uy. Diri sa San Fran.
0: Uy, taga mga agoy ka, Maring.
1: Dili, ikaw.
0: Dakulay ka, Guan.
1: Huwag dakulay ko, ay taga mga agoy. Yow! Dili po din taga Bisling.
0: Mura naman na sila, Gord.
1: Mura pa din sila.
0: Ako kay tagalingig. Tagalingig, good ko.
1: Ay, ikaw may tagalingig. Taga-Surigao din ay ikaw, Maring.
0: Asa Surigao? Sa Tambis?
1: Hindi, tagalyanga.
0: Bay na mga igala, balik mi ay mughawa di ha. Kaya nga mughawa di, magkakawag ayuda gikan sa DSWD. Mga Maring, ato ang tukar, ato ning ipahinungod sa ito ang mga namati karon.
1: Welcome. Ay, ato siyang timbayon, ato ang busing.
0: Hoy!
1: Napiya si Bosing o si GM.
0: Anya na kay tagaan sa nako ni sila kanta nga nindot kaayo mga Maring ha.
1: Para ADD car kanila.
0: ADD car.
1: Yes. Ano mo sa nako ni ako ang Santon nga gold coffee mix.
0: Yes.
1: Alam mi kay ni kayo Maring ano kabalo ka? Naay collagen o glutathione.
0: Pa bato ra kay Hamis ka today.
1: Yes, of course. Alagang gold.
0: I want that coffee too.
1: Yes. Alagang gold coffee mix. Santon gold coffee mix.
0: You know, I really miss that coffee. Ay, gitungab sa Uyutar ang kape ng Santon gold coffee mix. Nang hinambog siya, kaya napaybili niya niya. Ako, wa na ko'y bili.
1: Yes.
0: Paspasagin ang, na mga kuang.
1: Ang kalami sa aroma, wala ka na ilaing. Pangitaon pa.
0: Para ni Kang Edgar.
1: Edgar,
0: para kay Edgar o siyempre ka nga to ang ganga boss introduce ka boss go
1: kay boss Riems
0: kini ka ta para sa mga nagabiyahe amping sa biyahe ako si Maring Erica
1: kini siya tiya Daria
0: excited.

0: Balik tama ka, Marine. Dagaking salamat kang Leo Slayer. Sa emo, sorry, si Leo Sayer. Sabi na ako, Leo is Slayer.
1: Tarong nag-lito ba? Tarong to, Lia.
0: Yes, katong kanta, mga Marine. Gipahinungod to ka na ito, gikan sa Santon Vitamin C.
1: Yes.
0: Ang alkaline niya, Santon Vitamin C, mapalit na sa mga okay. Parmasyong butika nationwide. Yes. Maksud, naging kong kakuan today. Maksud, kong ka... Maksud ko gabigat la ako ang tingog, Marine. Ay, unsa kay kuan ani? Unsa kay mga kuan ani?
1: Marine, daghan na kay tag comment diri, Marine. Atoa na siguro ding hinahinag dila, Marine.
0: Ila, sam basa ka man ka ha.
1: Aminaw mi diri sa San Prince, naglibo ko ani unsa pagbasa kay Chinese man siya, oy.
0: Ay, basig si Kuana, basig si...
1: Basig si Paring Lemuel niya.
0: Basig si Saldico na.
1: Si Saldico. Ay,
0: Chinese man ka na. Chinese,
1: yeah. Ang diripot kay Stephen Agustin.
0: Mm.
1: O kang Pinaso Dolorito Joseph.
0: Aloy, kuraghan naman eh, kapamati.
1: Ano siya, good morning. Inday Erika Utia Daria. Siya katawag video sa Purok Tadina Furniture Compound.
0: Hoy, doon ka na yung naalik sa toang programa. Ay.
1: Masalam sa iyong pagpaminaw niyan, mga taga-Tadina.
0: Uy, katong manang yadto na mo ni Kwan.
1: Katong naay...
0: Naay furniture?
1: Naay furniture.
0: Oo.
1: Ang magpabuhat siguro ng country niya nga naay ka ng Kwan.
0: Naay siya?
1: Naay siya, katra magtulong. Untol na lang.
0: Para di ka ay mag...
1: Para di li ma-problema si Lando kung si Yog Sakay.
0: Si Edgar, mapunay problema ni Edgar.
1: Ah, di ay.
0: Muundang ko siya. Saba ba kaya yung kuha ni
1: Mary? Kawayan siguro itong iyo, Marin.
0: Kawayan nga ka ng bukbukon.
1: Oh, kaya mo saba ko.
0: Ang amo laging...
1: tingong?
0: Amo laging ka-boardmate ba rin? Mingo lagi saba ba niyo diha, oy?
1: Ah, di. Ang magpakuhan, kaya ka ni Kang Kwan, Kang Joseph. Buhat din siguro may niya-cutry nga na is siya.
0: Niya mo, kuha na lang po ko sa... Aba. Si kuha na si SM Ray Sura Vasquez.
1: Oh, siya, Denny?
0: Mm-mm. Uy, shout out po. Uy, shout
1: out. Murang naiutang si SM ba? Kaya nalahi ang pangalan. Hadlock ba sinil?
0: Naka na, di naman ma-search.
1: Di naman ma-search.
0: Messenger, libo gaon sa imo kuha.
1: Dili ka, SM, o dili ka na mo ma-search. Dito dyan ka sa search and rescue operation.
0: Sa kuha, sa CDRRMO?
1: Yes.
0: Sa'yo meaning ano?
1: Kuan, assignment ka lang na siguro. Ayun, ba? Ang laging ang dagahan, talig palisalisaran, lagi ko ni Mama Ring, ay.
0: Ay, nako.
1: Sa mga ingon ana, wala dyan ko, aus kay Kuan.
0: Hoy, prepare mo diha mga Maring, ha, sa tuang tila greetings.
1: Yes.
0: Taon-taon, doon na po tayo special segment sa tuang The Merites and Friends.
1: Okay.
0: Og, ang ilang atangan ato ang live drama.
1: Yes. Kay... Napag-inapahabol di ay.
0: Ay, isa mo na, gitong nao, guru.
1: Shout out from La Concepcion. Asa na napitang La Concepcion?
0: Dito pala sa lugar ni Paring Lar.
1: Ang La Concepcion?
0: Katong lapo kayo eh, graba-graba.
1: Ay, si Jocelyn Guno. Ay, ano nga rin si Lingan?
0: Ay, si Marine Jai Jai na.
1: Ah, si Jai Jai. De.
0: Oh.
1: Ano sabi niya, katunin ko itong tindaw tangkong sa kilid?
0: Dili ka ng...
1: O galaray itong mga matsanitas.
0: Lahit na siya si Marine Jai Jai kay Korean man, good na.
1: Korean siya?
0: Korean, kanang hilaw ba? Wala ba?
1: Ay, amin ako kanang nasa punuan nga Korean. Korean bag.
0: Mayong pagpamati di ay sa mga taga Purok sa Isla yes. Concepcion sa Barangay La Filipina Tagum City. Maayong pagkisi-kisi.
1: Ano po gangin mo ang paborito?
0: Who's that?
1: Si Jairo.
0: Hoy Jairo.
1: Shout out. Diwata.
0: Hoy Jairo. Jairo. Kasi yung kanayin mitmigin.
1: Ano siya? Gwapo ka yan. Makain mo na. Shout out, Diwata Paris.
0: Uy, kanang... akong wala gina ako mabutang foundation ako ang agtang today.
1: Ay, dala na kinang lang foundation ngayon para wala ilangaw nga mo tugpa.
0: Uy, kagay na marin.
1: Eh, sagaran lang ako itong kandihan. Tanawag makatugpa ito. Bali, anti ilan na.
0: Nabali, gini anti ilmaring.
1: Nabali na.
0: Na kuan dito po sa
1: nice
0: dito po sa sulid sa Davao ang pagsulod dito mga piang putanan dito ang mga piang tanan mga langaw dito kay sino po kay si Master Inaytanini
1: di lang kay sino to sulaw pagid kaayo
0: aga anti para ang mga kuan dito ang
1: iya mga
0: mga alumigas aga anti para kay sulaw kaayo. Mga higala nga ito ang text line. Text ka mo ha, 0966309569. Usubo na ko, 0966309569. Sa tanang mga namati karon diri sa mga nagkadaiyang
1: yes.
0: Istasyon sa XFM nga madungog ato ang programa Kung Ako Ikaw.
1: Ikan ka namati, Bukidnon, o San Fran.
0: Ayan.
1: Uy na, naay tagalayang lugar.
0: Kinsa na.
1: Pero taga Brazil niya. Buenas... Buenas escuchas, we buenas sintonia, buendo el program.
0: Sí, bula Gabriel.
1: Con la consulta. Napad akong ulo, Marie.
0: Ako tabago na siya.
1: Akong kape, Marie.
0: Ako tabago na siya. Kastila na siya. Que el nombre de este kerme kantam-kantam mi amor mucho.
1: Ang sabi pa sa bato to, Marie?
0: Ang buta, libog po ko eh. Search na ito siguro na.
1: Ako sige na i-google sa siguro na ito na.
0: Ato nang i-google lat- letter. Yes. Ay na.
1: Ang imuhang ko, Marie.
0: Who's that?
1: Si Ray, anak siya. Anay pares din na, diwata.
0: Ay, si Maring Ray?
1: Oh, yes.
0: Oh, nagkaon binang siya balot. Ay, nagpagatas na siya.
1: Wala invite?
0: Sana... Uy, Maring Ray, mag-invite po siguro ka. Dala po niya sa Carmen.
1: Wala invitasyon. Oh. Grabe. Sila-sila rin na malot di ay.
0: Oo, okay, ako bitaw, no? Kanang...
1: Ay, na lang pa doon yun. Kay binugok mong kuna imo, Maring.
0: Ako, di ko mukha akong bugok, Maring.
1: Ay, yung kasama na ko. Paborito na mong binugok.
0: Pero hili ko kanang matra.
1: Murag same naman na siya. Maring, oy, di matra o binugok.
0: Wala mo na binugok.
1: Ano siya na binugok di ay?
0: Kanang binugok ka na siyang kuha na siya kanang nasa piso pero nabaho siya.
1: Ang matra, nakatila magugok. Ay, baho-baho po pero na yelo-yelo lang siya.
0: Imo rin gisimutan.
1: Gisimutan, oy, kanang pag-abri. Baho ko siya, oy.
0: Uy, lakay lagi ng matra, Maring. Kay bisag baho-baho. Kay okay lagi gahapon siya, no?
1: Gani.
0: Ay, naku, mga Maring, ay. Anyway, mga higala, bumalik may humo ng aning kanta nga musunod. O, siyempre, maginabuhi sa ta, mga Maring. Kaya tingali, yes. Kuanta diri sa Nordeco. Mga higala, kining awit at ni pahinungod sa tanang namati sa dial, yes, sa radyo. O, nagtanaw po sa live, mga higala.
1: Yes.
0: Gikanta na ni Pari Albert.
1: Gabi ka po na siya, Gabi.
0: Oo, Gabi din siya. Katuning katong kuan, mag nag-away siya siyang uyab.
1: Oh? Niyagi... Mga rin katahang na istorya.
0: Oo, niya kay... Giaway mo siya siyang uyab. Sagwa siya sa mo rin. Ingon din si Albert nga. When I'm gone. Anak siya.
1: Anak siya?
0: Nag-text si Pari Albert dori, oh.
1: Sabi yun niya?
0: Anak siya nga. Mga gabinakla, gano'n. Alas 10, 26. Excited!

0: Lao sa sulod sa prisuhan o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan.
1: Sa mga siya, Martin.
2: Sa mga ginawa din.
0: Karawan lawa, naalam mo yung mga bagong blip.
3: Yeah!
0: Naalam mo yung mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabiyuhanin na mong blip. Di ba exciting?
4: Exciting!
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kanil.

0: Sawayan ninyo inom og
1: Premium D3
0: Coffee Mix.
1: Para sa mga driver, makaubal ako, perminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Claire Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ay, yung bawal ng kwarta. Yatagan ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy, ayun mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Sato. Hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Oy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
8: Exciting!
9: Balik ta mga higala sa Tuaba Nag-uban. Alas 10:35 ng atong oras. Welcome sa Tuang Tila greetings! Yes! Mga maring!
10: Nanapuntaan ang mga palami, Day.
9: Nanapuntaan ang mga mamuhi po. Ito ang bikugan yes. Itong punas dila.
10: Ilang salamang problema, Day. Kaya itong dila, durang pong dila sa iring.
9: Iring sungkaban.
10: Iring sungkaban.
9: Ang kulor kay banbanon. Bueno mga igala, kini ato ang tila greetings sa tonika nato sa Turbo o saka food supplement nga mo pagahi gid sa mga kalalakin.
10: Yes.
9: Ayaw pag ingon nga lalaki ka kung imong hinagiban lumay.
10: Yes.
9: Lumoy. Kay di jud ka lalaki dai. O kay kung laki ka, but pasabot
10: gahi yun. Ah, di ba? Ura siya ka ng spring, siya ka ng katri.
9: Murag-syak sa kanang ganing game.
10: Murag-syak sa motor. Ay, kanang munusyak sa kanang XR.
9: Kanang game. Peace
10: out. Sa CRF.
9: Ay, CRF.
10: Yes.
9: Mga mare, ang ito ang turbo, doon ay sangkap nga yes. Mapa ang clavawas ka siguradong luwas o safe. Para sa mga safe o luwas di ay. Luwas yung gamiton, mga mare, kay natural siya, dili siya makapa.
10: Saman?
9: Loading kaya. Dili siya makapalpitate sa ito ang mga heart.
10: Yes.
9: Yan. Siyempre,
10: wala kay palpitation mahitabo, ani.
9: Yes.
10: Ang imuha lang, ani, ang kagahi imuhang matagamtaman.
9: O niya mo, triple ang imuhang yes. Gana, mga mari.
10: Kabalo ka sa isa lang kakapsula, mo mag-glasya o up to 1 week.
9: Yes.
10: Na, maproblema ang
9: imuhang. O niya, kaisa marin.
10: Maproblema imong paris o imuhang sawa
9: rin, ha? Una tamo tila greetings sa mga mari. Noon ako yes. Experience na ba lakaw ko maring naglakaw-lakaw ko maring niya kay sus karon kay naasi ko pare ba si pare kuan ba si pare Berto ba
10: si Berto
9: o kay naka turbo dai siya maring
10: ala hilig yan si pare Berto og turbo ba
9: gibigwasan niya yang asawa
10: niya yeah.
9: Sus karon man ni paggawas sa balay kay napahangin sa ni agi man ko maring
10: oo
9: nadamay ko maring oy
10: na turbohan pug ka
9: na apil ko maring
10: sana
9: Ano ko, boy Berto, huwag mamahagi ka po nyo diri.
10: Ano ko, segunda pag hindi ay?
9: Ano sa pamandi ay?
10: Asa ba repit ng malay?
9: Asa, aksyong liko.
10: Ay, mamahagi pa siguro ko.
9: Ay, mamahagpabenga po na ika.
10: Lagi ka sa mutiks, lagi sa kuo.
9: Una, Mari nga, ang turbo, gabi dyan kayo. Sa mga babae, di hangin lang mga banat.
10: Sulit dyan ang turbo.
9: Di na dyan kayo makalipay. Paino mag-turbo?
10: Yeah, katong nagamati gani, katong mga driver sa baw-baw.
9: Asa dapit sa?
10: Sa mati.
9: Katong asa mati?
10: Mga driver sa baw-baw.
9: Hinginom po nag-turbo sila.
10: Hinginom mag-turbo, Day.
9: Nay, ka na mo, bahadas natin sa badas nga, ibangil lang lang tamalino.
10: Asa ka? Mag-action ang atras? Ay, muna ako rin na ibangil lang
9: nila. Nay, ka isa mo rin na. Reality, gini, Mary. Nadya ko sa badas pa, nag-ano ko ato, mag-motor ko.

0: Ayon, Philip.
1: Huwag na makasama ka rin gibutang. Paminaw lang na yan. Just relax. Sit a movie.
0: Yes.
1: Ay, hindi yung sit a movie. Sit a XP movie.
0: Set an set. Set. Mga maring ato adeng tilaan na marin din uban diri abi.
1: Daghan kay tag tila unon ani ay nagtapok na gina sila ay.
0: Unang sina ko ni nasa ko dili gapatila pa diri. Unahon tani diri abi kay kuan na sila gahalhal na sila diri. Gusto na gid sila ganang makuaran sila.
1: Buong irong buang galhal.
0: Sa pamandi ay. Good morning mga maring na radyod mi diri sa laundry shop. Maminaw kada adlaw sa inyo ang duha makalingaw kaayo inyong programa. Exciting kaayo ay.
1: Kasi exciting.
0: Ani bawa, ani bayawa.
1: Yaw!
0: Mamay, apelido niya yun.
1: Uy, bad lang siya.
0: Ma'am, ani bayawa kayo yung apelido.
1: Dili mo na pagbasa. Ang pagbasa, pinalambing mo na amaring.
0: Ani bayawa.
1: Yes! Si ani bayaw.
0: Ano lang. Naapa diri, naapa giingon diri, ani katawa diri si, ni katawa ano sabi ko ni SM Ray Sura Vasquez. Ana siya nga, ha. Muralag EI maring.
1: Ay! Nitubag ang iyang kauban niya.
0: Unsay ingon.
1: Kaya si Lady Maria Tarunga nagbangil ba?
0: Hula, oy, murag, gusto po siguro ni si...
1: Magpabangil si, man po siguro ni siya.
0: Magpabangil ni si, kuan, si Lady Morena.
1: Muna yung mga niya, Maring.
0: Muna na ako. Ako sang...
1: Murag isang damtrak, nagtapok.
0: Suruhon ako ni si Sura Vasquez B.
1: Ay, suruhon mo.
0: Suruhon ako ni si Pampila. Balay, masuko na yung gwapa nga asawa.
1: Nanakod rin maring ako aning usbo no gikan sa kinatasan hantod sa kinaubsan.
0: Ala oi.
1: Ingon ko mutila maring kanang head to foot.
0: Kanang gikan sa alimpo paingon sa kutang.
1: Yes. Katong koko nga katong ingron di ana padulong.
0: Ana uban nga murag lapalapag kalba. Sige na go.
1: Si Stephen Agustin.
0: Aha.
1: Si Pinaso Dolorito Joseph.
0: Mhm.
1: Kada yung mong silingan nga si Jai Jai na yun, si Jaslan. Si Alano Pablio. Mga maring. Shout out lang ko ha, kaya ako'y kauban mga marites. Mga baga po ni og mga nawong.
0: Oh boy.
1: Si Richard Gomez o si TJ. Basa, gabasa always. Usa gabasa.
0: Gabasa o gabasa?
1: Gabasa always. Kami namin inyong tingog. Ni Marikay og nakabungol, sorry, nagkabungol kay gipakusga namo among radyo.
0: Well, ayaw niyo pakusgi oy, volumeig maayo oy.
1: Ayaw kayo niyo pakusgi, ipabulyum yun.
0: Kada ma kanang
1: gani.
0: Usa pa.
1: Og naapa si Jairo, og na si Alexandra. Alexandra.
0: Alexandra De Rossi.
1: Alexandra Umaka.
0: Oy, si ko ano si Jairo.
1: Si Maring Ray.
0: Aba, si Maring Ray.
1: Si Carlos, si James Torrepranca. Anak pa siya Maring. Good morning, mga sista.
0: Uy, ang parinti ni Juan. Yes. Gusto ang Villapranca.
1: Uy, naatay tagagawas.
0: How's that?
1: Naatay overseas.
0: Uy, aba, basi operahan na Maring. Ay, sis, mga...
1: sis, mga nga sakit.
0: Ay, na, good ba?
1: Overseas.
0: Sige, go.
1: Ato ano yung tambayaon na yun si Nadine Esteban Makarain.
0: Uy, pangalan pa lang daan, Marie. Marumusakan na ito ang libido.
1: Oo. Nabayaan siya, it's K.
0: So, naman it's K?
1: Hong Kong.
0: Aba?
1: Ano yun ba? Ang si Ramil, may balay lang sa kuwa ay.
0: Kisa nga Ramil na?
1: Si Balisco.
0: Ay, si Aba, si Bus Amo. Si Ramil.
1: Napoy na yung chick di rin. Ang gwapa mong duha. Di kini masabtan ang iya ay.
0: Oh, mao ba? Ano kay lain?
1: Malipat ani kay duham ni na may Arabic ang isa. Kaning Arabic siguro kang SM ni.
0: Yahan na.
1: Kaning Chinese kang kinsa man ni?
0: Kaning Chinese mga butoy pinsa na oi. Namo kay mga silingan ngay nga ana mga Facebook.
1: Dili lagi ni sabton.
2: Hawala.
0: Dili. Hawala, hawa.
1: Yaw.
0: Ay, kisa pa ina diyan man kay.
1: Okay na ni. Ato okay na silang kan, sabayan na nato ni silang tila.
0: Ay, paglinya mo, Bi, kay...
1: Paglinya? Kay firing squad niya.
0: Paglinya mo, Bi, kay ato ang... Ano
1: ato na silang i-firing squad, Marie.
0: Gigamas na ko itong...

0: Ibangil sa babao.
1: Dapat lang yun, so Gabson, manayin kay Dilin, magunang ko na ibangil.
0: Oo, siyempre mga igala, atong oras, alas 10:44 lang kato-ato ang Tila Greetings, na pinakalit o pinaptik.
1: Yes!
0: Katod ka na to sa Turbo Male Enhancer. Sir. Mapalit siya mga maring sa Parmasyag Butika Nationwide. Ayaw pagpautana, suway na.
1: Kasi suway, suway. Yes,
0: suway palit dito sa Parmasyag Butika, inuma.
1: Okay? Yes!
0: Kung mag-inom ka, dapat doon na kay uyab o doon na kay asawa.
1: Yes! Inom ana. Ayo basig ayo ang bet ka ha basig musag musamot.
0: Nayaris ang marking. Ay maghawa babalik mesa mo pagbalik mga igalang atuan the merites and friends.

0: Salamat sa kanta karong buntaga mga maring murag naga dalagi ni siya og kadasig sa to ang mga kaugalingon ang kanta nga gikanta ni Opie.
1: Ano sa mga Opie maring?
0: Orient Pearl.
1: Ang
0: awit niya naganayon nga kasalanan kung sabi saya pa sala.
1: Sala, why?
0: Kung kuan pa lahi man ang sala lahi po ng sala kay kanang sala kato man ang tuno gi sala mga maring.
1: Pero ang salaan lahi po.
0: Lahi po na siya.
1: Nagkat mo man to stacking, ang stacking man to.
0: Yes, dunay mga sala maring nga mas maayo ganing mas takaayo sa sa tanan nga di na lang pasayloon. Dili tanan mga sala maring angay pasayloon. Although nga
1: ano man dayang upan di ay.
0: Hindi angay pasayloon ay.
1: Prani mo silingan nga gusto nakagusto kay Edgar.
0: O di na ako sa pasayloon. Yes.
1: Bad man na maring.
0: Wala kasabot ako mga maring nga dunay mga sitwasyon nga kung imong pagkahiloton mo samot ang tensyon. Wala na mga piang ba? Nga nagabalis ka na itong mga joint.
1: Mga joint?
0: Oo, niya. Kung imo ipahilot parang nga maayo, ben, samot na tandog naman noon siya maring. Masin ako ay mong problem.
1: Yes.
0: So, inga na sa pang kinabuhi. Doon ay mga gamay lang kaayo, mga 0.1% lang siguro. Pero after all, tanan mga problema, kinahalang ganyan halagang solusyon.
1: Yes.
0: Yeah.
1: Oh, lagi kang matambag maring
0: ay. Ay, kuwabi ako, no? Kanang parinti biya ko ni Luistro. Ni Jervel Luistro.
1: Kasi ay.
0: Nga ako pa na anti si Claire.
1: Si Claire.
0: Si
1: nakan ba yan naglago tanan ni Ate Claire?
0: Oh, ba di ba? Di may parinti ana niya. Dayo anak pa ko sa gawas. Wala nga dili may parinti.
1: Dali lang kay kana ka-declare lagi dili parinti.
0: Declare. Bye mga igala, welcome sa tuang The Meditus and Friends. Yes. Siyempre, yung mga maring, kinito
1: ang... Ay, makita lawas maring.
0: Dila kita mo si... Kung ano, dila kita mo kawalumsayaw, no? Wala tayo practice ba?
1: Wala tayo practice, ano yung maring? Magkuhan siguro tayo niya, mag-ehersisyo siguro tayo niya,
0: maring. Ayun, sa paman, mag-jogging siguro tayo sa my city hall.
1: City hall. Ay, kita rin awan naging si ate, ay.
0: Lagi tinanawan sa tuwa. Alam niyo, sa mga gabi nakla dito sa sulod sa studio. Uy.
1: Lagi ka tinanawan niya. Mukatawa pa dyan kati.
0: Awa yung banan. Katawa sa di ang banan na rin.
1: Hindi
0: katawaan Danila na rin.
1: Lagi kayo ay. Murang nakaminos mo sa mga buhok. Kapag-ura pa rin lang ba ang mga buhok.
0: Sus, nakababa ba ka marin sa tuang check ka karon marin?
1: Saan mo na marin?
0: Dili, kinin siya yung chismis lang. Doon ako yung mga screenshot.
1: Oh. So, legit na legit?
0: Legit na siya.
1: Dili yun na chismis kung yun na siya ka nang nahitabo.
0: Yes, nahitabo ni siya maring.
1: Masa ka na maring?
0: Naigit-check ka sa ako ang...
1: Uy!
0: Nga reklamo na lagi daw iyang bana maring.
1: Uy, hindi na muna.
0: Kaya ang asawa, grabe daw ka kuan.
1: Uy, kanang bana?
0: Kuan kaya ba ka ng horny kaayo?
1: Ay! Ingon ana iyang asawa?
0: Masuko na maring ang asawa maring kung dili mauli o kung to ang bana.
1: Bana?
0: Kay
1: ano man na?
0: Magpakuan siya, Marie.
1: Magpakaw-kaw?
0: Yes.
1: Unsa man ang bayana? Uyawan ang bayana, Marie, no?
0: Sige, nagpalima sa iyahang pispan.
1: Uy! Basig, naugana, wala na tubig.
0: Ang mga kita ng buko-bukos pantat.
1: Ang mga aplikan hito.
0: Ang mga...
1: Nakait mo yaka na, Marie, na makatunog
0: yes,
1: mo na.
0: Yes, ang mga kuan, mga Taiwan clam, mga Marie.
1: Ay!
0: Ganganga na.
1: Ang mga crawfish.
0: Oo.
1: Unsa man ang bayana din na, Maring? Oo niya,
0: usa ka adlaw ani, Maring, na ay delivery rider.
1: Mm-hmm.
0: Niya, wak man ka uli ang bana, Maring.
1: So, unsa man, Maring? Unsa man itong delivery rider?
0: Tapos ka uli.
1: Wala na, nagpundur. Wala na siya ka.
0: Ipadlakan sa balay sa babae, Maring.
1: Uy, edis para silang ang tuyo.
0: Yes.
1: I-appeal ang driver.
0: I-appeal? O niya, anak ka ba ho? O iti sa sigbing laki ani mga Maring.
1: Saan na niya?
0: Kaya niabot daw sa punto, Maring, na bulabog ni siya, Maring.
1: Ay!
0: Nabulabog siya.
1: Wala so, ni aso lagi makumkum, Maring. Ano lagi na?
0: Apil utot, Maring. Hindi na siya makumkum, Maring.
1: Ayan ako. Ayan siya kumkum ang utot. Ipahokay na, Maring.
0: O niya, pagkahuman, Maring, gibiyaan siya sa sasbana ron.
1: Uy, kaloy na. O, nandiyan.
0: Wapot siya, giseryoso sa delivery rider.
1: Kaya nga ano, Maring?
0: Kay rider, labieto siya.
1: Ay, bitaw, tinuod. Saan sa mga punang bayhana na?
0: Oo.
1: Na, mga gaba na niya. Kaya nga ano, nganong may kuan sa rider.
0: Yes, Maring.
1: Ano nakabalo man po ang yung banda, Maring?
0: Ay, daw na may mga screenshot. Mabuhay na bukat nga ebidensya rin mari mga screenshot.
1: Mga edition lagi ang na-screenshot.
0: Mga SS ba?
1: May gala kayo, wala ilang mga naong dito maring.
0: Yes. Kanya ka ng CCTV, dili na masaligan mari kayo. Mingga mas lag EI.
1: Ah, lagi?
0: Oo, may EI man ni siya.
1: Ah, dili na tinuon, EI niya.
0: Ang screenshot mari mo'y pinakakuyaw.
1: Ay, kuyaw.
0: Kay ginitext mani, nireply din siyang babae mari nga to sa delivery rider nga. Otro hiko, biana si...
1: Ay!
0: Otro mari.
1: Pa-otro pag ini ay?
0: Murag ka ng kuwan, murag ka ng ayuda, gusto ka ng balik-balik.
1: Kung saan yung number na niya, Maring?
0: Ay, ako rin nakabaho, Maring.
1: Dilagin lang ang hatag ay...
0: Ikaw
1: raman ang magpa-deliver.
0: Ikaw lang ang tuon, Maring.
1: Magpa-deliver po siguro ko ani, oy.
0: O niya, na-eclo, Maring, sa delivery rider.
1: Oy! Nailan na ang biktima or ang...
0: Yagpis o lawas.
1: Oh. Yan, naka-jacket og maroon or brown?
0: Mag-jacket mo na ito ng tanan gun.
1: Ay, naka-jacket. Kung sa may color ato, pula or green?
0: The color is not confirmed because ngit-ngit itong tungura.
1: Uy, ipalong ang suka.
0: Black and white man, Maring. Boros gray ang suot.
1: Karang TV.
0: O, muna karon Maring. Under investigation pa na siya.
1: Ay, atangan ang kuan uban pang detalye.
0: Atangan nila ang detalye kay sige pa tag follow up. Para makita gud ma.
1: Atangan pa rin na nga.
0: Para makuan gud kaun sa mga motibo sa mga insidente.
1: Uy, kay ang nagbasa sa balita ani kay dili man makompleto di
0: ay. Yes, dapat asli mga voice clip ani. Para di ta maisahan ani mga Maring. Wala, alas 11 na impunto ng atong oras.
1: Alam ko yung singit gamay, kailangan kayo si Ma'am Wilma ay.
0: Si Wilma? Sa'y naka-Wilma?
1: Ana si Ma'am Wilma o di Suyo, ana siya. Tia Daria, mora lagi kag si Bam Aquino.
0: Mauba.
1: Lalain lagi ka Ma'am Wilma ay.
0: Di mo ko na isang, katukong magunin yung mga kuan sa kuan, mista, mga... Kontrabida sa mista.
1: Itong mga kuan na kunin sila, katong mga baratatat ng NPA.
0: Katong dili mapagupit ba? May na mga igala, katong ang showbiz marites. Hatundok ka na ito mga Maring sa Santon Plus Coffee Mix. Aron nga lang tip ang imang mga pangunahan.
1: Yes.
0: Ka makasagap ang mga impormasyon o dali ka makahinom-num sa mga impormasyon, dapat nagainom ka og Santon Plus Coffee Mix.
1: Yes.
0: Ang Santon Plus Coffee Mix asa mapalit. Go!
1: Mapalit na sa tanang butika din na sa inyong lugar.
0: Yes.
1: Pwede po ka mag-order sa online na ata sa Lazada, sa Shopee.
0: Oh.
1: Huwag napunta sa Star Drug or TGP o Generica.
0: Aba. Yes. Og syempre mapalit sab sa ito ang Yes to Health Clinic mga higala.
1: Yes.
0: Diri sa Tagum City. Paingong ka sa palingkigikan ka sa Ganti Road. Nasawa.
1: Ganti Road, yapo na siya maring.
0: Ganti Road gapon.
1: Pero entrance lang gid siya sa public market.
0: Medyo na kuan lagi niya kuang headset diri.
1: Ano nga imong headset kay para ma-set siya.
0: Oo. Ang ato ang Yes to Health Clinic mga igala dunay libre nga check up gikan sa Miyerkules ngadto na sa adlaw nga Biyernes.
1: Pakita
0: lang si Doc CJ ni Druda og take note ha. Libre mga Maring nga pag
1: wa sila kasabot ang libre free check up.
0: Free check up sa English.
1: Yes.
0: Oo. Og syempre mga
1: ban mari nga dili kasabot og alam Bisaya. English gud sila.
0: Mo gani si kuan gani si kana si sana si Jairo.
1: Si Jairo.
0: Ay gimi kuan ko ala Jairo. Graham bi mig makanang nada si mga tanom lagot mon diha.
1: Yes, nagingon siya. Nado say mga lagot mon nga katong mga kantong pagbalik kani mo mari. Kanang anak nga pagbalik.
0: Pag magbalik maka anak.
1: Lahi na, bro, tinunduan mo na, Maring.
0: Ito, Jairo, ayaw may kwal-kwal kayo. Gadahan, may niya dari ang utan.
1: Yes.
0: Kanang gulay yun ba? Kanang mga lagot mo, mga alugbati, talong, karbansos.
1: Ayaw ko nang magita. Kaya mga ato miya, miya na. Huwag mga ato miya, mag... Masi, wa kayo sa kasako niya. Hilig ba kayo ng ubi si Kuan, Maring, Erika?
0: Bro, gadahan si Kuan ubi ay...
1: Ubi yun, mag hilig ka ng mga lagumon.
0: Si lagumon.
1: Kanang color ko na dark.
0: Kanang kuan, kanang basa lagi, uy. Bala mga igala, kaya maghawak kayo sa itong magbalik at ang basa na ito ang suatampo diri sa ito ang tulumanon.
1: Kung ikaw, ako.
0: Kung ako, ikaw.
2: Yeah. Kasi lagi ka ba't yung simukunan ni mong bana?
3: Hi. Nahilo sa balanghoy.
2: Ah! Ang ikaduha niyo ba na usig kamatian?
3: Oo, gyapon. Nahilog gyapon sa balanghoy.
2: Katong ikatulo niyo mga bana. Usa ba gikamatian ato?
3: Mahumao pod. Nahilo pod siya sa balanghoy.
2: Muba! Na man kay ikaupat nga bana. Usa man pod gikamatian ato niya?
3: Pagyog saba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
2: Di ay?
3: Gahay mong kay ulo. Ano mo kawag balanghoy?

0: ko sa Jubilee, na ako'y getter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
3: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawanan na ako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom na ko ani, napansin na ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Maunang giawahang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka o nanambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan ang natumangan.
4: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Kunya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ipod ninyo.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon, aron maka pamasayrog sayo, aron maka boundary. Unsaon na lang ang pagbalon sa akong mga anak. Unsaon mo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayro. Pag uli na ako sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Tolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
1: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Sestapain.
8: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
1: Sestapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain. Symptoms persist. Sa mga butika.

Diya dariya o gamaring Erika maayong buntag ganyong aduruhan. O kung buntag man mo abot kini ako ang suwat kaagi nga gipadangat sa inyong tulumanon kung ako ikaw. Mga maring itago na lamang ko sa pangan nga Claire. 20 anyos. Dalaga. Dili ko na lamang itugan kini ako ang eksaktong lokasyon. Basig ma ilhan ko maring Erika ay. Makauwa man gud kini ako ang suwat kaagi maring Erika. Mung ako na lang gisuwat ba aron nga kakuhaan kini pagtulud-an sa mga namati. Og aron iya masabtan ang tinuod nga hitabo. Ingon ini ang hitabo mga maring.

0: alone.
1: Uy, Day. Day, kung ba ni magkiayon sa syudad ba nga nangita sila katabang? Kay, kadang apiki magkaayo ang asawa kay busy man kay istrabaho, uy.
0: Ikaw, Day. Ikaw, Day, ma-apply.
1: Dili ko, uy. Kaya kung beauty, sakto man may mong katabang ni.
0: Iyon na, papilap po kay sweldo, no?
1: Pwede nagko naman sweldo ka ron, kaya syudad ko na siya, Day, ay. Sige lang kay, ako kang tawagan ka na ako, ka nang confirm na gin siya.
0: Ha? Huh?
1: Kay, para makatrabaho po ka, uy, kay, permiti na makadiri sa inyong hang lugar, uy.
0: Sige, Day. Niyawat na lang po nga makatrabaho ko, aron nga makapalit ko sa kuang mga paghinahanglan nun. Kaya paet king kinabuhi, uy. Tag mo texto kung amiga na ako, eh, nga. Uy, wag siya magpa... Wag siya palibak ang bayo at baya. Nag-text siya, oh, nga. Hala? Ay, salamat. Makasood na kong trabaho sa siyudad. Isip katabang. Hala, uy. Kulbaan ba ako ani manarbaho ka first time ba yan ako ni? Sige na lang. Maninguha ako nga ka ng... makakat-on ko sa pagpanarbaho aron nga makapalit ko sa mga panginalan sa ko ang kinabuhi. Kay paet ki diri asa. Paet ki sa bariyo, uy.

0: Spirit. Pang!
1: Oh, Mang!
0: Dali ka na ako, ipailailan ni Mubi.
1: Kasi ba na yung pailailan ako?
0: Mauna po niya ito ang bago nga kuhan. Ito ang bagong katabang.
1: Ah, uy. Nagkuha kag katabang diri sa itong panimay?
0: Yes, kadili ko gusto mahago imong beauty.
1: Mang.
0: Eh, kamalobya ka pa nga, dili ko kabalo malabak yung madaot akong manicure. O nang ikaw akong ginapanapa.
2: Bangas ka?
1: Kagamay-gamay niting bahay na ito, nang huwag katabang?
0: Yes, yung ana na kagamay ang atong balay nga, ni Dja o katabang.
1: Ah, ano, ano?
0: Ilailasan niyo, ayun, sige na kang istorya, oy.
1: Kasi...
2: Maayong adlaw, sir.
0: Kasi ito yung pangalan ni mo, gang? Kalimot mong ko, oy.
2: Si Claire di
0: ay. Si Claire. Pang si Claire di ay. Claire! Maglagot mo ko. Maglagot pa ako anong pangalan nga Claire ay.
2: Ako gani, no? Kung makailis lang ko sa bird.
0: Ang imong ilisan ni di ay. Si, ako ano ni Claire, ako ang bana nga si Benny. Si Benny di ay.
2: Hi, sir. Benny.
1: Ay, just call my name, Benny. Dalaga pa kay Claire?
2: Yes, sir. Dalaga pa kaayo.
1: Ako gipungutan naman gun kay, di mo ko gusto ka ng trabaho nga doon, mag-surimbaw ba nga mga uyabo, di ba ka bana?
0: Ano mo na pang? Ano mong di makagusto?
1: Dili kay, basi madisturbo yung trabaho ba?
0: Dili man gina siya madisturbo, kay dili man guna sa, stay in man na siya.
1: Stay in ka diri, Claire?
0: Ano man to?
2: Oh, sir, kay layak mo kayo sa mga sir, makuli-ulis.
1: Okay, ay, okay kayo. Mang, ako siya,
0: Pang, nangatawin lagi mong duha, Pang. O sabi na, pero kailan mo daan, dili?
1: Dili. Tunan ako siyang kwarto. Ikaw, Mang, imo siyang tudluan si mga trabaho niya.
0: Yes.
1: O niya ako, tudluan ako ni si Claire, kung asa napit yung kwarto niya.
0: Anong ikaw man ang mo guide siya?
1: Ay, nabali din yun, no? Sige, ikaw atos kwarto niya. Pagkuman niya, tuluan ako sa trabaho niya.
0: Yes.
1: Sige, dali sa ko. Sige, was, Mang.
2: Nakuha rin sa bahay niyo, Ma'am. Ma'am Jerville.
0: Sumala sa imo. Sumala sa imong kuya. Iyang ingong magamay lang daw kayo ni. Kay, ano ni kuha pa may mayo katabang kay gamay na kayo balay. Karoon, ingong kadako.
2: Kami gani, no? Kay, kanyang... Bisan asan suok sa mong balay, no? Kay magkita ay ragimitanan dito. Kay maoy raman ang mong bay. Maoy ang lutuan, maoy liguan, maoy tanan. Ma'am Jerville.
0: Kuyo-kuyogan ka. Mato sa fifth floor. Sa fifth floor ang imuhang kwarto.
2: Magbaktas ta, ma'am?
0: Dili, nahihagdanan. Pero gikapoy ka, naman tayo elevator. Masabi ko sa mga elevator, escalator. Namin escalator sa kilid.
2: Baktas lang ta, uy. Kaya para mangkuan po yung mga bagtang.
0: Sa hagdan ta.
2: Ma'am, love. Hala, ma'am, kadako ugi sa inyong bay, ma'am.
0: Kita ka nang, kanang duha ka, suga. Muna yung chandelier, nga tagkuan na siya, tag 1.5, kanang isa.
2: Pagkirawan mo na yung amon ako, eh.
0: Ang kanang isa po, nga na 1.5. Kami dito ako si Hayag kayo, 1.8 nga chandelier.
2: Bugira kayo, wala baka parito kayo na nagway niya maot kayo.
0: Kasi siya yan ang Claire.
2: Ay, ma'am, kanang...
0: Wala ka gina-istorya, Claire.
2: Wala ka nang karupad yung kukatamak, aning kadako nga bay, ma'am. Ay,
0: tinood ka?
2: Sige, ma'am.
0: Or medyo dako-dako lang yung kaglimpiyuhan na ang balaya.
2: Wala ko, ikaw ba niri, ma'am?
0: Ikaw lang isa, kasi wala mang gulmi anak. Okay, inaot ko nga, malimpiyuhan niya magigikan din sa ground hantod, sa rooftop.
2: Ma'am, pwede mangutana?
0: O sa ba ipangutana na mo?
2: Pila kong sweldo.
0: Ito pa lang kahikayon ka ron, huwag maabot si Kuwan, si Benny. Kaya nilakaw pa man ito. Tunluan ka niya o niya, huwag sa imuang mga bolo haton din sa balay.
2: Sige, ma'am.
0: Mga na imong kwarto, abrihar ko niya, abrihar. Mane o.
2: Diri ko mahigda.
0: Kana imuang, wala kang maanan doon, aircon. Aircon yun eh, dili na siya split tayo pa, centralized niya. Katulad ng aircon sa pareha sa sinihan. Anong pareha sa sinihan?
2: Labagaas kama, ma'am. Uy,
0: yes, si kama. Waterbed na day.
2: Ay,
0: ayaw pag-ingin.
2: Hala. Muli niya sa'yo waterbed, ma'am.
0: Yes. Muli waterbed, pero hangin ang sulod na niya. Hangin.
2: Pidabi ako nga naan, bi.
0: Ayaw pala, bi, kayo magawas ang hangin.
2: Ay, dito, kay diri, ma'am. Ay.
0: Ayaw, bawal, bi, na luksu-luksuan. Kay maka...
2: Ay, sorry, ka.
0: Mahal kayo na, 2M na. Ang hangin pala daanan na kay hydro.
2: Pugira, gining amuha, uy.
0: Kaya.
2: Suwang.
0: Yan, diyan lang tika, ha?
2: Kaya si Ma'am Jerville, no, kay taas kasuwang.
0: Ato na ko, madagam ka. Muro nagamunimuni kasi mong sarili, nakakagistorya.
2: Sige na, ma'am.
0: Sira din natin yan.
2: Hala. Kadako, madayaning baya akong trabahuan, uy. Maksyon po tagkawalion aning kalasihan, eh. sige na lang. Ug matudloan daw ko ni Sir Benny sa mga trabahoon. Excited na kayo ko. Matugog sa'yo.
1: Muna imong kuandri day kon ha, day clear. Pag kumani mong luto, dali ka magluto. Isuon lang ni mo ning kuano. Oh, kini oh, isuon mo.
2: Ala, wala day may kahoy, sir. Pwede magkahoy.
1: Ah, wala kahoy diri kay masunog ta magkawaling-uling atong bayan ang klase ha.
2: Naanad mo ko sa mo asul nga magkahoy lang.
1: Ah, diri sa mo clear. Dapat juga maanda juga ha kay, by the way, ni lakaw na imong ati no?
2: Oh, ni sayo kaysa ni lakaw, sir.
1: Abi ni mo clear no? Nalibog ko nga pilagi pangindaroon ni mo ron?
2: 20, sir.
1: Nalibog ko nga ron ni abot kag 20 nga. Wapag ka namin yung kahimos sa mga klase yung pagkabata ka, uy. Himos kay kaday. Ah, kurba kay imong hawak.
2: Salamat kay sir. May pagkabigaon rin ang amo na ko.
1: Clear, Narcos Kwarto, ha? Naking, kung kayo din kinahanglan, tawag ka lang. Just call my name, Kuya Benny, ha? Ay, napag-sure na ko, eh. Maulaw, punta ng klasihan, eh. Ato na ko, Clear!
2: Ano? Kalahit tinanawa ni Sir Benny sa kuwa, eh. Mura mag-gahubo ko. Bahala siya. Manglimpyo ko diri abi kay aron nga pag-abot ni Ma'am diri gwapo na ning bahay nila. Limpyo na kayo.
3: Usa ako kahuhulitaw.
2: Ma'am, maayong hapon, Ma'am.
0: May hapon. Wow.
2: Aswato na ko imong bag, Ma'am.
0: Thank you. Wow, limpyo kayo ang palibot.
2: Ay, salamat kaayo, Ma'am.
0: Ingon ani ako gusto. Kanang waxing ka ka-slide. Sinaw kayong salong.
2: Thank you kaayo, Ma'am.
0: Ang kusina, plaster kayo ang mga plato.
1: Ani, nabuto na ka?
0: Pang, nanak ko.
1: Sindi ko nasawa. Baho namang kuan, bang singot.
0: Sino ba ang singot? Kagwapo sa kong sakyanan. Ang air kung wag okay ako ang air freshener.
1: Anyway, nagluto na ka dito, Clear.
2: Yes, sir. Galuto na kong paborito ni Ma'am nga adubo. Paborito ni mga kanang sinabaw.
0: Wow!
1: Mga unta.
0: Nakaridi na ginaay na.
1: Siya pero taggaon tulog eh. Pamilya, nagunta din rin.
0: Pani, pala yung kong tawag ni Jeter nga lobdosi ha. Kay, ato ang aircon, hinay na kayo atong aircon.
1: Tuon na, hindi na dito, no?
0: Tawag ito si Jeter.
1: Sige nga. Pag kumana ito panihapon, tawag ko na kuna siya. Kaya rin nga, palimpihon ta ng aircon.
0: Ay, Clea, kumusta man yung adlaw diri?
2: Okay, nakaya, Ma'am. Uy, murag, medyo nabaguhan lang ko kay sa mga kuandriya ka na mga pag-gituloan man ko ni Kuya Benny ganina.
0: Ay, okay. Siya man ko na yung nakabalutan ang diri sa kuan balay kay dili man nakabalo mo gawan, pasigiram nagpundo sa balay.
1: Sakto, gin, Bang. Ngunay, ako siya gitraining ba? Nga, aron di siya mo sami, kay masunog ba nitong bahay na to?
0: Masunog man. Eh, wa man tayo magdabdab diri.
1: Ah, di man siya kabaw mo. Pirit, anong nga to ang kuan?
0: Akin po. Ay, kanang clear. Kanang ang mga lotoan na puro na pusbuton. Wala kay sinisindi, ana ha?
2: Gani, Ma'am, kay...
0: Ayaw gil pataka.
2: Nagdara pa dyan ko puspuro diri.
0: Ayaw pataka gil kay man. Nasunog niya to ang balay. Dili na ba yun ma...
1: Mga unta kay...
0: Sige. Silawan ka na yung adobo kay ako ni paborito.
1: Tara, mga unta eh.

0: No, mana kita con trabajo. Tapuya, oy. Pero okay lang kay bisan kapuy lami kay mga paggaon diri as bay. Unya tama-tama po puya ko ang swildo. Okay ra siguro ni oy. Gahapon nakapadako sa ako ang mama og the smell. Sunod si mana ani mapadana pug ko og 3 smell. So but pasabot 5 mil na tanan.
1: Ayaw na ma.
0: Kuya Benny, nakasuntay ka sa putahan.
2: Ayag siya niya. Natuog ng ate ni mo, si Ate Gerville.
0: Kuya, sa ituyo ni mo na makatiris akong kwarto.
2: Ayag to ba? Huwag magkabaloan ni kung di ka mo siya ba? Timan eh, dako kagsuldo dire. Nagabaw kong sayangan kay muhawa diri kay gawas ng lamian ng mga sunan. Dako pa yung agsulyo, Claire.
0: Onya, iya. Sa may mga tirada di ay.
2: Simple lang. Pasag di ko sa gusto buhato di ka di mo.
0: Kuya, ayaw pa.
2: Pasag di ko. Dugan ako sa lumot-dumot di mo. Lami kang bayana, Claire. Kinamba-ba ni mo. Makatilaw ka sa kong kabagis!
0: Kuya!
2: Basta mo na ito ha. Huwag pwede magkabalo ni kong buhat niya kanimo, Claire. Kung doon ay magkabalo, noong kang ganito niya doon ay matuo niya mo. Imong ate ni mga si Gerville ayaw sulti eh. O bisan kinsa nga mga guard na to o ato ang mga driver, ayaw sultiin ni akong gibuhat ni mo. Kaya mo sigunda pa ko.
0: Mahilap talin akong pagkamamay.
2: Ay, nabagilak niya. Hmm, na just smell.
1: Ayaw na ma.
0: Kadaghan sa kwarta.
2: Mas mudaghan pa na siya, Claire. Kung di ka mo sulti ang makasinabot ha. Mas namutok-tok na ko simportahan. Basta kikihanglan ko ikaw. Aron nga pagkapabuhagay ko sa kong gibati. Kay imong ate nga si Gerville, walay panahon na ako sige nagtrabaho sa kumpanya. Atan ako, salamat kay ha. Grabe, himos kay ikaw eh. Okay kay ka?
0: Saan ka man eh? Musumbong ka ako kang Ate Gerville. Mutuo ka siya na ako. Bahala na. Di lang ko musumbong. Basin og total di na siguro mo otro si Kuya Benny. Pero napuskay kita kung pagkababae. Ibalibali pa dyan ko niya. Mantas ka, Kuya Benny.

0: Ma'am.
1: Bujoti na ko ha, ang balay, limpiuhi.
0: Ma'am, sorry
1: ka. Ipalayo ko sa ko mga labon na sa taas.
0: Sorry
1: ka,
0: ato. Dugay ko nakamata, uy.
1: Ano, nga ano, nagluya man ka. Nakaibati.
0: Hindi, kapuy ko.
1: Naman tayo ka na medical kit niya. Natawa, huwag nangitambal niya sa imong kalintura or gilain imong lawas.
0: Wala man ko kalintura. Nagluya
1: na kika, Claire. Lain nga imong hang dagway, ay.
0: Mura ko, lain akong damgo gabi, ma'am, uy.
1: Ay, totoo na, damgo rana. Ay, totoo na.
0: Dako kayo ka ng kuwan.
1: Sige na, atima na yung balay ha, atima na. Inaw niya hapon ni hapon, ikulutuin ko atong adobo kay mong paborito na
0: po. Sige, ma'am.
1: Sige, bye-bye.
0: Nakalakaw na si ma'am. Mahadlok mong kumakita kang Sir Benny. Basi nagun sa napuli ang buhaton na ako.
2: Claire? Oh, nibangon na dahi ka di ay.
0: Kuya,
3: Sige, kaligo siya dito dahi. Kaya, naghumanin mo panglimpyo sa iya kini atong bahay. Kabaw na ka.
0: Sibot pa sabutin mo, kuya.
3: Claire, kita naman duha dari sa atong bahay. Wala may tao dari niya. Maligaling niya, magundagod. Ha? Malingaw ta, magkuwanta, magdama ta.
0: Kuya, di na ko ato, kuya, uy.
3: Kay nga no. Kita gani?
0: Kadagan sa kwarta.
3: Hatagan ko ikaw, ani. Sama sa kong ingon, dekani mo ba sa imulo ko patughan? Mas labaw pa ni mong kwartang madawat, Claire. Ha? Kita gani? Oh.
0: Ginoo ko. Gipagawas ng iyahang kuan nga. Ay, kalain.
3: O, sige na dito na ka kay... Unya ha?

0: ako palimpyo. Manglakwa diri abi, ilakwa ni portahan. Adi di makasod si Sir Benidri ang sa kwarto na ako kay... Yak, madlok ko niya. Fuan kayo. Dirira ko sa kwarto, manamit ako gluto, man ako glimpyo. Bahala ka niyang tauhana ka. Bahala ka.
1: Claire! Open this door.
0: Bahala ka niya. Ako ino natug ko. Natug ko!
2: Ayaw naman!
1: O siya pagkatog di mo nagtubag, manggani ka di ha?
3: Abri ning kwarto day! Abri ning kwarto do kay doon ako yung ripiron niya siya kuhan ba? Doon ako yung ripiron ng aircon.
0: Tuyo na pa naguba man ng aircon diri ha? Ong matala ni ripira, Kuya Benny!
1: Claire! Abrihi ko, di ka maluin ni mong kuya ni mga naghalhala dis gawas.
0: Ano ako nito, Hana? Abrihan na lang ako, ba? Basit masako si Ate Jerville na wala maayon ng aircon.
1: Ah, oy. Kung siya man nag-isuot yung mga murag paingon magkamu katka sa Mount Everest. Putos man kay Kaday Claire.
0: Pinsan ni siya, kuya, kay basit doon yung mga manyakol ba?
1: Claire. Isa na ko reportahan.
0: Ayaw, ayaw pag doon sa kuwa ba?
1: Claire, di ba nagkasinabot naman ta nga kining nga ni mga butang dilin ni angay na to ning kining samukan ba? O sa may mawa di siya imuha nga dalaga man ka?
0: Ya, dili lagi kuya. Dili ko gusto nga makasako sa imuhang asawa nga ako ang amoy. Ya, Benny.
1: Wala lagi makabaw.
4: Basta ka di lang kang musumbong kisa may makabaw. Huh? Di ba makasulti na mga taluto sa kisami?
0: Ayaw yan ba?
1: Clear. Nakabaw jug ka. Nakabaw ka nga. Unsa ka kanako ka gusto.
0: Yan. Nahilabta naman kunin mo ya. Ayaw na si Gunda ya.
1: Ah. Masagunda gito. Wag ka uyon. Ako ba nagka-uyon?
0: Kuya.
1: Sige na. Ay na pagkuan diyan. Timan ikin eh. Kung di ka mo sugot, palyason ta ka diri. Kung di ka mo sugot, palyason ta ka niya, buhat-buhatan ta ka, nangawat ka diri sa kumbay.
0: Kuya.
1: Kuya, mo sugot ka di.
0: Sige na lang.
1: Naaraman din na. Naaraman din na, clear. Ah, dali na be. Gakson ko ikaw. Ano yan na? Clear!

0: nilampos ko sa kaduwang higayon. Unsa na may ika-sulti na ko ani sa mamahimo na kong uyapon. Gusmat na akong pagbabae. Mantas kaya si Kuya Benny. Yun na pa. Nasa gibutan din sa kumbag. Awi. Kwarta. Daghanan sa kwarta, uy. Apan bugat sa ko ang kasing-kasing nga dawaton ko kini. Hindi hapon ako, be. 20 mil.
1: Ayaw naman.
0: Saan naman ako ni... Isumbong na ako ni siguro kang ma'am.

0: Eh. Oh, kari ko ka mong gamukhaan. Kung higutom kay gigi ka ng starabaho, eh.
1: Nain akong lawas, ti.
0: Naan saan naman yung tingog? Bara naman kagi. Saan naman nga? Lain na kayo mong dagway. Bara naman nalost, no?
1: Nang.
0: Ano saan nagibati ni mo?
1: Mara kong kakalinto na, munti.
0: Ay. Ano saan ka na imong ibati? Istriya ko, ayaw ka ulaw.
1: Ano ko igibati mo, ra lang ko kalintura hon.
0: Wala kang ibati, pura-pura kang kalintura. Ano saan may tawag ni Ana?
1: Titi, doon ako'y...
0: Sige, istorya kung sa'y gusto ni mo. Ayaw ka ulaw. Sige, tapad din, okay? Magsamay na ng tagkaon. Dali, dali. Tapare ko at bangi ko.
1: Titi, nang... Isulti ka na ako ni niya.
0: Ang sabi problema ni mo, isulti, ayaw ka ulaw.
1: Basilisya
0: maminaw ko. Ayaw na yun ang pag-ulaw, no? Kay, huna-huna, isbura na tag pamilya diri. Ayaw sige problema na imo ang mga problema. Pero sa muna, kay parang sige makatamang ta. Sige.
1: Ti, hagunob naman po, ti.
0: Ang sabi na, good.
1: Isulti ka na ako niya ni.
0: Ayaw ka ulaw. Lami ba kayo mo niloto? Lami kayo adubo.
1: Bas, hindi siya mo to. Oh.
0: Lami kayo mo ang adubo nga ka ng baboy. Okay. Oh, ang tambok mo sayaw-sayaw. Good siya.
1: Grabe mo kaon si Ate Gerville.
0: Lami kayo ay mo ang adubo. Niloto, clear?
1: Ate...
0: Unsa man jud? Unsa naka? Ayaw ka ulaw. Istorya na kung sa'y problema ni mo.
1: Si kuya ba?
0: Si kuya? Ano man si...
2: Dali ka di, amang.
0: Pang, dali. Manihapot na, pang. Lami kayo ang giluto ni
2: kuhan. Kalamiya ba ng giluto? Unsa man ni?
0: Lami kayo ang kuhan.
2: Humba adubo?
0: Humba adubo. Lami kayo. Bura po ikaw pang lami kayo.
3: Ay, pagsulti si mong ate. Kundi ka gusto magkatilaw.
0: Ang sabi niyong istoryahan, Pang?
2: Ay, kay hungungan ako si Claire nga. Lami kasi
0: anong,
2: muluto, Mang. Lami kasi muluto.
0: Anong mamali mo siya? Anong naay problema si Claire? Wala niyong istoryahi.
2: Oh, ano kay problema ni Claire?
0: Tanawang dagway, o. Mura bang ka ng sakit o naman kay dagway niya. Ganun na yan. Ano ako, ganun. Mura nag-loose pad kaayo.
2: Mura bang kagka-rabbit nga hotag carrots.
0: Mura loose pad kayo si Claire. Ato siya ganun ipa-check up niya, Pang?
1: Wala man ko igibati, ma'am. Okay naman ko.
0: Sure ka? Nagluyad yung sa akong paminaw. Dili ka okay.
1: Ma'am, uy, okay rin, ma'am, uy.
0: Sure ba?
1: Lagi, okay rin, ma'am.
0: Masig need ka og rest. Mo nang diri sa Panimalay, og dili na gini mo kaya, pawalay ka. Wala man tayo mga badlungon diri. Kita naman ang tulo.
1: Wala, ma'am, uy. Okay, sige, ma'am. Ato na ko sa, ma'am, kay mo pahawis ako, ma'am, ha?
0: Sige.

maringiri ka og tiya dariyamo ni ako ang problema karon panahon na. Kay nalibog ko kung ako ba gani isumbong kang ati Gerville, ang iyahang bana nga si Kuya Benny, nga sige radyog na gumanang palami sa kuwa maring Erika o Tia Daria. Ang ako mga pangunta na maoki niya, kung musumbong ko kang ati Gerville, mutuwa ka siya, we. Nga bana man yan eh, ako ang isumbong. Ikanawa na kong pangunta na, doon na kayo tulubagon si Benny kung ako niya siyang i-report sa kapulisan. Ikatulo na kang pangunta na, unsa kayo maayo? Kanang muhawa na lang siguro ko diri. Dako mong puntabang ni si Sir, si Kuya Benny, kay dako kay kinatagan maring Erika o Tia Daria ay. Palihog tabangi o tambagi ko ninyo, inyong swat magtatampo. Claire.

0: Og mo ka to, mga maring, ang atoang gibasa nga suwat kaagi sa toang letter sender na to nga si Claire. Mga maring, diri sa toang programa nga kung ako, ikaw, katropa. Usa ka linghod nga pangidaron, mga maring nga nanarbaho yung tanong. Yung ano yung gini kasagana may tabo, tiya dariya ba? Mabita na kani ato katong medyo pingoy-pingoy pag uwa, diyo ko nagpanarbaho eh.
1: Bay, mo na ilisod ya maring.
0: Kablo ka kanang
1: musulod ka trabaho niya, waka kabalo sa imong kalbaryo.
0: Yes, nga. Doon na gunta hitsura.
1: Yes?
0: Oo, oh, niya ba si matripan ta sa tuang amo ba?
1: O si matripan? Klaro, anang matripan dito. Ang talawa niya, ikaw, lain biya ka musulod. Oh, oh. Ay, siksi biya kang sinulungan.
0: Mode na maring kanada yung kasagaran mga katabang sa balay, mga

0: na guwapa gyud ni siya.
1: Yes, guwapa gyud si Claire.
0: Crush ng purok gyud ni siya.
1: Siya?
0: Crush ng purok.
1: Pero daghang galagot na iya maring.
0: Kini si Claire?
1: Yes. Sa pangalan lang niya.
0: Muo gani. Oo. Sige ba, unsa inyong ikatambag kang Claire, mga higala? Eh, text ka na sa to ang text line.
1: Ato sa din sige rin i-shout out maring.
0: Oo, kay... sige sa.
1: Murag layo kini ang ayang naabtan sa to ang mga programa di ay.
0: Yo.
1: Mm-mm. Linaw kayo ko sa inyo bisan katrabaho ko mayong untong maring og tiya.
0: Uh-huh.
1: Diri ko sa Coronadal City, South Cotabato.
0: Oy, son.
1: Si Roy Tangkirido. Oy, kalayo niya. Oy.
0: Oy, layo ala, long distance man oy.
1: Nasa sa Coronadal maring.
0: Ah, layo kayo na siya maring.
1: Asa ka na napit ang Coronadal?
0: Dito sa Aksuliko.
1: Ah, dito sa Tagugpo. Sa Tagugpo.
0: Sa Tagugpo.
1: Yes. Dagang salamat, Roy. Ang bisang pagdiripo di ay o sa... Mm. Sa makaraig nga approach stand sa Kuambuga, naglanog-lanog mo diri.
0: Ay, mao ba?
1: Naglanog-lanog mo diri tiya Daria o Maring Erika.
0: Oy, siguro tagapayas dayo kanang
1: kuan. Karang mga approach stand diyan no, kanang makaraig ta kay masig isa lang kabunga diya sa kanang durian.
0: Kanang durian nga kuan, itsa dayon sa imo tiya Daria aron niya pasaloon kami.
1: Ay, di ko masaloon na, oy. Ato na lang i-change na sa kuan, sa watermelon.
0: Aba.
1: Ay, ang durian niya. Durian gudi ipasalo.
0: Gani. Bueno, dagang salamat sa mga damati sa mga taga-barangay Kuambugan.
1: Yes, Kuambugan. Sa kakang salamat.
0: O, mga higala, ato ang text line 0966309569. 0966309569. Mga taga-bayugan. Pag atos lang hagiton, nga magtampas yes. Itong letter sender. Sa mga nagtanaw ko sa live, ipaki-share sa to ang live, mga naring.
1: Yes. Obisang pa rin sa Mati City.
0: Sa mga taga-Mati, sa page.
1: I-comment ninyo ang iyohang mga tambag o gusto mo tambag. Obisang pa rin po sa Bukidnon.
0: Sa Bukidnon. Yes. Yes.
1: Ang mga taga-Bukidnon, ayaw palupik, oy! Pagtambag, tambagin ninyo si Claire.
2: Mm.
1: Ay, gibanatan ba yan ni Benny? Kuya kayo si Benny, Marie, kasi gano'n siya abanti ay.
0: May magana kayo ba? Si Sanaol, kasi Benny, uy. Kaya
1: lagi siya gano'n siya abanti-abanti. Iyan, abantihan ko niya si Kuan, si Claire.
0: Pasalagi, nakaturbo siguro na si Sir Benny, no?
1: Yes, marag, nakaturbo gano'n si Benny.
0: Nakaturbo siguro abanti, niya siya.
1: Abanti-abanti rin siguro na si Benny.
0: Basin kay, si, yamang ikuan ang Kuan, ang...
1: Ang portal ni, Claire.
0: Ni Claire. Wala niya pabuti, mari wala. Manual ra mari.
1: Ay, manual. Pukpuk gira siya.
0: O, oh, kanang di mano ra.
1: Di mano lang. Anak lang gira siya.
0: Anak na gira. Ay, nako. At ayon sa mong pagbalik, amo ang bulawanon kaayang ang mga tambag.
1: O ginubanan. O ginubanan. O ginubanan po silahang mga tambag.
0: Ano?
1: Kailangan nila na sila tambag.
0: Tambag mo, oy.
1: Ay mo, sige, paminaw. Sige lang mong katawa. Tambag-tambag po pag-time.
0: Siyempre, kanya ito ang drama, mga maring. Hatod niya kanato sa Turbo o sa Kadaitari Food Supplement.
1: Yes.
0: For men, pampagahi sa inyohang mga...
1: Tabadidoy!
0: Ay mo, gawa, balik niya man lang sa pibila ka mga painom-dom. Exciting!
3: Urak!
4: Kapitan!
3: Kung gwapo gani magpatato, unsay tawag?
4: Cool!
3: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
4: Adik! Exciting! Exciting!
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Tia, Sakel, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic. Mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat ko sa ni Lord Jesus nga iyan, di ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Annabelle, taga Batanguinyo Village, Patina Playa, Davao City. Naalay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan, Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan, dili na ko magduka o lami kay siya inon, lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape, mawala akong sakit sa akong lawas, mawala akong katulugon. Sukad na nakinom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha matindera, imbitahan tamo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.

0: may vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ay, mong bawon ng kwarta. Yatagan ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, patinase, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yan o. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. Tim na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Kasi mga tirada na to, Diapar. Pakuratera ko lang imong kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
3: Mga katrupa, excited!

0: Bueno mga maring, balik ta diri sa tuang kulumanon mga igala. Syempre kami gahapon ni inyong mga tikmaba karong buntaga ako si Maring Inday Erica de Ligwapa de Limesta sa apan di makopensaan tungkol kay Bangunay og Silingan. Ikaw.
1: Kini niya po niya tiya sa kanunay panabang, kini yung iyaan, si tiya Darya. Ikaw maalang ko priminti, sama sa humbaw kinilaw.
0: Sa kinilaw na, sa isda.
1: Ako ni bala sa imo, mutilaw.
0: O sa isda na.
1: Kung ansya ka na malasugi.
0: Wow, mahalun.
1: Yes. Siyempre, may magway kwarta. Daghang kay kwarta si Benny.
0: Hindi tayo tamban.
1: Kamuna ka ni Benny, daghang kay kwarta ay kay gikan sa malita.
0: Aba, unakabaw ba ka marin? Kanyato ang programa. Hatod sab ni kanato sa sabon nga herbal.
1: Yes.
0: Nga clear skin beauty soap.
1: Yeah. Makakuan yun siya dahil kanang makawala sa mga allergy. Kanang mga skin disease. Ipahid lang ni kanunay ang imuhang sabon. Ang clear skin herbal soap.
0: Alaw eh.
1: Ayaw na itong soap. Lahat ito.
0: Katon, duha kabuok, ana.
1: Soap. Lahat na ba siya tunasyon?
0: Og mga katropa, mga maring, kumusta man yung udturon sa mga naniudto?
1: Mayong pagpaniudto ka ninyo. Unta, malipayon mo, kaya mo nag-imita.
0: Oo. Pag andang permente og tubig, nga...
1: Yes, para tungod kay init, kaayos sa gawas, maring.
0: O sa init, pati yung inita.
1: Pati yung inita, ay... Kanamura kagalinturahon sama sa gibuhat ni Bini Kang Clear. Nagikalinturan taon ang babae.
0: Sa sobrang kainit, ang liki na good
1: mari. Yes! Sa ato pa mari, miktukar na gini ay ang il ninyo.
0: Yes.
1: Kaya walay ulan-ulan.
0: Ato ang mga viewers, kung doon na patay mga viewers, paki-comment kung doon ang inyo mga tambag. Uli,
1: yes.
0: I-share po siguro ninyo.
1: Nag-comment, dili po dili mag-uli tambag, Maring.
0: Ang sige, ingon niya,
1: ang ingon ni Alvin Guok, Maring Itika.
0: Unsa daw?
1: Talo nga og type ni Alvin ba?
0: Ngayon
1: si Alvin Guok, ano siya, Maring Itika. Ikaw man si Laar sa Smyol.
0: Oh, aba ni nag-add friends ako Adria Marie.
1: Babae lalaki.
0: Si
1: Benny. Oy, Benny mo lagi nag-add si mo. Ala ka man pag yung pagkumpiyansa ka makamangan ka. Makamangan na po ka ni Benny.
0: Ihatod ako siya ako exact location Maring.
1: Ay, ihatod di mo?
0: Oo, kayo ba sige akong kamangon ba?
1: Sana all makama.
0: Sigar, iwala mo patong. Wala yung kwatag-hatag, Maring.
1: Oy! So, man, si Edgar Kuripot, manay na si Edgar. Minta na si Benny, kaya dago kayo gikan sa dosmel,
0: tresmel,
1: dismel.
0: Hantod sa niabot sa...
1: 20 mel.
2: Yaw!
1: Butan kayo si Benny. Nakahirin ako asa gikan niyang kwarta.
0: Hi, good morning, di ay. Maayong pagpamati. Kaya namati sa karon mga marina sa Facebook, si Ma'am Philly Feliciano. Hi, good morning.
1: Hello, ma'am.
0: Thank
1: good morning.
0: You.
1: Good morning, pa di ay.
0: Good morning, pa. Ay, ka pa. Alas 12.
1: Ay, alas 8 minutos na lang di ay para mag-alas 12.
0: Ay, salamat ka ay, ma'am, kaapon sa imong gi padangat diri, ma'am, mga ka...
1: Nga lami, nga
0: mga rasyon. Nalingaw good ang mga ka-inspirasyon.
1: Ang mga babae, kay pwedeng mga lipaya.
0: Lipay, kay pakpak mga pitas.
1: Ma'am Peli, sa imo ang gibuhat in town ang mga gabi diri pwedeng lipaya.
0: Nag-enjoy good
1: town. Nag-enjoy good town ang mga gabi.
0: Oh, na-save good ang kuan ba?
1: You save the day. Oh, yes.
0: You save the day. Oh, salamat ka, Ma'am Philip Feliciano, ha? Mabuhay ka, ma'am.
1: Mabuhay ka.
0: Basta huminga ka lang.
1: Amping ka nunay din, ha? Para dili malumpi.
0: So, din natin ang maglangay, mga maring. Ito ng tambagan kini. Ito ang little sender nga si Claire. Unahe.
1: Ako na po. Claire. Pero nakabalaw na ko siya ng apelido. Si Claire Castrodis.
0: Sige na si?
1: Claire Castrodis.
0: Castrodis?
1: O, si Castrodis yung apelido.
0: Dapat ay Castrodis nga Claire?
1: Ang nakamutang ko naman sa likod si Subrit, nakawago na, oh. Claire Castrodis. Pero naman ko, pero pamilya lagi siya ng apelido ito na taga Manila ay.
0: Wala, ay nakakuha na siya din ang binggahan na siya.
1: Ako ni Claire, no? Kung dalaga ka, pwede ka mo ikiyas.
0: Pwede sa... that's right.
1: Yes. Pwede ka mahawa. Mm-hmm. Pwede ka mangitag laing amo. O, double purpose po na. O, gusto po ni muna ka. Malamian ka. Makakwarta pa ka. Oh, dili ka ganaan. Ing nako, kami po ulit din, ha?
0: O, oh, dili siya. Dito lang siya mag-apply lang sa dito. Mamang Philly Feliciano di ay.
1: Yes, baba kayo lamang Philly ka. Wapay siguro.
0: Okay. Utan pa kayo na si Mamang Philly Feliciano. Yes,
1: Parmay na lang nasa ka-istorya.
0: O nasa kaoban mag-grocery.
1: Yes. Kaoban siya mag-compute sa iyang palaliton.
0: Yes. O di pa gin siya dito sa estasyon di ay.
1: Yes. Pwede kayo na may portal yan na tuluganan.
0: O di. Wow, sa maghihimo siyang guard na portal guard. Abasi. Abasi. Abasi. Tanaw karon si Doc CJ. Ni Druda.
1: Ito pa siguro tilaan na si Doc CJ. Ay.
0: Ano na ito?
1: Ano nga na ito? Ano nga magmahal si Doc CJ?
0: Ay, mga maring ha. Pangitaan niyo si Doc CJ diya sa tuang clinic, mga maring.
1: Yes, every Wednesday to Friday.
0: Oo, nailibre nga check-up.
1: Nailibre nga check-up. Pangitaan lang niyo si Doc CJ ni Druda.
0: Aron nga maabagan mo diya sa mga saktong buhaton. Aron nga makalikay sa mga sakit,
1: kamong
0: mga
1: nai mga sakit nga wala ikabayad nga sa pag-check up, ang Yes to Health Clinic libre lang.
0: Ay,
1: libre lang yun siya. Pero asa naman ni siya. Mo ang music. Tarong nga na di anday oy.
0: Nagrambol. Murag lasto.
1: Ang Yes to Health Clinic no, makita diya sa Ganti Road. Entrance lang yun diya sa public market. Makita ninyo diya ang guwapa.
0: Si
1: Kim.
0: Si Kim.
1: Yes.
0: AKA Palangga.
1: Palangga.
0: Tambagin na ba kay mo dangan tanan ni kay
1: ikaw sige tambagin na na
0: mo na ka
1: mo na to siya ay
0: kay ma ako yes. Akong naminaw ka man karon ka clear undangin na na clear stop it hala
1: stop oy mura na mura na kan si Kibs
0: kung ikaw karon naminaw ka man clear tanan butang mangyod kung imo na ka di abot pasabot nga imo na siyang gipili so ayaw na lang reklamo kay nakagaran siya man pud ka
1: yes. So, sige reklamo niya, sige dawat.
0: Kung reklamo ka, so hawa na diha, hawa.
1: Sige, sige dawat ay. Ikaw clear ha, dilit jug, dilit lang jug ka animal clear. Isa jug ka kakuan.
0: Yes. Og, unta clear nga, makadesign, o man aning ka, gibasa na mo, makadeside na ka sa saktong nga pagabuhaton sa imong kinabuhi. O bahin mo ka nga malampuson sa imong kinabuhi, nga walay mga kakulian sa imong mga kinabuhi o na sinagadaya nga buhi. Salamat kay Claire sa pabalangat ning imong sotse ato ang tulaman noon.
1: Kung ikaw, ako.
0: Ako na si Maring Inday Erika, dili guwapa, dili mister sa apan, di makopensa ang tungkol gabang ulay o silingan.
1: Kailan nga po ninyo ang iyan sa kanilang panabanggan ng sitiya. Darya, kung higugmalang ko ninyo sa ako, sama sa humbaw kinilaw, kaya ako na ibahala ng siya matilaw.
0: Yaw! Hantod o babohon, kitang magkauban, magkita ay ta. Musunod na ang XFM Nationwide. Daghang salamat og... Thank you for watching!
2: Ayaw naman! On XFM Tagum! Exciting!
3: Exciting!
4: Exciting!
2: At tangi ang programang The Secret of Health! The Secret of Health! Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health! The Secret of Health!
5: Ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Na initubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daghan ang doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usag kadlaw sa sulod sa usag kabuan. Nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
2: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawa. gawas.
2: The Secret of Health.
6: Ang polyphenols usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
2: The Secret of Health.
6: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remelito Oy.
2: The Secret of Health.
3: Santo Basol. Isira, taga Bohol. Gahupo nga akong telo, akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout. Dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa lamig na, healthy pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon yung sulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatijud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Ako po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: An po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. 107.1 XFM Tagum. Exciting!
10: Exciting! Exciting!
11: Ang Mayon at Canlon Volcano parehong nakapagtala na aktibidad kaninang umaga.
12: Inflation rate ng bansa muling bumilis nitong Abril ayon sa PSA.
11: Paraguay President parating po sa Pilipinas para sa official visit naman sa Mayo 11.
12: Vice President Sara Duterte at Senator Rafi Tulfo tabla sa 2028 presidential survey ng Pulse Asia.
11: Vice Presidente kinwestiyon ang kumpiyansa ng mga mambabatas sa kanya impeachment.
12: Sa balitang regional, bangkay ng lola na tagpo ang nakabaon sa lupa sa Benguet. Anak, sospek sa pamamaslang.
11: Balita international, mga katropa, Hanta virus outbreak. Ito po sa luxury cruise ship sa West Africa. Tatlo na yung patay. Mga pasahero ay sinalim na rin sa mahigpit na monitoring.
12: Sa balitang showbiz, Ina De Belen at Rose Martan nagbardagulan sa social media.
11: At sa sports, Alex Ayala umakyat ang WTA rankings matapos ang kampanya sa Madrid Open.
13: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
11: Mga katropa, pananghalin na po tayo ng Tuesday ngayon, May 5, 2026. Live po tayo sa XFM Cebu 88.3, XFM Pagadian 89.5 at sa XFM Mega Manila 99.5.
12: Mga katropa, maaari niyo po kaming sundan sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
11: Kami po ay yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
12: Ako si Brian De Paz.
13: XFM News Nationwide.
11: Sa detalye ng mga balita, dalawang magkasunod na ash emission ang naitala sa Bulkang Canlaon kanina umaga. Sa report po mga katropa ng DOST, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naitala sa 5.32 na umaga ang unang pagbuga ng abo. Nasundan ito na alas 6.01 na umaga kung saan umabot sa 800 meters ang taas ng plume. Sa ngayon, nanatili naman sa alert level 2 ang nasabing bulkan. Samantala, isa pang bulkan to na mataan po ang pagbaba naman ng pyroclastic density current o kilala sa tawag na lokal na uson sa madalisdis ng bulkang Mayon sa Albay sa pagitan ng 7:19 na umaga at alas 7:26. Ayon po sa PBOX, sa nasabing pangyayari ay dulot ng pagbuho ng lava flow na bumababa katropa sa timog kanlurang bahagi po ng bulkan. Sa kabila naman naman italang pyroclastic currents na nanatili ang babala sa publikong iwasan ang pagpasok sa danger zone dahil sa patuloy na banta ng pag-alboroto ng bulkan.
13: XFM News Nationwide.
12: Muling bumilis ang inflation sa Pilipinas matapos itong umakyat sa 7.2% itong Abril mula sa 4.1% noong Marso. Bunsod ng matinding krisis sa langis at tensyon sa Middle East. Ayon sa Philippine Statistics Authority, malaki ang naging ambag ng sektor ng transportasyon kung saan tumama sa record high na 122.7% ang inflation ng diesel habang ang gasolina naman ay nasa 59.6%. Hindi rin nakaligtas ang presyo ng mga pangunahing bilihin gaya ng bigas, isda at karne ng baboy kasabay ng pagmamahal ng singil sa renta ng bahay at presyo ng LPG. Sa kabila ng 5.5% na naitala sa Metro Manila, masaramdam ang hagupit ng mataas na presyo sa labas ng National Capital Region na umabot sa 7.7% inflation. Dahil dito, umakit na sa 3.9% ang average inflation para sa unang apat na buwan ng taon.
13: XFM News Nationwide.
11: Mga katropa, ang ADB, Asian Development Bank, kinilala po ang malawakang tugon ng Pilipinas sa global oil shock. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
14: Ng Asian Development Bank ang Pilipinas bilang isa sa mga bansang may pinakamalawak na tugon sa global oil shock bunsod ng Middle East crisis. Sa April 2026 report ng ADB, ibinaba sa 4.7% ang regional growth forecast. Tinataya rin ng ADB ang inflation sa 5.2% dahil sa disruption sa global energy supply. Ayon sa pag-aaral, nagpatupad ang Pilipinas ng policy response sa 7 out of 8 categories na sinuri ng ADB. Kabilang dito, ang fuel subsidies, targeted assistance, supply side actions at energy diversification measures. Ayon sa unat, ang Pilipinas at India lamang ang nagpatupad ng mga hakbang para mag-diversify ng fuel sources. Sinabi ng ADB na malaki ang naitulong ng policy mix ng bansa para maibsan ng epekto ng oil shock. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
13: XFM News Nationwide.
12: Magtutungo sa Pilipinas si Paraguay President Santiago Peña Palacios para sa isang official visit sa May 11 kasunod ng imbitasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Palacio, tatalakayin ang dalawang leader sa kanilang bilateral meeting ang pagpapalakas ng cooperation sa iba't ibang larangan at pagpapaigting ng mutual development sa pagitan ng Pilipinas at Paraguay. Matatanda ang nagkaroon ng diplomatic relations ang dalawang bansa noong December 12, 1962.
13: XFM News Nationwide.
11: Sa ibang balita, katropa, maganda to, oh, mahilig sa politika. Tabla sa 46% sina Vice President Sara Duterte at Senador Rapi Tulpo sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. Sa hiwalay namang senaryo, nakakuha si Duterte ng 51% laban sa 43% ni former Vice President at ngayon Naga City Mayor Lenny Robredo na nagpapakita ng 8 puntos na lamang ng kasalukuyang Vice Presidente. Bagamat una na pong nagpahayag si Duterte ng kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo, kapwa naman sinabi ni Tulfo at Robredo na hindi pa nila isinasalang-alang ang pagtakbo sa nasabing posisyon sa mga susunod na 2 taon. Ang nasabing survey, mga katropa, ay base sa mga rider questions na kinmisyon ng tanggapan ni Senator Juan Miguel Zubiri para malaman ang pulso ng mga botante hinggil sa mga nangungunang kandidato para sa halalan. Isinagawa ang survey mula Feb 27 hanggang nitong March 2 na may margin of error na plus or minus 3%.
13: XFM News Nationwide.
12: Sa kaugnay na balita, nanawagan naman si Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice na tumakbo si former Trade and Industry Secretary Manuel Maroja sa pagkapresidente sa 2028 national election. Naniniwala si Erice na pinaka-qualified si Roja sa posisyon at hindi ito tatanggi sa tawag ng bayan. Hindi naman niya ipinipilit pang tumakbo sinaga Mayor Lenny Robredo dahil nire-respeto nito ang desisyon ng alkalde at baka magamit pa umano ito kung pipilitin.
13: XFM News Nationwide.
11: Nagpayag ng pagdududa si Vice President Sara Duterte sa labis pong katiyakang pinapakita ng ilang mambabatas na matutuloy na ang kanyang impeachment at iakyat ang kaso sa Senado. Ayon sa Vice Presidente, ginagalang po niya ang opinyon ng mga ordinaryong Pilipino pero iba daw ang usapin kapag mga kongresista at senador na nagsasalita dahil tila alam na nila ang magiging huling resulta ng proseso. Tumanggi naman siyang magbigay ng komento sa pahayag ni Congressman Terry Ridon na hindi mahirap makuha ang 106 o kaya po'y 1/3 votes habang formal nang inaprobahan ng House Committee on Justice ang Articles of Impeachment laban sa kanya. Nahaharap mga katropa si Duterte sa mga akusasyon ng betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Partikular na ang issue sa confidential funds, umano'y banta rin sa buhay ng Pangulo at ang mga aligasyon ng unexplained wealth.
13: XFM News Nationwide.
12: Sa kaugnay na balita, ipinahayag ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kawalan ng pagkabahala sa gumugulong na impeachment sa Kamara at ang paglakas na maiakyat ang mga reklamo sa Senado. Binigyan din ng Vice Presidente na hindi magbabago ang kanyang disposisyon sa kabila ng kanyang mga detractors at ang pagliban niya sa mga pagdinig ng House Committee on Justice. Ito ang naging pahayag ni Duterte sa pagbisita niya sa kanyang ama sa The Hague, Netherlands. Anya, nasa mabuting kalagayan si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang pinaghahandaan na nila ang posibleng pagsalang nito sa full trial sa International Criminal Court.
13: XFM News Nationwide.
11: Inihayag po ni Vice President Sara Duterte na tinanggap na ng kanilang kampo ang desisyon ng International Criminal Court. At nakatunan ngayon ang kanilang pansin sa paghahanda para sa papalapit na paglilitis ng kanyang ama. Anya, inaasahan nilang hindi bibitawan ng ICC ang kaso ng dating Pangulo, lalo na't isa na lamang ito sa 2 aktibong kaso na hinahawakan ng nasabing International Court. Kasalukuyang nasa The Hague si VP Sara para bisitahin ang kanyang ama na nasa ICC Detention Center. Habang hinihintay din ang formal na paglilitis kaugnay po ng mga reklamong crimes against humanity. Nagpahayag din ang Vice Presidente ng pasasalamat sa kanilang mga taga-suporta at umaasang sa pamamagitan ng panalangin ay makakauwi rin sa Pilipinas ang dating Pangulo sa takdang panahon.
13: XFM News Nationwide.
12: Sa muling pagdalo ni Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga sa plenary session, iginit nito na hindi siya natatakot sa posibilidad na mapatalsik sa pwesto sa kabila ng mga kinakaharap nitong ethics complaint. Ayon sa mambabatas, kampante siya sa kanyang magiging kalagayan kahit wala sa Kongreso. Habang binigyan din na ang kanyang expulsion ay magpapatunay lamang umano sa mga isyu ng korupsyon at kawalan ng tiwala ng publiko sa nasabing institusyon. Sa kanyang pagbabalik, target ni Barzaga na tutukan ang krisis sa gasolina at isulong ang panukalang pag-aalis ng VAT kasabay ng pag-aming hindi na siya sumisipot sa mga ethics hearing dahil naniniwala siyang hindi na magbabago ang magiging desisyon dito. Samantala, tinawag naman ng kongresista na pagsasayang ng pondo at oras ang ginagawang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte dahil wala umanong bagong basihan ang mga reklamo.
13: XFM News Nationwide.
11: Magsisimula na po mga katropa ngayon pong araw, Mayo 5, ang pag-aay naman ng COC, Certificates of Candidacy para sa mga Parliamentary District Representatives bilang paghahanda sa kauna-unahan na BARM Parliamentary Elections. Ayon sa ating Commission on Elections, tatanggapin ang mga dokumento mula alas 8 na umaga kanina hanggang alas 5 ng hapon at nakatakdang tumagal ang process na ito hanggang sa Mayo 7. Inaasahan din ngayong araw isasubmit ang mga consolidated list of nominees na iba't ibang koalisyon. Habang sa Webes naman mga katropa, yung huling araw para po sa pagpapasa ng mga opisyal ng logo at larawan ng mga kandidato. Samantala, nakatakda naman sa Mayo 8 ang pag-aayon ng mga petisyon para sa accreditation ng mga regional parliamentary political parties para formal na makalahok sa gaganaping halalan.
13: XFM News Nationwide.
12: Private Education Voucher Program aprobado na sa Senado. Narito ang aking report. Aprobado sa ikatlong pagbasa ang Senate Bill 1981 na naglalayong magbigay ng voucher para sa mga mag-aaral na gustong pumasok sa private schools. Ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, target ng programa ang mga mahihirap na estudyante at mga disadvantaged learners upang mapalawak ang akses sa kalidad na edukasyon. Kasama sa panukala ang pagbuo ng public database ng mga private school para sa mas malinaw na impormasyon sa tuition at kapasidad. Inaasahang makatutulong ito sa pagbawas ng siksikan sa mga public school at magbibigay ng mas maraming opsyon sa mga pamilya. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
13: XFM News Nationwide.
11: Samantala katropa, meron pong sham motorcycle taxi firms. Pinimbestigahan ng LTFRB. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
15: Siyam na motorcycle taxi firms ang ipinasubiti ng show cause order ng LTFRB dahil sa umunoy paglabag sa bilang na autorisadong ride-hailing units sa kabuuan. Umabot na sa 30 kumpanya ang iniimbestigahan matapos lumabas sa distribution ng fuel subsidy na mas marami ang unit na isinubiti kumpara sa official na database. Ayon kay LTFRB Chairman Bigor Mendoza II, may mga kumpanya na maraming dapat ipaliwanag at tiniyak niyang mananagot ang mga lalabag sa regulasyon kabilang sa mga paglabag, pag-onboard ng mga unit lampas sa itinaktang bilang pag-abandona ng servisyo dahil sa pagkawala ng mga original na unit sa platform. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
13: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
11: Alas 12:16 sa XFM News Nationwide. Pwede niyo rin po kaming mapakinggan at sundan sa pamamagitan ng XFM San Francisco, Agusan del Sur, mga katropa sa 91.3, XFM Antique 93.3, at XFM Tugigaraw sa 95.7.
13: Balitang regional.
11: Pasintabi, may bangkay ng lola ang natagpuan nakabaon sa lupa dyan sa Benguet. Anak suspect sa pamamaslang. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz na XFM Santiago.
13: Live report.
16: Kasalukuyan pa rin ang investigasyon ng mga kapulisan kaugnay sa natagpuang bangkay ng matanda na nakabaon sa lupa na pinaniniwala ang hinukay ng mismong anak nito sa bahagi ng barangay Daklan sa Bocod, Benguet. Ang lola ay natukoy na 72 taong kulang na residente ng lugar, habang ang suspect naman ay kanyang anak na kasama nitong naninirahan. Ayon sa mga otoridad, itinuturing itong kaso ng parricide dahil batay sa ilang saksi, nakita umano ang pinaghihinalaan na ibinabaon ang isang nooy hindi pa mawari na bagay pasado alas 6:30 ng gabi. Nagsama umano ng isang kaanak ang saksi nang malapitan ang nakitang ibinaon sa lupa ng suspect, at doon nakita ng mga ito ang nakausling tila paa ng tao na itinawag naman agad sa mga kapulisan. Prinoseso ang lugar ng scene of the crime operatives o SOCO, habang dinakip naman ng Bocod Municipal Police Station ang anak ng lola. Ngayon ay wala pang inilalabas na sanhi ng pagkamatay o maging motibo sa krimen ang mga otoridad, at nilinaw na ito ay hinihinala pa lamang na kaso ng parricide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Altea de la Cruz ng 104.8 XFM Santiago, XFM News.
12: Dalawang individual patay matapos ang magkahiwalay na insidente ng pagkalunod sa Tuwao, Cagayan. Katropa natin sa balita, Michelle Orio ng XFM Tugigaraw.
17: Wala ng buhay ang dalawang individual nang matagpuan matapos ang magkasunod na insidente ng pagkalunod sa bayan ng Tuwao, Cagayan. Sa naging panayam kay Frederick Baligod, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Tuwao, unang nirespondehan ng kanilang grupo noong Mayo 1 ang insidente ng pagkalunod sa Chico River na bahagi ng Barangay Fugu. Ayon kay Baligod, umaga ng nasabing araw nang makarating sa kanilang opisina ang impormasyon ng umano'y pagtalon ng isang 16 anyos na babae sa nasabing ilog, at agad namang nakita ang bangkay sa nasabing araw. Nabatid kay Baligod na posibleng sinadya ng dalagita ang pagtalon base sa naging investigasyon ng pulisya, dahil napansin umano na mga residente na bago ang pagkalunod ay mag-isang tumambay sa gilid ng ilog ang biktima. Samantala, natagpuan naman ngayong Lunes, Mayo 4 taong kasalukuyan, ang isa pang insidente ng pagkalunod na naitala naman sa Ninoy Aquino Bridge sa naturang bayan kahapon. Anya, nagtungo ang biktima sa ilog kasama ang kaanak para mag-picnic, pero sa kalagitnaan ng kanilang kasiyahan ay naligo ang biktima sa malalim na bahagi ng ilog na nasa impluensya ng nakalalasing na inumin na posibleng dahilan ng kanyang pagkalunod. Hindi naman agad natulungan ang biktima dahil sa bilis ng pangyayari, kaya agad tumawag ng tulong ang pamilya sa mga otoridad. Kaugnay rito, nananawagan ang pamalambayan ng Tuwao sa publiko na maging responsable ang mamamayan at iwasang uminom ng nakalalasing na inumin sa tuwing maliligo sa mga ilog, dahil isa ito sa mga sanhi ng insidente. Yan ang ating ulat mula dito sa 95.7 XFM Tugigaraw. Ako si Katropang Michelle Orio para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. XFM News!
12: Lalaki, natagpo ang patay sa gitna po ng taniman dyan sa Sara, Iloilo. At katropa natin sa Balita RS Pinosa, XFM Iloilo.
18: Tagpuan sa gitna ng taniman si Elmer Bansalet, at 36 na taong gulang ng Barangay Presyosa, Sara, Iloilo. Natagpuan itong nakahandusay sa taniman at may sugat sa lieg. Pinapaniwala ang sugat buhat ng pananaksak ang natamo ni Bansalet. Ayon kay Police Lieutenant Brett Balupinos, ang hepe ng Sara Municipal Police Station. Sa investigasyon ng kapulisan, Lunes ng gabi, Mayo 4, nang umuwi sa kanilang bahay si Bansalet upang magsaing bago pumunta sa inuman. Sa ngayon, may dalawang persons of interest ang Sara Municipal Police Station sa likod ng krimen. Samantalang sinusundang anggulo ng mga kapulisan ay ang away sa inuman. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropa Era Espinosa, XFM News.
12: Isang pamilya nagulat sa kanilang 1 million pesos na bill sa kuryente. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian. Live report.
19: Isang lalaki sa Zamboanga, Sibugay ang nagulat matapos makatanggap ng billing sa kuryente na umabot ng mahigit 1 milyon. Ibinahagi ni Francis Timonio sa kanyang social media account ang biglang paglubo ng kanilang bayarin sa kuryente sa April, Zamboanga, Sibugay na umabot ng 1,006,904 pesos. Sa exclusive interview ng XFM Pagadian kay Ruel Canyones, ang Consumer Services Section Head ng Zamboanga del Sur Electric Cooperative Samsurico 2, inamin ng kooperatiba na nagkaroon ng pagkakamali sa pagbasa ng metro. Anya, mukhang hindi napansin ang kanilang meter reader habang ipinasok ang mga numero sa system. Inimbitahan naman ni Canyones ang reklamante na dumulog sa kanilang tanggapan upang makorek ang error ng naturang billing. Humingi ng paumanhin ang kooperatiba at nangako magsasagawa ng panibagong reading para may tama ang naturang bill. Katropa mo mula sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas. Ako si Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
11: At katropa, isang pulis, apat nakasamahan ang sugatan po sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa Bueda Pozo, Buntong, Lanao del Sur. Katropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
20: Isang pulis ang nasawi at apat pang kasamahan nito ang sugatan sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa isang wanted person sa bayan ng Buadi Pozo, Buntong, Lanao del Sur. Kinilalang namatay sa pangalang Police Corporal Kelvin Francisco, miyembro ng 41st Special Action Force, 4th Special Action Battalion PNP SAF, habang ang apat na mga sugatan ay di pinangalanan sa report. Ang target sa operasyon ay kinilala sa pangalang Sukair Jongkat na haharap sa kasong murder, attempted murder at illegal drugs. Ang payapang pagsisilbi ng warrant of arrest ay nauwi sa inquest matapos na magpapatok ang panig ng suspect laban sa papalapit na arresting team alas 11 na umaga. Sinabi ni Lanao del Sur Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Cesar Cabuhat, dalawa sa mga suspect ang sugatan, subalit ito ay nakatakas sa tulong ng sniper na kasabwat ng mga ito. Pinasuyod na rin ni Colonel Cabuhat ang lahat ng ospital, community at district hospitals kung may mga sugatang pasyente na dinila upang magpagamot. Naka-alerto ang LDS-PPO sa ngayon upang matiyak na hindi makakalabas ng probinsya ang mga suspek. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sally, XFM News.
13: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather Update.
11: Tropang Brian, maaranas ng maulap na kalangitan, may kalat-kalat pa rin na pag-ulan at pagkidlat ang Zamboanga Peninsula at Palawan dahil sa Easterlies.
12: Katropang Buddy, habang makararanas din ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may panakanakang ulan at pagkidlat ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa dahil pa rin sa Easterlies.
11: At katropa, sa isa mula po sa dalawang low pressure area, sa labas po ng Philippine Area of Responsibility, ang sinasabing pwedeng maging bagyo sa loob po ng 24 oras.
12: Tatama naman sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City, Pangasinan at Mambusao, Capiz.
11: Abot sa 38 hanggang 39 degrees Celsius ang init sa Metro Manila. Lalo tigit po dyan sa Maynaya, Pasay at Science Garden sa Quezon City.
12: Sumikat ang araw kaninang alas 5.32 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.14 ng gabi.
13: Balitang International.
11: Hatid po sa atin to ng Santon Gold. Nagsagawa ng emergency evacuation ang mga medic para sa dalawang pasahero ng isang luxury cruise ship dyan sa West Africa, mga katropa. Matapos makitaan po ng mga sintomas ng Hanta virus na ikinasawi na ng tatlong dayuhan. Hindi pinayagan ang Cape Verde na dumaong ang MV Honduras bilang pag-iingat. Pagamat nilinaw ng World Health Organization na mababa ang panganib ng pagkahawa nito sa pagitan ng mga tao. Kasalukuyan po nagpapatupad ng mahigpit na health protocols ang operator ng Oceanwide Expeditions. Habang naghahanap na rin iba pang port na pwedeng pagdaungan upang mailikas ng ligtas ang mga pasahero. Patuloy po ang investigasyon ng mga eksperto kung ang virus ay nagmula sa mga daga sa loob mismo ng barko o kung nakuha ito ng mga biktima mula sa kanilang naging biyahe sa South America.
1: Showbiz, Showbiz News.
21: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon's Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon na panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon's Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Isang mainit na online feud ang paglahok ng aktres na si Ina De Belen sa isang posisyon sa Bulacana matapos siyang mapagkamalana ng ilang netizens na siya ang kontrobersyal na CEO at influencer na si Ross Martana. Sumabog ang tensyon nang diretsahang sumagot si Ina sa mga komento na hindi niya kilala si Rosmara at lalo pang uminit ang issue nang sabihin ng aktres ang salitang ew matapos umano niyang i-research ang pagkakakilanlan ng nasabing content creator. Hindi naman pinalampas ni Rosmara ang tila pang mamaliit ni Ina at agad na binueltahan niya ng starlet dahil mas marami pang umano siyang naging television role kaysa sa aktres. Ipinagmalaki rin ni Rosmara ang kanyang 30 million followers kay Ina at ikinwestiyon kung bakit kailangan pang magpakita ng negative attitude lalo't hindi naman sila magkakilala. Sa ngayon, borado na ni Ina ang kanyang comment ngunit hindi naman na sila o ngunit naging usap-usapan naman sila sa social media world. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
22: Ang balitang sports katropa hatid po ng Premium D3. Umangat sa ika-42 pwesto sa singles rankings ng Women's Tennis Association ang ating kababayan, Pilipina tennis star Alex Iyala. Matapos po ang kanyang matagumpay na kampanya sa Madrid Open. Bukod sa singles, naitala rin ni Iyala ang kanyang career high na number 88 sa doubles rankings. Matapos makakuha ng karagdagang puntos mula sa paipagtambal kay Zeynep Zanmes. Ipinamalas po ng batang atleta ang kanyang galing ng talunin ang mga batikang manlalaro sa unang round bago tuloy ang yumuko sa mga mas nakatataas na seeded sa ikalawang bahagi ng torneo. Kasalukuyang nasa Rome si Iyala para paghanda naman ang kanyang susunod na laban sa Italian Open.
1: XFM News Nationwide.
22: Live tayo katropa mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian ng Tuesday, March or May 5, 2026.
12: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
22: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
12: Ako si Brian De Paz.
22: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
23: Mga katropa, excited!

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po na ito. At nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto ang kumpanyang Yes to Health. At ang mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong puntahan at pwede po ninyong mapagpakonsultahan. Sa ngalan po ni Doc Remili Tuoy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Mga kasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, at sa lahat na ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome na naman po tayo sa isang edisyon na naman ng ating usapang pangkalusugan para mas marami tayong matutunan na life hack para makaiwas tayo sa pagkakasakit.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome. Ayun po mga inquiries, mga katanungan patungkol sa inyong kalusugan. E-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasalan yung mga katanungan. Lagi po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. At hindi po ganyan kamasalan ha. Ang inyong pong mga katanungan, lagyan niyo ang pangalan po ninyo. Ha? At sa mga kababayan po natin, huwag kalimutan makainom ng atin pong mga dekalidad na mga produkto. Ngayong panahon ng taginit, Doc, mahalaga na puno pa rin ng mga antioxidants ang pangangatawan po natin. Alam niyo ba na the more na painit ng painit ang panahon, the more na nagko-consume yung katawan natin ng mga antioxidants. At mas marami, Doc, ang mga free radicals na na-absorb ng katawan natin at napuproduce ng katawan during itong hot weather season.
1: Oh, lalo kung kulang ka sa tubig at madalas ay nagsasuffer from dehydration, talagang mas marami yung injury ng ating mga cells. Kaya pinakamagandang shield against cellular injury talaga, antioxidant.
0: Tama, Doc.
1: Kasi ang purpose talaga ng antioxidant, talagang protectionan. Kumbaga, parang protective coating yan na pong nagpe-prevent ng isang cell na nanghihina at ito ay posibleng mamatay ng mas maaga. Kaya yan ang reason bakit tayo kumakain ng mga prutas at gulay, matay ng food supplement kasi kailangan natin ng mga powerful antioxidants.
0: Yes, Doc. Ha? Sa mga kababayan natin, mga kasamahan natin dyan, wag na wag pong hahayaan na ma-deplete yung mga nutrients na ito sa ating pong pangangatawan, especially yung mga minerals na deserves as an electrolyte sa ating pong pangangatawan. Ha? Yan yung nagbabalanse ng electricity ng katawan po natin at the same time, energy ng katawan natin, how well our body functions work, mga internal organs po natin. Itong mga electrolytes na ito, Doc, nagsisilbing yan na rin yan eh. Tumutulong yan sa mga neurons ng ating pong pangangatawan, mga cellular ng katawan natin para yung pagpasa-pasa ng mga mensahe, ano, from cell to cell, maging maayos, maging maganda, mga kaibigan, ha? Kaya yan sila, mga kaibigan, ay need ng ating pong pangangatawan in order to be healthy, para mapanatili yung lakas at lusog ng ating pong pangangatawan. Napaka-importante po ng nutrisyon, ha? Kaya wag na wag kayong magpapawala ng ating pong mga suplemento bilang karagdagan na source of nutrients ng ating pong pangangatawan, ha? Maibili po yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong lugar. Hanapin lang lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para po makasigurado na inyong pong inumin. Ayan yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. Huwag kalimutan, like and follow ang ating pong Facebook page. I-search nyo lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa ating pong mga promos, announcements po natin. Nakapost po lahat yan dyan sa ating pong FB page. Ha? Sa mga nagbabalak naman pong pumunta, bumisita sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Ay narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch. Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Patangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Bagum City, Davao del

0: 0957-6120.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Good morning po. Ano pala natin?
3: I'm Rose.
2: So, sa kape po ininom niyo, ano po yung panlasa mo?
3: Sobrang swak yung lasa. Lasang healthy at syempre hindi lang siya basta kape. Nagkape ka na, gumanda ka pa. Kasi meron siyang glutathione at saka collagen. Ano yun yung lasa neto? Ito, pasok siya sa panlasa. Masarap na.
1: Southon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
4: Atay, after niyo pong matikman yung Southon Gold Coffee Mix, ano pong masasabi niyo?
5: Kakaibang lasa ng Southon Coffee Mix na to. Ito yung lasa niya, okay. Yung pagka-timple ng mix ng sugar niya, pwede kahit diabetic, di ba maano na matatakotan ikaw, diabetic, matamis. Okay. Yung katabang ba?
4: Pasok po sa pagkasa niya, no?
5: Pasok. Wala akong masabi kundi gold na gold ang lasa. Southon. Yan ang totoo. Kasi kung hindi ito talaga nakakatulong sa karamdaman ng mga tao, hindi ito i-introduce sa market eh.
4: So, nagkakapi po talaga kayo ng Southon Gold Coffee Mix, tatay?
5: We send 3 times a week kung may pambili. Pero every week, nakaka-afford ako magbili ng mga 3 sasik, bisan na 4, 5, ganun. Mabibili mo na ito sa mga select, sa mga drug store eh.
4: Thank you po, tatay.
5: Okay to.
1: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
6: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Southon Gold Coffee Mix. Kahit mainit ang panahon, Dok, hindi mapipigilan ng mga katropa natin dyan na magkape.
7: Tama ka
6: kapag
7: dyan.
6: Coffee is life talaga.
7: Oo, oh, iba yung diskarte. Yung iba taga iced coffee.
6: Yun, no.
7: Oh, kasi ang habol mo naman dyan yung content.
6: Mm-hmm.
7: Oo, oh, kasi minsan talagang... yung ibang kababayan, mga katropa natin, baliwala sa kanilang init.
6: Oo.
7: Pilipino ba naman eh.
6: Mm-hmm.
7: Sabi nga ng isang vlogger na taga-ibang bansa eh, yung foreigner,
6: mm-hmm,
7: dito lang daw siya nakakita sa Pilipinas ng ano, yung pagkakape talagang walang pinipiling oras.
6: Walang pinipiling panahon.
7: Walang pinipiling panahon. Basta makakape.
6: Mm-hmm. At syempre, pagkape ang pinag-uusapan, Dok. Yung mahalaga na tingnan natin kung ano yung nilalaman ng mga kape na iniinom natin. Ha? Sa mga kababayan natin dyan, subukan nyo po ang Southon Gold Coffee Mix. Ang Southon Gold Coffee Mix, mga kaibigan, ay naglalaman po ng mga powerful herbs na makikita rin natin doon sa ating Southon Gold Herbal Capsule. Ha? Kumbaga, nai-enjoy mo yung pag-inom ng kapsula, Dok, sa pamamagitan ng pagkakape.
7: Tama. Kasi yung iba naman, iniisip nila, wala naman akong sakit.
6: Mm-hmm.
7: Kailangan ko lang talaga mag-enjoy.
6: Oo.
7: So habang nag-i-enjoy ka sa paghigop ng coffee, at least meron kang ano, nutritional benefit,
6: mm-hmm,
7: na hindi mo makukuha sa ibang kape.
6: Oo. Ang gandaan sa Southon Gold Coffee Mix natin, mga kaibigan, meron po yan siyang collagen and glutathione. Fun fact about glutathione, Dok. Ha? Alam niyo ba na pag mainit ang panahon, lalo-lalo na pagka tayo po, ano, ay na-expose sa ultraviolet rays. Ang katawan po natin ay mas gumagamit ng mas maraming glutathione.
7: Tama.
6: Since ito ay humahadlang sa pag-control ng free radicals sa ating pangangatawan. Kasi pag mainit, Dok, ang free radicals, mas marami ang production nito sa pangangatawan natin. At saka yung pagsagap natin ng mga free radicals, ano?
7: Tama,
6: mas tumataas yan pagka mainit ang klima.
7: In fact, ang isa daw sa pinakamabilis magpatanda ay yung sikat ng araw.
6: Yan, oo.
7: Oh, based on study, ha? Kaya pag doon ka sa mga lugar na nasa tropical,
6: mm-hmm,
7: na masyadong mainit ang panahon, ang mga tao, eh mas matandang tingnan.
6: Mm-hmm.
7: O, kumpara mo doon sa mga ibang mga bansa na mayroong 4 seasons na kalimitan ay taglamig,
6: mm-hmm,
7: na hindi sila masyadong exposed sa init ng araw.
6: Ayan.
7: O, kaya ano yan, established facts yan na kapag tag-init, talagang kailangan natin na mas maraming depensa.
6: Mm-hmm. Isa na dyan, Dok, yung glutathione na makukuha natin sa atin pong Southon Gold Coffee Mix. Eh ano pa ba, Dok, ang ating makuha na benepisyo sa glutathione bukod sa pagpapaganda ng atin pong kutis, kasi iba primarily talaga alam nila na para sa balat lang yung glutathione,
7: mm-hmm,
6: pero sa mas malawak pa pala na pag-aaral and mas marami pa palang saklaw ito na tinutulungan sa ating pangangatawan.
7: Actually, parang side benefit lang naman yung pagputi,
6: mm-hmm,
7: saka yung paganda ng balat.
6: Oo.
7: Kumbaga, hindi naman talaga pampaputi

0: guilty ang glutathione.
1: Mm-hmm.
0: O, kumbaga, ang glutathione, eh, kadalasan tinatawag nila itong master antioxidant.
1: Mm-hmm.
0: For good reason. Kasi ang trabaho ng glutathione, kumbaga sa ating katawan, protection talaga ito sa ating cells.
1: Mm-hmm.
0: At suporta sa ating detoxification o pagtatanggal ng toxin at pag-maintain ng overall health ng isang tao. So ang tanong, ano nga yung glutathione? Ang glutathione ho, isang uri ng tripeptide. Ibig sabihin, pag tripeptide, tatlong uri po ng amino acid ang nag-combine para makabuo ng isang itong glutathione.
1: Mm-hmm.
0: Itong glutamine, cysteine, and glycine, yan yung tatlo.
1: Mm-hmm.
0: Bakit sa tripeptide? Ano? At pag nagsama-sama yan, makakabuo ka ng glutathione. So itong tatlong building blocks na to, ang siyang bumubuo ng bawat cellula ng ating katawan. Kumbaga sa lahat ng cells, meron ito.
1: Mm-hmm.
0: Kaya originally in the body, ay meron talaga tayong glutathione. Ano? Pero habang ang, although meron tayo sa katawan and the body can manufacture it, ang nangyayari, kasi liver ang nagmamanufacture niyan eh.
1: Mm-hmm.
0: Majority of the glutathione in the body. Habang tumatanda ang tao, nagdi-decline yung ability ng katawan to produce glutathione. Maraming dahilan eh. Aging, stress, poor nutrition, pollution. Siyempre, pag marami kang ano, kumbaga, kung ang apoy napakalaki, marami kang tubig na gagamitin. Parang ganon yung analogy nun. Oh, so, the body, due to aging, due to stress, maraming kalaban ang glutathione. So, kasama na dyan yung infection, yung mga sakit. So ang production ng glutathione ng katawan hindi na nagiging sapat kalaunan, kaya ang nangyayari mas mabilis mong nakikita yung epekto ng mga oxidation process ng ating katawan, yung oxidative stress. Ngayon, ang tanong ng iba, ano ba talagang function ng glutathione sa loob ng ating katawan? Limitado lang ba to sa pagpapaganda ng balat? Ay hindi po. Unang-una, antioxidant defense. Binanggit na natin kanina na yung free radicals na unstable molecules, nagda-damage yan ng ating mga cells.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang tawag nila doon oxidative stress, ano? Na link sa mga matitinding sakit gaya ng mabilis na pagtanda, cancer, heart disease, at saka yung mga neurodegenerative disorders. So yung glutathione, ang trabaho niya, pag maraming free radicals, magdo-donate siya ng electron sa mga harmful molecules na nagdi-destabilize ng ating pong healthy cells. So, kung marami kang glutathione, marami kang something to donate to that unstable, harmful molecules.
1: Para hindi na sila magnakaw.
0: Yes, parang parang lagi kong sinasabing analogy, parang mga zombie.
1: Mm-hmm.
0: Oh, nanonood tayo ng mga zombie movies,
1: di ba?
0: Tapos may na-invento para mabalik sila para hindi na sila maging zombie.
1: Mm-hmm.
0: Kunwari lang, yun yung glutathione.
1: Mm-hmm.
0: So, once na ang glutathione ay mag-donate ng molecule doon sa unstable molecule, hindi na sila magiging destructive sa cells natin.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga yung mga pro-oxidant na yan, ng mga free radicals, marireverse sila.
1: Mm-hmm.
0: So yun ang trabaho talaga ng ano ng glutathione.
1: Mm-hmm.
0: So sa madaling salita, pini-prevent niya yung pagkalat ng nakapagpapabilis ng pagkasira ng cells sa ating katawan. Pangalawa na importante na dapat ninyong bigyan pansin, ang glutathione is one of the best detox ng katawan natin.
1: Mm-hmm.
0: Isa yan sa role niya, kaya kapag ikaw ay nag-glutathione, yung atay mo mas nalilinis ng mabilis. Yung mga heavy metals, katulad ng mga contaminant like mercury, lead, natatanggal yan sa liver natin, sa system natin. Pati yung mga environmental toxin na naiipon sa ating fat, kasama yan sa tinatanggal ng glutathione na dahan-dahan. Pati yung mga drugs and alcohol byproducts, kasama yan. Kaya nga, marami tayong mga wellness doctor na nakikita to help alcoholic patient, nagbibigay sila ng high dose of glutathione.
1: Mm-hmm.
0: So may treatment silang ganon. So, patunay na malaki ang posibilidad ng katawan na makapag-cleanse o detox using glutathione.
1: Mm-hmm.
0: O, kaya nga popular ito dun sa mga gustong hindi tatanda ng mabilis.
1: Oo.
0: Diba? Mga celebrity na, ang celebrity kasi puyatan, sobrang yung stress nila, stress yung buhay. So, they often use glutathione. Okay? And another thing, ang glutathione is kilala bilang optimal immune protection na nakakatulong sa ating immune system para mas maging malakas sila. Nai-enhance kasi niya yung activity ng ating white blood cell based on study, nare-regulate yung inflammation at tumutulong para mas maging effective yung paglaban ng immune system natin sa mga infection. So ibig sabihin, pag mababa ang glutathione level ng katawan mo, pwede kang mas madaling tamaan ng mga infection. Mm-hmm. Given na yung function ng cellular repair and DNA protection na tumutulong itong glutathione to repair and regenerate yung DNA ng cells natin kapag nagkaka-problema. Kaya, kumbaga yung mga causes of cancer, kasi ang causes of cancer is abnormal cell growth because of corruption of the DNA ng cells. Na instead na mag-produce ka ng healthy cell, yung cancer cell, nagpo-produce siya ng corrupted rogue cell ng katawan. Oo. Yes, so. And another purpose of glutathione is tulungan yung balat na ma-prevent din yung pigmentation.
1: Mm-hmm.
0: O, kasi yung glutathione, ang trabaho niya is ini-influence niya yung healthy tone ng ating skin. Hindi ibig sabihin pampaputi.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi niya tinatanggal yung melanin. Kumbaga, ang ginagawa lang niya is nire-regulate niya yung hindi normal na production of melanin in the skin.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ganito yan. Bakit pag ikaw ay nasa isang tropical country, like tag-init, kahit hindi ka masyado nagbibilad sa init, nangingitim ka.
1: Tama daw ko.
0: Kasi assuming the body is automatic, pag alam ng katawan ng brain mo na masyadong mainit ang panahon, it will automatically produce melanin. Parang proactive siya eh. Para protection na yung balat mo against...
1: Kumbaga automatic response ng katawan mo yan.
0: Oo, kaya ngayon iba naligo sila sa dagat. Hindi naman sila masyado nagbilad, pero parang nangitim sila.
1: Tama daw ko.
0: Kasi ang katawan automatic. Kaya yung ibang mga nagpapaputi, talagang hindi na sila nag-i-expose sa init. Kahit konti. O kasi nga, the body is automatic. It will produce... Kaya yung nangingitim, di ka naman nagka-sunburn, pero nangitim ka, di ba?
1: Tama daw ko.
0: Because that's automatic. So, ang ginagawa ng liver, nire-regulate niya yung normal response ng katawan. Kumbaga, pag matagal kang nagtitake ng glutathione, automatic nagiging fair yung skin mo. Nagiging mas lighter, yung mga darker pigments ng skin natin, nire-regulate ng tama. Kasi marami naman tayo mga kababayan, hindi naman talaga maitim dapat eh. Kaya lang umiitim sila because of the environment.
1: Exposure.
0: Ibinabalik lang yung normal na tone ng skin natin. Actually, meron akong kaibigan na nakilala na Nigerian. Nag-glutathione sila, hindi para pumuti. Para maging fair and ang tawag nila doon is maging maganda yung tone ng kanilang skin. Sabi ko nga, you know, in the Philippines, if you take glutathione, it means you want to be whiter. No, in our country, it's not. It's detox. It's something like that. Sabi nga gano'n. Kaya, ito ay hindi lang kung hindi ka pumuputi sa glutathione, meaning, pero gumaganda yung skin mo. Meaning, hindi ka naman talaga maputing likas. So, di ba? Kaya nga yung challenge, kung talaga napapaputi ang glutathione, edi yung mga black Americans, yung mga, di sana nagputi, yan.
1: Tama ho.
0: Hindi nga yun yung purpose niya, linawin natin. Okay? So, another benefits of glutathione, it can help to slow down the aging process. Mm-hmm. Kasi nga, mataas yung protection ng cells mo eh. Kumbaga, yung cells mo, susunod sa normal process na mamamatay siya sa tamang panahon. Yun yung niya. Liver health, protection, brain function enhancement. Kaya pag daw ang kinakain natin is more on foods that are rich in glutathione. Kasi ang glutathione, marami rin pagkain na meron yan.
1: Tama daw ko.
0: Diba? So nagiging mas tayo, even yung metabolic function. Diba marami may problema na hindi sila makadigest masyado ng taba. So tumataba sila, nagkaka-fatty liver sila. Yung may mga diabetes. Actually, I know some friend na integrative doctors who use glutathione for diabetic patient. Kasi according to their explanation, ang glutathione, pag ginamit mo, matutulungan niya yung stability ng blood sugar mo. Kasi ina-accelerate niya yung work ng liver to balance your sugar. Kasi hindi lang naman yung pancreas ang responsible. So ibig sabihin, if you have enough glutathione in your body, it can also help you balance your sugar level. Yun ang kagandahan.
1: Kasi yung liver natin, meron yung tinatawag na GTF. O yan ang nagpo-produce niya, yung liver area, yung glucose tolerance factor natin.
0: So, ang tanong, paano po kukulang ako sa glutathione? Ano nangyari sa akin? Ako, hindi ako concerned sa iitim ka eh. Hindi naman nakakamatay yun eh. pagkulang tayo sa glutathione, pwede kang magkaroon ng high oxidative stress. Lagi kang pagod, lagi kang haggard, hihina yung immune system mo, ang pakiramdam mo, lagi kang parang nanlalata. Tapos yung risk mo sa development ng chronic disease like heart disease, diabetes, cancer, yung mga nerve problem, mas mataas.
1: Mas mataas.
0: Oo. Ngayon, ganun din daw yung ang katawan mo, hindi ka makakapaglabas ng enough toxins dahil main work at isa sa inaasahan ng katawan natin ang glutathione to detoxify. Ngayon, ano reason bakit naman tayo ay bumabagsak ang glutathione
1: bakit
0: sa katawan?
1: No.
0: Mm-hmm. O yun, pag yung pagkain mo kulang sa glutathione,
1: that will source,
0: that will reinforce our own production of glutathione. Mm-hmm. Saka alam mo ba na ang glutathione, kinukuha din ng katawan yung production niya sa mga proteins na kinakain natin. Mm-hmm. Eh kung kulang ka sa source, eh di...

0: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM. XFM. Ora sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time. It's 12:59 in the afternoon. Mga katropang oras, satud sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Naguna din nga ito ang Santone, Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, pampaligon sa immune system, mga katropa. Kung ikaw, katropa, dali na matatanoga sakit, sama sa ubusipon, labi na kanong panahon na init yung panahon, daghang sakit yun, umugawa sa hangin. Mukusog o mulambugid ang bacteria o viruses nga naas palibot. Ilabi na kung ikaw mismo sa imong lawas katropa wala kay proteksyon sa pagpahimsog o papabaskog ng mubatok sa mga sakit o mga viruses and diseases nga nasa palibot katropa. Pinaagi sa atong produkto sa Yes to Health ang Santone Vitamin C nga adunay mangustin o oranges katropa. Diha pa lang sa mangustin, paldong-paldo na kayo sa benepisyo kay ginatawag nato ng Queen of All Fruits ang nang kanang prutasa katropa. Tungod kay source of antioxidant, makabus sa immunity, makatabang po din sa mga menstrual problems. Aduna po kini ginatawag na ito makatabang sa pag-regulate sa blood pressure. And of course, makabuls sa inyohang heart health, mga katropa. Ito ang produkto sa Yes to Health nga Santone. Vitamin C, mga katropa. Mapalit sa mga butika nationwide, labi na po sa ato ang physical store nga nadri obo sa station. Aduna tayo ginapahigayon nga free consultation every Sunday from 9 to 5 p.m. in the afternoon. Yes, p.m. under afternoon gani. Pang Rafael, every Sunday nagapahigayon tag free consultation and general check up. Kung kamo aduna nay mga pangutana sa inyong panglawasa, duol lang mo diri matag Domingo kay abi-abihon gid mi Doc Bernie. Tabangan gud niya nga masabtan ninyo unsa may kinahanglan sa inyong lawas. Dili lang sa physical but of course moambit pod si Doc Bernie sa hisgutan nga mental. Aron na mga uban gud nga medyo maguol sila pag-abot sa pagkahibaw nila aduna sila mga sakit. Isa man gid sa tugin nga mag-overthink kita mga katropa. Muna kayo ginyo ko nang ang utok ang mauna magluya ha. Isa sa mga ginaingon sa mga doktor nga kung moingon mo health is wealth, unahon gyud ang inyong mental health. Kasagaran magud nato moingon tag mental health mga katropa, moingon tag ay huyang. Ay luya. Ay way pagsalig. But at the end of the day, ang utok usag gihapon ka organ. Adunay panahon nga magluya, adunay chemical imbalances nga mo na hinungdan. Aduna tay usay nga kana pagluya. Sumay-sumay ko sa ako ang technician. Kay gibalik-balik doon ako ug litok ang aduna. kidding aside, tinungod jud nga akong giingon sa inyo ang health is wealth, dili lang sa inyong reproductive, dili lang sa inyong heart health, but of course sa inyong mental health, mga katropa. Kay kung ang inyong utok gani ang unang magluya, dali nga mo give up, breakdown na sa tanang parte sa inyong lawas. Kay mo nang ginatawag itong minds matter ug manong naapod na siya sa babaw sa atong lawas. Muna kung makaibaw mo, doon na may problema sa inyong lawas, isa yun nga maapektuhan mag-react inyong utok o pag magluya ang utok, dili na tamatabagan sa other parts sa itong lawas. Muna nga, sa inyo ha, recommend ko sa ito ang free consultation general checkup nga dili lang hisgutan ang inyong panglawas kundi ang inyong pong mental nga hisgutanan. Pasabtun mo, ganong kinahanglang at ampingan ang ito ang lawas. But of course, for now, so far, wala pa man mo na kawa. Pamay Domingo, una ko sa inyo nga, mupalit mo og Santone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C nga produkto sa Yes to Health, mga katropa.
0: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Babay ka! Basig ma-rape ka!
3: Basta naman!
4: Even though it's been so long.
0: Bahin sa gugma. Ako, gilingon kay Kunin.
2: Promise? Ako po, gilingon na nimo.
4: You like crazy.
0: Kasakit.
5: Diba, i-give up lamang ka, diba? Kasakti na siya.
0: Adlaw, mupahilak ka ni mo. O mupakatawa.
6: Ay, mga lagi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
0: Sa programang X-Rated.
5: Ayaw na.
0: X-Rated.
2: Morris!
5: Uy! ganon.

0: Wala naman tumawang lyrics. Uy, may hapon! Ayan! Welcome back sa programang nag-iluganay may samaw sa kuan technician. Pwede doha ulo. Alo. Anyway, welcome back sa programang X-Rated. Welcome back to me. Oh, si chat na ako. Grabe, sad mo. Isa na kaadlaw nga ako nag-X-Rated. Inyo man sa kung bumbahan sa ako ang DM, sa ako ang page. Uy. Unsa ka nalag, mamin niyo ko po. Uy, niya. Muingon ko nga mo. Absent ko kay mag-honeymoon ko. Papagita ka sold sa ganghaan. Inyo na kong pag-jutihon. Relax lang. Ato na, uy, nagbabalik na. Hanggang alas tres ng hapon tayo, mga katropa. Maying hapon, magandang hapon. Visayas, Mindanao. Well, I guess, appeal gyud ang Luzon, ani. Kay, dili lang matay madunggan sa radyo. But of course, madunggan po ta pinaagi sa ato ang Facebook Live, mga katropa. Ayan, diba? Grabe naman yan. Ayan, excited ako dyan. Kayo ba? Exciting?
1: Exciting!
0: Katawa, ay may hapon na idea sa inyo. Umaapaw yung ano eh. Umaapaw yung energy ko. Kaba naman dahil tulog kaadlaw wala, Dre. Ay, doon na dahil, oy, kay day off mandaan ng Saturday. So, dapat dyan, mauwas na tayo mabalit ng galuya. Dapat ito magluya-luya! Ayan, kumusta naman ito mga katropa din ha sa adlaw nga. Martes. So, of course, oh, pass kayong panahon pagkahuman ining Martes, Wednesday na sad. Yes, so, Wednesday, Thursday, ay, weekend na po. Grabe naman si din panahon. Uy, paspas na po kaayo. Dili man madanig siya ka. Sama itong mga katropa din ha. Nga, nagpainit-init ka ron kay lagi. Aning kamot pa intawon sa adlang Martes kay grabing pagpanikamot di ako asa ba muna ning kamot karon intawon inomog daghang tubig ka tropa please lang gyud ayaw mo og padehydrate ayaw mo og pauga maughan na lang mo sa laing butang ayaw lang jud ng tubig oh lesod kaayo gyud kay init kay ang panahon ya dili mo moinog daghang tubig ang utok mangod ka tropa kung ato ang cells madehydrate na ang cells dili ka function. Unang usahay, una nyo mabatian ka ng paglabad sa inyohang ulo. Naday mo ingon nga kay nang, unsa man niya akong ulo, uy, sobra ka sakit, sa sobra kalabad, mura na magmaliki. O, pili ka. Ang imong ulo, nga murag maliki, o ang imohang liki, nga nay ulo.

anak. May nga po na diya sa Pagadian. Hello sa inyo, John Montañez at Altubar. Diya doon sa Pagadian, may nga pagpaminaw sa inyo, the XFM Pagadian, 89.5. Hello, shout out sa inyo, ha? Ana si Francisco Chavez Ladivina, makaduka imo music. Naabaday ko dia, Francisco Chavez. Naabaday hapon, alauna, maminaw to dirig budot. Kung saman sa taong ka, oy? Asa man sa buka nag-cut-on ng eskwilahan? Nga nung unsa mang kapong ka na imuhang tirada di ha? Ni si Francisco no, di mo gamit sa iyahang ihang pipila di ha ka mga buhok. Good afternoon DJ Pasarot Deco. Kung balaw nga sige adjust sa iyang color, layo pa kaayo. Sige sa sag-adjust iyang color. Ano Randy Santisa, hello sa inyo ha. Mayang pagpaminaw sa inyo ha. Oh, naka paniod to mo ha. Samtang maminaw sa itong programa, kaya kani akong programa ra ba, kadugayan. Sahay na, iba na, pas mo ang kamot. Hello, dia DJ Ryan Domingo. Hello sa imo katropang DJ Ryan. Roel Maunes. Maunes ba ni ang pagkapangalan at pagkabasa ay ni Diri Katropa? Tama, Buanes. Roel Muanes, may hapon DJ RC, Charlene, may hapon sa Simuadia, Melbert Sungkad, Quiñones. Good afternoon. Paugbok ka? Ugbok eh, Kobe. Melbert, ugbok eh ko. Kamu kay Jenner ba na? Kay Gula Pings ba na? Kasi kailan ni engineer. Good PM DJ, katropang RC, og katropang Doc JJ, og Chinita, permi ko na minor sa radyo. Always exciting. Joel Bessa, good afternoon. DJ Guapa Chinita, kompleto nga kung adlaw. DJ kung makadungan ko sa imong tingog. Ayaw. Salamat. Salamat ka, ayaw. Hinaot ko nga anaaka mo sa kapiskay ug may panglawasa. At dahil dyan, dahil birthday ko last May 3. Oo, kinsa man ang ako mapili ko og tagaanak og Santon Plus Coffee Mix. Tulo ka buok akong tagaag Santon Plus Coffee Mix ang ato ang mga kugihan nga sharer. Tulo ka buok ha, pero as much as possible diri lang siguro sa Cebu no, kay kung lagi umumrag usawrak pa pada. Pwede po, delivery order lang ta online. I-deliver sa inyo ha. Tagay lang kong address ninyo. Kagasto, gitaan niyo eh. Huwag gini kinabuhi na Doc Gigi aning magtrabaho sa radyo di. Ay, maram sa politiko eh. Oh, sige ha. Okay. Sugod karong orasa. Kung nagsugod mo og share, tanawon ako kinsa ng mga nag-share ninyo. Tanawon ako, isa ba ni sa mga kugihan din ako nga share? Kaya para po balipay sad mo nga, sige ra mag-share sa ako ang live niyo, wata mag ipahalipayan. Kabalo ko na ako, inailhan din rin akusog mo share sa akong live. Dira na ko nganlan, unya na lang. Muna ha. Muna akong kuan din rin ha. Tulok ka buk akong pilion. Mahuman akong programa, i-announce na ko kins akong napilian. Kung wag ako'y napilian, na-auto budget inyong DJ. So, muna ha. Atingi po din nyo ang atong X-rated drama. Shoutout sa XFM Canlaon 98.5, 101.7, XFM Bukidnon, Valencia, San Fernando, Malaybalay, o Cabanglasan. Ila po diha sa 92.9 Gihulngan, may hapon, 95.9 General Santos City, XFM. Ila po diha sa 107.1 Dagom, XFM. 97.9 Davao Katropa Digital, 89.5 XFM Pakadian, 99.1 XFM Mati, 102.1 XFM Cotabato, 99.5 XFM Zamboanga, 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. Na shout out DJ always minamina og nagulat ni mo DJ happy birthday di ay ni mo wala ko nag-inom oy mag-inom man ko basta bisag dili na ko birthday sus.
So mga to siya ha. Hello DJ Rina Chinita, ba ibalik ang partner ni mo. Busy magod na sila, gudoy mauwaw ta nila. Oh, na si Doc JJ busy diri sa because lawak. Na din nag-edit pa ni din. Kamu no, murag kamoy mo sildo nila ba ninyo? Makahangi mo no, murag kamoy mo diubag sa sildo ba? Okay, pero bitaw ka ba o mapugko ma-marriagein o nga nung gusto nyo madunggan may pagbalik? Buot pasabot, Ana, isa mo sa mga nalingaw sa among tandem. Oh, shout out day kay Ma'am Lalay Indab kay isa yun na siya sa sigikingon ngayon. Ayan ako, ingon na. Number one fan na ba nato siya, Doc JJ? Si Ma'am Lalay. So naman, umduman ako nga na, agin na iya pangalan. Pero karo nga ako na lang isa, di naman ako makita niya pangalan. Murag diligid ako ang iyang palangga, ganyan. Kaya sa una, kaming tulo nila Doc JJ og di DJ Butch, naana iya pangalan sa viewers. Karong ako na lang isa, wajay Lalay Indab. Og na-confirm na po na ako og nga, no. Dito naman daw sa malingaw kay Doc JJ og kay DJ Butch. Sige na lang, masakitan ko. Pwede na lang ko masakitan, oy. Okay, para ako, ano, pwede ikaw na ng premium DJ para pud, para, ha? Kung ako inyong i-premium, kisa na lang may mutrabaho din. O sa man yung i-explain sa akong amo. Mapugo si Doc JJ, agu-agu, diriron, kung ako inyong i-premium, dili pwede. O, sige ka, di man gintay, untay mahimo ani. Mohatag ko og pahalipay Visayas Mindanao. Santom Plus Coffee Mix ha. Pwede naman ako na order on through online, i-deliver lang nako sa inyo mga tagsa-tagsang panimalay. Di ba? Basta naa mo sa Mindanao og napod sa Visayas. Oh, so karong mga

0: kabaw kung siya good ka pareha sa sila og kanang kabaw ko kay nani sila mga greetings na same sila script. Yada sa may dimiyaw buhol. Maying hapon sa inyo hadi mga katropa. Again, maying hapon sa tibuok. Visayas Mindanao XFM stations nga naka-hook up karong panahuna. O, sa mga katropay nato diya sa bukid nun, init kayong panahon karon pero sure, di kong bugnaw-bugnaw gamay. Sa itong mga katropay diya sa station sa XFM bukid nun, hello sa inyo ha din ha. May hapon sa inyo mga katropa. Diyapod karon sa may Agusan, sa may San Francisco, 91.3. Katropang Eric Amaro, wado ka kamatagan niya katropa. Murag na ko ang gudugay na ibot guru to ba? Anak. Alright, mga ketropa, susugdi na din ha o. Kay gamay ra ko makita nga nag-share therefore. Munagiwa, gamay ra ko matagaan sa ko ang Santon Plus Coffee Mix. Ah, unong paman ka buok. Hello DJ, share ko ni Long Hair Carlo og sa tanang sa warehouse sa Cebu Light Basak. Thank you DJ. Hello sa inyo ha din ha. Sa Cebu Light. Asa man banda ang Cebu Light? Oo ha. Basta mo na to before ko mobias kahanginan kay maminaw ta sa to ang ubang pahinumdum din hi. Maninin niyo ha inyong i-share tanaw na ko kinsa ni. Kung dili ni mao aw undangon na to nitong palipay diri. Ako na lang mag-inom sa Santon Plus Coffee. Ay, alam na ko natin uno na mga katropa at ang inyo taon-taon na nga tong X-rated drama sa pagkakaroon, tagaan sa itong oras o panahon at itong pipila ka mga pahinomdom. Ug balik ta sa programang X-rated.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Grace, sa una kusugay ko may inom og kape, 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asil, gasukasukan ako og gapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape nga herbal, kung akong isulayan sa pag-inom, kanang dili makasakaw gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pa ganito karang akong acid. Karon, tuwing na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto ng Santon Vitamin C. Ang sukad na nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon, pandemic man

0: nabat kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil,
4: mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo

0: food supplement for men.
1: Turbo food supplement for men. Himo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakat

0: Pika. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, 1:45 in the afternoon. Mga katropang oras sa tunsinyo sa produkto sa Yes to Health, ang Santone Plus Coffee Mix. Mga katropang, Santone Plus Coffee Mix, doon ay mangustin, malunggay, soya powder. Di pa lang daan sa malunggay katropa, dagyan ang binipisyo niyo makuha tungod. Adun na kini 7 times more vitamins than oranges, 15 times more potassium than bananas. Kung sa kamahal sa pa prutas karong katropa, adun na tayo na-substitute, pinaagi niyan yung pag-consume na to og sakto nga mga produkto. Labi na sa isgutan ng coffee, mga katropa. Ang Pinoy, coffee lover, magita, dili tambuy gulay kape sa matag-adlaw. Masugod gina nga to ang adlaw-adlaw sa pag-inom og kape mo. Nang make sure to choose the right partner on your daily routine. Santone Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health, og mapalit kini sa mga nagkadiiyang butikan nationwide, mga katropa.

0: ngayon katropa, lingkuri na kay magsugod na ang X-Rated Trauma.
1: Joel! Sakit kayo yung bakos! Ayaw ko lato sa ana!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
1: Mauni ang putol sa inyong kinatawag. Masubra ka to kiro. Putlon ko ni Anumat. Tagwalang talan.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: lagi ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita. X-rated. X-rated. Dalit kaninyo sa X-rated.

programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

Born sa tanang tigpaminawan. O sa mga wa na minaw? Oh, ano mo pa ang pamunaminaw, sad? Visayas, Mindanao, sa Tibuok Istasyon sa XFM. O madunga ni ining pagsibya sa programang X-Rated. Ang suwat tampo nga atong hatagan sa pagtagal. Karong adlawa. Kining usa ka babae nga taga Jensen. Sa gunson lagi ning letter sender gikag Jensen ay. Okay ra ba ang taga Jensen? O kining suwat tampo nga atong giuluhan og mama. Dear DGRC, palihog tagua ko sa pangalan. O tawag ako sa pangalan nga Mina. 20 anyos na ko. O kining akong problema, DGRC, nga akong ipaambit karon kabahin kini sa kong inahan. O sa iyang pagtratara. Sa akong amahan o ina-ina. Pero aron din yung masabtan, no? Kaya di magini madag istorya. Mas masabtan magini og aduna ni usaka drama. Og ingon ni ini ko sa pagsugod ang akong sugilanon.

0: Ma,
1: labihin na mga bedsheet o gabol. Kumana ka nung adlaw, ha? Kay aron mauga na unyang hapon. Kay init man, ha?
0: Ma, pwede ugman lang nako laban, ma. Naglain magod akong lawas ron.
1: Dele! Labihin na karon. Nakasabot?
0: Oh,

0: ko silang Tia Maria una mo po iyo.
1: Nga no, naglikay ka din his mga trabahoon? Mamadto kasi mong tiya?
0: Ha? Di man pa. Gusto lang yun ko ato lang sa nitiya mo po yun pa.
1: Ay, nalang ka ng istorya ha. Naglikay gugas mga trabahoon din he. Ha? Di kumusugot nga mula ka o kami na. Dili!
0: Pa! Magita ko din sa Facebook ug nang hire nga trabaho. Gusto na ko makatrabaho. Aron doon ako income.
2: Unsa man ron? Nasunog naman nung kanon!
0: Hala! Ang akong linungag nasunog!

0: Manglakami si papa ni mo. Di ka maglaag, ha? Kinahanglan, inigabot na mo, nanay linungag. Nanay kay linuto nga sudan. Kay kunwa, aw, upawa niya di ka.
1: Ma?
2: Sa pitok-pitok mo nang imong mata, di amin, ha? Nagadungog ka si gisulti ni Liza?
1: Opa.

0: inaluoy ni mo. Pagmaltrato na imong inaina ba? Hasta nang imong amahan, no? Wasay kaluoy ni mo.
1: Kunahibaw lang ko kunahain doon ang akong mama ng Lili. Bubiyan lagi ko nila ni Papa. O gato na lang kong puyo ni Mama.
0: Ambot, asa na karon ang imong inahan? Wa namang gibalita niya, we. Human siya mo biya kay nagkabuwag sa imong amahan. 4 anyos ka palang atong higayuna. Ay, ambot lang. Buhi pa baka tong imong inahan?

ako ang nahimutangan sa kong inahan. Maluoy ka. Gusto na kong makakita sa kong mama. Dayan ako nani. Gikapay na ko uban sa kong ina-ina o ni papa. Maluoy ka. Buhi pa unta si mama. Huwag mahibaw anak ko ang iyang naimputangan ka ruin. Maluoy ka, Ginoo.

KGRC. Kanunay kong giampo nga makita na gid nako si mama. Dugay naming wa nakita sa akong inahan.

0: Mina, I love you so much.
1: Terso.
0: Pinatutala, di ko nimo pantuson. Huwag dawato nimo ang akong gugma.
1: Terso, di lang sa kumusod ang ayaw uyap. Kadaghan pa man kay kugangi nga ti manunggot sa kinabuhi. Og lakip na ang pagpangita sa kong inahan.
0: Please. Please, Mina. Himo akong kabahin sa mong kinabuhi. Og akong ipasalig mo. Tabangan ta ka sa imong problema.
1: Pero so,

0: Magbawag lang ulit to.
1: Ha? Abal, nga naman. Usay, usay problema.
0: Pabawagan magod ka ni Papa. Mangbabawag lang usa ta. Oh, ihog lang na to call off ta. Mintras dili pa nila madawat kang maguyab-uyab ko.
1: Mina, legal age naman ka. Mina, legal age naman ka. Ano mag-agad pa man kanila?
0: Babunog lang ko kung magtuman ko sa kung gusto.
1: Mina.

0: kita paman ka. Ano may anay makas amo? Di ba gisultian na tika nga di ka mapakita?
1: Kuyog na ko. Magtaban ta.
0: Unsa?
1: Oo. Mabuyat na din eh. Ako'y buhi ni mo. Sige na. Biya aning imperno ni mong kahimtang.
0: Terso.
1: Hawasun ta ka. Dinhi sa imo na imutangan.
2: Mina!
0: Mina! Si Papa o si Mama?
2: Mina! Mina!

nabunog ni sab ko ni Papa ug Mama Lisa DJ Chinita. Tungod kay naaktuhan man gid dila. Nga nakigsulti ko ni Tirso. Gikapoy na gid ko sa akong kahimtang DJRC. Gusto na kong muling kawas pero galibog ko kung unsaon. Asa ko magsugod. Unsaon ako nga makapadayon ko sa akong kinabuhi. Adun ako'y mga pangutana, DJRC, o ginaot ko nga matubag kininimo. Labi na sa'yong mga suking tipaminaw nga naakaroon na nga nagpaminaw piragi sa radyo. Sa tinuod lang, nahadlok sab ko nga maabot sa punto nga mahibalaan nila nga gipadako ning ako ang kahimtang sa radyo. O gumbasi na pod nga dili lang kulata ang akong makuha, DJRC. Una nga pangutana nako sa imuha, DJ Chinita. Angay pa ba nga mapabilin ko ni Papa o gantuso na lang? Ang pagtratar nila din hinako. Yung pagganit nila, amahan daw nako ang akong biyaan. Bali-balihon man daw ang kalibutan, Papa ko gihapon daw siya. Ako mga kapalantihan, mahadlok nga manghilabot sa ako ang sitwasyon. Kaya pasig sila dahil rombohon sa akong amahan. Ikaduha, DJRC. Ang ipabangadawato na ako ang offer din hinitirso na ako. Makigtaban, aron malayo ko nila Papa. Ikatulo, asa man gid na ako pangitaon si Mama. Unsaon man ako pagkahibaw kung buhi pa bagid siya. Palihugin taon. Lamdagi akong hunahuna, DJ Chinita. Andam kong mudawat sa bisan unsa. Inyong magtatampo, Mina.

0: in the afternoon, and that was Restless Heart. When she cries. When she cries. Ang hilak-hilak, ang good to si Kuan, good si Mina, good. Sa mga niingon nga ka nung kasakit sad po atong iyang kaagi DGRC, okay? Well, yeah. In reality, tanan-tanay, klase-klaseng mga hagit sa kinabuhi. Sama na ni Mina. Dili man gina to may balaan kung unsa gay story sa matag-usa nato, unsa kinabuhi nato suloyo sa atong mga tamis nga mga ngisi. Ana. Sama ni Mina, wata kay bao di ay sa ubang tao pananaw okay ra si Mina. Wala na din mga nag-advise day Mina. Shout out di ay sa Visayas Mindanao. Labi na sa 98.5 XFM Kanlaon. 101.7 XFM Bukidnon. Nga maabot ang ato pagsibya diha sa may San Fernando, Malaybalay, Kabanglasan, Valencia. And of course, shout out po sa 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. 99.5 XFM Zamboanga. 102.1 XFM Cotabato. 99.1 XFM Mati. Dito tayo dagad ang Mati ay. 89.5 XFM Pagadian. 97.9 Davao Katropa Digital. 107.1 Tagum XFM. Oh, samtang naglantaw pa ko diri og i-check pa na ko diri kinsa ni mga nag-share din ni. Pero kung gi-share niyo nga naka-private inyong account, ay mo pag-expect ha nga mapilian mo kay digin ako na makita. Sabi ko nga, gichi ko mag-share, gichi. I-make sure nga naka-public. Anyways, kung gi-share, balik ko na ko. I-make sure ninyo ha, kahit niabot nag-unsi ka buok ang nag-share. Pero tulo ra ako makitaan kay tanang nag-share, naka-friends lang. Unsa ako na ako na pagli-li ron. Ako'y nakitaan din ni oh, sao man na ron. Calderon, di na siya angay magpabili. Mangita siya trabaho o magpalayo na og pangitaon na iyang mama. Oh, dali na kaya ito mga tambag, automatic. Ano si Eduardo Tabasa, nagpatambag ko niya, muingong ka diriglami, onjug ka, naunsa naman taon mo eh. Narciso Sardalia, DJ, kagwapa ba ni mo? Ay, buyak! Good afternoon, DJ Reyna Chinita, watching from Capitol Site. Hello sa inyo, sa Capitol Site. Dahil salamat sa pagpaminaw. Sa may matambag sa taga-Capitol Site. Sa may buhato ni Mina. Walo po na lang ba niya yung ginikanan? Tiyos lang. Aduna tay tawag sa Pickles Linya maing hapon. Kinsa man ni Dayun?
1: Hello. Belated happy birthday, DJ Reyna Chinita.
0: Aw, thank you. Kaming kumari ni Doc Gigi, oy. Kumari ni Doc Gigi nga taga Dalagit. Grabe ka gwapa ay ni Miss M, oy. Kumusta man ang imong weekend, Miss M, so far?
1: Okay lang.
0: Na may kagtingog ko, virgin. Kagtingog akong kumaring yun.
1: Virgin, pamangyad ko.
0: Ala, dili ipanabi. Ka magka-enter si Doc JJ.
1: Dili ipanabi. Dili mo to si Edner. Ako siya ginan. Pagpaanay ta.
0: Ha? Dili mo to si Edner?
1: Dili siya mo.
0: O Edner?
1: Ako ko nung edad imposible. Iman ko po saanay ta.
0: Ay, maunahan kang Doc JJ, Edner. Kung mag-inanak ka. Samo kay ka-Edner, ha? Anyway, nakadungog mangita sa ato X-rated karon.
1: Yes, nakadungog ko.
0: Unsa may maingon nimo kay Mina? Isip ikaw, isa man jud ka kaanak sab. Kung ikaw ang anaa sa iyang sitwasyon nga ginakulata man dai siya sa iyang inaina og sa iyang amahan. Okay, ambot ba gani nganong ginakulata sa siya? Unsa may angay niyang buhaton?
1: Amuna niya ang pamutan na akong tubag anak. Damop og taga DSWD. Naman na siya ay kuan din na pagkatapang ni mo.
0: Ah, barangay siya, patabang siya sa barangay.
1: Oh, sa barangay sa. Naman gunay kuan sa man, human rights.
0: Oo.
1: Kanang damok yun.
0: Lahit man doon ginatalaan pagkagad sa human rights. Pero
1: kung mando ka, ikaba na lang
0: ah, usap
1: kay dili ka makahimong manita sa imong inahan kung ikaw rang usa kay babae biya ka.
0: Oh, tama po, tama. Correct. Mm.
1: Mm-hmm. Lisod ka ayo para niya, malisgrasya pa lang on.
0: Correct.
1: Patlay pa, o oh, damok ka patabang sa inyong barangay kapitan.
0: Mm-hmm.
1: Nga damok po GSWD.
0: Mm, salamat ka ayo.
1: Ang maunay makatabang ni mo.
0: Correct.
1: Pero kung ma-adlock ka, kay apasan lang yung pagkula tao, napakipagtabang na lang mo.
0: Uban na lang.
1: Kaya makawas ni mo diha. Kaya kung mapabilin ka diha, wag ikay ugma.
0: Luoy, kaysa no, kulatado gidyan no. Kasuway baka nakulatahan?
1: Ako anak manggit ko sa pinangkan sa kong mama, pinanak ka ng pagkadalaga makos kong mama, pero pinanggam ako sa kong stepfather, giisip raman kong anak.
0: Wala makagipasakitan, isama sa iyong situation.
1: Pero wala lang ko ihatag sa akong apuan, muna nagpabilin ko dere sa dalagit.
0: Mm, napakada sa dalagit, pero wag niya po ka namin yun.
1: Ako mama, ito ang mamin yun sa badyan.
0: Ah, ay, sa badyan.
1: Ay, kung sa kong mama, dahil na sa badyan, kadungog man yun ron. Sorry nga, naukat ang kagi, pero tinood man na.
0: Okay raman.
1: Pinanga ko sa akong stepfather.
0: O, oh, di pa naingong ko. Di ba na mapait kay everything in this world, adunay rason. Mabati man o manindot ang tanang butang adunay purpose o nganong nahita po.
1: O, ba din? Nagpamita ko sa akong papa. Ang kagkaroon, mapadid ko mapadid ko kay bawang asa siya da pita.
0: Nya pila na
1: nakadumog ka na ako, nangita begid ko rin mo.
0: Hmm, kung asa man karon papa. Imong anak ni Ray si Miss M. In town.
1: Miss M kon Melanie Rivaldi.
0: O sa
1: akin nangita. Pero kani nga pili daw nga Rivaldi sa ako aning mama sa kadaga.
0: Wala ka ba sa apilo sa imong papa?
1: Wala kay wala man sad motog kana kung mama.
0: Adi nya di ka tug-anan.
1: Dili ko niya tugana.
0: Feeling nako kay dili siya gusto na kay nasakitan pud siya. Mm, takabaw sa mga istorya niya.
1: Wala lang to Mina.
0: Sigit.
1: Pangitag ba yung pagkatapan ni mo para makalangang pag-establish. Pero kung dili, pakitaban, aron makatuman ka sa pagpangita sa imong inan. Ayaw, itang pangita tayo nga ikaw rao sa okay, babae ka, niya masig, maliskrasya na noon. Mara to ako, Jerry, nakaaroon na pag sila ay makasunod.
0: Ganahan sa kustambag ba? Hawa diha o makitaba na lang?
1: Hawa, gizi ayaw, sa bukabilin siya diha.
0: Sige day. Sige day, Mina ha. Paminaw, Miss M. Miss M pa imo. Miss M pa imo. Imo pa Miss M. Thank you, kaayo, Miss M. Katropa mo.
2: Exciting!
0: Gabi, gini maka nag-agusan. Hello, may hapon! Kinsa man eh. Hinaya sa imong radyo, ay? Madungog na ko imong... Oh, hinaya sa imong radyo gamay. Hinay na. Hinay na. Kinsa man eh. Hinaya sa pikas linya, may hapon. Nawa siya kagiinan ako ngayon. Ani balik tawag. Ay na yun yung radyo. Ay! Pahinayin ako radyo ninyo kay madungog mong guna ko niya. Sakit kaya sa dungog kay mag-feedback mo siya. So maluin mo sa kung atutuloy din mang malapos pika.
2: Ay!
0: Oo. Angay niya niya DJ Butang o glanit. Alo, ay grabe sad mo. Hello? Okay, hello?
3: Hello
0: po. Kinsa man ning? May hapon. Kinsa man ni? Ana Aspicas Linya.
3: Sinay da Isla po from Cotabato.
0: Hello sa taga XFM Cotabato. May hapon sa inyo, Ma'am Zenaida. Sure ko nga nadungog ninyo ang atong X-rated karon. Sa sitwasyon ni Nina.
3: Opo, nadunggan po dako.
0: Mm-mm. Actually no, Ma'am Zenaida, dili man ingong dili gid ni daghang naay naka-experience ani aduna ko'y mga kahigalaan sad nga aduna sila childhood nga memories so sama ni ini nga nakulatahan sila sa ilahang ginikanan nakulatahan sila sa ilahang nga ama-ama o ina-ina o ilahang ginikanan mismo sa so, mga inaan di ba nga sitwasyon unsa may angin buhaton isip usa ka anak
3: ako pud ana si Nina nga mangita kong trabaho, dili manangid kong tarong sa akong amahan nga manarbaho ko para makatabang ko sa ilaha ba. Unya, di na kumubarit. para maka kuan makaiwas ko sa kasakit.
0: So, mohawa siya dito.
3: Mohawa na sad ko, pero dili ko magingon nga mohawa ko kay dili man na mosugot kong mulayas ta.
0: Yes.
3: Pero manangit ang tarong.
0: What if kung malangit siya niya di sa sugtan?
3: Mulayas ko, unya, magminyo na lang siya. Mukha na lang siya sa iyang uyab. Kay klaro pa nga na ay makatabang saya ha.
0: Wala gyapon tayo padulungan di ani, no? Wag tayo padulungan di
3: ay. Okay, kung ako ang naimutang saya ang lugar di Sinita, maupod na akong buhaton. Kay, alam nga na, sige na kong gulatahon. Na madakpa na kay story ang uyab. Sa papa, gulatahon man ka.
0: Mao. Kasabot rasad ko. So, muna yung angeng buhato niya?
3: Muna yung angeng buhato ni Mina kay muna yung makatabang saya ha, mangita siya trabaho kay bisag sa balay lang, makakita man na siya karong na amo.
0: Correct. Sige.
3: Makakabuutan lang siya.
0: So, it's either mohawa siya mangitag trabaho or makitaban sa say mo masing naman mo tambag ni Miss M, no? Nabakay na ilahan, nabakay nakita nga tao nga susama.
3: Dagan ako na ilahan na mangingon na ingong ana digit sinita nga. Mahupon na akong ginaingon sa ilahan bisag ang akong amiga nga. Pag ako, pag tarong, gay. Pero kung mga yun mong papatagay, pero ayaw na lang paguli dito.
0: Di na lang siya mabalik.
3: Di na siya mabalik.
0: Alright, sige. Abi niyo, no?
3: Sinita, pwede kong mag-shout out sa akong mga kailan niya.
0: Sure! Sige, go. Take your time, Zenaida.
3: Binabati ko po ng magandang pon sila Conrado Villaflor dyan sa Cebu City, si Ana Lu, din sila Ma'am T, kanon din si Rohaina, si Elmo. Greetings kami from Zenaida Isla XFM Cotabato po. Saan po kayo, salamat si DJ Sinita.
0: Sige, thank you po kaayo, Ms. Zenaida. Shoutout sa inyo, hadiya sa Cotabato. Hello,
3: hello po, sa inyo. Hadiya.
0: Salamat. Sa XFM Cotabato, diha siya may 102.1. Tama ba ko? Ooh. Opo to. Mo to siya. Okay. Oo, napamay mo tambag din ha. Open pa atong linya, no? Sa kutob, sa ganahan nga, doon na sila mo. So, actually, no, sa sitwasyon ni Zenaida, it's easy for us. Sa ato agyod, wala mo ko niingon nga tanang atong nga tambag din hi, dili na siya pwede paminawa. Kay bawad jud ko nga sa end ni Zenaida, ni Mina. Sorry ma'am Zenaida, nadamay naman oong kanoon. I know for sure na ay part sa iyaha nga. Naglisod sad siya. Bisan pa man sa mga kabaw naman ta nga, after all, na siya idea how to escape from the situation. Ang problem lang, ang pag-initiate, ang pagsugod, ang unsa may buhat, no? Sa sunod nga step, mao ka na ang problema. Kaya after all, kung ikaw manggod, paras ni Mina, dependent ka sa imong family from the very beginning. Financially, sa asa ka na butang nga panimalay. Well, it's all about usaon niya pagsugod ang iyong kinabuhi nga wala sa poder sa iyong ginikanan. Bisa pa man, ginakulata siya, dependent siya sa iyong family. Niabot si Tirso nga ni offer, nga hatagan siya og kanang kinabuhi nga layo aning sa sitwasyon niya karon. Ang problema niya mahadlok sab siya. Aduna mang gud dito malamawala kay Mina nga dunay gibati siyang kahadlok sa mga tawo nga magpasakit kaniya. And yes, I know for sure nga si Mina karong nga minaw. Ni samot og kalibog yang hunahuna ani sitwasyon na. Bitaw. Kamo ba? Kaya ba ninyo ibutang inyong kaugalingon sa sitwasyon nga susama ni ini? Ako, I couldn't imagine myself. Lisod ang kinabuhi, yes. Dili sa kumuingon nga ni na ako sa sitwasyon nga ayahay kay lahi-lahi, again, lahi-lahi tayong sitwasyon sa kinabuhi. Pero ang kaagi ni Mina, I don't think nga sayon lang na to siya i-address. Because after all, dili gyud siya sayon. Imagine nga ang unang tao nga ni dapat nimo o ni pasakit nimo, kundi ang una pag yung mga tao nga nagtuo ka nga mo ay unang mo protekta nimo. Nothing is more painful na you realize the first person who hurt you. The first person or people who will break your heart, who will disappoint you, isang taong imong gisaligan nga nagtuo kag mo ay mo protektar nimo. But after all, nasayop si Mina. It was his dad. It was iyang papa. Iyang ina-ina. Ang unang nakapasakit niya. And that thing palang daan, magkaingong ka, the world is cruel. And evil people. Ay, so sorry to use na evil, no? Maramug at case. Kagkatumagibot na, dili man yun maayo. Sugo man dito sa di maayo. DJ si Andrew na lang daw mabuhay anak niya kay wala siya absent karong si Manaha. Uy! Ayan! Correct niya, DJ Andrew. Ay, si DJ Andrew. Ano, dili mo na standard ron. Kusog, kahang to dili mo absent sa trabahoan mo na standard. Shout ko, DJ, sa mga lastimosa family sa Balansya, Alegria, Cebu. Hello sa inyo, ha? Ako, advice niya, DJ, first, makigistorya siya og taron sa iyang papa. At dili jud maminaw yung papa, aw muhawa siya. Adto siya sa iyang tiya o sultian niya yung tiya sa tanan. Ang problema lang, Francisco, kahibaw ang iyang pamilya, kahibaw ang iyang uyuan, iyaan, kung sa sitwasyon. Ang problema lang, dili sila ganahan, nga madamay. Kay kinilagi ang amahan. Dunay batasan nga. Dunay batasan nga, dito po sila rumbuhon sab sila. So, that's the problem. Angay niya, ana, DJ, butangi og butanga og lanit ang pagkaon sa ina-ina og amahan niya aron matuskig ayo. Maapil sad mi animong gaba gyud ay animong kalaki. Dili sad ta ana ha. Mina ayaw ko ana nga advice ni kuan ha kay di na maayo. Greet ko sa Barangay Lawaan, Dumanhog, watching Barangay Lawaan. Thanks, DJ Reyna. Thank you, Angva. Good afternoon, DJ Reyna. Hello po, good afternoon. Gikan kay Sarmiento. Hello, maing hapon, DJ RC. Nagkahamis lagi ka og maay. Lodi kay ka sa akong mga amigo diri, si Wawi og Jonex TV. Super daw kaayo ka. Nagkahamis malamang, di mata mahamis nga. Santhone Vitamin C. Of course. Og of course, uban na nato gamayin ko ay sabon. Di na siya angay magpabilin diha. Mangita siya og trabaho, magpalayo og pangitaon na yung mama. No? Well. Alas 2:32 na, mga katropa. Oo, sa mga katropa nato din na open pagyapo na tong linya, ha? Pwede ta manawag sa mga laing-laing dapit sa XFM Bukidnon, Canlaon, XFM General Santos City, di sa XFM Tagum City, Davao Oriental, Davao Katropa Digital, XFM Pagadian, XFM Mati, XFM Cotabato, XFM Zamboanga, o XFM San Francisco, sa may Agusan del Sur. Pwede kayo mamanawag sa tong linya, ha? No problem. Ako'y bahala sa inyo, ha? Okay, nahala mag-udron ni Mina og daghang suhestyon. After all, siya rin yung makadesisyon kung saon. But, lahir na mag-udog daghang tao nga muhatog og idea kung sa may angay buhaton. Kaya wala na mo ikatambag, ako na yung matambag ron. Humanong ko ni programahan eh. Para mahuman na tadiri ron. Hello DJ, ang maayang buhaton anak niya. Kung ako niya, iyahang, dili lang, ayaw mo pagtambag o mga bayolinti, uy. Ayaw! Ba, di na ko basahoy niya, basta bayolinti ang mga tambag, ha? Kamuno, nangagtambag ang tao, inyo sang, na. Hello, may hapon, Ate Corner sa Picas Linya. Kinsay pang,
2: hello,
0: kinsay pangalan.
2: Hello, may hapon,
0: DGRC. Dakaw, ano yung lain eh? Katropang James all the way from Samal Island. Ah, di ba? May hapon sa imo, di katropang James. Kumusta init, di karong panahon?
2: murag dili po ta nang bahin po sa Davao nga init jud may portion po dito sa Davao nga medyo nagka-confort pa kaya nagumbagumpot.
0: Ah, ako susama diri gyapon sa Cebu amo pud na ang sitwasyon. Adunay mga lugar nga modagom kalit, nya aduna po'y lugar nga maulan og kalit, mura pug batasan sa babae di masabtan. Nadungog man gid nimo ka tropang James ang ato ang sugilanon karo adlaw.
2: Actually, nakadungog ko sa katong pag-recap na nimo about kay Mina, no? Mina
0: mag- okay, pag-recap. Okay, sige. Na, kung saan, mag-recap pa ba ta?
2: Kung ako lo, halimbawa nasilingan ako ng atong sender karon. Isumbong na ako na sa kwan, sa DSWD, kay napagkinihon ta, siya nga man, kutikahan niya, niya nga tak. Paningkamutan, gani niya nga, hindi matakitan. Gani, sa gibuhat po, sa kong part po, kinito sa gamay pa ko, gipaningkamutan, gani niya nga, hindi ginipatugtahan o blangaw, di matugtunan o blamok.
0: Muskitan pa man gani.
2: Sa akong pagsabot na namin yun niya ang papag-usap, no?
0: Yes, yes po. Muna, iyang ina-ina nga kusupod mangulata niya.
2: Kaling kasuha, good, abe mong guli mo, DTRC. Nabungog na ko aning klasiya sa kaso ba? Sa mga muna na
0: father or tinood.
2: May kusog kayong mudaw ka, om? Para na ko, para solusyonan ang tanan na isimbong na sa kuana sa DSWD na. I-kwan po na ito na sa Republic Act 9262, di ba? Naman na, nakabutang mana sa Women and Children, di ba?
0: Yes, naana siya sa ato ang balaod. Actually, when it comes sa protection na ito, natay Vowsi.
2: Muna, pag kining mga rentage po, kaya niya itong sender karon kung nagkadungog mo po mo sa aning kage sa inyong pagumangkon, ayaw mo panahal sa kahadlo kay kung ang problema manggod kung hindi na ito hatagan ng solusyon dili o dili ka na masolba o unya pa mamuaksyon kung sisimba ko matatay na nila na ka ng atong sender ka ron kay doon na ba pa ko yung experience mong DRC nga way pakabana ang mga silingan nga bot samson karon panahon na ang mga silingan kung doon na kayo makita nga dili maayos sa mga isig ka silingan may authorize ka nga mo report sa asa na yung report sa autoridad pa o etcetera. Ang kahadlok, kung kana atong ipahari pirmi sa atong kaugalingon, kung sa mot ng way kasulbaran ng mga krimen nga nagkuyanap sa karong gini sa atong naso, di ba?
0: Yes. Maray tayo nag-tolerate.
2: Wala, dapat. Dili nga na i-tolerate ang mga mali nga mga bagay. Kung sa'yo itong nakita, labi na ka ng klaro na kayo nga brutal na yun. Dapat hatag na itong sanksyon, hatag na itong aksyon. Para ang katong mga nabiktima, hindi mahog sa injustice ba? Di ba? O gana lang siguro, Didi, sige, murag na
0: ito
2: ang buot pa nga nakapati ko. Bisag sa recap lang to, wala aking ko actually nakapaminaw sa drama, pero sa imong gisulti, murag isakitan ko ba? Kaya siyempre, pagod na nga sama nila nga, mubati po itong kasakit kung
0: pakakitan. Yes. And then, naaman kay anak mo, di ba?
2: Wala man hinoon, pero maskin pa kung
0: okay.
2: Kay anak, pero pagka nga nga luna kay balatian,
0: ikaw po, yes, ikaw po isip po sa pod nga tao, nga gikan ka isip po sa pod ka anak, makaingon sa kaka, nga sakit pa paminawon nga, naado na day sasama ni Mina nga, naka-experience ang sasama ni Ini. Sakit man pamalandungon.
2: Okay. Oh, kada nga siguro ni GRC o Mugete ko, happy birthday din sa kong pagumangkon nga si Jason Blake, tingin ka 5 years old lang, happy birthday. Good things coming from Tito.
0: Wala to, wala na lang ipag-greetings?
2: Ah, wala na.
0: Mga silingan niya. Nakita
2: na lang yung pamilaw karon. May hapon to taran.
0: And yes, may hapon. Salamat kay katropang James all the way from Samal. Katropa mo, exciting. O, diba?
2: Exciting.
0: Kana. Da, maabot kita og kanang Samal Island, kanang Samal, nindot kay nang lugar di sa Davao. Isa gina sa ako ang mga kung ikaw taga Mindanao kanya, side ka sa Cotabato or I mean North Cotabato or somewhere in Davao. isa kung diri sa tua ang naay mga daan ng mga dagat sama sa padugan ng tukaugan ng Alcoy na idagat din ha. Halos padong dito man ay mga dagat. Dito sa Amoa, ang Samal na ang pinakamuraga sikat pag-abot sa dagat-dagat. Oh, number one, go-to place na sa mga field trip. Alas 2:39 na sa kahapunoy. Balik ko na ako mga katropahan sa mga naalin na nag-share sa ato ang Facebook Live. Nakita ko diri og 14 na kataw nga nag-share. Apan, isa, duha, tulo, upat. Isa, duha, tulo, upat, lima. Aray, maritay. Isa,

kuan naka friends of friends lang. Mo nang samtang wala pa na ako gi-check, wala pa na finalize akong mga tagaan din before ma-delete ang live. I suggest nga inyuhan ang ibutang sa public ang inyong gi-share. Das dos kurain ta mga katropa, ha? Balik ko rong taod-taod para sa ako ang akong ikahatag pud nga suhestyon. Dili man advices apan suhestyon lamang. Dito ka, ngadto kang Nina. Here's Rhea Speedwagon. Can't fight this feeling anymore. Can't fight this feeling. May nangyapon sa programang X-Rated.

Sakit man yung nanaon, nga ngunan yung tao nga makapanagit na to. Nga to ang ginikanan, nga itong yun na nga mo'y mo protektar na to. Dili man sa kanunay nga madunggan.

0: Nato ang susama nga istorya sama ni Mina. Talagsaon sa uban, apan adunay pipila susama niya. Nga nakahiagom susama ni ini. In a serious note sa imuha day Mina. Ulahin na nako hisgutan ang bahin kay Tirso, no? Sa pagkakaroon sa gyud, wa ko ilaing mahatag si imuha. Kani usa ka session lamang, siguro agyud ang imuhang safety. Anaa ka sa peligro, niluluwas ka sitwasyon. Usama nina adunay physical nga, adunay physical nga mga involvement. Nanay physical abuse, ginadapatan ka. Pwede kay ka mangayo o tabang sa mga otoridad kay kundi makatabang ang imong parente tungod sa kahadlok, pwede ka moduol sa otoridad. Ana ka sa husto nga edad, kaya na nimo mutingog against sa ni ana. Kung ikaw andam og disidido ka nga ilaban ang imong katungod, I would suggest nga moagitan ni ini aron maay mo suporta nimo. Susamang moduol ka sa mga barangay officials sa para sama nimo pagpablatter. Kundi madala, ano naman kay pamaagi ka tropang Mina ang sasamay ni ini mo? Agi ka sa pablatter? Kung mausap pag yun ang panghitabo, pwede na ka mudol sa police station. Sa DSWD? Ano na po'y balaod sama sa Republic Act 7610? Natawag na ito nga the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Sa kabalaod sa Pilipinas, enacted niya itong June 17, 1992. Ang ginakover ani, ang ginatawag natin child abuse, child labor, child prostitution, and discrimination, which is involved na din sa imuha. And then, doon na kay mga bunog sa mad. Kinahanglan ka magpa-check aron sa medico-legal o kaninga ginatawag na tong med certification. Magpamatuod nga, yes, ginadapatan ka nila. Sa kaninga mo documents para sa imo mga injuries. O aran po matambalan ka, o mahibalan to kung sabay na itabo kay basi sobrang pagpangulata din hawa, takabaho, doon na mga internal damages. Pwede kini mo i-report ang kaso dito sa Women and Children Protection Desk sa pulisa. Barangay Vauci Desk, anaapuntaana. Sa ligal nga pamaagi, Daymina, mao ka na imong unang buhaton sa pagkakaroon. Matod pagid sa Tirso, nga imuhang shooter, ang nanguyab ni mo karon nga, tabangan ka daw niya nga mapalayo. Pwede ka na ni mo buhaton. Wala tikapugi o di po tikapugan. After all, unsa may among giingon din his among programa, ikaw ragi makadesisyon, Ana Daymina. Bisan pa sa kapilang higayon nga mutambag mi dinyo, after all, naasay mo ang pagtimbang-timbang. Para ni mo, kini si Tirso, wala takahibaw, ha? Bisa pag diingon tanga, nilidurpa si Tirso ni mo, we would never know your safety. Karon manggod sa imong experience, you have to prioritize your safety. Bisan asa ka mo ato hunahunaan, ay posibilidad nga mapasakitan ka, daog-daogon ka, adun na mo abuso nimo. Wala ko niingon nga daotan po si Tirso, but what a kaibaw. Kung feeling nimo ang protection ni Tirso makahatag nimo og safety, it's up to you. Kung namina man po si Tirso, karunod ko Tirso ngayon mo siyang panggaon. Kasi niyag ka ng, nahuman na siya kulata sa ginikanan, usban sa dimo. Ayaw ha, usok ay naisusama ni inyo. Kanimagod si Mina man, gudatabunan na siya sa kahadlok o unsa may tabo ka. Ngayon pero minakita nga ginakulata siya sa iyang ama-ama, sa iyang ina-ina o iyang amahan. So normal lang nga bation siya nga pagmulakaw siya, mahadlok siya. Na tinood na higugman na si Tirso nimo, ubanan ka na niya sa pagpanalipod niya nimo against sa imuhang amahan o imong ina-ina. Ang pagpangita sa imong inahan sa pagkakaroon, dili sa nimo i-prioritize. Protection ni ang imong kaugalingon sa pagkakaroon. Lingkawasa sa kahimtang kung diin ka karoon, Daymina. pagpangita sa imong inahan, mahitabo ka na kung safe na ka. Fully safe na ka o dili ka na makahiagom sa susama ni ining pagpandapat. O nang sa karon, maulang ka na akong maingon sa imo daymina o anay lain pa. Sa imo at tirso, kung nabinaw ka karon, ang pingi ang kasing-kasing ni Mina. Kaya nakahiagom na siya o grabe kasakit. O kung unsa may desisyon ni Mina, hinaot ko nga imo siyang unungan o di mo siya pasagdan. Kini mong desisyon nga buhaton, daymina, labi na kung musukol na gid ka para sa imong kaugalingon. Tagai o pag... tagay o pagtagad ang pag-ampo ka aron, magaydan pud ka. Anyway, mga katropa, nakita na ko dire 22 kabok ang ato ang mga sharer dinhi, naad dinhi sila. Hangyo ko kadali, Doc JJ, di sa madilit Doc JJ ha. Kuwana ko di, madura ko unya, kaya ako sa tanawang dinhi. Mo-message ko sa inyo ha din ha. Shoutout ko do Fiesta Gunting Barili. Wala ko na hubog. Bawi jud susunod piyesta, hubog lang gihapon. Oh. Sige, normal man na. Ang ba naman gani, bisag way pista, hubog man gani. Kaya napakang pista. Umsa man di ayo eh. Ayaw! Oh, char. Kao din naka-share na DJ Chi, naka-public na. Oh, diba? Maayo. Nunez Chavez Nino, namati meron. Diri, hello, pa-shoutout din ha. Asa mo manamati? Pudro ko man yung giingon. Pa-shoutout ko kaya sa Tabay Lawom, sa Ugkadasig nilang Sherman, o nga palahubog si Atan sa Dumanhog na Minaw Karwana. Shoutout ay kong Marvin, sige panguha og lumboy sa Silingan. Pa-shoutout DJ from Tagum City, gikan kay Gerwin Diriel de Sabelie. Pa-shoutout ko sa akong trabaho, diri kabilin Sugbo Lechon. Natuyok na ba na? Huwag ako mama nga papa si Esculin na sa Degras Occidental Escalante City, Barangay Cervantes proper. Ayan. SMC Motor. Hello sa inyo. Neville Hills, Ariola Compound, Gino Nunez, Rodel Poidos. Hello sa inyo ha din ha. Sarmiento Rebaile Mitch, ang una niya buhaton DJ ay pabarangay iyang papa og mama. Mahusay sila og magsabod sila sa barangay. Namahawa na siya sa poder sa iyang papa og mahawa na lang siya sa iyang mga iyaan or iyoana. Kanagid mo, ang ginay dapat unahon niya. Mahawa siya sa barangay. Kaya ang barangay kabaho sa unsaong paghapapsay ilang kahimtang. Daghang salamat mga katropa. Wala ko igong oras. Musunod na ang programang Asintado. Salamat kaya tanawo na ko tuntod kinsa ni share. Oo. Ako na yung message sa inyo ha. Ayan. Alas 2.52 sa akong mga partner speakers lawak, sa atong station manager John Liman Chavez by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Dali lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo. Exciting!
1: 107.1 XFM Tagum. Exciting! Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. Sa
2: ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daghan ang doktor o albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
1: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
3: Isa sa secret ito para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa mani ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
1: The Secret of Health.
3: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magkasis, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
4: Secret of Health.
3: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remelito Hoy.
4: The Secret of Health.
5: Sa Tulbaso. Ishira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuntos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Gustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan na akong inom 3 times a day na sinatidjud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
11: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
12: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, sa muna imong sinakulo? Bukata ba ni? Nani ba to?
11: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
12: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipas eh.
13: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 nga to sa 50 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912 0915-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent a Car Tagum. DMs Rent a Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 3 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
14: Mga katropa, exa

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na ko ang tulog. Magdamgura good ko. Kaya ito dili man masama ginong ko sa Santon Plus.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining copy dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
8: Oh, mo ba? Tigamitan ang gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
9: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion of heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Oh, mo ba na? Hala, paim ng imong mama ana ha, kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
9: Oh, what day sa mood si mama pa? Paim nyo na to og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man po kini sa mood.
8: Ah, sige na, pagpalit og daghan ana ha, kay maisip man din na to nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain.
3: Fast and safe.
2: Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.

0: Punta kayo na niya at karon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
1: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
0: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wa pagkagamit?
1: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
0: Kaya na kanya salamat.
2: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
0: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
3: Bahin sa imong harvest? Dako ko kong harvest tungod sa Crop Gold.
0: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
3: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
4: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: This is 107.1 XFM Tagum.
6: Exciting!
5: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
0: The Secret of Health.
4: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. O kini mo'y atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula og mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
0: The Secret of Health.
4: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga motaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mopakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud motabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
0: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglison na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia og uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinakanutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold o Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
6: Boss, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
7: O sige lo. Ibutang asin na ko sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
6: Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Chris Suray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. This is 107.1 XFM Tagum.
9: Exciting!
0: XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, panahonan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
2: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na akong tambal na tistingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Pag inaw mo Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kubali. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragoy kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na ko Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
10: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
0: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
12: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang antong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.
14: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Punta kayo na niya. Takaroon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon. Niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, masa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
16: Gwapo. Oh. Taon-taon tingkas ang bunga.
15: Ya, yeah. Unsa may mga kasturiya sa uban nga wala pagkagamit?
16: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
15: Okay, dagan kayo salamat.
17: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
15: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
18: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
15: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
18: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
19: pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
20: 107.1 XFM Tagum.
21: Exciting!
22: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Exciting!
1: You guys help me out.

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Ikaw ba ato na gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nanging normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
0: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
4: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni Kaimurag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anyos at taga Jensen.
0: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health. Santol Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santol Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
2: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
6: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Crisoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
7: Mga katropa, XFM!

0: Nah, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
1: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
0: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
1: Nah, Nilagyan na pwede, dong.
0: Mama, good. Ay, nga naman.
1: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
0: Ah, bisok pa si papa.
1: Bisok pa yun taon.
0: Lagawa, papa eh.
1: Magpatuloy na mong duwa sa imong papa.
2: Exciting!
3: Santo Basol.
4: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghanan kayo kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing pag tumarog Santo Plus Gold. Akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santo Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
3: Mapalit sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
7: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mapibili sa malapit na butika.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Payne.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
1: Sister Payne. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Payne.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga butika.
4: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Hoy par, akurati mago lang yung pitaka niya nga. Ang sulod yung pitaka, puro rin mga resibo.
7: Exciting!
1: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Birthday Cup.
1: Ay.
0: Para sa imong birthday cup?
1: Eh, November to.
0: Usang tuig ka cup?
1: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
0: Galaw gaw. Bungot sa ito'y.
1: Exciting.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
6: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
7: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
8: Zanthon Plus Coffee Mix User.
10: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kia. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy Pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Mga katupa, exciting!
11: Orak!
12: Kapitan!
11: Unsay kalahian sa una o karon?
12: Ano na siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
11: Karon di ay!
12: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: XFM time, it's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
13: Mga katropa,

0: Sa makausapa, maayong gabi na usab kaninyong tanan mga kaigsunan. O sa tanan usab nato nga mga katropa sa nagkalain-lain nga stasyonan sa XFM. Maayong gabi kaninyo. Sa ato usab, pasalamatan ang CEO sa mga stasyonan walay lain kundili si Doc Arimiletooy. O si ang Vice President si Ma'am Olivainoy. Ingon man ang General Manager Edwin Garing. Ang Station Manager Arnel Cortez. Og sa tanan usab ng mga technician sa nagkalain-lain nga estasyonan sa XFM sa Mindanao nga naka-hook up sa mao nga programa. Og sa salamat sa inyo nga pagkamaabtikon. Og hilabi na gyud sa ato nga buutan din nga technician sa Tagum City. Kang brother Kinit. Og ingon man usab sa tanan nga nagasubaybay sa atong live karon. Ang pinakauna si Ate Mera taga Fulot Bautista. Salamat sa imo nga pagpaminaw. Hello kuya, watching from Bisayan. Salamat sa inyo nga pagpaminaw igzon. Og ingon man kang brother Lito Magtod. Dinha sa 23, maayong gabi kanimo. Salamat sa imo nga pagpaminaw. Og ingon man usab nagasubaybay sa atong live karon gikan kang CJ Anedroda. Siya ang consultant mga kaigalaan sa Yes to Health. Usa kung dana mo'y mga gipangbati, pwede mo muadto sa ilahang buhatan. O doon na slay clinic mga kaigsunan din ang dapita dool sa palingke. Sa anda mo alagad ang ato ang doktor din ha, si CJ Anedroda. O gingon man usab kang Erwin Alibre, salamat sa imo nga pagpaminaw din ang dapita sa Kapatagan. O sa uban pa nga nagapaminaw sa nagkalain-lain nga lugar nga maabot ning atong programa sa Tingog sa Reformasyon. Ako mang hinaot kung asa man kamo karon na himutang. Hinaot nga na ata sa maayong panglawas. Og ingon man usab sa tanan nga nagapaminaw dinhang dapita sa gawas sa nasod. Ay labi na dinha sa Australia, maayong gabi kaninyo dinha Escalera family. Og ingon man ang atong listener dinhang dapita sa USA. Agikan kang Cartagena, maayong gabi. Og sa tanan marim sa tanang membro sa SDARM agikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao o sa tibuok kalibutan. O sa maayong gabi kaninyo igsoon. Sa karon mga kaigalaan live ta karon dinhi sa XFM 107.1 Tagum City. Sa duna tay kauban dinhi si brother Marlon Buhol. Sa atangin ninyo mga kaigalaan, mauna ni ang mag-live nato dinhi sa matag Miyerkules og Huwebes sa gabi. Alas 7 hangtod alas 7. Usa iyang kauban ni anak mga kaigalaan, si brother Charleto Bungkak. So sila na ang mag-live mga kaigalaan ni anang Miyerkules sa gabi og Huwebes sa gabi. Og ang Lunes, Martes, maugihapon ang mag-live si brother Junard. Og ang Bernes, og Sabado Domingo, maugihapon si Ramil Escalera. Og mayong gabi usab sa ato ang nagapaminaw karon si Junard Iconar. Salamat sa imong pagpaminaw igsuon din hang dapita sa Kibalang. Sa karon ana ang atong kauban si brother Marlon Buhol. Sa atong ihatag kaniya ang mga pagpanimbaya ngadto sa mga kaigsunan o sa iyang mga kailausab.
1: Okay, so maayong gabi sa tanan mga kaigsunan, no, dinhi sa dakbayan sa Tagum. Aduna tay mga kaigsunan dinhi sila Doc Manasis Dumagit, so naa diha karon nahimutang sa Maximo. So maayo nga pagpaminaw niyo diha Doc. No, uban sa iya usab nga mga anak, no sab ni Sister Muna, no, na dinhi sa Brace, no, sa 9 East. Uban usab sa ihang mga alalay, no, nga kauban niya karon sa ilang panimalay. Og usab sa atong kaigsoonan usab ni Sister Kuni na himutang karon sa Garciaville, no, maayong gabi diha, Sister. So hinaut nga karon nagtan-aw usab, no, kamusta mo nga sa atong programa karon, no? Ingon usab sa atong igsoon akong ugangan Brother Sister Rubino, no, na diha sinimutang sa Sinanguti Village 1. Og inusab sa ala Brother Happy tagapulot, no, na diha sa Sinanguti 2. Inusab sa tong mga kaigsoonan, no, sa uban usab nga dapit sama sa kay Brother Oliver Romando sa Pagsabangan. Og inusab day kay Brother and Sister Masangkay, no, na din sa Santol na himutang. Maayong gabi diha ninyo, Brother and Sister. Inusab sa mga kaigsoonan, no, sa Abiod, so dili siguro na ko may sa isa, no, nga to ang mga kaigsoonan diha, no. Maayong gabi sa tanan, inusab sa Laak, sa Mabuhay, no, maayong gabi sa mga Dumagit family o Gruyo family, inusab sa Formentera family. So inusab akong i-greet ang natusab nga kaigsoonan sa Arakan nga bahin, no, diya sa mga kaigsoonan nato sa Napanlahan Church o group, may gabi sa inyo tanan mga kaigsoonan. So kato lang, no, atong ka-great.
0: Okay, daghang salamat Brother Marlon Buhol. So, sa sarga sa baybay sa atong live karon, gikan kang Colin Iskarsa, maayong gabi. O gingon man kang Aldrin Romo, maayong gabi kanima igsoon. O kang Hadrian Suliano, salamat sa imong pagpaminaw. O gingon man kang Will Robino de Binagracia, salamat sa inyong pagpaminaw din hangdapita sa CDO. O kang Vincent King Adumagit. O gingon man kang Junard Ikunar, watching from Marilog District, Davao City. God bless sa atong programa, Pastor. Salamat sa imong pagpaminaw. Sa karon atong tagaan og panahon ang atong usa ka igsoon, si Brother Bubong Charlito Bungkak. Sa mauna ni ang kauban ni Brother Marlon, mga kaigalaan, sa pwede ninyo nga sundan ang matag live nila igsoon kada Miyerkules og Huwebes sa gabi.

0: Mayong gabi sa tanan, sa mga kaigsuunan din sa Tagum City, sa Dumagit family, ingon man usab sa Rubino family, sa Masangkay family, ingon man usab si Brother Oliver. Gitimbaya ko kamong tanan, mga kaigsuunan din sa Tagum. Ingon man usab sa mga kaigsuunan, mayong gabi sa tanan diha sa Mati, sila ni Brother Nudalo, Ili Nudalo, o sila ni Brother Sunny Ilugun. Maayong gabi sa inyong tanan din ha, sa inyohang pagsikay-sikay. Nasayod kong anaa mo sa pagpangandam sa panihapon, nining kahaponon. O ingon manusab sila ni Sister Jima, uban sa iyahang kabataan, iyahang mama din ha sa Mati City. Ingon manusab sa mga kaigsuunan sa Maragusan, maayong gabi usab kaninyo dihang tanan nga naga tanaw o naga paminaw karon nining kagabion sa dinhi sa tingog sa reformasyon. Ingon man usab sa mga kaigsuunan dinha sa Nabunturan, maayong gabi kaninyong tanan dinha, mga akong mga mahal nga mga pamilya, kaigsuunan. Ingon man usab si Brother Daning Saranya, manghinaot ko nga naamo sa maayong panglawas. O uban ni Brother Ampog, Sister Inday, o manghinaot ko nga ang Diyos magauban o magapanalangin kaninyo. Ingon man usab sa mga kaigsuunan din ha sa Mawab, mga Osaris family, Brother Bubong. Ingon man usab ni Brother Danny Boy, Osaris, uban sa iyahang mga mahal sa kinabuhi. Akong gitimbaya kamo niining kagabion dinhi sa programa sa Tingog sa Reformasyon. Og maulang kini og manghinaot kong ang Diyos magapanalangin og magauban sa tanan, ingon man usab sa mga kasilinganan, mga kaigsuunan nga pursuso akong gitimbaya. Og manghinaot ko nga ang uba ang Ginoo magauban kanatong tanan sa tibuok nga kagabion.
1: Okay, daghang salamat Brother Bungkat. Doon natin nagasubaybay sa atong live karon gikan kang Daylinda Baay Osaris. Salamat sa inyong pagpaminaw din ang dapitas sa Mawab. O gingon man kang Nini Agintoro Arusi, salamat sa inyong pagpaminaw din ang dapitas sa Arakan. Sa tanan usab nga nagapaminaw sa tibuok kalibutan ning atong programa sa Tingog sa Reformasyon nga maabot ning ato ang sibyahan. Usa maayong gabi kaninyo. Sa karon igsuon maminaw ta og maanindot nawit.

0: exciting.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
0: Mga katrupa, exciting!
3: This song is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, May Lutein, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

0: makeup loading nang apply sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bawo man pud ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Asa man?
1: Oy, bata maning ni Abris pultahan. Day.
2: Asa ato?
1: Mag-apply unta kog barbero.
2: Ala, showe. Showe ha? Hayop yang. Among titawa din eh.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he.
2: Bayot.
1: Oh, siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. I-recommender sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninaw ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si

0: nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Sampton Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pa ganito karang akong asid. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Sampton Plus Coffee Mix.
1: Sampton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sampton Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
3: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na, kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago.
5: Pirming ka sakit ng kong kalawasan, sukad nga gatumar na ko. Premium D3, kami na kayo ako paminaw. Jubert Tennyson, tagamatan.
1: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Nagkanangutanan ako, unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life. Well, simple. Pulra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
2: Sampton Plus Herbal Soap. Ito
10: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sasarin niya. Karwa, katlo ako na gamit ang Sampton Plus Herbal Soap. Dura ang kandang itong sumapan.
2: Sampton Plus Herbal Soap.
7: Yan namigin!
2: Sampton Plus Herbal Soap.
1: Sampton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Sampton Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, kung biligon pa dyan kini.
1: Sampton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Sampton Vitamin C.
12: Mga katupa, exciting!
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Oy, Maji! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang kay Dritso ni Mog Tulon! Exciting!
12: Exciting!

0: Romino Car sa XFM.
1: Grabe po ni Mama Dioy. Mama pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.
2: Exciting.
3: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Naini tubo nga akong bukol o ubag sa akong likod. Daga na doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
5: The Secret of Health.
6: Ang polyphenols usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule o banan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
5: The Secret of Health.
6: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
5: The Secret of Health.
2: Isira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiyelog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pag-take. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon nako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit nako ni pang pre-workout kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mga workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gyud sulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatijud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
9: Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
11: Santol Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
14: XFM time, it's 8 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
15: Mga katropa, excited!

0: Untuk kelihan.
1: Kelahian?
0: Kelihan ba sa supper o dinner?
1: Nang? Ang kelahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas. Pero kanang supper...
0: Sige, unsa man na?
1: Kanang luto sa imong mama. Unang supper.
2: Sakit ng katawan? Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elvan Buena. Ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Sanson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanson Plus Herbal Oil. Kaping healthy, premium D3 coffee mix. Ang kape na may Sanson at vitamin D3.
4: Ako si Michelle Dante, taga-Bayugan. Pag inom na ko premium D3 coffee mix, wala na kong ibati o kakulba. Maong kanunay na kong inom o premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Sanson at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ang Yes to Health Wellness Incorporated mapasigarbuhong mahatod ka ninyo sa atong pinakabago nga produkto, ang Sanson Gold Herbal Tea. Dunay powerful trio nga sangkap nga moringa, dunay turmeric o cinnamon bark nga gikombine sa usa ka tibag. Kay balo ka ba katropa nga kini makahatag og daghang benepisyo sa atong lawas? Kay base sa research, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer, tungod kay kini dunay antioxidants. O kay balo ba ka makapaubos usab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster usab kini katropa, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, maka-improve sa digestion o heart health, makapaubos sa kahigayunan sa diabetes, o makatabang sa pagpaubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster. Ang Sanson Gold Herbal Tea makapastabilize usab sa mood, ilabi na sa kababainan tungod kay makareduce kini sa premenstrual syndrome o dysmenorrhea. Ang Sanson Gold Herbal Tea lain na usab kini nga quality product sa Yes to Health Incorporated. Mapalit kini nato sa mga pharmacy sa inyong mga lugar ug one click away lang sa Shopee ug sa Lazada.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ini sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Sanson Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sanson Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Sanson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
9: Opo, Sneak, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abre na sa among bagong location. Located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abre gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. So anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita yung free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun! Walay bayad! Because your health matters! Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay, visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health Yes to life!
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Sauna! Lagan kayo ko! Nag-asa rin ko wabot ko! Oh! Ika Smarty City? Ato sa Tagum City! O kini sa Turella! Ooh! Ha! Sukan nga namin ng Kos X! Di na ko lagan!
12: Ayo! Ayo! Pati rin wag kayo lang di ay! Kaya tago-tago kasi mong utang. Yari di mong utang, oy! Ako sa kong kagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
11: Di balik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa rep, eh. Exciting.
0: Exciting!
2: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o garon?
0: Ani niya siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
1: Oh! Unya karon di ay?
0: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
1: Asya manding uban?
0: Wala na, nangabayot na.
1: Exciting!

0: Alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The secret of health. The secret of health.
1: Bastard. Ako di ay si Robert kay mumulupyo sang Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol o ubag sa akong likod. Daghan ang doktor ug albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar, pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold gitumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
0: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og maayong panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas pod ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic og anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Santon Plus Gold para makabaton og maayong panglawas og para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus og mga bakterya og mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The secret of health.
2: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga maoy hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-menopause na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold, herbal capsule, og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA, og epektibo, pangitaa ang tatak yeast to health.
0: The secret of health. Santon Plus Gold, mas pinalaga, mas pinatibay.
3: Ako si Karen, 23 anyos. Digin na ko masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ko, naday ning turok nga unod nga nagtibuhol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulok ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: Healthy nga kape pa ang imong gipangita. Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Kung maminaw ka sa XFM. bahay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbay rang nilayas.
8: Exciting!
9: XFM time, it's 9 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katrupa, exciting!

0: Absent daw si Cinderella Ron. Charlan. Hello, Vivi! May gabi! Welcome po sa to ang programang putahe sa gabi inyo hang madungog ang inyo hanggang ni Princess Bisaya version. Ang tralas on si Imedja kita garong gabi una. Siyempre ako po ang inyong kauban si Cinderella po. Live madungog sa Tibok XFM stations, sa Visayas and sa Mindanao, and good man sa official radio stations sa Radyo Amigo. Siyempre, B! Live usab kita niyo makita sa itong mga official Facebook pages. Muhang yun sa inyo ang kinasing-kasing. Palihog ko pa-follow, pa-like, o pa-share sa ito ang isa ka-Facebook page. Daghang magandang Facebook page dato, oh. 101.7 XFM Bukidnon. Palihog usab ko pa-follow, pa-like, o pa-share sa XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Ingon man sa XFM Pagadian City, XFM Cotabato City, XFM Ipil Zamboanga, Cebugay, and of course, official radio stations and Facebook pages sa Radyo Amigo. Madungog usap kita via application sa Play Store. I-download lang ang XFM Network Philippines. Pwede ka na makapaminaw sa itong mga programa 24/7. Imuha lang buhaton kay... Pili ka dito, either sa Luzon, sa Visayas, or sa Mindanao. Naka-aircon mo, pero igang. Habang bakit ganun? Karong gabi una, syempre, mag-chismis gihapon kita, daghang kitag mga paghahisgutan. Depende rin po na sa inyo, huwag mag-cooperate mo sa kuha karong gabi una, kaya kung dili mo, sulti lang mo daan, kaya matugong kong sayo. Ha? Way pong sanay. Sa mga nag-duty ron, ha? Strongly recommended na ako. Unta in taon nga, dapat naka-wide awake lang yun mga bibi. Dapat diligyod nga magluya-luya. Okay, bawal gina magluya-luya ka, kaya delikado mong gudin, ha? Ang pinakadakong fear na to is kung magluya-luya ka, dakong posibilidad, basing kawato ng imuhang gipang bantayan din, ha? Karon. Una sa mga bibi nato nga panggabi ang trabaho, I would strongly recommend mag-inom mo og kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Mapalit ka na siya sa mga suking Mercury Drug Stores nationwide. Pwede usab sa South Star Drug, pwede sa The Generics Pharmacy, pwede po sa Generica nationwide, and pwede po ninyong ma-order via Shopee, Lazada, and TikTok. Sige. Sugdan na nato tong chismis karong gabi ko na para sa tong Sir Vivi question for tonight. Ay nako. Ato ang Sir Vivi question for tonight, biha. Hatod ka nato sa mga produkto sa Yes to Health, pampaligon sa ato ang immune system. Kung usa ka kagamit nga mapuslan, unsa ka? Amin ako, guan. Kung usa ka kagamit nga mapuslan, mapuslan jud ka? Char. Bitaw, kabalo naman ta karon nga small things really matters. Maski nga unsa pa kadako or unsa pa kagamay ang mga butang, naagid na siya rason nganong naana siya sa imuhang kinabuhi. Munang you have to learn to appreciate things na ginapanghatag sa inyo, which reminds me of someone na this person, iakong giingnan sa una nga, di daw ko kabalo mag-appreciate og small things. Ano ba? Are you talking to me? No, lahigid ning ubang tao ang maka-judge sa imo ba without knowing the whole story gani. Kay they will definitely i-judged head to toe. Ginan ko niya nga, di daw ko kabalo mag-appreciate. Merisin mo ka, di ka kabalo mag-appreciate og small things. Ooh. And that's coming from you, huh? Really? Tabi, maskin pag unsa kagamay or unsa kadako ang ginahatag sa tuwa nga mga butang, if it's from the bottom of their heart, it's either gihatag sa tuwa, gipahiram sa tuwa, or any forms nga kanang naa sa tuwa nga gamit, you have to learn to appreciate and be thankful. Wag inay something na gitudlo sa kuwa sa unang panahon sa ako ang lola when she was still alive. Tudluan jud ko niya nga dapat maging magpasalamaton jud ko sa tanang butang nga gihatag sa kuwa. Now, nakabalos ang mga butang. Kung usa daw ka kabutang nga mapuslan aning kalibutan na, unsa daw ka? Ako gusto ko mahimong gunting. Ano man? Tigputol ko sa inyong relasyon. Oy, sa inyo mga tumagkarong gabi una ha. 0975-474-9153. May gabi po kay Mommy Jacqueline Labis. Thank you! Diya sa Hong Kong, may gabi. Abi ko walay live kay katong interview mga yugtabang drive sir, driver Sarela. Oh, nakita na to tong isa ka live mag-post sa tong official Facebook page ha nga intawon kaluoy pud sa driver kay nadakpan intawon siya kay wala siya uniform kay wala siya kalaba. We all know na diri sa Malaybalay one of the struggles nating mga taga Malaybalay is too big. So mag-komentarista na lang ko. That is something na dapat gitugunan bitaw no hala nag So mga day, nag-commentarista na magkaday. Hindi lang. Siguro, magpagawas lang ko sa gamay na ito mga hinanakit, no? Sa ingon anak mga good guy. Kabalo mang kita nga basic need. Oh, one of the basic needs, good. Ang tubig. Without tubig, luoy kahit ilabi na sa panahon ngating init. Kinahanglan magig na ma-refresh ang ato mga panghuna-huna. Kinahanglan gid nga ma-refresh ang ato ang kaugalingon. Kinahanglan makaligo, makalaba. Oh, unyag, kuanon ka, kasi aron ka. Oh. Lakaluoy gyud. Wow. No? Diba? Basic need gyud na siya. So kinahanglan kung naay mga sami-sami ana, especially gyud sa tubig, kinahanglan masolusyonan gyud na siya dili kay kamyuan na lang daw na siya og kanang prime air. Kay dili naman daw water ang ginaagas kay hangin naman. Prime air. Ito ha, isip mga kuan pun bitaw o mga trabahante karon, it's either kung isa mo sa mga trabahante nga naminaw karon from that department, muhangyo mi sa inyo hanga unta masolusyonan ang mga problema sa mga katawhan sa mga taga Malaybalay or any neighboring areas nga kamo ang nagasupply kay luoy gud kaayo. Honestly, luoy gud kaayo mi. Diri ako sa Malaybalay naka-experience nga ni mata nga way panghilamos. No, di kuan ka ng kasi aron kay ko nga di ko kasi ar kay way tubig. Moadto sa mall niya gipula gipilahan ng mall. Very worst. Katong driver sa Rela kaganina binga ni anhi sa diri sa amuang istasyon nga nangayo og tabang o natagaan to namo siya og kanang gamayng amount and of course bugas. Daghang salamat kayo kuya ha. Sa pagsalig nimo sa XFM Network Philippines, especially sa XFM Bukidnon, sa pagpadangat sa imuhang problema. Libre po ang kindness, B. Libre po ang maging buutan ka sa imuhang kapwa, sa imuhang mga katropa. So kung unsay mabuhat nimo para sa ilaha, dapat mo tabang yun ta. Unya ka ng bitaw sa iyahang problema, hopefully nga ma-resolve to siya kay Louie Pudbea kayo. Diligid to niya sa la. No, kay member man kita sa GC anang uban din ha nga grabe gid ang ilang struggle pag abot sa tubig, mag-inilugay na gina sila og tubig in town din ha. No, timana gid ninyo ni Primes. Gimension na alagyut. Unya na ko mamulitika. Just miss man yung politika ul. Takang kita problema sa Pilipinas kani gyud. Hello kang Kuya Lam, nga naminaw karon ang ato ang kaubanan din ha sa Radyo Amigo Baganga 88.3 FM. May gabi sa inyo hang tanan. Gusto ko mahimong cellphone aron dili ko nimo biyaan kay ako ang imong ikaduhang kinabuhi. Oh! Ninod bito mahimong cellphone no kay pagmata sa buntag kay ikaw ra man dai nang kuri-kuriun. Kabantay man ta karon no kay murag majority sa panginahanglanon karon ilabi na sa mga kalalakihan labi na mga minyo nga lalaki. Pagmata na sa buntag, digid na sila mag-pray, nga magpasalamat nga, ay, salamat, nakamata pa ko, Lord. Cellphone man dayon. Murag ilang asawa ba kay ilang cellphone? Kani mga babae po, wa na halos matrabaho kay sige na lang pong cellphone. Bagay. Hindi lang ta mag-react. Kaya mauna mangin na. Anyway, B, sa mga mag-asawa bito din ha, ano, since nisturyahan na mangin natin yung cellphone, yung si Kuya Lem Wang Lung, nga gusto siya mahimong cellphone, dapat nga naagintay ka ng usage, moderation in usage yun. Since namang kita yung cellphone, oh, gamitin lang ginato sa tamang panahon, nga dili po sa pagmata sa buntag, nga imbis imuhang gakso ng imuhang bana, or gakso ni mo imuhang asawa, cellphone na nimo imong gikorek-korek. Makaguba gina siya ang relasyon. No? Bisod kayo ng ingon na bibi. Ang una gini mong buhaton sa buntag, dapat mag-pray ka, magpasalamat ka. Tapos gakso ni mo imong banner, gakso ni mo imong asawa, and be thankful na buhi gihapon ng inyong relasyon, masking parehas mo labad. No? Kaya pag-abot sa satisfaction, kung wala na yung mga kusog, ilawi na pag-uli sa balay, wala na yung mga kusog ang inyuhang mga tuhod, na ay solusyon, ana. Ang atong Turbo Men Enhancer. Before, ang turbo, para ragin sa mga kalalakihan, but then karoon, na-discover siya as pwede sa mga kababaihan isip maghatag og extra libido or pampagana sa pagiglabing-labing. Para sa mas malipayon na relasyon, ilabi na sa mag-asawa, ayaw kalimutuhan sa gyan sa pagpalit, pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
1: Turbo User, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga botika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Rico Ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usaka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abo, mapasok sa akong mata. Magsigin, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blan-blan niya akong mata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa akong mata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, bation jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mac Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona. Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearm. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, tagpila inyong gasolina.
9: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pana na to.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting!
2: Does the moonlight shine on... Karami bitaw mahimong singer. Sige lang gid, makabalos lang gid ko sa inyo ha. Balik kita sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Siyempre, ato gapong balikan na nga to ang Sir BB question. Hatun usab ka na to

buo kalibutan. O kung diri ka sa Bukidnon, naa kitay branches. Diri sa Maramag, we also have diri sa Valencia, and diri sa Malaybalay, duha ni kabuok ha. At bang sa Polymedic, ang isa is at bang sa Malaybalay City Hall. Ayaw mo kalimot na every transaction ninyo dapat inyong ipakita ang inyong mga Shell Asia app. Kato naka-download daan sa inyong cellphone, kay para ang mga points ana, magamit din mo siya in the future, either magpagasolina ka, or magpa-change oil, or mag-grocery ka sa Shell Select. Anything that you need also, naa sa Shell Select, mga essentials while nag-travel ka, mag-snacks ka, pwede kay sa Shell Select. Ooh! Ang atong Sir BB question gihapon karong gabi una, baby! Kung usa ka kagamit nga mapuslan, unsa ka? Or nabagid pulos? Charot. Ana ko manager ganina nga, di na daw niya kayo nahanglan nga mamili o unsa siya nga gamit kay. Maskin tao daw, gihapon kuno siya, gigamit naman daw kuno siya. Alaoy? Malalim yun, ha? Kung ako sa kabutang sindi, gusto ko mahimo kong susi aron maabrihan ako itong mga kasing-kasing nga dili ko pasudlon. Buksan mo, papasukin ako. Good evening. Kung ako mahimong gamit ng mapuslan, gusto ko mahimong maleta kay aron masulbad, masudlan ko og billions, then maka-travel ko around the world gamit ang kwartas katauhan. Na. Good luck sa imuha diha. Hello, watching live dito sa Mibugkaon, Lantapan. Maraming salamat po, Ma'am Josefina Tanambunan. May gabiin ni mo din ha, baby. Di anapod ko naminaw ni Mumatag Gabi from Armand ng Bohol. Thank you kayo, Andy. May gabiin. Thank you! Salamat kayo, Andy, ha, sa mong pagsilip sa Facebook Live. Hi also kay Ma'am Ann Abapo. Silig siguro ko ba kay tigsilig sa problema na aras sa daplin, mahinumduman ra o kinahanglan. Ooh! Hashtag OFW Life. Nahumuhugot sa silhig. No, mamaan. Gabi si mamaan. May gabi din ha. Junlin Runs, maayong gabi. Usapin salamat kay sa pagsilip sa Facebook Live. Once again, hi kay Andy. Maayong gabi. And hello kay Texter 057. Thank you! Salamat kaayo. Kung usa ko kagamit, ay nalang gigamit na gid ko. Kalain po ninyo, oy. Ah, day na. Anyway, storyang mga istoryang gamitan. Kalisod ana no kanang you're trying to be yourself, you're trying to basta kanang nganong gamit na manggid pud ni. Taghan man na unsa may mga gamit karon nga kuan ha kanang tanan man halos gamit mapuslan maskin toothpick mangani mapuslan mangay ang toothpick. Gawas na lang kung lahi pud ang inyong definition pag abot sa toothpick. Basta kay magamit tanan. No? Silhig tukog man gani kung duha tulo na lang na sila magamit gihapon na nimo siya. Masking unsa nga butang sa kalibutan nga naa gihatag nganha sa imong atubangan, tanan gid na sila magamit gid na sila bi. Naargid sa tuwa din ha kung unsaon na to pag-utilize ang mga gamita o unsaon na to o paghatag o mga bilian ang mga gamit ng ginapanghatag pod sa tuwa. Wanang whatever it is, may it be dako nga butang or gamay nga gamit or dako nga gamit, you need to learn how to appreciate them. Kay wata kabalo kung isa kaadlo basig mawala na sa imuha. Mabitong ka lang tingala ka ng balay good nga daghang kay gamit mo siya sa manong gamit daghang ka idri. Uy, panglabay na lang na. Wala ta kabalo sa mga usage ana kay tanang gamit sa kalibutan. Maskin pagka ng gamay kaayo, maskin pagdagom, maskin pagtumoy sa dagom, naagin na siya'y pulos. So na atay pulos. No? Kita pa kaha nga tao nga di man tagamit tao man ta, so nagid tay pulos. Nagid tay mapuslan gid ta. Di pag ipahimuslan na manggali ka. No? Oy, biyo niya to ha, tangin ninyo nga to ang putahe confession. Asa na po ka bibi na to ang nagpahungaw sa iyahang gibati sa to ang programa. Ay mo pang hawa din ha, ah. Murag need na ko mag-break kadali. No? Bibi, butangin sa niyo ko sa kanta, Bibi. O sa lang kakanta kay para. O niya taon-taon, musibog kita sa unahan sa tuang putahe confession. Ay mo pang...

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix.
2: Kaya ako, sa una, na
1: nandugay na to.
2: Na ako'y piang, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod.
2: Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw.
1: I-try na ko,
2: inom anang
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo.
1: Teko, ana.
2: Sa isa lang, ganito.
1: Na usa ka bulan.
2: Gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: O una, gamay ka, munggos lang.
1: Ako, nagkadako na siya, maragulin.
2: Pero, ni gamay po. Naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
1: Umubag na ako sa likod.
2: Umubag na ako sa akong lagay na ko
1: kani produkto sa Yes Toil
2: na panyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bacule sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata, mo napahanap. Sige raman ko, okining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Turbo. Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yun ni Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: XFM.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM. Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
2: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman, unsay na adid to?
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala gyot?
2: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
1: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
4: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
3: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
4: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
3: Sige daw. O full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please.

kung asa gidala niya ang iyang buntis nga kabit. 8 months kining buntis o gidala niya sa hospital tungod kay gasakit daw kuno ang iyang tiyan. 8 years naming kasal sa kumbana Cinderella. Nami usa ka anak nga babae nga 7 years old. Wala jud ko'y alam mag nagabinuang di ay siya. Karon na jud ko nakabalo. Ang akong gibuhat Cinderella is never ko nagpakita saya sa hospital. Nagkuha lang ko og ebidensya. Mga medical records nga masking kabalo kong bawal. Pero akong gikuha para na ako ipamukha sa iyaha. Sakit kay Cinderella nga nabalaan na kong adana de siya ikabit. Og nabalaan na kong akaning iyahang kabit. Adunay mga anak sa lain-laing lalaki. Og wala kini trabaho. Og for sure sa iyaha kini siya nag-aasa. Sa kong trabaho, kay dili ko gusto nga makit-an ko niya di adto. Pag-uli niya sa balay, iya kong gisugat dayon sa iyang magpagkabakakuan. Siguro na remember niya nga dito ko nagtrabaho. Miingon dayon siya, Cinderella nga. Iya ko nung gidala sa hospital ang asawa sa iyang kumpadre. Kaya na ako nung kinisa abroad, o gihangyo sa iyaha. Gihimo ko niyang tanga, Cinderella. Wala siya kabalo nga nag-investigate na daay ko, nga nakabalo na ko sa tanan. Gilapag na ko ang tanang ebidensya, Cinderella sa iyang atubangan, pati hospital record, nga siya ang nakabutang na bana. Wa siya mitingog, wala na siya may istorya. Tanang klase nga sakit ni istorya, Cinderella, akong ipagawas sa iya. Ang kasakit sa kuang dughan, akong ipagawas sa iya. Pagawas sa babae sa hospital, ako silang giatubang sa barangay. Usa ka pulis ang akong bana, Cinderella. Wala na ako gidiretso sa ilang opisina kay kabalo kong delikado gyud. Ug kabalo ko nga matanggal gid siya sa trabaho once mabal-an ning ingon ani ang gihang binuhatan. Dili na ko siya ipatanggal, Cinderella, kay syempre ang mga benefits kabalo kong kami gihapon ang makinabang sa kong anak. Nagatubang mi sa barangay, nagpirmahan nay. Isa sa mga gipirmahan nako, Cinderella, ang tanan niyang sweldo, maadto sa mua sa kong anak. Nagpa-draft ko og demand letter sa kong abogado ug akong gipanotaryuhan. Na aside sa sweldo, tanang makuha niya nga benefits sa amua, maadto. Wala ko'y pakialam kung unsay buhaton niya, kung asa siya mukwag ipakaon sa iyahang kabit. Wala ko'y pakialam. Niapila ang babae. Unsaon na lang daw kuno siya. Pero giingnan na ako, wala ko'y labot kay kamoy nagsulod, ana. Ako ang inyong gibinuangan, kamoy pag-antos. Sa tinuod lang, Cinderella, gusto kay kong magwala. Pero ako lang yung gipugngan. Kay usa ko ka-professional nga tao, ug dili ko mo stoop sa ilahang level.

Huwag ni hangyo siya kung pwede ba daw unta mo balik siya sa amuah. Kaysa karon daw, sige daw silag away sa iyahang kabit. Dili ko, Cinderella. Diring-diri na kay ko, suko kaayo ko. Katunang anak ang babae, nihangyo siya nga makihati unta sa sweldo, pero wala gid ko misugot.

na ug mao lang gid ang ilahang ginapagkasya sa karon. Pero again, wala ko'y labot. Kabalo ko nga sa mga naminaw karon, kabalo ko nga ang tawag niyo sa kuha ko ripot. Ulit, nagtaas inyong mga kilay tungod sa kuang gibuhat. Pero ingin ako ninyo o kanang naong kong kwarta, pero wala gid ko'y pakialam. Dapat rapod na sa ilaha, kapalit silang pagguba sa kuang pamilya. Para sa Putahe Confession, Margie.

0: Zantown Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Katukoy ko og pasalamat sa Zantown Plus Gold day. Tumangod, sir. Hindi dom akong dinulan niya. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon og cancer. Pagkadungog na ko sa Zantown Plus Gold. Sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zantown Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zantown Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zantown Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantown Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop ni mo sa Zantown Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantown Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Zantown Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zantown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantown Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan nang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zantown Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantown Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zantown Plus Herbal Soap. Gamit na! Zantown Plus Herbal Soap.
10: Dong, nagpilay niyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

Welcome na usab nito programa The Secret of Health. O ganyan na sabi yung health consultant si Janie Druda, inyong sagyapong makauban. Inintag na sa kapuntagon mga katropa, alang gayon sa paghatod ka ninyong informasyon para gayon ikahimsog sa ato ang mga panglawas o kahilabi na malikayan ang mga balatian nining atong panahon. Kamusta po ang tanan? No, kamusta po si nanay, si tatay, si lolo at saka si lola? I hope and I pray nga din na nakamukaroon sa kahimsog kapiskay sa panglawas sa labirin taknaas kapuntagon. Nga din bagong oportunidad nga hika na to, no, alang gayod sa atong mga problema sa panglawas. Asa magkakaroon nga lugar, usbon ko maayong buntag. Welcome po mga katropa. No, kamusta po ang atong kagabihon? No, nahimo bang nindot o hapsay? No, kining atong kagabihon mga katropa? No, hilabi na sa atong mga tawag nini, luyo sa atong may mga balatian man. No, hinaot ha, nga di na wala kini nakadisturbo sa atong pagtulog. Araw to, dyan na siyempre makaingon gudag maayong buntag usab. Kapag kay nindot man ang atong pagtulog, no? Kaya din na siyempre, nintak naas kabuntagon. O ba ninaw sa bako ninyo mga katropa? Nintak na ang mga katropa. Pinaagi kayo sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana, mahitungod sa atong panglawas. Welcome sa gihapon kamo ha. Mo-text sa ato ang text line number na 0909-1762844. O gaganin ini atong programa, atong hatagan ng pagtagad, no, ang mga nagpadala sa mga mensahe. Ilabi na sa wa na itong hatagan ng pagtagad gahapon, no? Tungod kay medyo nabitin ta sa oras. But this is the time, no? Especially sa mga gusto pa mo habol,

0: Pwede na mo mong padala sa inyo mga mensahe mga katropa bisan pag kasugod na nato sa itong programa. You can text your messages and concerns sa ito ang text line number 0909-1762844. And then, syempre, live observe kita karon mga katropa sa ito ang XFM Facebook page. And pwede usab ka mo mupahat no, sa inyong mga concern and questions diha sa atong comment section. I-search lamang sa inyong mataga Facebook apps ang ato ang Facebook page. XFM 97.9 Davao Katropa Digital and XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukid News Entertainment. Usbon ko ha, pwede ka mo mukomment din ha mga katropa. Alang gayod sa pagtubag sa mga buot yung hataga na itong pagtagad. Happy morning no, sa atong avid viewers and listeners. Ma'am Nita Valderosa, good morning, XFM Davao. And syempre to Ma'am Rizal Balasoto, good morning Doc. Ayan, good morning to you also Ma'am Rizal. Ayan, huwag sa mga nagpaminausap ha sa ila karong mga nagkanaiyang radio. Tungod kay live usap kita karon mga katropa sa tanang XFM radio station din higayod sa Mindanao. Ilabi na no, din sa Davao region. Ngayon madungong kita sa XFM 107.1 Tagum, XFM 99.1 Mati, and XFM 97.9 Davao City. At syempre, ato ta dito no, sa Jensan. Ayan, live usap kita karon mga katropa madungog sa XFM 95.9 General Santos City and XFM 101.7 Bukidnon. Syempre sa labi na din sa malay-malay no? Happy morning po mga katropa and welcome sa programa The Secret of Health and XFM 91.3 San Frans and XFM 89.5 Pagadian. Ayan, happy morning and kining programa ha hatod sa gihapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Ikaw ba nagka-problema? O ganangita kung asa pwede magpa-check up nga diin na dili gina problema kining gitawag natong kwarta. Mugid ba ini nagbabag ha? Halos tanan no? Kalihukan nato karon isip nga tawhanon kining kwarta bitaw mugid ni usa sa pinakahinungdan nga diin adunaw tatay gusto buhaton apan nagbabag. No, nagbabag sa dalan kining gitawag na to kwarta. Tinuod mangin mamagin na yung realidad mga katropa. Kaya tungod kay halos mataglihok na to ron. No, nang inahanglan na gayod o kwarta o budget. No? Apan mahitungod gayod sa atong panglawas no? Mga katropa kini ato ang Yes to Health Naturopathic Clinic. Bot kung ipahibalos tanan, may budget man ka or wala. Basta nara kay pampamasahe. No, kung kaya rin mo i-add to sa atong klinika, why problema? Huwag ayaw ka na isipan ka na imong budget or kwarta, no? Tungod kay kini ato, gitawag magiging libreng servisyo. No? Libreng check-up and libreng konsultasyon. Sabot pa sabot, why tawag nini? Watay gina pamugos nga din kailangan judog budget or kwarta. Basta ang ato ang pirmi ginabalik-balik din eh. Kung ikaw adunay problema sa panglawas, welcome ka nga mubisita sa atong klinika, na? Apan kung adunay may budget mo ato, hindi mas mayusab kasi syempre makasuway sa atong specific and a perfect combination of herbal medicine. O nga diin madungog o masinatian usab ni mo ang nasinatian sa uban. Nga diin naayos sila in just 1 week, 2 weeks, na? Sa ilaga yung mga balatian, okay? But then, ang pinaka-purpose no, sa ato ang Naturopath Clinic para guide sa ato mga katropang diin na may budget or wala basta't may problema sa pangkalusugan, welcome ka mo mga katropa. Now, gamit atong high-tech machine, at the same time, your health consultant is an active iridology and sclerology practitioner. Through the iris of the eye, ato sa makita ang presenting condition sa lawas. And we have also other modalities, sama sa terahertz therapy, no? Biosapper therapy. And then, daghan pa, no? Nga diin na pwede gayod ninyo ma-avail kung kamo gayod mo visit sa atong klinika. Morning, Doc. Asa dapit din diri Jensan inyo clinic, Doc? Ma'am Criselda Agapay. Ayan, sa karon na Ma'am Criselda, ang ato ang Yestro Health Clinic Branch din sa Mindanao ay dito pa lang po sa Davao, sa Tagum, and sa Mati, no? So as of now, wala pa po tayong branch dira sa gitawag na Tugjan sa, no? But soon, maybe. And then hoping diin mukatag pa ang ato agay yung Yestro Health Clinic din higayod sa Tibuok, Mindanao. And then sa pagadian, no, nanapod tayo bagong natukod gayod nga Yestro Health Clinic. Pero sa karon, Ma'am Criselda, I'm so sorry, no, tungod kay wa pa jud tay branch, no, dinha gayud sa Jensen. Apa na ato mga produkto, ha? So pa na sayod available sa tanang butika, mga katropa, ang ato agayong Yes to Health products, hilabi na ato ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Soft Gel, and Premium D3 Coffee Mix, no, and then ang ato ang Turbo. Ayan, available. And then syempre itong Vision X Plus, no? Available na mga katropas na ng butika nga dool sa inyong lugar. Ayan, balikon ta mga katropa, Yes to Health, a naturopath clinic, your excellent choice in natural healthcare. Anong excellent choice man? O, tungod kay talagsaon ra ni nga diin human ka mo na check up. O, kahilabi na nakita na to ang mga hinungdan nga nung adun ng kamoy sama niya na ang mga kondisyon o problema sa panglawas. Ang pinakanindot nga din ginahatag usab, no? Usa sa serbisyo nato kining gitawag na to ga free dietary guidelines. Libreng dietary guidelines. Sa dihang ato bitong gina-check na to ang atong mga katropa. No? Samtang gina-explain na to sa ilahang at diin na himuon ninyo ni, ha? Pagulit ninyo sa iyong balay, ayaw kalimot. Tawon, muingon gitawon sila. Dok, may yung tag-isulat na ito, no? May yung tag, pwede ba, Dok, manghulam o papel o ball pen? Okay, isulat na ako. Tungod kay, bisa, doon na ganun yung kasabihan, no? The weakest ink is stronger than the strongest memory. Bisa, kung sa pagkamalamon or ka nang dili malimtanon nga utak, mukuan, gapo na, makalimot ginakadugayan. Mas madaog gihapon ning kaning sinulat jud nato basta dirag mabasa masunog di gina mawala na. Manan sa ato ang clinic atong ginapaningkamutan. Balag atong agi di kayong basa basta musulat jud da. No, atong ginasulat mga katropa aron to niya na pagbuli nila silang balay di jud nila malintan. No, kung unsay atong mga advices, ay labi na kaila sa atong mga nanay, mga tatay, wanang taon dako gigad dako jud kay nila kalipay. Tungod kayo natudluan na sila, gipadalan pa sila og kudigo, no? Ipakita na daw nila silang mga anak or silang mga apo, padigid sila masayop, no? So, muna'y kanindot ha ang mga servisyo nga ginahatag sa Yes to Health Naturopathic Clinic. And then, syempre, we have also perfect and specific combination of herbal medicine. Proud po tamingo ni Ana, nga din kining atong pagpanambal, no? Kompleto. O ga-epektibo gayon mga katropa. Any kinds of health problem, basta ato lang mahisayran kung unsa gyud ang pinaka-root cause ni ana, pwede gyud nato na mahatagan og complete and a perfect combination of herbal medicine kadiin mutabang gayod sa imuhang lawas para gayod matuldukan ang imong balatian. Because that is the purpose of naturopath healing. A practice of naturopathy, kini mutabang sa lawas na kaya niyang paayuhon o papaspason ang pag-ayo niya sa iyang kagalingon. Huwag mo na itinood ng pamaagis pagpanambal. Watag at tudloog ka ng mga instant na murag sili bitaw nga muhalang dayon. Ato abalag hinay basta inanay. Huwag mo na ingon sa oban. Okay, ay importante tinood ng maangkon gayod kining gitawag na to o kaayuhan. Muna ha, panawagan sa tanan. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare. Aduna kita branches dinis sa Davao region. Kung kamo anaa dinis sa Davao, ang atong Yes to Health Clinic anaa kita atbang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Mantina, Davao City. Ubos ta sa Tagum Cooperative. Nasa highway ra na mga katropa, dali na kayo nila malocate na. Shell Pole Building. Tanawara, basaran ninyo ang signage na makita din na ninyo mga katropa. Abrido kita mataga Domingo Hunter Bernes, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then ang atong schedule for check-up and consultation. Nung adin ako mismo makipaghimamat nga na kaninyo personal, mataga Lunes o mataga Martes na. Mao ka na atong schedule ha, Lunes o Martes mga katropa. Dinhi gayod sa syudad sa Davao. And then kung kamo usab anaa sa Tagum City, labi na kung taga-Tagum kamo mismo mga katropa, ang ato usab nga clinic address. No, ana kita sa public market na. O, naarap po tas palingki mga katropa. No? And then, unahan niyo pangitan kanang gitawag na itong Jolly Pharmacy. Pamunay, dako kayo at bang aragin na sa highways palingki. O, dako kayo na niyo mabasa, no? O, pagkita ninyo, ana, o kung akong usubon at bang, ha? O, dililinyada, kabasig inyo po ng subayon. At bang ta, at bang sa Jolly Pharmacy. And then, at bang niya, ana, makita man po na ninyo atong signage. O, tapad ta sa mga hardware din, ha? And then, sulod ra mo gamay, ikaw pat nga pultahan, mausab ang Yes to Health Clinic. Sa gabon, mao atong abrido ang atong klinika mataga Domingo hantod a Bernal sa alas 9 sa buntag hantod alas 5 gayod sa hapon. Ano na yung mga nagmutana o uban nga din abot sa klinik, mga tingal na sila kung tanong sarado man mudok pag Sabado. Sarado dyan ta ha, whole day, tibuok adlaw pag adlang Sabado. Dili lamang din sa Davao Region, kundi tibuok. Pilipinas, no? Nga diin na Yes to Health Clinic sarado dito pag-adlaw Sabado tungod kay mao kanang atong adlaw gayon, no? Nga diin gigahin usab para sa atong buhing nga Ginoo. And then resume ta Sunday until Friday, and then atong schedule for check-up and consultation din ha gayod sa Tagum mataga Merkules sa Huwebes, and then adlaw Birnes kaban usab ang adlaw nga Domingo. Busa para sa tanan, mag-uban-uban ta para gayod tuldukan ang inyong mga problema sa panglawas o kaatong tabangan ang inyong lawas na din malikayan ang mga nagkanaiyang balatian. Alang kayo sa pagtubag sa inyong mga pangutana ha? Sa mga gusto o buot gayod, mapadala sila mga mensahe, you can text your concern and messages again sa ito ang text line number na 09-09-17-62844. Atong hatagan unya og mga pagtagad na ang mga nagpadala or inyong mga gipadalang mga text messages and questions, no, pinagi sa Facebook Live and sa ato ang text line number. Balik kita mga katropa, humanggay sa pipila ka mga pahinumdom sa ato ang programang The Secret of Health.
1: Good morning sir, unsa kini pangalan nimo?
2: Romy Lacan.
1: Taga-asa pa sir?
2: Yeah,
1: yeah, bago ka nandun din sir sa ito ang Yes to Health Clinic kung sa ganito yung mga balatian.
2: Kapag ako mo, sakit ako ang piko.
1: Kailan po na ka-dugay sir nga din mong ipamate sa kamas?
2: Dugay-dugay na po. Kita ba ito eh?
1: Uy, dugay-dugay na din, no? Kumusta sir? Sa diyan nga nisuway na ka sa ito ang pagpanambal din sa Yes to Health Clinic sulod sa Kitsikata. Kumusta yung paminaw?
2: Nalang-anang naman po rin yan. Nawa na po ng sakit sa ulo. Sa paglikod.
1: Wow. So, good pasapot. Okay na yung ulo lang, sir. Wala na sakit.
2: Okay na yun.
1: Wow, praise the Lord. So, unsay maingon niyo mong karoon, sir, sa tanang hindi yung nagpaminaw sa atong programa o ilabi na sa gusto sa musuway sa pagpanambal sa Yes to Health Clinic.
2: Ito ang tingnan ko, yung sa itong naga, na yung gay-pratic ko nga po. Istingan nyo na ito, wakuan mo nga sa ito.
1: Yes.
2: At yun itong istingan nyo.
1: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ano sa ganyang pangalan na ito?
2: Romy Lacan.
1: Ayan. From?
2: New Toril.
1: Ayan. Thank you, sir. And God bless. And then I hope na kapagin kag-pusog

0: kining orasa hatod kaninyo. Sa Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Nga diin na kini ato ang Santon na vitamin C mga katropahan, naghadangotan na kung pwede ba kini sa mga bata. Pwede o pwede gayud mga katropa. Gani ako ang manangin na emphasize. As long as na pwede makatulot organic, no? Ato ang maginapagita ag pamagi, labi nag nag-add to clinic and then luya kayo ang bata. Nakikini magkuda ito ang Santon Vitamin C. It is alkaline vitamin C. Munang safe siya sa ato ang digestive system. Munang pwede, muna itong ginahimog. Gani, ato ginatanggal sa capsule, ginahalo sila mga juices para lang matustusan ang nagkulang vitamin C sa lawas. Nang inanak kanidot, dili lamang pampakusgan, pampaligon, kining para sa immune system, kining ato ang Santon Vitamin C. Dako kayo nagtabang for the absorption of nutrients and then especially ha, para sa kinatibok ang kalihukan to every neurons sa ato ang lawas. Gani, atong naisgutan, our brain, ang atong utak, usa sa pinakataas og vitamin C level sa ato ang lawas. And the deficiency of vitamin C level, dako kayog impact for the brain function. Mona, to have a good behavior, to have a good mood, mona, pirmi gina-emphasize, don't forget to take your vitamin C. Mona, ang atong gina-painumdum sa tanan, kinanglan inom dyan mo pirmi ha, wag vitamin C, hilabi na sa atong mga katropa din ha, nagatrabaho. Especially to office workers. Adin, grabing gamit sa utak, no? Ay focus sa papers or any unsaman nga mga magimbuhaton. Adin, nanginalan kayo og pang-klarado nga pangisip, no? So, inana mga katropa, gikinahanglan ninyo, mas gikinahanglan ninyo ang pag-inom og Santon Vitamin C. Available hang ato ang Santon Plus of Vitamin C sa tanang butika gayud nga duol sa inyuhang lugar. Happy morning to Sir LVTN. Ayan, and then to Baby Ruth Kamad. Ayan, good morning po. And syempre, katropang Alan Abayes, no? Ang asintado. Katropang Alan Abayes, no? Nagtanaw sa siya sa ato ang live garan. Happy morning, Sir Alan. Ato ta mga katropa, sa ato agayong tawag ni ini pag hatag kog pagtagad na katubagan sa mga nagpadala silang mga pautana, masigmang load, hilabi na kay kagahapon, wala na ito nahatagan o pagtagad. Lagi tungod kay medyo nabitin ta sa oras. But anyway, atong hatagan o pagtagad from 962, Dok, nga ano, dali ko hapuon. Unsay maayo inumon ani Dok, mag-jogging ko, dali ra ko mahutdan o hangin. Ug usahay bisag maglingkod lang Dok, kalitra ko hapuon. Salamat kaayo sa advice. Uy. Tawo no? Bisag maglingkod lang ginahapo. But anyway ha, tawag nini. That is alarming. Sultihan ta mo makatropa, kana bitang watay gihimo naglingkod ra ka. Unya ginahapo kay napopong ha. Mas maayo magpa-check dayon mo. Asa man duol man mo sa asa man nga mga paggamutan. Ipa-check dayon ang inyong heart condition or lung condition. No, kay kanak nga mga symptoms, shortness of breath, breath no, maglisod o ginawa or ginahapo. Either dunay problema sa kasing-kasing or problema sa baga. Gani, mga symptoms usab na nga din adunay infection ang usa ka tao, adunay anemia, no, and then adunay pagka-problema sa sirkulasyon na sudugo. No? So, kinahanglan ato ng maisa-isa, mapinpoint ato kung unsa dyan yung mga pinakahinungdan niya na aron tungod niya na ato sa mahatagan og specific no, nga tawag nini medication and advices kung unsa angay buhaton, okay? So, una-una, ito i-check usab, no? Basig obese ka or overweight ka, ha? Sa ito ang texter. Okay, kung obese ka or overweight, normally, expect na dyan, nga doon na dyan, gitawag na ito, shortness of breath. Okay, kung pag obese magod ang usa ka tao, mga katropa, daghan na siya o gitawag na ito, fats or taba, no? Nga mga cellula sa lawas. Huwag ang kabugoy-bugoy niya ining mga taba nga cellula, di na sa sirkulasyon sa atong dugo. Every time nga di nag-flow ang atong dugo no, throughout our body, Kana nga mga taba nga selula, ilang ginakawat ang oxygen sa ato ang dugo, edi na mutuyog sa kinatibuk ang lawas, labi na pag-ingon sa kasing-kasing ug baga, at doon na na'y kakulangan ng oxygen ni ini. Muna, ang tao nga din sobra sa taba or obese, makasinati gayud og pagkahapo. Muna, dapat i-check na ha. So, ang dapat himuon, tawag nini mag-diet, magbawas og timbang, and then ikaduha kining gitawag na ito poor blood circulation. Ang contributing factor ni ini, kining gitawag na ito diabetes, hypertension, ha? Kung doon na kayo isama nila ang kondisyon, so expect nga din mo kasi natin yung kagpagkahapo o paglisod sa gitawag na tuga pagginhawa. So unsay angay buhaton, tanggalon ang taba ng selula, inluan ang dugo para malikan kining gitawag na tuga poor blood circulation. And then especially kung adunay mismo problema sa bagaw kasing-kasing mas mayo maatiman dayon. Pag inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule, nasayod ba ka mo ang Santon Plus Gold? Hataas kay ni siya og Santon. Ang Santon usa gayud ka the best anti-inflammatory nga diin sa ato ang lawas ha, especially sa mga too obese a people or overweight a people. Makabalo rata nga din adunay inflammation or paghubag or paghupong kanang pinaagi gayud sa pagtanaw or makita nato sa atong mata. Pero nasayod ba mo mga katropa nga kung aduna ganitay inflammation nga makita sa atong mata, no, halimbawa sa gawas sa atong lawas, sa kamot, sa tiil or asa man nga parte, basta makita sa atong mata, sumala sa pagtuon, mas daghan di ay og inflammation sa sulod sa lawas. Apan ang problema, tungkol kaya wala ginato makita, tungkol kaya naman sulod sa lawas, na? Especially ha, para sa mga obese or overweight people, daghan dahi kayo na sila og mga inflammation sulod sa lawas. Nga diin, it will cause shortness of breath, dizziness, na? O sana sa mga sinatian nila mga katropa. Mauna, ang Santon Plus Gold, because of this santon, active anti-inflammatory properties, antioxidant, mutabang para mukuyus or mawala gayud ang mga inflammation or mga paghubag sa sulod sa lawas. Especially ha, para ma-eliminate kining gitawag nato og harmful substances sa sulod gayud, especially the toxin itself mga katropa. So para gayud sa atong texture, pag-inom Santon Plus Gold, the best kayo na ha. Imo ang 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, and then ubani gayud pag-inom og pure sayote juice and carrots. So, i-mix rin muna 1 carrots, 1 sayote. Kuna kay blender, i-blend din muna. And then pag na-blend na, pugasa tela ang pure nga juice mo inumon nimo alas 9 sa buntag. And then kung kaya pa maghimo pag alas 3 sa hapon, mas maayo. Maghimo na ko ng merenda time para instead mukhang kag tinapay biscuits, kara na lang inumah, the best pa kayo na, ha? From 267, sir, maayong buntag. Akong papa, sigig inom, taas na BP, unsay ipainom para mababa BP po. Uy, una-una, ayun na ipainom ay mong papa. Oh, buhay yan. Kinanan, ina yung papa ay napag-inom dyan pa. Kaya ang pag-inom o mga ilim nun, mga katropa, normal mo taas yun ang blood pressure. Okay, ang pag-inom ang good nining, mga gitawag na itong mga alcoholic drinks, mupataas na sa gitawag na ito og stress hormone, no? Sama sa gitawag na ito cortisol, no? Corticosterone. Kana ang mga stress hormone, pag mutaas na gani ang level sa sulod sa lawas, it will spike our blood pressure. Muna sa mga tao nga din, sige, inom og mga ilim nun, talaga sarang ka makakita nga din malipayon ilang naong makita ni mun ba nga murag gasidlak ang naong murag tawag nini blooming. Asa makakita na nga palahubog o palainom nga blooming kay naong, di ba? Dili, no? Mugot pirmig naong. Murag gadala pirmig problema. That is, tinuod yun na mga katropa because ang ilahang stress hormone gataas sa ilahang lawas at inubanan pagtaas sa ilahang blood pressure. Ang ganit, naminaw tagay na sa balita, no? Ni kauban si Sir Brex o si Sir Arnel, no? Na na po'y insidente na itabo nga diin wala tala sa'yo nung sa hinunggan apan na dunay gituok. No? And then nagtuong ban kung nakainom ba o roon sa ba? Mabito na ang tinuod mga katropa. Pag ang tao gani hilig buinom og alak, mutaas gayud ang stress hormone sa ilahang lawas. Nagtuo sila nga ang pag-inom og alcoholic or pag-inom og mga ilim noon makawalas problema ay nako po mali ka na nga idea mga katropa. Ang mahitabo mas musamot ang imong problema tungod kay mas ma-depress og mas mag-uol ka tungod kay mutaas ang level of stress sa imuhang lawas. Maunang pagtaas na kayo ang level, mo spike na ang blood pressure. And then aduna na hormonal imbalance, maunang pwede mabuhat niya ang dili angay niyang buhaton. Tungkol kaya wala naman sa control, nag-spike na ang hormones, especially this stress hormone mga katropa. So imong palikayan, imong papaana, and then ipainom dayon og Santon Plus Gold and the Premium D3. The best kaayo na ha sa mga tag-as og high blood, taas og blood pressure. And then sayot ni juice gihapon. Okay, ang sayo tigyos nga, anong pirmin ako na yung gina-advise? The best cleanser sa atuang blood circulation, kining sayo tig. Wala ta na sayod, pero grabe na mo paubos og muhinlo gayod sa atuang dugo. At least one glass a day, dako kayo nagtabang no, para gayod sa imuhang papa. And then, syempre, Santon Plus Gold, himuang one capsule three times a day, 30 minutes after meal, and then ang atuang Premium D3, one soft gel, 3 times a day, 30 minutes before meal or bago gayod mo kaon. From 676 Doc Maayong Adlaw, taga Pulumuloko, tigpaminaw ni mo. Tambal sa mata, dili na kaayo, dili na layo, di makakita, sa dool makakita pa. So, ang iyang mata, paglayo, makakita. No, pag dool, di na makakita. So, ay, pag dool, makakita pa. So, nearsighted, myopia na. So, para sa mga katropa na to, nga din inene, kung maadto mo sa mga specialist sa mata, automatic ang gina-advise is eyeglasses. No? O, gini-ginahimo tayo, no? Para gayod matuldukan. Even far-sighted or near-sighted, magini ang paggamit o eyeglasses. Pero kabalo ba mo ang tanang problema sa mata, especially nining gitawag na to o near-sighted or far-sighted ba? Ang isa gayod sa pinaka-the best para matuldukan kini, kining gitawag na to o eye supplementation. Ano man, ang usa sa pinakahinundan sa pagkaproblema sa mata, maugi na kakulangan o vitamin A or beta-carotene. No? Mga vitamina o minerales na gikikahanglan kayo sa mata para mahimong mahimsog kini. Busa, sumala sa pagtuon, ang suplementasyon gamit kayo ng vitamin A, dakong tabang sa mga kabayan ito nga din adunay problema sa mata. Unsay ang ay inumon? Siyempre mo gayad ang atong Vision X Plus. Vision X Plus na to, puno gayad kini og vitamin A and beta carotene. Gidungagan pa og zeaxanthin, lutein. O nga diin vitamin E na pa no? Nga din para sigurado gadin madungagan gayud or matustusan ang mga nagkulang na mga vitamina o minerales para marilikayan ang pagkaproblema sa mata. Vision X Plus ha? O, pag inom ana, available na sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. And then kung doro ka sa atong klinika, mas maayo makavisit ka para mas ma-check po nato ang mismong kondisyon gayud sa imuhang mata. Na di na gin mutugot ang oras mga katropa. Dagan salamat ha sa mga nagpadala sila mga mensahe, mga pangutana. Ugma, mga sagapong orasa, mga sagapong stasyon, ang programa The Secret of Health. Paoban sagapong ninyo ang health consultant, CJ Nidruda. Ayan. Good morning, Ma'am Jing Pigarido, Doc May Buntag, watching from Matina, Aplaya. Ugma, uban yung sagapong ako, mga katropa, sa programa The Secret of Health. Og, wala magitay igong oras, ako kanunay magaingon, og magapahinomdom. Amping ang imong lawas, o ang imong lawas, mag-aamping ka nimo. Paimbutag sa tanahan, and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

Tumalon na tumakbo hanggang nagkarating sa meritiro. Mabuti hindi ako inabot. Pagbibili ko na talaga itong bahay na ito. Nakakatakot eh.

0: Ora sa magtropa alas 4:46 na sa kabuntago. Exciting Pilipinas.
1: Nga sa kinakaroon sa gawas atron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.
4: Sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4:31 na pag-iigala sa Kabuntagon.
5: Exciting Pilipinas, ang programa nga mabukaw pa ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo, nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas!

Sierra, good morning! Sige, natanig dito, mga tropa, kaya nabali niya itong kuan. Nabali atong mata. Nabali ang atong kuan, mga tropa. Disulta kung sa pag-uli. Pandamay, good. Ay, nago. Okay. Di mo silbi, mga tropa, watay pang ika-upat nga mata, ani. Nangita ko sa mga reserve, mga tropa, asa doon. So, nabili yung gusbala ito. Tinood. Ako yung pamutan rin akong mga reserve, mga tropa, sa akong bag. Ayun na ako. Alright, padayon sa mga tropa. So, pagparagoban, alas 4.40 is city. O, 4.48 na, goodbye. Kumusta ba? Bangon, ibuto! Ibot ang pag-aangay pag-ipton karong buntaga mga tropa gumikan kay buntag na mga katropa. Mag-uban na samtang mga tropa ni itong programa ang inyong tulmanon ang programa Tawas katulugon ko ng mga tropa pero galuya. Di mali kayo sa itong lawas mga tropa nung aduna tayo mga kuan mga tropa kaning sa itong kadasig mga igsunan. Pero ang lawas kay mga tropa mo ay mo kuan mga kaigsunan no. Naagi na yung kuan di mo tagbato o galawas. Yung bato taglawas mga tropa. Ang bato gani madutlan pa gani no. Ala bagod na mga katropa. Ibot na mga igsoy. Ala kapi.

0: Tomás de Bok provincia sa Davao del Norte, Davao Oriental, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao de Oro, kaninyong tanan.
1: Good morning, good morning.
0: Bagon, bagon, bagon, bagon, mga trabahante. Ayaw kalimot ha, gamita mga tropa ang atong produkto po mga mag-uma. Ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, bakit ang angay gamiton mga katropa para mo ginansiyag mga sinso ka? Mag Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer rabay! Mapalit kinis na ng kadayang agri-store sa inyong lugar.
1: Exciting Pilipinas!
0: Paki-like sir mga tropa sa ato karong XFM Facebook page mga tropa ang XFM 107.1 Tagum City. Paki-like sir mga tropa naka-live ta mga kaigsunan o siyempre mga tropa sa ato ka personal account Alexander Omakial Gabri Senior.
2: Nga puno o paglaong sa radyo nga magkasikon sutin na to lang kapalaan.
0: Kumusta bang Tagum City? Kumusta bang mga tropa ang atong 40 mabot ay 45 ba? 45 barangays in Mindanao? Mindanao ba? Davao Region lang. Ah, Davao Region. Pero Davao Region ni ang 45 ko barangay. Ah, 45 municipalities. Davao Region. 45 municipalities ba ning Davao Region? Ay. Yan, mag-ampo sa tayo mga katropa. Aron sugdan ato mga gimbaton.

Okay, kwalitin rin mga katropa sa atong pagpanagupan, pagkakiksyon ng itong programang inyong tulumanon, mga katropa, alas 4.54 na bay. Nariga po sa atong pagpanaguban. Ako po nga po niyong alalay galas kanginan kong Algabre, mga katropa. Makikuban ta rin kaninyo kutob tagadto sa lasays imedia. O lasays, mga katropa, sa atong pagpanaguban. Ang atong programang inyong tulumanon. Mga isgutada, mga tropa, mga balita. Naangay na tumadungog, mga katropa, dinis itong pagpanaguban. Mga igsoon. Para sa ato, mga balita, dinis Davao Region, mga katropa.

0: Magti ayo makatrop pag padulong nga padulong nga bujote na banggaan. Patay na sa uber na overshot mga katropa nga nakutsi sa Dabnur mga katropa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Mao ni mga katropa ang katong kusinira mga kaigsunan. Samtan sa pikas bahin lalaki mga katropa tingkagol sa prisuhan. Human na bypass mga katropa sa Tagum. Gramo-gramo usab nga siya buong nasakmit. Samtang alias Bin Dalin o Bin Laden sa Digo City, mga katropa, arestado sa illegal nga pagdala-dala og armas og granada. Samtang top 5 most wanted person, mga katropa, sa probinsya na sikop kini sa kaso ga rape o ga child abuse sa Panabo City. Balay usab mga katropa sa Employersville. One na itarget-target karon sa Dabnur para kuno sa way mga balay ng mga trabahante sa Kapitolyo. Samtang Santo Tomas sa PNP. Nanguna mga katropa kini sa pinakaubos ng index crime rate mga katropa medalya ng kasanayan na angkon. Samtang kongresista sa Davao Oriental ni atras kini sa suporta sa impeachment ni VP Sara Duterte. Samtang Tofab, mapahigayon kinig live fire exercise sa Governor Generoso sa Mayo 22 ngadto sa 24. Publiko gipasidanan sa delikadong lugar. Samtang PRO 11 ang pagawas usab sa ilang inadlaw-adlaw ng accomplishment report. Padayon mga katropa ang kalinaw sa rehiyon para kuno sa padayon mga katropa ang kalinaw sa rehiyon. Samtang Founders Koneka Panabo, ilunsad mga katropa, MMSMAs. Ipaligon, pinaagi kini sa training og networking. Kini mga tropa, uban pa mga balita, mga tropa, ato ang hatagang pagtagad. Kini sa atong pagpanag-uban, mga tropa, uban pa sa mga balita, gikan sa XFM Mindanao.
1: Exciting Pilipinas!
0: Alas 4.57 na bayan, regapon sa atong pagpanag-uban, katong headline sa atong kanato, mga tropa, sa Samsung Plus Gold. Malikayan ang diabetes pinaagi sa pagtumar. Og Sanson Plus Gold kay dako kining ikatabang sa pagpabino sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Sanson Plus Gold mapalit kini sa kanang mga butika parmasya nationwide.
1: Exciting Pilipinas.
0: Inatulanganon mga tropa aton atrakahan ang mga balita. Atong unahon mga tropa gikan ni katropang Lars Anyol kay adunay magtiayon padulong mo duty mga tropa na banggaan patay sa na overshot mga tropa nga kutsi sa Dabnur, katropas balita, katropang Lars Anyol, mga katropa.
1: Live report.
2: Dead on arrival sa ospital, ang magtiayon, human malambigit sa disgrasya, ang ilang gisakyang motor, tali sa kotse, sa barangay Magatos, Asuncion, Davao del Norte, alas 3.32 ang takla sa kadlaon, Mayo 4, 2026. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kang Asuncion Municipal Police Station, Traffic Section Investigator, Police Master Sergeant Lorenzo Dignican, migula matod pa silang investigasyon, nga nagikan ang mga biktima sa purok waling-waling, barangay Babantaw, Kapalong, paingon unta sa Panabo City, samtang ang kotse, gikan sa dakbayan sa Tagum, sa opposite ng direksyon, o pag-abot sa likong bahin, sa barangay Magatos, Asuncion, nag-overshoot kini sa linya, hinungdan nga nabanggaan ang motor, nga gisakyan sa mga biktima.
3: Nasugat gini sa kuhan, imbis nga sa right of way ang mga tunag motor.
4: Mm-hmm.
3: Dito naigo gini, mura nasulod yun siya maayo ba kay ang indikasyon po sa iyang sakinan is naman sa right side po gihapon naigo ang mga motor.
2: Dugang pa ni Police Master Sergeant Tignican, nga base sa wala hingaling testigo, nasunod matod pa niini ang kotse sa dili pa ang lugar na itabuan, nga dili na maayo ang dinaganan, hangtod sa naitabo ang ngilngig nga disgrasya.
3: Nagsunod man ang witness at sunod na tayo ng motor.
4: Mm.
3: Sila ka-overtake kay malingin niya. Kung nana sa mga likoon mo, kawat siya sa liko.
4: Mm.
3: Antog niya, likoon niya kanyang lugar diya sa kuhan, kanyang Magatos.
2: Kahinom naman nga gidala pa ang 51 anyos ng lalaki o ga 48 anyos ng babae mga biktima. Nga to sa Kapalong District Hospital sa tinguha nga masalbar ang kinabuhi apan pakyas tungo sa bunog ug samad nga nahiaguman. Kalabot ini nagpasakan og kaso nga to sa piskalya. Ang mga kabanay sa namatay nga magtiayon sa katuyuang buot makabot ang hustisya.
3: For filing na ang case, ana naman sa kwan piskal yun.
2: Dugang pa sa investigador nga anda manubag sa iyang obligasyon ang driver sa kotse. Kalabot sa hitabo, wala pa sab kumpirmasyon ang kapulisan kung nakainom ba ang maong driver. Kalabot sa maong insidente na pinundum ang kapulisan nga to sa tanang motorista nga dublihon ang pag-amping sa kadalanan o likayan ang pagmaneho nga nakainom o kung wala sa kondisyon aron malayo sa posibleng disgrasya. Wala gipiling oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Anyol, XFM News.
0: Sebas katropa Glar Sanyol samta sa Pikas Bahin mga katropa lalaki ng ating kagol karon mga katropa sa prisoan human na bypass sa bagat sa Tagum gramo-gramo gas yabo mga katropa na sakpit katropas balita katropang Darwin Dolatre
4: live report Ting kagol sa Prisoan ang usa ka lalaki sa Tagum City. Human kini nabaybas sa hiniusang puwersa sa kapulisan. Lagi pangunahan sa Tagum City Police Station sa Barangay San Miguel ng siyudad sa Tagum. Alas 11:44 antak na sa gabi, Mayo 4, 2026. Nailhan ang dinakpan nga si alias Mike, 27 anyos, Ulitao, residente sa nasampit nga barangay. Sumala sa report sa Tagum City Police Station, napalitan sa poster buyer ang suspetsado og usa ka pakiting ginudahang shabu gamit ang 500 pesos mark money o 7 ka piraso nga piki nga 1,000 peso bill. Isip all money. Nakumpiska usab gikan sa posisyon sa dinakpan. Laing tulo kapakiti sa droga og naglain-laing drug para pernalias. Mitimbang og 12 gramos ng shabu ang nakumpiska sa maong operasyon na nagkantirado 81,600 pesos base sa standard drug price. Samtang ang suspect gikusturiya na sa Tagum City Police Station og nakatubang sa kasong paglapas sa Section 5, 11 og 12 sa Article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Aron muligon ang tuod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo, mailin Hanser Batag Dulog, alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatri, XFM News.
0: Live report. Ikasabas ka tropa ka Darwin Dulatri, samtang ato adato mga tropa ang Davao City kay alias Bin Laden. Sa Digos City mga tropa, arestado mga tropa sa illegal nga pagdaladala og armas o granada. Katropas balita, katropang Marvin Ibano, gikan sa XFM Davao. Live report.
5: Balhog karon sa prisuhan ang usa ka 24 anyos nga ulitaw sa Digo City, Davao del Sur. Human kini giaresto sa kapulisan tungod sa illegal nga pagdala-dala og armas og eksplosibo. Giila ang dinakpan nga si alias Bin Laden, usa ka tricycle driver nga residente sa Barangay 3 de Mayo sa maong syudad. Sigon sa Digo City Police Station, nakadawat matud pa sila og sumbong pasado alas 2:30 sa kadlaw ning milabayng adlaw, labot sa gikadudahan og gikabalak ang nilihukan sa maong suspek sa Purok Talakitok, Barangay Dawis sa maong syudad. Maampingon nga gilusad sa kapulisan ng operasyon kansang suspect giaresto samtang nagmaneho kini og tricycle og didto aktong na-recover gikan sa iyang posisyon ang usa ka .38 nga revolver nga dunay sulod 5 ka mga buhing bala lakip ang usa ka hand grenade. Uban sa lain pang paraphernalia, gikustudiya na kini sa kapulisan lakip ang gimanehong tricycle sa dinakpan na isip ebidensya sa kasong ipasang at batok ni ini nga kalapasan sa Republic Act 10591 for illegal possession of firearm ug violation sa Republic Act 9516 o explosives law. Sumala usab sa hepe sa Digo City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Norman Iparagire ang malampusong operasyon nagpasiugda sa padayong dedikasyon sa kapulisan sa pagsiguro sa kaluwasan sa publiko ug pagsulbad sa pagdagsang sa mga loose firearms ug mga eksplosibo sa syudad. Giawhag sab ni ini ang publiko nga magpabiling binantayon og aktibong suportahan ang paningkamot sa kapulisan sa pagpatuman sa balaod pinaagi kana sa pagsumbong sa mga kadudahang kalihukan sa ilang mga lugar aron gilayon kining maaksyonan. Mga katropa, alang sa tinaw nga pananaw, mag Vision X Plus soft gel capsule. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
0: Thank you so much katropang Marvin Ibano sa detalye sa mga balita mga katropa samtang sa Pikas Bahin alas 5:04 na mga katropa regapon sa atoga pagpanag-uban ning atoga programag inyong tulumanon mga katropa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Nasikop usab sa kapulisan ang usa ka 28 anyos nga lalaki nga apil kini sa top 5 most wanted person sa provincial level atol kini sa implementasyon sa warrant of arrest ni atoga Lunes Mayo 4, 2026. Alas 10:56 sa buntag sa may barangay San Francisco, Panabo City, Davao del Norte. Ang operasyon gipangunahan kini sa Panabo City Police Station. Ubos pagdumala usab ni Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas, Chief of Police, uban usab sa suporta sa mga puwersa gikan sa Sikan Davao del Norte Police Mobile Force Company ug uban pang mga PNP units sa probinsya mga tropa sa Davao del Norte ug sa Davao Region nga mitambong kini sa maong operasyon. Umitabang kini sa mga operasyon. Ang suspisado usa ka ulitaw, residente mga tropas barangay New Pandan, Panabo City. Nag-iaresto base kini sa warrant of arrest na isyo sa Regional Trial Court, 11 Judicial Region, Branch 4 sa maunga syudad. Ganigatubang sa suspisado ang tulok kaya pasun sa kaso nga pagpanugos na nakadokit kini sa ubos criminal case number CRC 313-2021-314-2021 o 315-2021. Ingon man, paglapas kini sa Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act, ubos sa Republic Act 7016 sa Section 5 nga nakadocket kini mga tropa ubos sa criminal case number CRC 316-2021. Gani ang tanan nga kaso walay gikatugot nga piyansa para unsa unta sa temporaryong kagawasan. Nagapahinuod usa ka kapublisan karon ngadto sa publiko nga magapadayon kini sa pagpahinuodayon o sa pagbinantayon og mag-report dayon sa kahimtang nga kadudahan dinha sa tagsa-tagsa ka mga lugar aron mapadayon ang kahusay kalinaw sa matag komunidad mga katropa. Alas 5:06 na samtang sa pikas bahin gipadayag usab sa Kapitolyo sa Davao del Norte nga tinguha matupad ni Gobernador Edwin Hubahib nga matagaan o kahigayunan ang tanang empleyado sa probinsya regular casual o job order nga makabaton kini og kaugalingon nga panimalay pinaagi usab sa Dabnor Capitol Employees Bill 1 sumala usab sa provincial administrator nga si Attorney Ralph Dela Cruz tarik matupas gobyerno nga maapil kini isip matupas benepisyaryo ang mga empleyado wala pay kaugalingon nga balay sa dili pa matapos matupang iyang termino. Ihisgutan usab ang maoga proyekto atol kini sa joint meeting sa Provincial Housing Board o Provincial International Agency Committee ini ato ga nakalabay usab nga bulan. Kani gipahigayon kini diri sa Tagum City. Gipasiug daw usab ni Attorney Dela Cruz nga tubong usab sa programa nga mapalapdan pa ang kahigayunan sa mga empleyado nga makapadag-iya kini og disente nga balay pinaagi sab sa socialized housing program nga ipaagi kini sa pag-ibig fund ang Dabnor Employees Bill 1 usa kini ka condo type housing project mga tropa ga itukod sa kapin 50 hektarya nga luna sa barangay San Isidro Tagum City o Gilauman nga makabenepisyaryo ini ang kapin ngadto sa 800 ka mga empleyado nga pahayag kini sa ilang interest apan sumala pa sa pag-ibig fund prioridad matud pa ang mga apektadong adunay o mga aplikanteng adunay kapasidad sa pagbayad sulod mismo sa 30 ka tuig ubos sa pangbansang o pambansang pabahay para usab sa Filipino program 4PH mga tropa, dili usab kwalipikado ang adunay sweldo nga mula pa sa 34,000 kapesos. Ubos usab kini sa subsidized loan apan mahimo gihapon sila matupang moabil sa regular nga pag-ibig housing loan mga katropa. Pasabot mga tropa, katong mga empleyado ini mga igsuon nga edad-edara na nga nagsweldo mga tropa bisan pag magsweldo kaog kaning 25 mga tropa di pa dili qualified ini mga kaigsuonan katura maka nay capacity nga kinahanglan pag abot sa 30 ka tuig nga pagbayad kuan pa able pa ka mga tropa nga nagtrabaho mga igsuon ana siguro ang punto ini mga katropa no sa atong pag-ibig pero naw nga po pag-ibig loan mga tropa pa house pa bahay basta maka avail ka mga tropa ini makabayad kaya pag ka mga tropa kay paitan ako karon mo apply ko niya 6 years mo kag 6 years na mo retire ka kinahanglan after or before ka mag-retire ma-impass nimo mga tropa ang imong housing magdako kag amortization mga katropa monthly han ni ana dako kag bayrono sa monthly ni ana mga katropa kay i-compute po na mga katropa sa pila lang ka tuig o pila ka bulan mga katropa usa pa nimo ma-impass na mga igsoon. So 24 years po imong apason sa 6 years lang nimo mga katropa nga kuan nga retirement so kibali 6 years lang nimo mga katropa nga ma-impass na imong housing mga kaigsoonan maka-avail ka ni ana. Gawas lang, imo sirong ikuan niya, pwede mas siguro mga tropa, ipasalo nga to sa imo ang sumusunod, anak ba ni anak mga tropa, mutiyos o bayad, ipasalo siguro, pwede siguro na mga tropa no, naasiguro yung anak mga tropa sa kasulatan po mga Exxon. Alright, padayon niya po ito mga tropa. Alas 5, Luis Binabay, dringa po sa itong pagpanaguban samtang sa Picas Bahin. Nanguna karon mga tropa ang Santo Tomas Municipal Police Station sa kategorya nga Class A sa may pinakaubos usab nga index crime rate. Base na kini sa pinakabag-o mga tropang datos nga gipahibalusab atul kini sa plug racing ceremony sa Police Regional Office 11 ato nga nakalabay usab nga Mayo 4. Gani ang maong kalampusan gipangulohan kini ni sa officer in charge sa Police Major Eduardo G. Corpus uban sa operation sa PNCO Police Executive Master Sergeant Jocelyn Apartol nga nagapakita kini sa epektibo nga liderato ug ligon mga tropa nga koordinasyon sa ilang hanay tungod niini nga kalampusan gihatagan usab ang istasyon og medalya ng karsanayan usa ka halangdong pag-ila nga nagpalig-on kini sa ilang dedikasyon sa pagpanalipot sa katawhan epektibo nga nagpagpatuman sa balaod og ligon usab nga pakigauban ngadto sa komunidad. Ang award mga katropa nagapamatuod kini sa kahinam og profesionalismo sa mga kapulisan sa Santo Tomas Municipal Police Station sa ilang padayon usab nga serbisyo nga adunay integridad og responsibilidad. Sumala pas kapulisan ang mao matupang kalapusan bunga kini sa gipakusgan usab nga police operations og aktibo nga crime prevention strategies ilabi na mga tropa sa pagigtambayayong usab sa mga leader sa barangay, civic organization og sa katawhan. Gipasiugda usab ang mangong kalinaw ug kahapsay sa komunidad o sa kinika hiniusang responsibilidad sa kapulisan ngadto sa publiko sa padayon sa paningkamot og ligon nga pagpanaghiusa. Nagapadayon ang Santo Tomas Municipal Police Station sa paghatag usab og luwas og malinawon nga palibot sa lungsod sa Santo Tomas og magsilbi kining ehemplo sa matinud-anon ug epektibong serbisyo publiko ngadto sa probinsya sa Davao del Norte. Samtang sa laing bahin mga katropa, alas 5:12 na, miatras na usab karon sa iyang suporta sa impeachment complaint gato-gato kang Vice President Sara Duterte, ang kongresista sa ikaduhang distrito sa Davao Oriental nga si Cheno Miguel Almario. Ang maong nga desisyon, gipahibalo kini human sa padayon usab nga panawagan gikan sa iyang mga konstituente nga nagpakita og gakusog nga pagasupak sa impeachment move. Gani sumala pa usab sa sulat o sa mga report. Daghang residente sa probinsya ang mipahayag kini sa ilahaga baruganan pinaagi sa social media og lain-lain nga pahayag sa komunidad nga nag-auhag kini sa ilahang representante nga paminahon ang tingog sa katawhan. Kini nga kolektibo nga panawagan mao'y giingong hinungdan sa pag-usab-usab sa posisyon sa kongresista. Ang maong nga pag-atras giila-usab nga usa ka lakang nga nagapakita kini sa pagtahod sa demokratiko nga proseso o sa kabubuton usab sa butante. Nagapasabot usab kini sa kabahinungdanon sa pakiglambigit tali usab sa mga leader o sa ilahang nasakupan ilabi na ngadto sa mga gintugtog insensitibo nga isyu o gintugtog sensitibo nga mga isyu sama na lamang sa impeachment mga katropa. Ganis pagkakaron padayon pa sab nga gitan-aw ang mga kalihukan may kalabutan kini sa impeachment complaint samtang ang mga leader usab sa nasod nagapadayon kini sa pagbalanse sa ilang mga desisyon base na kini sa balaod o sa mga sentimento ngadto sa publiko mga katropa. Kung ano pala ang tanan mga katropang mga congressman, mga kaigsunan nga naa karon sa House of Congress, ang paminaw nila mga tropa ang tingog sa kinatibuk ang bulog sa publiko mga tropa. Dili siguro sila magbutbuot mga tropa din ha. Diba? Tanawon mga tropa ang kompleto ebidensya. Kung naa ebidensya, patubagon yun. Ay, tinuod nga patubagon. Dili kay din ha ang basihan sa butuhan mga tropa na ining mga naa karon sa Congress mga katropa naa sa mga House of Representatives. Kagbaw na sila basihan mga tropa, nag-agad kini mga kaigsunan usab din ha sa pagawas mga tropa sa mga finansya. May balaw na ka mga tropa kay nisikat na ba ni mga tropa ang malita-malitang kwarta pal Dubai. Kung dako kang madawat mga tropa, ug anha apil ka din ha, daghan kang proyekto mga tropa din ha sa imuhang nagkadaiyang distrito nga girepresentahan mga katropa. Unya dili lang kay proyekto imo maangkon, naa pa kay maangkon mga tropa nga mapuno pa ug awas-awas pa din ha sa imong bulsa ug sa imong panimalay mga katropa. Alas 5:14 na mga Ikson, regapon sa atong pagpanaguban ng atong programag inyong tulmanon mga katropa. At sa tibayaon kadiyot ng atong kuan mga katropa, mga ni akaron sa ato ang mga nagatanaw sa atong Facebook Live mga kaiksonan. Gay daghan-daghan naman ay ni mga katropa ang gatanaw ga hatag sila mga mensahe karon. Unahon na itong pinakauna mga tropa din hi mga kaiksonan. Ni akaron rin mga katropa kay... Oy, si Ma'am Philip Feliciano din si Mawab Davao de Oro, maimbuntag ni mo ma'am. Salamat sa mong sayo nga pagmata. O yung man si Ma'am Lysel Hingpit nga partusa. Good morning, idol. Shout out ko sa akong... Ay, wala. Ay, taas. Shout out ko sa akong mga akong ginikanan o mga ginikanan diha sa may Barangay Concepcion, Monte Vista, Davao de Oro. Bubong partusa o yung man sa akong inahan, Landa Hingpit partusa. O sa ako usab nga mga anak nga sila si Dimple, Kobe, Justin, Julius og sa akong mga igsoon si Lynn Manabak, Loloy Partusa, Maymay Partusa, Donkoy Partusa. Salamat idol watching live from Davao City. Salamat pod o good morning din sa inyong membros pamilya. Ma'am Disoyo Fuentes matod pa niya taod-taod sa XFM apps ko naminaw, maminaw, serbong, hangtod makatulog. Yan, salamat mo dia ma'am. Disoyo, mga Disoyo family, maimbuntag salbasyon panabo. Ma'am Janet Cortez, good morning. Huwag yung mga tropa sa Gato Sab kay kisa ni Crescente Coloma. Yan, good morning kanina tanan mga katropa. Laing bahin mga katropa, alas 5:16 na bayad rigapon sa atong pagparaguban. Kansan sa pikas bahin pa mga katropa, katong unang bulyada sa mga balita mga katropa, hatod ka nato mga iksoon, ngato sa mga produkto mga katabang ka nato mga katropa, itong Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Dili kumpleto mga adlaw kung dili ka makainom o kape mga kaiksoonan. Baong maglisod ka hinoon mga katropa, tulog sa gabi eh. Tulay ko na mga tropa ang Sanson Plus Coffee Mix. Ang kape mga tropa ang healthy. Tungod kini kay all natural ang sulod. Makatabang kini mga tropa sa pagpalami sa iboga tulog. Sanson Plus Coffee Mix. Mapalit kini mga tropa sa mga butika nationwide mga kaigsuunan. Exciting Pilipinas! Ay po kalimot mga kaigsuunan ta mga mag-uma. Ay mo kalimot sa paggamit sa produktong makatabang mga tropa sa atong pagpanguma. Ang kini mga katropang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer mga katropa usa kini produkto na atong gamitos sa pag-spray sa nagkadayang klase sa atong mga pananom diha mga katropa sa basakan, diha sa kamadaan, maprutasan man ang magulayan, uban pa mga katropa mga klaseng pananom, pwedeng gamitan pang-spray mga katropa sa imong mga tanom kay sigurado kung mubasko ang imong mga tanom mga katropa o makaangkon gyud na sila mga katropa og nindot alibyo mga katropa nga tawag ta mga katropa og tubo sa imong mga tanom. So batasan ang paggamit sa produkto nga magtabang kanimo ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mapalit kanimo mga tropa sa nagkasayang mga agri-store sa inyong dapit mga kaigsuunan. Alright, parang gapunta mga tropa samtang sa pikas bahin sa atong mga balita. Gipahibalo sa publiko ang umaabot usab nga littoral live fire exercise o aktual nga pagpabuto og kanyon nga pagahimuon kini sa 2FAB o gitagtog nga Second Field Artillery Battalion Artillery Regiment sa Philippine Army isip kabahin kini sa 10th Offers Brigades Interagency Territorial Defense Operation Exercise. Gani sumala pa usab sa pahibalo ang maong ehersisyo. Ipahigayon karoga Mayo 22 hangtod kini sa Mayo 24 ning kasamtangang gatuig sa coastal waters sa Gobyerno Reneroso, Davao Oriental, ilabi na sa gabaybayon nga dapit doon lamang kini sa may barangay Pundagitan o barangay Lawigan. Ang maong gitawag og forward observer location, igibutan kini sa dapit, maingon sa Kapi San Agustin, samtang ang firebase mga tropa og impact area ana usab sa sunod sa gikatakda usab military exclusive zone. Ipakita usab sa militar ang eksplosibong koordinasyon sa mga lugar nga sakop usab sa naisgutan nga ehersisyo. Ganig ipahimangnuan ang tanang nga mananagat, residente o maritime stakeholders nga likayan ang pagsulod usab sa maong lugar sulod sa tulo ka adlaw nga kalihukan tungod kay posible kini nga makahatag og peligro. Gilauman usab ang mga nga makadungog og kusog nga buto og makakita mga tropa sa kahayag gikan sa mga pagpabuto nga giingong normal nga bahin sa military exercise. Giawhag usab ang publiko nga sundon ang tanang instruksyon gikan sa mga otoridad og magpabilin kining alerto sa opisyal usab nga pahibalo aron labang nga malikayan ang disgrasya. Gani sa katapusan gipasabot usab sa militar nga ang maong ehersisyo kabahin sa kini sa pagpalig-on sa depensa og kamahanduman sa nasud samtang gipalig-on usab ang koordinasyon tali sa mga ahensya sa gobyerno mga katropa. Yes. Kung kanyang buto mga tropa kay diri sa Davao Oriental gyapon no Riz Banebanay Davao Oriental nakapabuto usab rin mga tropa ang Tupab mga tropa si katropang Arnel Cortez mismo mga tropa ang nakapabuto baga igsoon sa kanyon so, ang XFM partners mga tropa sa Tupab mga kaigsoon usap po ni mga tropa nga ginaimbitahan mga katropa. Alas 6:21 na bay samtang sa lain pang bahin mga katropa sa atong mga balita. Nagpagawas usab karon aga Police Regional Office 11 sa PRO 11 sa ilahang adlaw nga accomplishment report alang kini sa nag-cover ni atong pizza size o alas 6 sa buntag hangtod sa alas 6 sa buntag pagkagahapon adlaw. Pizza 4, pizza 5 og gipakita ang maong report sa padayon usab nga operasyon sa kaplisan sa tibuok rehiyon aron labang nga masiguro usab ang kalinaw ug kahusay sa komunidad. Sumala pa sa PRO 11 naglakip kini sa ilang mga kalihukan ang gipakusgan usab nga police visibility checkpoint operations og lain-lain pag nga criminality campaigns nga nagapunting kini sa pagakunhod o pagpakunhod matod pa sa krimen. Gipasiugda usab ang aktibo nga pakigtambayayong sa mga lokal nga mga opisyal o residente aron labang nga mapalig-on ang seguridad o sanasigutan tagsa-tagsa sa kabaga lugar. Gipadayag usab sa kapulisan nga padayon nga presensya sa mga pulis sa kadalanan o komunidad nakatampo kini sa pagpugong sa mga illegal nga mga kalihukan o sa mga pagresponde dayon mga tropa gato sa mga insidente. Bahin usab kini sa ilaha matupag mandato nga mahatag usab ang serbisyo nga paspas matinud-anon og mapabati ngadto sa katawhan samtang nagapadayon usab ang ilang mga operasyon. Gihagit usab sa PRO 11 ang publiko na magapadayon kini sa operasyon o baga report kini sa bisan unsang kadudahan ng kalihukan aron lamang mas mapaligon pa ang kalinaw o kahusay sa tibok Davao Region mga katropa. Alas 5:22 na mga kaigsoonan samtang sa katapusang gabahin sa atong mga balita sa Davao Region. Malampuson nga gipahigayon ang founder sa Connect Panabo sa Anflo IA Experience Center pinaagi sab kini sa inisyatibo sa DOST DNAC Bugsay Technology Business Incubator sa pakigtambayayo usab kini sa LGU Panabo pinaagi sa Local Economic Development and Investment Promotion Office ug ang Anflo Industrial State. Ang maong kalihukan gitumong aron lamang nga suportahan ang mga negosyante o micro small and medium enterprise kun MSMA sa lungsod sa o sa nisgutang syudad. Ang Founders Connect usa kini ka programa nga naghatag batong pag-oportunidad sa mga negosyante nga makakat-on, motubo o makakonektar sa uban pang entrepreneurs o industry experts. Magsilbi usab matod pa kini nga plataporma alang kini sa pagbaniloay og idea kasinatian og kahibalo aron lamang mas mapalambo ang ilahang mga negosyo og makasabay sa nag-uswag usab nga kalihukan o kalibutan sa negosyo. Lakip usab sa mga resource speaker ang mga eksperto sama nila ni Michael Angelo Risueño, Acting City Economic Development and Investment Promotion Officer Jane Beatorillo, usa kini ka food business coach o ga founder sa Kusina University, Engineer Jody Ana o Jody Duna, Provincial Director kini sa DOST Provincial Science and Technology Office Davao del Norte, o ima si Janet o Janelle Faith Hernal, ang General Manager sa Jig Process Face Products. Ganig ipisugda matupan ni Bert Vitorillo nga ang kalampusan sa negosyo naga kinahanglan kini og pasensya. Pagka mahalahutayon og ligon matud pag pagtuok, dungan usab nene daghang MSMA gikan usab sa Panabo City ang mitambong sa aktibo nga ang aktibong miapil kini sa maong diskusyon. Ang maong nga inisyatibo nagapakita sa niusa matud pang pagpaningkamot sa mga ahensya og pribado nga sektor aron mapalig-on ang MSMA pinaagi usab sa kahibalo, koneksyon og mga oportunidad nga nakatakda matud pang ila kining ipagpalambo sa Davao del Norte, particular dinhi sa Panabo. Mga katropa, naglangkob sa ato ang balita gikan sa Davao Region, mga kaigsoonan. Karong taon-taon, mga katropa, musunod na usab ang ato, mga katropa, mga balita gikan sa XFM Mindanao Report sa mga katropa. Dini sa ato, gyapon nga pagpanag-uban ng ato nga programa ang inyong tulmanon, mga igsoon. Paborito sa kadaghanan sa kadlaon, mga katropa, ang programa ang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Good morning, Edri, mga katropa, kang nang nini Tapasaw, San Juan. Morning, abong, hapit ng reunion sa mga Algabri. Hapit talaga eh. Puhon, maayong lawas, mga nang nini. Anha mi sa Marugaan. Anha to sa Marugaan. Abot. Rambor sa Dakop Boris. Matupan na, morning, Brad. Shout out ko sa akong amigo diha sa Tagom, Robert Kanki. Ah, Robert Kanki. Robert Kanki daw, mayong buntag sa Panabo City. Matupan ni Ramil Boris. Gikan sa Kamigin o sa Valencia. Ang nini tapasa, greet na ako ang mga Repolio family. There is Labon. Mga Pinanga na akong mga pag umangkon. Yan, mga Repolio family. La Rodel Repolio, Ronel Repolio, Linit Repolio. Mga Repolio family, mga tropa, mayong buntag kaninyong hurot din. Eh.
1: Exciting Pilipinas!
0: Oras, mga tropa, alas 5:27 na.
6: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
7: Punta kayo na niya at karon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon. Ano niya nga biglan o nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, masa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
8: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
7: Ya, unsa ba yung kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
8: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
7: Kaya dagan kayo salamat.
9: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
7: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa ba imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
10: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
7: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
10: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
11: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
12: Santon Plus Gold User, atong paminawon.
13: Ako kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold Trade. Tumanggib, sir. Hindi igandong akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Santon Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba akong menstruation?
12: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
6: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
15: Vision X Plus. User, atong paminawon.
16: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanago og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
15: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
17: Kada adlaw gyud ko nga nagatake og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
18: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
19: Turbo Supplement for Men.
20: Oh, yes.
19: Turbo, may maca at clavuwaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
20: Mas lalakas ka pa.
15: Santon Plus Herbal Soap.
21: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
15: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
20: Yes, to help.
6: Abog na po ba ang imong sakyanan? Na sa Buknoy Car Wash. Di kalidad ang serbisyo ug barato ang presyo. Body wash, back to zero, interior ug exterior detailing ug wax, kumpleto na tanan. Sinaw kaayo ang serbisyo. Buknoy Car Wash. Limpyo nga sakyanan, guwapo nga porma. Visit us sa Road 1, Brook Sambaguita, Seminary Drive, Magupo North, Tagum City. Sister Pain.
22: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
23: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tumuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
24: Bush, amo, magpakilo ko sa hubaybe.
25: O sige lo, ibutan ang sinako sa timbangan. Uy, saan mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
24: Bato gold tawon, maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
25: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
26: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
6: Kung maminaw ka,
0: sa XFM.
1: Oy par, alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
2: Exciting!
3: Exciting Pilipinas!
4: Alright, balik na rin mga katropa sa ato pagpergupan mga kaiksonan. 34 minutos yung kamilabay. Ang oras gato sa alas 5 sa buntag mga katropa. Garede kang Roberto Siva di Manarig. Matupad, good morning sa mga senior citizen sa Barangay La Filipina, Tagum City. Mga senior citizen, good morning kuno. Ika ni Sir Robot Roberto Siva di Maranig mga katropa. Di Manarig. Gari usab kay Kuan Sir Alfredo nga hikali. Good morning sir. Mayong aga diha ni mo idol. Bongal Gabri ang akong katropa gikan dinhi sa Sydney, Australia. Inumpirme og Sanson Coffee Gold. Sanson Gold Coffee Mix. 1000% bagyod grabe. Ya di basta-basta. Mayo gabuntag katropa gabong. Kumusta na ang tanan? Gikan ni Ma'am Jeanette Cortez mga katropa.
3: Exciting Pilipinas.
4: Okay, nakalaan na dito sa YouTube. Okay, ako sa tanong YouTube ba na kumakwanda. Ako sa tanong YouTube, kaya naano sa YouTube mga katropa. Na-live na ito sa YouTube karon. Na-live ito sa YouTube. Ako sa gitanaw ha kay... Wabinogwa ni malayo mga katropa. Nalayo na po sa YouTube karon. So, kadiyot lang kay ako sang gilili mga katropa. Aron sa gabakita ninyo mga katropa sa YouTube. No, sa YouTube mga katropa. Unsay ko, hindi lagi makita. Katropang Arnel, okay. Unyara kadiyot. XFM Tagum City. Ako sang liliyon. Kay, di man ako makita. Di man pa sa unang automatic o nag-open makita dito. Nausa bagod mga katropa kay adunay problema. Alright, ako sanggi mga katropa. Unyara, YouTube channel na XFM Tagum. XFM Tagum lang, walay 107. Sang liliyon mga katropa kay di man ako makita inoon. Ada yung mga comments. Sige lang, kung saan basahon yung mga comments karoon taon-taon mga tropa ha. Pag kung ano ito mga tropa, nasa comment section. Kanaon mga tropa kay mingo din man, nasa comment section. Hindi, basta-basta no. Nagingon ta mga tropa nga kuan?

0: sa'yo at lagi ako sa tanaw. Adire, kani sa kuan? Kani daw? Subscribe our new XFM Tagum YouTube. New XFM Tagum YouTube. Sa atong new XFM Tagum YouTube. Mao ni makatropa di ay. So at least makatropa makuha na to diarah na nakuha na gyud. Nakuha na gyud nato makatropa diri sa ato ang YouTube. So nasa YouTube makatropa makita taon niya na yung mga kuan ri makatropa karon. Makita to sa YouTube makatropa. So kabalik na ha, palihog lang paki kuan lang paki subscribe lang mga tropa sa XFM Tagum City. Mao na itong YouTube karon mga tropa nga giusab na wa nang 107. Ako na XFM Tagum City na mga tropa. Yon. So, wa kay sila baka habol na yun kana nanay 2000 gatan out 2000. Alright, palayon tayo mga tropa sa atong pagpagpagpa dito maglangan mga kaisunan. Ari na tayo mga tropa sa ato mga report sa XFM Mindanao report sa mga tropa. Kay aduna mga tropa yung reshuffling sa station commander sa Coronadal PNP. Giangkon nga kamanduan kini ni Gobernur Tamayo. Katropas balita, katropaga, Cheres Leghead, mga katropa.
1: XFM Mindanao reports.
2: Giangkon ni South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. nga gikan sa iyang kamanduan ng pag-idis og Chief of Police sa Coronadal City Police Station tungod sa serye sa pagpamusil. Sumala sa nasampit ng opisyal, higayon na aron i-reshuffle ang pagdumala sa hanay sa kapulisan sa Coronadal City aron sulbaron ang sunod-sunod nga pagpamusil ug aron masayran kung unsang area ang kinahanglang tutukan. Dugang pa ni Governor Tamayo nga labing mahinumdanon nga magtinabangay ang lokal nga panggamhanan ug ang PNP sa mga krimen nga dugay maresolba. Bisan pa dismayado si Mayor Erlinda Bing Pabi Arakil, gisaysay sa gobernador nga responsibilidad usab niini nga tutukan ang kaluwasan sa mga ginasakupan. Luyo nga gikonsiderang isolated cases ang mga nasampit nga pagpamusil, kinahanglan kini sulbaron dayon aron di namudako ang mga krimen. Pinaagi sa gahom ni Governor Tamayo, hulipan ni Police Lieutenant Colonel Harold V. Cornell isip bagong OIC Chief of Police sa Coronadal City Police Station si Police Lieutenant Colonel Peter Pinalgan Jr. Mga katropa, alang sa himsog ug kusgan nga panglawas, stay hydrated kauban ang Santon Vitamin C alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghead, XFM News.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ikasabas katropang Cherish Leghead, samtang LGU employee, mga tropa, sikop karon sa buy-bust kapin nga to sa 40,000 pesos, mga tropa nga droga, nasakpit kini sa otoridad. Katropas balita, katropaga John J. Alebrias.
1: XFM Mindanao Reports.
3: Ana-ana karon sa prisuhan ng usa ka empleyado sa gobyerno human kini madakpan sa gipahigayon nga anti-drug operation sa Philippine Drug Enforcement Agency sa PDEA Regional Office 13 dito sa Barangay Otso, Buena Vista, Agusan del Norte ning nakalabay nga adlaw bulan sa Mayo 2026. Gila sa mga otoridad ang suspect nga si alias Kuykoy, 64 anyos kinsa, residente ra usab sa maog gadapit. Si Kuykoy giingong nalambigit sa pagpamaligya o ginalili nga druga, bisan pa man sa iyang posisyon isip usa ka government employee. Sumala sa report sa PDEA PRO 13, nakuha gikan sa iyang posisyon sa suspek ang gituohang syabo nga mo kantidad sa kapin na 40,800 kapisos. Apil usaba sa narecover ang buy-bust money nga gigamit sa mga operatiba atol sa transaksyon. Gipasabot sa PDEA nga dili sila mo lugak sa ilang kampanya patok sa illegal nga druga, ilabi na kadtong nga mga nagtrabaho sa gobyerno nga angay untang magsilbing ehemplo sa komunidad. Sa pagkakaron, giandam na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok na sususpitsado. Nagpabilin kining nakatanggong sa pasilidad sa PDEA samtang naghulat sa dugang proseso sa korte. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang atong gikinahanglan? Mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ikaw sa mas katropa ka Junji Lebrias sa detalye sa baog report. Samtang sa laing bahin, mga katropa, nagpahigayon og illegal nga sabong nabulabog sa kapulisan, mga katropa, upat ni inadakpan. Katropas balita, katropa, Hanilo Tabios, XFM Bukidnon.
1: XFM Mindanao Reports.
4: Dagpan ang upat ka mga individual human nasapon sa aktong nagpahigayon ng illegal nga sabong atol sa anti-illegal gambling operation pasado alauna imidya sa hapon ni atong Lunes, Mayo 4, 2026 sa Purok 1, Barangay Puala sa Baungon, Bukidnon. Ang mga dinakpan na ilang sila si alias Balong, 47 anyos alias Ferdy, 35 anyos alias Ramil, 64 anyos ug alias Simeon, 69 anyos ug ang tanan residente sa nasangpit nga barangay. Nakumpiska ato sa operasyon ang 5 ka manok panabong, 12 ka gafa, 2 ka bayong, 5 ka sabong kijas, gunting, 2 ka stingbag, 7 ka wooden sticks, 2 ka bayna, calculator, tally sheet, stamp, 5,600 pesos ug uban pang mga kagamitan. Ang mga dinakpan uban sa nakumpiskang mga butang gidala na sa Baungon Municipal Police Station samtang pasakaan sa kasong kalapasan sa Presidential Decree 1602 kung illegal gambling. Mga katrupa, ning pabago-bago sa panahon, importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit. Tumaraw Sanzon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C non-acidic maong dili hapto sa tiyan o ulcer matambalan. Alang sa nakaiwasang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tapios, X7 News.
0: Dika sa mas katrupa, Sanilo Tapios, sa detalye sa mga report, samtang sa laing bahin, mga katrupa, alas 5:43 na yun. Adunay lalaki mga tropa gadugay na matudpang ginareklamo sa mga silingan gidakop human mga tropa subli usab kini nga nagmaoy maoy gani basta magmaoy maoy gani maginom-inom magmaoy pa unta na lang mga tropa inom katropas balita katropang Ivan Polonan gikan sa XFM Jinsan katropang Ivan
1: XFM Mindanao reports.
5: Ginahulat na lang sa mga otoridad ang formal complaint batok sa suspect nga si Ricky Basing ana sa amtong pagidaron og residente sa Purok Masagada Barangay San Isidro ning siyudad sa Jansan uman sa pagmaoy nini nakalabayng alas 12 sa kadlawon sa nasampit nga lugar. Matud pa samtang gainom ang nasampit kauban ang biktima nga si Ricky Rodriguez hamtong ang pangidaron og lain pang silingan kalit na lamang kining nitindog og gihakwat ang lingkuranan dayon gibunal sa biktima sa likod samdan ang nasampit sa naong apan nahimo gyapon niining makadagan sa ilang panimalay sadiyang miresponde na ang kapulisan naabtan ang suspect nga ginasinggitan ang mga sakyanan og motor nga moagi samtang sakay sa top down gibadlong kini sa silingan apan imbis nga muhunong nagbahad pa kini og kinabuhi matud pa sa mga residente. Dugay na nilang gireklamo ang nasampit tungod kanunay matudpang kapangilabot o galing mahubog pag-ayo. Hinuon aminado usab ang suspect sa iyang binuhatan. Sa pagkakaron, giturnover na sa barangay ang ilang reklamo aron gihingpit babantayan ang ilahang sitwasyon. Mga katropa, kapibang dili makadiabetes o kung kapibang makapalig-on sa atong kabukugan o makahatag og saktong enerhiya, inom na og premium D3 coffee mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: Tingkasama si katropang Ivan Polonan sa detalye sa mga report, alas 5:44 na, 5:45 na mga katropa. Samtang sa laing bahin, high value individual, sikop kini sa drug raid mga katropa sa Barubo. Kapin nga to sa 11,000 kapisos, nga siyabo, nasakmit katropas balita, katropang Ale Vicente.
1: XFM Mindanao Reports.
6: Laing na kong isda sa natad sa ilegal nga droga ang nalitag sa balaod human na sikop sa mga operatiba sa Barubo Municipal Police Station ang usa ka gikonsiderar nga high value individual ni atong miaging gabi. Ang maong operasyon gipahigayon sa barangay poblasyon sa lungsod sa Barubo alas 10:20 sa gabi human makadawat ang kapulisan og tip may tungod sa nagpadayon nga ilegal nga kalihukan sa usa ka panimalay sa maong dapit. Ang malampusong raid gipanguluhan ni Police Captain Eric V. Dangiti ang Deputy Chief of Police ubos sa direktang supervision ni Police Major Alexis O. Avenido ang Acting Chief of Police sa Barubo Municipal Police Station. Atol sa maong operasyon na recover gikan sa suspect ang gibanabanang 1.74 gramos sa gituhoang shabu nga adunay street value nga mukabat sa 11,832 pesos gawas sa maong kontramando nakuha usab ang nagkalainlaing drug paraphernalia sa dapit. Gipahibalo dayon ang suspect sa iyang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine o Anti-Torture Act of 2009 sa wala pakinig gidala sa buhatan sa kapulisan. Sa pagkakaron, ang suspitsado nagpabilin sa kustodiya sa Barubo Municipal Police Station uban ang mga nakumpiskang ebidensya. Giandam na usab ang mga dokumento alang sa pagpasaka o kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Batok kaniya, katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ale Vicente, XFM News.
0: Thank you so much, katropang Ale Vicente sa detalye sa mga report.
1: Exciting Pilipinas!
0: Naghatod sa oras, mga tropa, alas 5:57 na samtang sa katapusang bahin sa report, mga katropa. Ator sa mga tropang bulyadahan, kining katapusang bahin, adunay 2.8 milyones kapisos nga proyekto, mga tropa, sa 4 Ulster Brigades. Gi-turn over sa Pacific. Katropas Jonathan, mga katropa, katropas balita, katropang Jonathan Soriano.
1: XFM Mindanao Reports.
7: Formal nga giturn over ang bag-ong na-renovate nga balay ta Kalinaw Covered Court ug bag-ong natukod nga kaamulan launch atol sa inaugurasyon and turnover ceremony of the newly enhanced Brigade Covered Court sa 403rd Brigade Malaybalay City Bukidnon adlaw nga Martes, Mayo 5. Natukod aga Covered Court niadtong Marso 26, 2019 pinaagi sa Provincial Government of Bukidnon ilawom sa pagdumala ni Governor Jose Maria Arsumere apan na sa pagpaningkamot ni Brigadier General Siegfried C. Tublado, Philippine Army 403rd Commander na tagaan o kahigayunan na ma-develop ang nasugdan sa pagkitimbayayong sa Pacific. Mukabat sa 2,843,637.50 pesos ang gidonar sa Pacific. Kini pinaagi sa suporta ni Brigadier General Father Francisco M. Paredes, retired chairman sa Pacific o Brigadier General Fernando Isabat, retired president sa Pacific. Gisugdan ang renovation niadtong Oktobre 8, 2020 o natapos Mayo 5, 2026. Ang maong gipanindo nga pasilidad dakong tabang sa pagpalambo o pagpataas sa kalidad sa tropa sa kasundaluhan. Kiniusaba mahimong vinyo sa kadaugan sa kasundaluhan o katawhan. Mga katropa, hilig ka magkapi apang ginidaan kasi mong doktor nga mga pi. Ayaw ka balaka nga mga pi o Santon Plus Covix. Dili kinikontra si muhang ulcer, diabetes o palpitation. Kinikapi at dunay mangustin, soyabin o malunggay. Lang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ikasama si katropang Jonathan Soriano sa detalye sa mga report, mga katropa. No, at least, ano na mga proyekto, mga giksunan na napatuman po ang atong kasundaluhan. Dili lamang mga katropang matapos.

Mayo 6 tuig 2026 mga katropa. Ang kahimtang karon sa panahon sa kadaghanan mga katropa diri sa Rion Davao o Rion sa Davao region o Rion sa Davao gani, Davao region pa. Magapadayon kini mga tropa, partly cloudy to cloudy skies. So makita nato mga tropa buntag sayo nga grabe ka init, pero pag udto na gani mga tropa, makita usab nato nga aduna nay mga dag-om nga palibot mga tropa sa atong probinsya or sa atong Davao region, region 11. So aduna'y posibilidad mga katropa sa mga panagsa usab nga mga pag-ulan o thunderstorms sa mga katropa, ilabi na sa hapon hangtod gato sa gabi eh, tungod kini sa localized thunderstorms. Ang temperatura mga katropa pinakataas nga ato masinati karon na sa 35 degrees Celsius, samtang ang pinakaubos anaa mga katropa sa 23 degrees Celsius mga igsoon. Labi na dinis kabuntagon mga katropa. Unya ang hangin, ang huyop sa hangin mga tropa gikan sa habagatan nga Sidlakan, padulong sab kini ngadto sa Sidlakan sa Kahayag mga tropa nga kusog usab niini mga igsoon. Samtang nga magapabilin usab nga malinawon hangtod sa medyo balod mga tropa nga kadagatan nga dunay balod nga maabot ngadto sa 0.5 hangtod sa 1.5 metros. Samtang ang adlaw misubang mga kaigsoonan alas 5:27, hayag na kayo sa mga palibot, nakita ng adlaw. O niya, musalo po sa mga tropa, gato sa alas 5:55 sa hapon mga katropa. So at least kagahapon, alas 6 misalop, karon alas 5:55 na po mga katropa sa iyong kahaponon mga kaigsoonan. So giaghat ang tanan nga magdala kanunay mga tropa og payong o raincoat mga katropa. Tungod kini sa kila, kalit-kalit mga tropa kapag-ulan, o magmatngon usab sa posibilidad mga tropa nga mga pagbaha, pagdahili mga tropa sa mga lugar na delikado. Kana mga tropa ang pinakabag-ong weather update alang din sa Davao region. Padayon mga tropa sa pagpaminaw para sa dugang pang mga update mga tropa sa panahon. Exciting Pilipinas! Murag nakuan man mga tropa, natunok. Alright mga tropa, alas 5:53 na goodbye! Para man tayong oras mga tropa, padayon sa nahan, mahog ng tabil sa atong pagpanaguban mga katropa. Ato sa liliod o balik mga katropa, kining inyo mga minsayang ipadangat karon din hig na paba mga kaigsunan aron sa mga ato pang mga katapusan matimbaya na ito mga katropa. Kay musunod na karong taon-taon mga katropa, usab ang express balita sa buntag. Inyo makauban si katropang Lars Sanyol mga katropa, din sa mati. Inyo makauban mga katropa si katropang Kinsa Tasyo. Lito Argonsa, good morning. O gari sab kang Jairi para Pardilio. Good morning, Jadong. Maayog buntag, Kuya Bong. Okay. See you karong Domingo. Okay, makita-kita ta dito sa atong kuan, atong reunion. Historia. O gari Ma'am Josepina, si Bunga Salberon Palconite. Good morning, Sir Bong. Diris Kapalong ni Maayong Buntag, taga Kapalong. Maayong Buntag diha kaninyong tanan mga katropa. Nagalang karoon si Katya Bong Persa sa XFM Network Philippines. Sa pagpanguna mo si President o Vice President o siyempre sa General Manager Sir Edwin Garing. Kung itimo sa kami sa mga Station Manager Sir Arnel Cortez. Kung siyempre mga tropa, kabag sa Master Control Katropang Gabs Alas. Mga kaubanan, gika sa XFM Medina Reports, gika sa XFM Agusan o sa San Francis, XFM Jinsan, XFM Pagadian, XFM Bukidnon. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Bong Umaki Algabre. Nagkasalamat, may buntag ka na itong tanan. Dalaygon ang labaw ang magkagawa.

0: Pagpok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apa sa dihang, sukan ng naminaw kong XFM saan man nga. Di ba, buwan po ba'y tigre? Hindi ka banti, pete? Hindi ka atras, pese? Ah, may pay muligin.
3: X.
1: XFM.
3: FM.

0: anxiety. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects unya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix good. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix good. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo ug pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit ug balatian walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes ug daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit ug balatian. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
5: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
0: The Secret of Health.
1: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
0: Vision Next, daghan ang natubangan.
7: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Nuto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
4: Vision X! Sulay ang kaipektibo! Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape. Ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
1: Osbon ko mga higala. Ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
1: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
8: Munta kenta ania takaron dinhi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon ania nga biglan onon nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
9: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
8: Nya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
9: Kun mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
8: Kaya daghan nga salamat.
10: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
8: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
11: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
8: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
11: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
12: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
13: XFM.
14: XFM time. It's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
15: Mga katropa, exa

0: XFM.
1: XFM.
2: Boss, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
3: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa muna imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
2: Bato gold town. Maunay resulta o epekto. Tong mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Abog na po ba ang imong sakyanan? Na sa Buknoy Car Wash. Di kalidad ang serbisyo ug barato ang presyo. Body wash, back to zero, interior ug exterior detailing ug wax. Kumpleto na tanan. Sinaw kaayo ang serbisyo. Buknoy Car Wash. Limpyo nga sakyanan, guwapo nga porma. Visit us sa Road 1, Purok Sambaguita, Seminary Drive, Magupo North, Tagum City. Tropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-7480768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
6: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa mga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
6: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
7: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
6: Kaya dagan nga salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
9: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
6: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
9: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from DM Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Yes, to help!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health. Santo Basco.
12: Ako si Don, sa kamaestra.
13: Magka-ulcer ko.
12: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kutokoto.
5: Santo Basco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
11: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kutokoto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kutokoto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
14: Vision X Plus user, atong paminawon.
15: Ako si Martin Usaka Wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
14: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
11: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
14: Zafon Plus Coffee Mix User.
16: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni, taga Panabo, office worker.
14: Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zantol Plus Cafe Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
11: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
11: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog og resistensya.
0: The Secret of Health.
11: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
17: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, naay mga bugon doa kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ninahinay na siya, ninahinay na siya, nagkawala, doon, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, sarag ko kung testimonin niyo, alanga, nindot yun.
13: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
18: Ako si Nika Diagro, taga Davao City.

Happy kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kape.

0: Kapeka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan o mga virus sa palibot, taas o antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, o mupromote sa healthy cells, o naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, o dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil, ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus.

0: Sun Tone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, katong wala pa kung naminaw XFM, tawagkod ko nilang bayot.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon nga naminaw ko XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello, Roel? Bang?

Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: dimineața.
1: Cartropang, Arnel Curtes. Ca Uban și ca Tropan, Arnel Curtes. Busai.
2: Good morning, friends. Și cum stau mai bunta, cariño internet. Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome mga iksyon sa itong bagbara ko naman sa itong lumanong Bullseye! Bullseye! Adlaw karon may gala nga Miyerkules pizza sa isna sa bulan sa Mayo 2026. Sa ngan, may iksyon sa kinatibuk ang pwersa sa XFM 107.1 Tagum City, XFM Network Philippines. Ako gyapon ninyo magkauban hangtod alas 9:30 tag na sa buntag. Katropang Arnel Cortez.
1: Bullseye! Kauban si Katropang Arnel Cortez.
2: Busay. Alas magtunol ka ninyo may gala sa labas ng mga katikaran, mga balita, isyo, gisgutanan, din ikaw o ako igso.

0: na dure dakong kalambigitan apan sa dili pa magaygalas mga ginod sa unahan sa pagyagyag maygalas sa mga isyu lungsod nun. Tuguti ta maygalas pagtunol sa tumainiton nga pagpanimbaya sa ato mga pinalangga ug suking tigpaminawan ilabi na gyud mga katropa diri sa dakbayan sa Tagum. Mayong good morning kaninyo tanan. Good morning sa ato mga katropa diri maygalas sa mga kabaranggayan nga naa maigsoon sa sentrong bahin sa atong dakbayan. Kumusta ka mo? Mayong pagpamahon-pahon, may pagpangapili ha? Nanglan may galang ang atong kape nga gamiton. Ay natong kape nga magpalpitita. Dito may galas kape nga Santon Gold Coffee Mix kay nakakape na ka, matambalan pa ka, nakapahamis na ka, nakapaputi ka pa mga katropa. Available na may galas na naguna mga butika sa inyong lugar nationwide. Duawala na mga butika niya, kalampaga na. Nagisugo tamo. Nga... Mangitag Santon Gold. Alas sa 6:57 na may galantag na sa atong pagpanagubanuban. Mayong buntag sa atong mga katropa din hi. May galas mga kabaranggayan usap. Sakop sa dakbayan nga naas sa mga hilit-hilit yung mga lugar. Naas sa mga lagyong lugar. Mayong buntag kaninyong tanan. No, di may galas nyo balamban. Di mga galas sa busaon. No? Mayong good morning ninyo. Good morning. Ito mga katropa usap din hi sa Larawigan sa Davao del Norte. Ang mga kalungsuran o mga syudad may galang sakop ni ini. Good morning, una diha sa may Island Garden City of Samal. Kumusta mga kaigsunan? Ang ato mga Samalenios. Ito mga katropa usab din sa dakbayan sa Panabo, mayong buntag. Ang ato mga katropa din may gala sa may Santo Tomas. Good morning, good morning, good morning, good morning. Ito mga katropa din sa may Carmen. May gala sa may Broly Duhali. Sa may Sawata, sa Kapalong, Asuncion, New Corilla, o Talaingod. Mayong good morning kay ninyo, tanan. May galas mga katropa na ito. Usap din sa Dakbaya, sa Dalawigan, sa Davao de Oro. Diyas sa Laak, Mawab, diyas sa Nabunturan, Mungkayo, o Amuntibista. Ang pasod sa tamay gala diri sa may New Bataan, Compostela ug Maragosan. Naog tamay gala diri sa kabaybayunang bahin. Dinhi mga igsoon sa may Mako, Mabini ug Pantukan. Mayong good morning kini yung tanan sa atong mga katropa. Adri may gala sa atong silingan nga mga probinsya. Di mga gala sa Davao Oriental. Mayong buntag sa atong mga katropa diha sa Bukidnon area. May naka-tune in, may galaw sa 107.1 XFM Tagum. Ito mga katropang naminaw diya sa Davao City. Naminaw diya may galas Kalinan area, diya sa may Marilog, Baguio District, diya sa may Pakibato, mga higala. Madugog kayang 107.1 XFM Tagum diya, mga katropa. Ito mga kaigsunan diri sa may Agusan del Sur area. Mayong pagpanikaysikay kaninyong tanan. Kita may galaw na kapanghinaot niyang grasyag panalangin. Sa tulabaw nga magagagahong may muda nagbudagaya ka natong tanan. Tinglayang adlaw na sablayang panino sa itong pagpagabuhi. Ibabaw ni Madanlog Tang Kalibutan.
1: Pusay. Kauban si Katropan Arnel Cortez.
0: Pusay. Mayig muntag usap sa itong mga katropa. Yan yung may gala karo naglantaw. Pinaagi may gala sa itong YouTube channel. O yung marasab sa itong duha may gala ka mga Facebook pages. No, mayong buntag, ganinyong tanan, may magbalik kay Sikay. Itong mga katropa riha, ha? Ng mga, pila naman ni ato ang viewers karon. Ato sa ni mga ikalang paraghanon sila, ha? O pakaabot og 100. Sige lang. O, keep it coming lang mga katropa. Ato na nga balikan karon pero ni ano may mga nag-comment din eh. So di nato ni mga ikala palipason. No, si Blue Girl sa Pyre Ann. Good morning. Maing buntag si Ronel. Tanang viewers, God bless us all. Good morning. Si Jovi Ustos Armudia from San Francisco, Agusan del Sur. Good morning. Merlita Argilias, good morning. Good morning. Si Atlis SG from Singapore. Good morning. Si JR Uy, morning boss. Kita ka atong tumahok missile nga gitira sa balikatan. Oh, kita ako ni gi pabuto di late dapit unya nitugpa dito sa inoy ba isiha? Nakong binuang.
2: Binuang.
0: Kuya Cards, good morning Sir Arnel. Naminaw mi diris kawa-kawa mental Davao City. Good morning. Mainiton nya kabuntagon. Yes, good morning sa mga taga Davao dia. Sa mga katropa dia sa labi na dia sa may Dres Bunawan. No, abot kay na sa tung signal bay dia sa may Buhangin. Komunal. Lahos sa mga igala dito sa Kalinan area. Kaya naman tayo mga tigpaminuan, Burgar, may igala dito sa may Takunan. O, mayong good morning kaninyo tanan.
2: Good morning.
0: Si Jesse Lozarito, nagikan sa Kabakungan, Nabunturan, Davao de Oro.
2: Good morning.
0: Spearhead 250, mayong buntag katropang attorney. Tuwa na, attorney na po. Katropa lang lagi, noon si. Katropa lang, katropa kayo, masukuan ko na na. Oh, sa tanang katropang naka-tune in kayo sa XFM 7.1 Tagum, have a good health, happy Wednesday. More power watching from Digos, Davao del Sur.
2: Good morning.
0: Ay, kunta sa mga taga Digos, Davao del Sur. Koreanong Hilason, good morning, sir. Diris Korea, walay provincial rate. Kung unsay minimum sa Seoul, mausad ang minimum sa... sa manang lugar na... Sir? Jeju? Di basta-basta yun, ha? Tama ba ka itong pagkalituka ito? Nga Koreano man. Sa Pinas, grabe ka, unfair ka ayo. Ikaw rekto, Batman, may pag-muresign ka. Kaya nga, nga klase, may galas mga politiko. Layo ra kayo ng word nga resign. Kaya noong word nga paugat, may gala, nanas ilaha. Si Mr. Ramon, Ramumulon. Mayong buntag, katropa, ang Arnel. Watching from Allen Western Samar. Pero taga Bunawan, Davao City ko, katropang Arnel. Sige. Good morning.
2: Good morning.
0: Josephine Sibunga Salbiron Palconete. Mayong good morning diha sa Kapalong. Sulaiman Maliawaw from Cagayan de Oro, Dias Barangay Kamamanan. Mayong buntag ninyong diha.
2: Good morning.
0: Oolra ni sila Dias Seminaryo. Si Manoy. Good morning, Lods. Mayong good morning po niya mga diha, Lods. Good morning, kang Raymond Dave Manuta Ramos. Mayong buntag katropa ng Arnel, kanunay minaminaw sa mga programa kanabuntag. Gikan sa Tundo, Budbud, Bunawan, Davao City, abikog asang Tundo ha. Mayong buntag dyan sa may Bunawan ha. Annalyn Estimada Pada. Morning sir, shoutout na ko Ramboy Navales. Happy birthday!
2: Happy birthday!
0: Happy birthday sa mga natanan, may galang nagsaog, may galang silang adlaw na tawhan, garong adlawa. Si Dato Jerry Sismino nakabuls ay na kinahuman ang programang Kidong.
3: Kidong!
0: Magbuntag ni mo dyan, Dato Jerry Sismino. Si shoutout ko na sa Lumutos Family, gikan ni Manoy. Manoy. Dahil lang ha, kung saan yung mga igalang usa-usahon. Paraway magmahay. Si Galicano Timtim.
2: Good morning.
0: Si Eman Moreno.
2: Good morning.
0: Kuya Toto Villanueva.
2: Good morning.
0: Antonio Jojo Tihone, sir. Good morning, Destrento. Emo kabalaka kay mo abot ng panahon gyapon nga magdungog gyapon tag Destrento. Emo relax lang. Napit na. Gamay na lang yon. Gamay na lang yung kuwang. Si Udnid Niflid. Good morning, sir. Mayong buntag pod.
2: Good morning.
0: Well, floor mas sa Udling, mayong buntag diha. Si Lesel Acaso Pueblo. Good morning, katropang Arnel. Og sa tanang mga katropa na sama namo, diri nga suki na gyud kada buntag na minaw og nagtan-aw sa bulsay. Salamat, ma'am.
2: Good morning.
0: Ato pa ning hataga bagtagad pun mga igala dias pagsabangan kay daghag nagmahay ng inyong kalaki diha. Nabaro mahinay ni Kram. Mayong nga buntag Sir Arnel, timbaya na tanan mga taga Matanao, Davao del Sur. Ilabi na akong asawa nga si Sheila Unumay Navarro o akong anak nga si Kay Stella Navarro, mahaw de tadol. Sige lang, kamulansa. Kaya mamahaw ko, maluya ko. Okay lang, kay nakasanton gold naman ko. Nakasanton gold, santon vitamin C o premium D3 naman ko. Muna ako unaho ginainom, may galag buntag. Dito alabat may buntag Sir, ayaw nag-prayer trupa kay... Di na tapa ang puon, Gab. Ayaw lang, mag-ampo lang. Bahala na may gala kung siya itong buhaton, no? Boboy Fernando, good morning po, katropa ang XFM from Mainit na Bunturan.
2: Good morning.
0: May buntag, diha. Shoutout, Sir Arnel, watching from Bingkungan, gikan ni Jomar. May buntag, Damar. O sa ato mga katropa, dres Bingkungan. Si Louie Riponte, good morning. Si Elrin Diginion, gikan ni Amaygala sa my new Corilia, naglanog-lanog. Kung natong tingog niya, good morning.
2: Good morning.
0: Lian Masadlan, good morning. Watching from Santo Tomas, Davao del Norte. Pa-shoutout ko ni Aname o Purang. Nga sa'yo kay naghinlos bikiri. O si Purang nga naghakot o basura. Purang! May buntag ni Mudia Rang. Alas 7:06 na, may galadag na sa Dubag, Baraguban-Uban. Sa ito mga kaigsuna, mga bisaya, maayong buntag, may pagbalik kay Sikay. Sa ito mga kasimanwa, mga kauturan, may agaga sa inyo. Sa ito mga kaigsuna, mga Ilocano, kakabsat, na imbag na bigat, kada kayo mga katropa, ang yamanak.
2: Thank you!
0: sa mga kaigsuna, mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mayong buntag kini yung tanan. Sa ito mga kaigsunan, mga igala, mga mansa, kamandaya, kamayo. Madayo na timbrano, madayo na kamdang, madayo na buntag, kamayo ubus lumon. Salamatay kayo sa magbaningog mayo adika natin program. Sa atin na mga giliw na tagapakinig, mga Tagalog, magandang umaga po sa inyong lahat, mga katropa. Kumusta naman ang ating mga kalagayan dyan? Ha? Nandyan pa rin ba ang ating kalagayan? Nagbitay-bitay pa rin ba? Si John Flores, may buntag. Morning, Dol. Shout out sa akong asawa o anak na namina o karon ilabi na sa silingan nga si Titing o si Lulang. Titing, Lulang, may buntag niyo riya. Good morning. Buntag niyo riya. Namalit na mag-guan dating kining Santon Plus Gold. Ito din na T.O. Miguel. Kung gusto mo nga di mo magluya, kining Santon Plus Gold o Premium D3, labi kayo ng iparish, bay. No? Mas lamang namina o mamunako. Too na lang yung munako. Ito mga katropa din na T.O. ba? Kaya... kini among trabaho, kasi wak man ka nagdaro. Nga nung kapoy man, mas kapoy ng utok kami ito, no? Nang magsigi kag hisgot, may gala, plus yung baba pa din mo magsigpaka-paka. Kapoy na. Oh, ang Santon Plus Gold, mga igala, mapalit na sa naguna mga butika sa inyong lugar. Asa man mo riya, nasa may, nakasa man si John Flores. Oh, duawan ninyo mga pinakaduol ka butika riya, palit mong Santon. Pulsa! Sa ito mga katropa din sa... Dakbayan sa Tagum, Davao del Norte, giawag mo na mo nga pagpa-check up mo. No, kay ayaw mo to ana may galang kinaraan nga unahona nga ug magpa-check up ta mahibaw-an di na mahibaw-an na noong nasakit ta natural. Ayya. Lisod pod. Mahibaw-an gyud ang duna kay gibati. Pero nakanindot diha kay masagang na to ang gibati kay makahimo ta may galas prevensyon. No? May buntag diha, Bonerina, Galicia. Ang atong clinic, nara na may gala sa Ganti Road, kanto anang paingon sa palengke, nagluyo na sila ng Mr. DIY diha, ang ilang napatungan ka ng bugasan. No, na yung nakabutang diha, Y2H Clinic and Pharmacy. O, sa bato, Wellness Clinic. O, na diha mga katropa, Y2H Clinic and Pharmacy, duawa na diha, pagkita alam sa palangga. Bitaw. Na mas palangga, always mas palangga diyan. Si Doc CJ ni Drew damay mo check up. Ang iyang check up by Miyerkules pa yung Biyernes. Okay, ang iyang schedule sa Lunes pa yung Martes, Davao man. Sa Miyerkules pa yung Biyernes, Tagum City na mga kaigsunan. Ala, maing bag panikay sikay ka ninyong tanan. O, isip kabahin, gabon may gala sa ato ang pagpanagubadubad gala 7-9 na. Of course, mga katropa, di gabon tamalimot sa pag-ampo kay... Muna ginaingon may gala nga, bisag unsa atong buhaton, i-appel ko na itong ginuod, ya? Ma'am Feli Feliciano, good morning! Diya sa Purok 7, Mawab, o Poblasyon Mawab, Davao de Oro. Good morning! O diya ni lang Benji Lee Feliciano and family. Good morning! Ayong good morning diya sa may Poblasyon Mawab. Good morning! Si Lutsky Diampon, paka-paka ang baba ni baba. Sir, Marites din na. Ah, lahi man ang ilang pagkana mga Marites, lahi ng ilang paka-paka nga baba. Hey, kuan man na? Way kapuslanan. Oh. Ina to may gala kay mapuslanon man, mapuslanon. Si Boy Juan Sanchez Laguras mayong buntag des bansalan. Shout out daw kay Mariana. Sulaiman Maliawaw mayong buntag. Yeah. Alas 7:09 na may gala dirita sa tong amubong pag-ampo sa Bullseye.

0: Lupang, Arnel Cortés.
1: Oras Michael Adula Tidy, 13 minutos na pasado, alas 7 sa buntag. Ini orasa doon, ganun yung Michael sa Santon, Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Ang Vitamin C, Michael, gikan sa Santon. Nga, dili makaigala, makahapdo sa inyong kuto-kuto. Kay non-acidic Vitamin C, kini mga kaisunan. Arita mga higala sa nagunang mga katikaran.
0: Kauban si Katropan Arnel Cortés.
1: Sa mga nagunang mga balita, mga katropang atong hataga pagdagan sa atong dulumanon, dini sa Bullseye. Una may gala sa balitang lokal. Magtiayon nga padulog duty na banggaan patay sa na-overshoot mga katropa nga kutsi. Amping mo kanunay may gelas yung pagmaneho. Kay labi na kita nga nakasakyanan, no? Eh kung dili kita ay madisgrasya, kita ay makadisgrasya. Una nga kanunay gyud ta magamping. Kay uban in town hinay mo padagan, kadto ba yung hinay mo padagan, mao na no mga banggaan. Inuod yun na bay. Para sa ani o magtiayon. Saon naman lang ni may gala na mga anak na bilin. Kapait po din taong gidangatan, mga igso. Samtang may gala, doon ay biyuda nga misulay o pagpanulis gamit aga toy gun o dulaang pusil-pusil. Arestado, may gala dito, digos. Nausa, mabudawan ng biyuda, oy. Sa kadaghang trip, tulis pa. Uy, di man tanag, ang trip ni mo mangita sa kanglaing biyudo. Ano at tumang yung kas ulit tao? Pwede ba sa trip ni mo gato ka ato ka sa laing biyudo? Ano dito magas minyo po? Ito eh. Kadagan sa pwedeng buhaton, nanulis pa. Di, nahitabo ka ron, balhog siya may gala sa bilangguan. Ano nga, bisag unsa ka pait, pitos ron. Ayaw gin mo buhat mga higala o dautan o mga illegal kay musamot man mga higala kalisod. Musamot na kalisod ani. Biskay wa na gani kaon nun, mapriso pa o libre ng kaon pero way gawas-gawas. Okay? Samta may higala dugang pa sa itong mga katikaran. Suhol o hulga aron mabuta sa impeachment. Gilimod mga higala. Gihimakak ang mga bakakon di ay. Wa daw lagi na. Kay kung naa daw, kadang giingon nila nga proyekto, bukti sa imong pirma, angay rasad kuno na kay para man kuno na sa imong distrito. Ang pangutana, o oh, nganong katungwa mo pirmo, malagi proyekto. Kay, there's nothing political kuno anang mga proyekto o mga budget sa imong distrito. O nganong tungwa mo pirma mga igala, di malagi. Ang kongreso na turon niya, pila naman lang katao imong makita, bay? Ang butugasan na ng ubang mga kongresista. Kay sa akong tanaw, maybe short ang perspective, may galas television. Pero makita na ako sa... Mabantayan, magunin mo ba? Dako, magayang plenaryo. Pero makita na lang ni mo yung mga dagway. Dagway ni Ridon. Dagway ni Cookie, mga igala. No? Dagway, mga igsoon ni... Garin. No? Dagway mga igala ni Abante. Ina naman lang mga naong diya. At yung mga kailang kongresman, di naman nato makitaan. Or gituyot na lang yun nila mga igala nga, di lang usap mo, mo hands, o kung ano ba, hands off sa politika mga katropa. Samtang speech ni Leviste mga igala, gipadilit ni Ridon. Katong ni Aging Adlaw, wa siya pa na yung nag-istorya kay mo. Istorya naman tayo sa privilege speech niya. Kay ang session human, no? Gi-suspend by gala ni Gardiola. Pagkasunod adlaw, gi-pa-istorya man tuod siya, pero ipanilit gihapon. May padegwa pa-istorya, ha? Nag-usik-usik na naglaway mga gala ni si Congressman Leviste. Kay human siya ang privilege speech nga gibanata niya may gala si Ralph Recto o si Congressman Gardiola nga matod ba mga gala mga dagkong kontraktor sa DPWH agoy karon ang kamara may gala kadi mo musugot no gipadilit ni Ridon kuyog yung ka Ridon no Muna, ing namin ninyo nga, mga kuan mo, kanabang mga patas mo. Di ba? Pagka bipisara nga isyo, may galaw, pagka rin sigurado ng mga pangdani Madriaga. Si Rinun, tuog yun. Pero sa isyo, mga igala ni Libisti, nga to kang rikto, dili ko na tinood, kay di pa ko na ma-verify ang ebidensya. Kinahanglan ko nung diliton, mga igala, sa record sa Kamara de Representante. Unsa man ang klase na may galaw.
0: Busay, kauban si Katropan Arnel Cortez. Busay.
1: Alas 7:18 na may galandag na sa atong pagpanag-uban-uban. Samtang naguna may gala din sa atong tulumanon, o ginyong tulumanon ang Bullseye.
0: Bullseye, kauban si Katropan Arnel Cortez.
1: Iskutan tani mga igala kay si Senador Rafi Tulpo. Egyo ko no mga igala mudagan, o wagyo ko no siya planong mudagan sa pagka Senado, pagka presidente or any higher position mga kaigsuunan. Kinimanggod, human mga igala nga migula ang survey sa Pulse Asia survey nga nagtabla si VP Sara o si Rafi Tulpo sa 46% mga higala nga preference no sa mga tao miagis pagpangutana nga kung karon ang eleksyon, kung karon ang eleksyon, kinsay imong butaran. Nakakuha may gala og 46% si VP Sara samtang 46% mga igala si Rafi. Apil-apil po si Erwin. Ana po si Erwin yang anong kami mangyud ay pakyut. Ay apil-apil dia Erwin. Kaya iya ka lang. Si Rafi ra ini iskor okay labot. Gusto po mo join? Unya. Sakyon pamantanin niyo sa inyong tirada nga malipayon magkudos siya magigala sa Senado, no? And magpabilin siya magigala sa Senador. Oh, kay nalipay pa magkudos siya sa Senado, di kuno siya mudagan. Orig mag-uol. So at least, gihatagan, gi-open niya itong una-una magigala sa precondition. Nga, sa karon kay nalipay pa man siya magigala as Senador, adili pa. No, di pa siya, nag-andoy ang higher position. Orig mag-uol siya magigala one day. And ang kagool niya may gala matunong bagay sa filing sa kandidasi. Amudagan. Ah, iminyo ming binuangan ha. Alas 7:20 na. Samtang privilege speech ni Libiste, Guardiola o Recto, gibanatan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: May gala dugang padre, naguna sa atong tulumanon. Ang mahong speech bagay son, gipadilit ni Ridon o Garin.
0: Bullseye!
1: Diapod sa Senado, mga higala itong sawaan. Hindi mga higala ang lalis ni Lacson versus Marcoleta.
0: Bullseye!
1: Nalipuris BBM. Samta mga higala ito sa hataga bagdagad. Doon ay mga minsay, ipadangat na ko. Dinhi mga higala sa tubag pa na kumaduban, kalabot nining reklamo sa ayuda sa tagom.
0: Bullseye!
1: Ato lang ni mga higala hataga bagdagad, gumikan kay daghan, magiging kayo nag-message po. No, aron po mapukaw mga igala ng ano man yun ang style nga. Katong wa manginahanglan, wa may mahatagan. Katong nanginahanglan, di naman nun mahatagan. Nausa man na. Alas 7:21 na may galang tag na sa buntag. Mayong buntag, akong classmate diha. Si Rini Boy Torion, diha sa may Santo, kapalong na bakarunmit, no? Marivic Lau sa Jose. Good morning, sir. Kanunay, Jud Min, aminaw ni mo sa programa. Dili sa Puro 4, Santo, La Filipina. Og nag-inom pod mi og Santon Plus Gold kana moy pinaka the best. Thank you. Kay ang benepisyo ana dili ako inyo hana. Taw na, oh, kung inom mo may galang Santon Plus Gold, ako bago di ay makabenepisyo ana. Makabenepisyo ko kay nag-inom man sa kog ako. Pero ang labaw makabenepisyo ni ana may galang kamo gyud. No, kamo may galang gumikan kay mapis kay ang imong panlawas kanang mga bukol-bukol. Epektibo ginabay. Wag tanggi na sa Santon Plus Gold. Bisag mangutana pa mo mga igala ninyong mga silingan nga kasulay. Kung unsa may gala ka epektibo ang Santone Plus Gold. Doon na gud ni may galay mangustin. Adun ay ampalaya. Adun ay garlic. Adun ay mga igalay malunggay. O spirulina mga igala. Kani mga buta, kani mga tanuman eh. Gikinahanglan ni sa itong lawas may gala gumikan kay tugob kini sa vitamina at minerales. Pagka kini may gala masood sa mong lawas, sulbad tanan. Gumikan kay ang mga vitamina nga wala mo makuha sa mong pagkaon kay limitado man lang lagi. Ang ato mga igala di man lagi ma-perpekto na to ng karong adlaw gulay unyang paniudto magsabaw pagkapanihapon lahi na pod di magyud ta kay ang anak may igala Usually, ang sud-ans buntag, mapaingon mag-yun na gabi eh. Oh, kung magpaksiyos buntag may gala, agwantahan naman lang na paingon gabi eh. Ana mag-yun na mga kaigsuunan. Kaya lagi, gada ginot in taon ta. Muna nga usahay sa atong pagdaginot, ang atong lawas mga igala mo ay masakripisyo. Por iso, ayaw mo may igalag pabitin diya mag-Santon Plus Gold ta mga katropa. Kaya pinaagin ini makuha na to ang multivitamins and minerals nga gikinahanglan may igala sa atong lawas. O, ang Santon Plus Gold by makahatag ka na itong healthy body, stronger immunity. Mapalit ni may igala sa naguna mga butika sa inyong lugar. Sa mga tigulang, sa mga senior citizen, gusto mong discount? Naa sa atong clinic mga higala. Na diyang discount ng clinic na to. Nahimutang mga higala just Ganti Road. Kanto mga higala paingon palengke. No, likod anang Mr. DIY. Tapad anang naibugasan. Na yung nakabutang diya Y2H Clinic and Pharmacy. Kung mapalit mo, pangitaa si Palangga Paliho. Gimingaw na kong Palangga, Gab. Hindi kita kaulig trinto, anigaw. Kung namin, masundo ni Palangga, agon. Ang pangalan kay, kuan? Darwin?
2: Pinawa!
1: Tanan na lang kita dito, ba? Napoy, gusto mo pa-enroll dito? Ang pangalan kay Gabriel? Alas 7.24 na may kalandag na sa buntag ko ka na, mga katropa! Ang mga top stories may galag mga diskusyon topiko. Nga itong hatagan may galag pagtagan sa itong pagpanagumanuman. Hiningin inyong tulumanon o gatong tulumanon, ang Bullseye!
0: Bullseye! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye!
1: Pigawas may galag ang survey no sa Pulse Asia. Kanang Pulse Asia, letter P. Kung imo na may galag pulihan, na pwede na pwede siya Pulse Asia.
2: Ayaw!
1: Eh, mo kalimot ha nga. Ang survey, mga igala, is mind conditioning yun na siya. No, mind conditioning na siya, mga kaigsunan. And it's too early para makaingon kang naanakay number. Tulpo maybe has a number, mga kaigsunan. Di ba na hindi mo ikalimod? Kung YouTube subscriber lang ang atong basihan, gapilay iyang subscriber, i-check daw. Enough na ba nga makapadaog og presidente? Murag enough na eh.
2: Ayaw!
1: Sige kuno. Onim Limgano, good morning. Bakak man na sir nga nagtabla si BP. Sige na lang gud. Eh ato na lang gud ang dawaton for the sake of discussion na unsa. O si Ma'am Lisel Acaso Pueblo, regards na po ba ingon si Ma'am Lisel nga regards ko kay Palangga sa Yes to Health. Cute ba ya kaayos Palangga?
2: Ayaw.
1: Oy, masuko unya na nga ako ani Palangga ba? Yung mo siya nga, anong wadaw na ako i-appel sa vlog? Sige. Pilay followers ni... Kwan? Pilay followers ni... Kwan? 30.1 million subscribers? 30.1 million subscribers? Makapadaog na yun, Gab? O presidente, kaya na? Kaya nakadaog man siya may galabag ka, senador? Ubay-ubay sa dang subscribers na, pero patay na siguro ng ubang mga tawa na eh. Pwede, mga igala, pwede na siya. Ang boto nga nakuha ni BBM is 31 million, no? 31 o 30 million, ana. Pero mas dagang yabog boto, Sara. Pwede ni mo na, pwede ka makaingon, ana, mga igala, nga significant number na siya. But, bisag kinsa nga political analyst ni mong pangutanon o expert, ang Pilipinas by area-area, baluarte-baluarte. Ha, may baluarte sa mga tulpo, baga Manay, nga nasuko naman ang taga Manay sa ila kay tawag man sila pusaka. Tungod na itong igsuon nila may gala nga, og nulok pong dako. Isang ito? Simon? No, Simon? Simon. Og nulok pong dako, mga igala. Suko kayong mga taga-oriental ato kay gitawag og pusaka. Kapalo kaon sa nang pusaka, may gala sa Mandaya, kinang patay gutom. No? Hungry dead kung sa English may gala. Sharo, di pa na masabtan.
2: Pinawa!
1: May baluarte ba, mga gala, ang tulfo? Eh, pwede, bigal, ha? Kabalwarte niya ang YouTube. Kung grabe income na, gab, no? Kanang 30, grabe income na. 30.1 million subscriber, bay. Puki kayo. Pasalamat man inoon, may gala, Senador Ramon Tulfo, Rafi Tulfo. Saya nakuha, may gala, kuno nga pagsalig. Pero, kita mo ingon, may gala, Sen, mayra ka o ka ng programa nga kabit-kabit. Kanang musulbad anang mga naay palangga unya na bulabog.
3: Waka kuyap.
1: Wabi labot kay kini among palangga kumon man ni. Mayra gyud ka Sen anak kay sa karon nangita ba yami sa inyong kaisog? Oh, apil pog ka Irwin. Ay pa-cute-cute dia kay ingon siya nga, pwede bang wag nyo nang idamay kami yung apelido namin? Naikanta na eh. Kanang tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Wala mga ikalay, gamay ra kay tao may soon nga makaresist sa tentasyon sa gahum. Na ay nindot kay example ani oh. Naminaw ba to mga katropa dres Bohol karon? No? Mga katropa na to dres Bohol, kaway-kaway be, kaway-kaway. Oh. To mga sano diag mga sana. Kato mga na nag-ijag mga kabadyong putik tijan. Kumusta marami mo? Sana ba atong adyong pagpamahawa na kanasya mga pista? Kay musuro yung mamista ba? No? Isang example ani bay si Father Saku. No, sa Diocese of Tagbilaran. He was elected, I mean, appointed kay sa Romano Katoliko ang obispo appointment sa amua sa Old Catholic o sa Anglican kaniadto. Elected piliun sa Romano Katoliko i-appoint na ang Santo Papa mo imo appoint niya na. Later nitong Marso magigala si Father Saku, no? Nakadawat may galas appointment kasi siyang napili nga obispo. But matod pa niya, dunay nahitabo nga change of heart. Pero actually mga igala, kuan kayo no, kanang kabiliban kayo ang iyahang gihimo mga kaigsuunan. No? Nakay picture ana gab, si mga inserta ni mo nato 7:30 pa man. itaod-taod na nato na si Tulfo. Oh, dai lang ha. Sa picture lang. Si Father Saku. S-A-C-O. No? Kuan. Upaw na siya, upaw. No? Pari sa Bohol. O niya, siyempre nalipay na mga bulanon. Kaya kini mga bulanon, masugot yung sadi. Baga yun diha may gala, daghang yung, kuan diha, mga Romano Katoliko. No? Kay magkuan ganina sila, kanabang nana sila ay, ilang mga gustong mahitabo ba nga ang matag pamilya nagyoy pari nagyoy anak pari nagilada sa una may gala nga daghan sa obispo nga kuan kining mga bulanon mga katropa karon very significant para nako may gala and dili lang sa mga katoliko, no, independent or from the Roman Catholics, but for everybody may gala nga naghupot o gahom either simbahan o gobyerno secular or religious nga kuan kining gahom megala or leadership or authority, it is to be pondered upon para nako mga igsoon, no, kay matod pa niya megala because of my human limitations, no, dunay change of heart mga igala nga nahitabo. Beauty Aguilar, shout out sa akong pamilya sa Davao City watching from 55 inch flat screen TV Tokyo Japan. Ma'am, beauty. Kanang pwede picturein ang naadya sa Japan, ma'am? Or videohi, ma'am? Unya, isend sa ako ang page nga katropang Arnel kay gusto ko mutanaw anang gimingaw na kong Japan, manggod. Dara, si Father Saku. Naimo siya nga administrator sa diha nga si Bishop Abet Uy gibalhin sa Cebu. No, gibalin sa Cebu City o sa Archdiocese of Cebu. Karon siya may administrator sa Tagbilaran, siya ra say gipili mga igala mahimong obispo. Pero Karong bulan na unta ang iyang consecration as bishop, pero iyang gibalibaran mga kaigsuunan. And politely, iya may galang nagsuwat siya of letter of, kuan, kinawa niya dawata ba? No? Nini mga igalang offer sa iyahang mahimong obispo. Maka, kuan ba, no? Maka, makapuhinuklog siya ka. Kay, while on the other religious denominations, labi na niyong mga, hindi mga independent Catholics, sus! Mubayad pa mga higala para lang yun maobispo. No? Nayoban mga higala nga, politika sulod simbahan, mas ngilingig pa usahay kaysa politika mga higala sa secular nga kalibutan. Mubayad, mugasto, para lang yun makahupot niya ng gahom. And here comes hataga na kagahom and you politely and humbly, no. Huyang ko para diha. No, huyang ko. Dagi mga tao nga sama ni anak. Pero pabilin ko no siyang pari, bay. Mababilin siyang pari. Di na niya dawator katong pagka-obispo. Palakpaka na to siya anak. Kuyaw kayo na. Para na ko, ha. Lailain ba sa ta? No? Lailain ba sa ta mga igala? Pero para na ko, dalaygon kayo ni nga buhat. No? Dilit lalim, may galang mo. Balibad kas gahom. Oh, isang obispo ka, may galang mo. Kag prinsipe. Obispo ka nga. Pwede ko kang madato, may galang maobispo ka. Ang obispo di, ang ubang mga obispo di ay dagang kay mabangag may galas mining. Oh, obispo di may gala, dili lang anak na ah. Apo pa?
2: Aya!
1: Wa? Ah, batubat sa langit ang maigo unta, makutok-kutok ka. Sabi ni mga katropa. Anyway, alas 8:34 na may galang Dagnas Buntag. Para yun ta diri mga igala kang tulpo. Be, ato sa ni mga igala ang gagdaghan na magani nag-comment. Imang luod niya ni sila. Hindi na ako ni mga igala makuan. Ako lang lito ko inyo mga pangan, ha? O niya, di ko pasalig nga ako ni mga igala ma... kuan. Ingos GC Losarito nga, good morning. Kadrobang Arnel Timbaya ko ni Jai. Nako nga taga Purok 7, Kabakungan na Bunturan, Dabo di Oro. Labi na si Mama Ondoy nga nagbantay sa iyang mga baboy. Oh, di basta-basta niya. Si Yobs Adreser, no, si Toto Katropa.
3: Good morning.
1: Si Reynante Di Holde, may buntag from Paranaque City. Good morning.
3: Good morning.
1: Perla Squadra, good morning. Maayong buntag, sir. Roddy Balindres, good morning.
3: Good morning.
1: Benjili Feliciano, sir, good morning, sir. Happy birthday sa among kabatch nga si Lorna Tipas. And hi to Nanay Edith and Ate Bibing. God bless. Salamat.
3: Good morning.
1: My own channel, Mayong Buntag Katropang Arnel. Mahaw sa ta, usata mag-session birada. My own channel, ma'am. Kanang i-adagog ko, ma'am, sa, or sa akong kuan, ma'am, ba? Kanang i-message ko sa Katropang Arnel, ma'am, palihog, ma'am. Biyo niya. Kanang imong pagtanaw diya ba? Video here, good, ma'am. Kay, ikaw ang isa sa atong subscriber ba? Nga dugay na ko si, buko kita asnaong aning ma'am, oy. Mura mag si Sanchay. Tanaw na to, ma'am, ba? Kung palangga, sab ka ba? Ito, abit ako. Paliog na ako, ma'am. Kanang imuhang pagtanaw diyan. Para makuha na to. Maposa na to. Sige. Si... Sa pamilya. Si Rosalia Beltran. Kung saan man pag-order katropang Arnel. Ah, Santon. Ayaw na. No, mahago pa mo. Di na lang mo sa butika ba eh. Actually, pwede mong palit Shopee. O, pwede mong diretso Shopee, pwede po. Hmm. Pero kung naamod rin sa Tagom, ari mo sa estasyon, kinaaman tayo produkto diri. Kunya, naapod tayo klinik, naapod sa Tagom. Pero layo, Sunny Delphine, good morning sir. Wala na di ay ka sa, subay gyapon nila gabo. Wala na ba dahil kuno ko atong isa ka, wala na, dugay na to sir, sa GMA pa ko ato sir. Katong herbal ka na sir, wala na ko ana sir. No? Pero kamo na bahala diya. Aldrin Ordenisa, good morning katropa, pa-shoutout igagos Dodoy Ordenisa sa Padada. Good morning.
3: Good morning.
1: Mary Ann Abuhan di sa may sa ni, asa ning si Mary Ann Abuhan. Good morning katropa, shoutout ko sa ako igagos si Dodoy Ordenisa. Humana di ini. Libat na ko. No. Dili na tapailan sa Tagaloson kay matan pa na sila Spinia. Mas matan pa ta may galas bukag. Merlita Argilies. Sir Arnel, kung sa butika rata mo palit, naabay discount ang senior sa Davao. Sir, kay Motilaw, kung anong sa... Wala, ma'am? No? Wala, ma'am, usually. Ang naamang ko'y discount sa senior, kung butika, katong mga synthetic. Pero pag herbal, wala. Naman po'y clinic sa Davao, pero medyo layo-layo sa imong nahimutangan. Ano mo, happy birthday naman ka na. Layo-layo sa imong nahimutangan, ma'am Merlita, kay naamang kastakunan. O niya... Moadto, biyahe ka pa og asa ni? Asa kanining kuan gab? Clinic na so, kuan? Sa Davao? Silpol building, o ba na? Silpol building. Tapad sa Tagum Cooperative.
2: Ayaw!
1: Hmm? Naipalangga dito gihapon, no?
2: Ayaw!
1: Wala. Awanin. Sige, sige. Sa butika ka na lang, ma'am. Maduol diha na may mga butika das takunan. Pagutan ana sila. Ma'am Merlita Argilies. Sir Arnel, kanang mga tulpo, dili kami kandidato presidente pag-abot sa panahon nga mulansad na gamiton ang taong bayan daw nagtulak. Ay, maugani na. Sige, ato na nang isgutan, ba? Kaya para tuloy-tuloy na taan eh. Karon, may gala. Paminaw sa nato si Senador Tulfo. Okay, happy pa man daw siya. Happy! Sige, sige. Palayo ko ka, palayo ko ka.
0: XFM Katropa!
4: Pero I said it before and I'm going to say it again. Wala pa akong balak na tumakbo as president sa 2028. However, I believe I'm doing very well as senator and I can do a lot more as senator. Therefore, masanya re-electionist ako sa 2028.
5: Even if mataas ang number niyo sa survey, that will not change your mind, sir?
4: No.
5: Bakit, sir?
4: I'm very happy as senator, like I said. So, pagpapuakit sa...
1: Pero nas Darwin lang sa likod, oh.
0: Katropang!
4: ...that others committed.
1: Darwin lang, you
4: know? First term, maglong sila. And then after first term, tumatapuakit sila sa higher office, so higher position, and they fail.
6: Sir, kahit pa magkaroon ng clamor for you to run?
4: I don't think so.
5: Final answer niya, sir.
4: Final answer.
5: Sir, what if mas makakapaglingkod kayo as president?
4: Pwede na ako maglingkod as senator, di ba? Pareho lang naman yun, lingkod bayan tayo.
5: So, yun. Sir, pero mas malawang sir kung presidente.
4: Mas marami sakit sa ulo. O, di ba?
6: Sir, kahit mas tumaas ka na sa survey kay
4: D.P. Sarin. Mas kita hanggang langit.
1: Char.
4: Marami naman dyan eh. Nandiyan naman si Mayor Lenny, si Sen. Risa, si Sen. Bam, si dating Senator Trillanes, nandiyan si Sen. John Gordic, at Vince, Mayor Magalong, so many people.
5: If sir, mag-endorse kayo, sir, kung hindi kayo tatakbo.
4: I'm sorry?
5: What if not president, what if kuning kayong katandem as VP?
4: Hindi rin. Happy nga pa speak, sir.
7: Pero you will endorse, sir.
4: When the time comes, I think, kung kapareho ng advocacy ako, why not? Why not? Depende kung sining candidate na tatakbo as president or vice president. I will know later.
5: Is VP Sara among the options na susuportahan ninyo? I-endorse nyo?
4: Well, sa ngayon, siya pa lang ata ang very clear na tatakbo. Wala pa naman nakalatag na iba. So, tingnan ko kasi yung kapareho ng advocacy ko. So, most likely yung support. Kung baba, ako po yung nagpapasalamat sa tiwala.
1: Okay.
0: XFM Katropa!
1: Usao na to ni Gab. Mag-post tayo karon sa social media. No? Sa katong among... Liara ko din yun ng among, kuan palihog ba ka ng among Facebook. Katropang Arnel og sa XFM Tagum, gab, lain-lain man ng followers. Mag-post na diya karon, silang duhare atong papilian. Kung tinuod ba yun ning tabla. No? Kung tinuod ba yun ni may galang, kuan ba? Tay ba yun ni sila? Aritas online. Kay may ning online may gala kay Bisa, Kinsay, pwedeng mo-apil. Anang survey may gala nga gihimo sa Asia. Pwede man na may gala nga kanang 1,200 ka mga tao sample man na. Tawag nila data sampling. Pwede man na may gala nga ato tas Ilocos mo kuha.
8: Istorya hepot.
1: No? Kay og ari pud nimo may gala. Wala. Pero siguro wag na himo ang may gala address Mindanao. Kay gihimo na may gala address atong area sa Kabisayan ug Mindanao. Assure bol na. So, dunay dako posibilidad mga katropa, no?
0: XFM Katropa.
1: Nga gihimo na mga kaigsoonan, no? Dito sa area kundi solid pa ang suporta mga igala sa mga tao labi na sa Marcos administration or kato mga tao nga gitawag mga igala sa English nga easily swayed. But pasabot, mo ni to mga tao ang undecided. Kapag kakato mga igala imong sorbihon, ah, mo gini mo gawas. Pero kung anita mga igala sa tinuod nga survey, ano ko nabi? Ato ni mga igala nga, para pwede mong mo-join. Okay, at the end of the kining program, ato may galang ihapon. Kung pilay, kuan, sana, score. Kuan lang, kanang heart lang o, kuan gab, heart o thumbs up. No? Kana lang atong papulsuhan. Karong adbuntaga mga higala. BP Sara o sa Rafi Tulpo. Matod ni Rafi Tulpo, imposible kay happy pa kuno siya mga higala sa ihang pagka-senador. No? Wa pa kunoy, siya nagunahunaan na mudagan, may higala sa higher position. Niya, gibangutan na siya sa reporter nga, what if mo labaw pa ang imong number sa number ni Bipi Sara? Wa daw gyapon sa ipakil. Wa siya mga higala, wa siya plano. Sa karon ni ha? Sa karon ni mga kaigsuunan. Kay, pwede ramang good pohon nga pag grabe na yun ang numero. Although ang number may gala could be asa ginagikuha. Pag grabe na yun ang number, pwede naman kung kamuingon sunod panahon. Gab nga, total, sinabi naman ng taong bayan na gusto nat nilang tumakbo tayo, pagbibigyan natin ang ating mga kababayan.
2: Ayaw!
1: Yeah? Oh, pagbibigyan natin sila na makamit yung saan naman eh Tulpo Pilipinas. Kung may problema ka, ipatulpo mo yan. Okay ra unta may gala kung ang pagkapresidente susama ra ni ana may gala magprogram magkagradyo nga pwede ra nato mga igalang banat-banatan, no, pangasab-an kung sa badiha may gala ang tanang problema sa Pilipinas nga di man, no. In fairness capacity mga igala ni Rafi, no. Ayaw po mo dahil kasuko niya. Maybe makita ng katag ana mga katropa pag abot sa panahon. Pero si Rafi mga igala is humble enough nga ni-recognize sa number. And then isulti niya nga di siya mga igala mudagan sa pagkakaroon kay happy pa man siya sa Senado. However naamagoy however po, what if mga higala dili na siya happy sa pagka-senador? No? Mo kuan na ba siya? Mo pili na ba siya nga mudagan? Kana mo'y atangan mga kaigsuunan.
0: Bullseye!
1: Nan, in fairness to Senador Rafi Tulpo mga higala, balag mga hilom kay na sila ron, no? Pero arang-arang na lang sa gina siya mga higala kaysang Risa.
2: Ayaw!
1: Si Risa, grabe yung pakyut. Adto sugat sa mga OFW, adto dito mga igala sa mga mangingisda, mga mananagat. Abig, kuan ba, propaganda unya, nag-announce yun. Ulawa na, oy. Andam siya mudagan, mga igala. Pero di yung kakasakay sa rating. Ayaw na lang. Oh, si John B. Crimulia. Kuan ba sa siya? Mudagan man sa siya, niyong man siya, ready na kuno siya sa trabaho sa mga presidente. Huwag mong giyapo na ni Maho, bay. So, out of nowhere, ang mga tulpo nga naghilom-hilom, mo'y na diskitahan. Karoon mga kaigsunan. Hindi man kuno sila mudagan. Well, ingon si Donix, silang bagos nga, happy Rafi yan, Biba Max Tirada, anak mo. Kayo naman eh. Pasa na kay kwarta, maka pili yung kagpalangga nga kanang class A. Og sa panabong pa mga higala, ang tawag ni ana, materialis puertes. Diba? Kuya na ni Muhatag daw ni... Kuya na ni Muhatag daw ni Gab. Yung itong, saan eh? Itong taga Biba Max. Kuya na Muhatag ni... na katong idol nato dito sa Manila na kuang gato. Alas 7:47 na may galantag na sa bundag. Anyway, alas 7:48 na di ay ni patag na. Dirita mga igala sa dugang panatong katikaran. Mga mensahe dire gikan ni Otip Gaming. Butagay na ko ninyo pangahan kay kanang inyong handle sa YouTube sa ID mao. No? From Butuan, good morning Sir Arnel, watching from Butuan.
8: Good morning.
1: Roberto Ranao.
8: Good morning.
1: Frank Valle, mayong buntag. Totoo yan, tabla sila ni Sarah O'Graffy. Kay ang gipangutana, puro man fan ni Rapi. Oh. Buti nakatabla pa siya. Nga iya man itong kaugalingong fans gipangutana. Renante Diholde, ginawa yan doon sa baluarte nila yung survey. Asa may baluarte ni Tulpo, no? Pero kada sila ba? Di man tama ingon gawa na sila yung natabangan. Na sila yung mga natabangan. Nasa na sila yung dagang nahimo, mga igalang maayos Pilipinas. Naaman. Pero makaingon ka mga igalang, nga igo na ba na? Aron nga, suportahan nato sa pagka-presidente. Maybe not now. No? Maybe not now. Maybe sa sunod may gala nga mga panahon. Depende sa dagat eh. No? Depende sa dagat. Kaya pagkahuptan mga igala ni sa mga Duterte ang gahom, unya magbinuotan si BP Sara pero magpapadlong ang ubang igsoon. Impas sila diha. Nagyulain may galang mga tao nga pwede sang mo, yeah, politika may galaway permanente. No, in politics, wadyo, eh, permanente diha. Magbanos-banos, magpuli-puli, ragyunta diha mga kaigsoonan. Kasilingan vlog, nadaphagra ng dagway ni Risa Ontiveros. Actually, may galang mas katawanan si Risa, si Rafi. Ayun yung initi na si Rafi. Sagdi na siya yung Viva Max niya. Christian J. Iliot, ang mapresidente na si Rafi, katropa, siya pa'y una nga presidente nga... Ah, grabe! Mo? Pala... Merlin Herbosa, ipares na lang na si Tulpo sa uban, sir, daog siya, pero si Busy Inday, tapot na, usap may tapot. Merlin Herbosa, John Flores, katropa, shoutout ko ni Titing, nga nagdali og hakot og tubig kay naminaw ni madagba unya na Titing ron. Ting! Nainay di ating kay mamumu kay intawon di ating. Nan. Arita may gala sa dugang panatong isgutanan. Report sa ta report. Kadali lang. Kay alas 7 squinta na oh. Standby lang mo Richie Dalmiento. Good morning Boss Arnel. Bisan pag ihatag ni BPE ang 5 million votes. Dili gyapon sila kadaog. Unsa ni pagpapulso diri sa kuan gab sa YouTube nga makakuan sila. Wala no comment lang yun, no. Comment lang sa Facebook na lang. Sa Facebook na lang ta atong ipakuan. Salamat kay sa to ang

0: Oh. Ah, marik iri ka di ay. Sila tia Daria. Oh, kaning link nga mong gi-comment paliw kog subscribe ana mga kaigsoonan. Unya na. Sa ato mga igalang kuan. Pagkahuman. Paliw kog subscribe ana kay ang uban nato kaning para ang ato ang kining channel, no? Naka-focus lang gid diskomentaryo. O gatong isa na to ka channel mo to may gala para sa ubang mga balita o mga lingaw may gala sa XFM Tagum o XFM Network Philippines. Alas 7:52 na. At sa dawato may gala balita na nukad gikan sa kawas-kawain katropang Larsanyol kay lalaki na kuha ag droga o paraphernalia sa search warrant sa Tagum gawas nun pa. Ano man? Ato ni Miguel Sharon kompleto ng detalyes balita katropa mo sa balita si katropang Larsanyol. Live report.
1: Gawas dun pa o parain pang gipangita sa kapulisan sa Tagum ang subject sa search warrant operation. Kinihiman na kuha aga droga o aga drug paraphernalia sa iyan pirianan sa Reprok Sambag, Barangay Design Village, Tagum City. Alas 5:27 antak na sa kadlaon sa Binabahing Adlaw. Gila ang sospetsado nga si alias Jomar at large street level individual drug personality 40 anyos og residente sa Naasoy nga dapit. Sumalapas sa report sa Tagum City Police Station wala sayang gipuy ang balay ang sospetsado sa diyang gipaygayon ang search warrant kundi nakumpiska ang 5 ka paketo sa kidura ang Cebu nga mitimbang og 5 ka gramos nga tirag kini og 34,000 pesos base sa standard drug price. Para sa karong gawag sa kapulisan ang publiko nga i-report gilayon sa ilang buhatan kung adunay mahibaluan nga illegal nga aktibidad o krimen alang sa hinanali nga aksyon. Og mo ka to na hipos nga balita gikan sa Tagum City Police Station alang sa Pilipinas Pilipino para sa Pilipinas katropang Larsanyol XFM News. Live report.
0: Dagan salamat katropang Larsan Italia sa report. Og gining balita to ganin nyo may gala sa Sunstone Plus Gold. Ang food supplement for healthy body and stronger immunity nga mapalit sa naguna magabutika sa inyong lugar nationwide.
2: Kusay, kauban si Katropan Arnel Cortez. Kusay.
0: Sado ka pa mga igala mga balita. Negative. Alas 7:54 na nan. Dili ta mga igala samtang gab i-post nung ato ang survey, no? Survey V. Sa katropang Arnel o sa XFM. Itapad si Tulpo o si Sarah. Kung tinuod ba yun yung tabla. No? Depende po na may galas tawa. Ito na nga tagapagdagan o niya para balikan na to niya. Mga katropa. Aray sa tasa, dugang iskutanan. Mga katropa, Boss J, Mix TV, di kakainit kay Mapalong. Mauno. Sudaan yung isara kabuk computer. Alit siguro taron?
3: Waka kuya pe.
0: Ha? Bakal na subong ah. Computer ka tong computer nga hulog-hulog piso ah. Sige. Yalang mga katropa. Arita sa duga barato iskutanan, may gala sa tubag panag-uban-uban. Gumikan kay kahinumduman may gala nga nakalabayng adlaw. Katong ipakita na ko ninyo ba? Nga gusto may gala nga mo deliver sa iyang privilege speech mga igsoon. Si Batangas Representative Leandro Leviste. Pero mga igala, gipagngan, wala, giundang tanan. Karon, kagahapon, nadayon na gintuan na po sa tumoy gibutang. Ang iya mga igalang privilege hour, nahatag na gusto iya ha, apan, human mga igala sa iyahang, tawag ni ini, privilege speech, gusto ni Ridon mga igala nga, tanggalon. Strike from the record, meaning diliton. Kay unsa man di unod mga higala sa privilege speech ni Representative Leandro Leviste. Ato maminaan palihog.
2: XFM Katropa.
4: Please proceed. Thank you, Mr. Speaker. I rise on a point of personal and collective privilege matapos ako tawagin ni Executive at least hindi ako magnanakaw. Tila affected si Recto sa mga post ko tungkol sa kanya at si Congressman Edwin Gardiola. At mabuti kung magpaliwanag na lang siya tungkol dito. May kinakalat din siya sa social media na ako daw ay may utang sa DOE na 24 billion pesos. Ito po ay walang basihan at inimbento lamang upang tangkang pahinain ang mga binabunyag ko tungkol sa korupsyon sa ating gobyerno. At mas marami pa ang aking sasabihin sa ibang pagkakataon. Nagsimula lang ito.

0: Ang mga atake sa akin nang sinimulan kong imbestigahan ang DPWH sa Batangas at ang mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Gardiola at naging Executive Secretary si Ralph Recto. Marami rin ang nagsabi na ang pagbunyag ko nito ay hindi aking kapaki-pakinabang. Ngunit hindi ito para sa sarili ko, ito ay bahagi ng aking tungkulin bilang mambabatas at kinatawan ng unang distrito ng Batangas. At hindi ako matitinag, kaya po ako ay nananawagan na imbestigahan ang connection ni Gardiola kay Recto, lalo na ngayong Executive Secretary na siya, at suriin ni Pangulong Marcos kung natutulungan ni Recto si Gardiola mula sa loob ng Malacañang. Dahil limitado ang oras ngayon, ilahad ko ang iba ko pang nalalaman tungkol sa mga koneksyon ni na Gardiola at Recto sa iba pang mga araw. Sisimulan ko lang ngayon sa isang punto. Ayon sa aking tansya at pananiliksik, mahigit 1 billion pesos ang ginastos ni Congressman Edwin Gardiola para kay Vilma Santos Recto at Lucky Manzano sa iba pa nilang mga kandidato at sa sarili niya bilang first nominee ng CWS party list sa 2025 elections.
1: Aguinoy.
0: Sa aking distrito, ang tansya ko ay 150 million. At ayon sa ibang mga politiko, gumastos sila ng 200 o 300 million sa kanilang distrito. Kaya sa anim na distrito ng Batangas, sinasabi ng iba na aabot ng 2 bilyon ang ginastos ni na Recto at Gardiola. Lalo't mas malaki pa ang ginastos sa Lipa. Pero hindi po ko po bubuksan ang mga kinatawan ng Lipa sa aking pahayag na ito.
2: Please proceed.
0: Thank you, Mr. Speaker. I rise on a point of personal and collective freedom.
1: Bullseye! So, mo niya may gala tipik as taas man eh. Pero mo niya pinakaunod may gala sa privilege hour o privilege speech may gala ni Leviste against mentioning may gala Congressman Gardiola. Mo niya katong iyang gisilpihan. Oh, mo niya nga kalaban kasi ani. Kay contractor man eh, identified may bito ni si Gardiola. No? Appeal man is 26 kag identify may gala sa ICI nga contractor, meaning congressman na contractor pa. Ini nga klase may gala walang giuy uaw. Di ma-check man na, di ba na pagdaot may gala, ma-check na nga contractor ni siya, no, si Gardiola mga kaigsunan. Pero isog ni, no? Kabalo ka ni sadan, isog ng sadan bay. Pinawa. Sagaran gyud may gala nga sadan mga imo pay isog. Pinawa. Nang karon mga kaigsunan, gibirahan sila ni Leviste atol siyang privilege speech. Agoy karong kinaaman dayeg anak. Lali man kay matod pa ni Leviste 1 billion ang gigasto may gala ni Gardiola. Saya may gala nga gigasto ni Gardiola. Gihatag dito may gala kang Vilma Santos, no? Lucky Manzano, ila Recto, murag apil na siguro ning anak may gala nila Ralph Recto. Sir, sagad, sakit sa Marites, burot, liog. Nobody ay. Si Marilyn Velasco Quizon, holiday aris Lapu-Lapu City, sir. Bali, tulo ka adlaw, today till Friday. Pero ang gapir magikan sa Malacañang kay si Ralph Recto. Oh, kay siya na may executive secretary karon. Nya ambot og asang presidente. Wa man ako makit-i mga igala. Pasigya tinuod ning ingon ni Amy Marcos nga gawas sod sa ospital may gala ni si Bungit. Nya tagsarapod ba gahapon nagpakita di may gala katong tibaghag di sa Malacañang. Si Auntie Claire. O niya, ni tingog ra kay muaway ni Sarah. Nga si Sarah kuno, og si Digong, pari-pariha ra. Like father, like daughter kuno. Why script lagi si Auntie Claire? Basta si Sarah Duterte na iya may galang kontra. Pero gani mga higala og kuan? Kanibang mga butang may gala nga essential para sa nasod? Di gani halos kabasa may kala magkamali-mali pa sa iyang prompter. May buddang ni Mudia Attorney Emmanuel Mahipos partner. Good morning. Good morning. Nang karon, balikan na to ni mga igala kining privilege speech ni Leviste. Ayang i-mention din si Guardiola, si Recto,